0: 47 centavos, Australian dollar 45 pesos o 15 centavos, Saudi rial 16 pesos o 66 centavos, UAE dirham 17 pesos o 3 centavos, euro 72 pesos o 75 centavos.
1: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen. Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service. Dan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan, Stagbilaran. Aging panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, ang mga pulong sa kaalam.
0: Ang labing matig-ang nga kahoy, gikan sa labing lisod nga pagtubo.
1: Huwag ka ito ang nagbagang balita karubutangan niya na bati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulanon, DYRD. Huwag sa nga nosab ni Sir Raychan James o kang Gilbert Tulop. Ang ito nga tech on duty, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, friend mo forever.
0: Huwag kinisigli Orkolyo ang friend mo forever.
1: Labing labas o kompletong balita din sa DYRD, may buntag.
2: DYRD, gisaligan.
1: Oras sa DYRD Worldwide, alas 8:03 sa buntag.
3: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: Pare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
1: Uy, pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
0: Unsa man ang dividendo, mare?
1: Ang dividendo, pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna ko'y extra kwarta karon pre.
0: Mao ba, mare? Papila ko anabi?
1: Okay, pre. Bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na Asaluway at bank sa merkado.
0: Makahulam ka tag-additional capital, ana, para sa akong negosyo?
1: Pwede kay kang makahulam, pre, oy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lagog interes. Unya, nasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
0: Mao ba, mare? Kanindot good.
1: Nindot jud kayo, pre. Ug naapagid sila KD Savings, pre, nga inadlawan ni mog hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
0: Mao ba, mare? Salamat ha. Kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
1: Sige, pre, way sa payan.
2: Bohol Community Multipurpose Cooperative. Our member, our asset.
3: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nabatukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Reactivate!
5: Let's move, let's groove! Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
6: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
5: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
7: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and more should be some mind.
5: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
6: Reactivate Sports and Neuro Rehab.
5: Quality of care is our top priority.

0: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Dahil nakasulti na ko nga ang sugar troll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugar troll tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
1: Ang sugar troll mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Takot siyempre na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
4: Balisama na ang isip.
5: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
4: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
6: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment
4: mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.
7: Renly's, authorized dealer sa motorsiklong Honda. Nagabaligyo sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Renly's. At huwakaroon ang Renly's sa Dan J.A. Clarin, Adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
8: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attack ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oo nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, daghan ko na inom. Pero daghan na po kong mag-iba. Murang kanya akong na-maintain. At your age, you're still strong because you have the right support. Sa MX3, darigyo ko bilib.
9: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
10: More water, more life.
11: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
12: Beach trip or island hopping? Maparty.
13: Maadto sa gym.
14: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
11: Let's do this!
14: Pag Enervon Z Plus na!
15: Unilab quality yan.
16: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Pila, pila.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras, DYRD Radio sa Katawan, alas 8:18.
2: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
2: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel. Broadcast anchorman. Gisaligan sa mga bulanon. Mong Bulyeser. Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban. Tinud-anay gamaalagaron. Anchorman sa nagunang public affairs program. Inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD inyong alagad. Alagad Mong Bulyeser. Bulyeser.
4: Igala, kamusta? Mayong bunta.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Maadyong buntag, Bohol! Welcome na sa mga igsoon sa inyong kinahang mga tulumanon matag buntag, ang inyong alagad, karong adlawa, mga kaigsunan, adlaw nga Huwebes, petsa 10 nining bulan sa Setyembre. Atong mga mainiton, mga pagpanimbaya kaninyong tanang mga suki nato din sa atong dakbayan sa tagbilaran, mga suki nato sa atong mga kalungsuran, labi na diha sa atong mahal nga lungsod sa Luway. Ingon man mga suki nato sa Facebook, suki nato sa YouTube, mga sano, salamat kayo. Ingon man suki nato sa mga kanagkaydayang cable networks ng atong lalawigan. Apil na ang 11:61 AM, daghan ang nagpaminaw karon. Maadyong buntag mga igsoon. Ato mga panginaot nga ang tanan sa kapiskay, sa panglawas ug positibo sa kanunay, nagalantaw sa unahan. Kanunay na ni kamot, makahimo og mga dalaygon nga buwan sarang kini makapalipay sa atong langit nun nga amahan. Kini gihapon, ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bong bulisar, magiguban ka ninyo sa kanunay, bit-bit ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Take, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
3: DYRD Sniper ni Bay.
2: DYRD Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ka rin sa iyong magkugihon kayo ng pag-report sa mga panghitabo sa itong katilingbang bulanon. Padayon sa pag-report, update nga DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Arangkada ta mga kaigsunan, karong adlaw de, piyesta sa Dimiyaw. Oh, nangimbitar na naman na to si Father Lionel Grado, mamista ta sa Dimiyaw. Ito ang tanan ng itong mga trabahante na ito din. Taga-pagsa, mga kaigsa. Itong mga pintor na pagsa, Dimiyaw. Oh, happy fiesta, San Nicolas. Di Tolentino. Muna mga igso na nagpiesta dahil karong adlawa, pitsa Jesus. O, saan sunod na po na nito? Hindi mo na ba? Si Hagna. Alayo pa. Ah, 28 suray. Oh. Bibo po na. Mayo, so, magpiesta. Klaran po. Pasagod eh. Mas tahon gagayin nga itong kaumban mga kaigsunan. Kay sito tanang piyesta. Apan nga itong pistahan mga kaigsunan kining isyu karon. Kay mura ang mga tao na ito mga kaigsunan. Nagpaabot na yun. Wapay obispo ang diocese sa tagbilaran sudan sa Okapin. Sa unom kabuhan. Hapit na kaha mga kaigsunan ang pagtudlo sa sunod nga obispo sa diocese sa tagbilaran. Uy, murag thrilling niya. Nangutan na lang. Kini mato ang isigutan mga kaigsunan karong buntaga. O ka naanabag yun. Kaya mura pag gaung-ung naman tingali mga kaigsunan. Yung ato ang obispo. Ato kononing paminawon sa ang report mga higala. Gikan sa tong alagad reporter, Ray the Shooter Tutas. Ray, pasok.
4: Kapin sa lima kabuan na ang milabay suka di balibad si Reverend Father Gerardo Jiguisago Jr. Sa pagkatudlo isip ikawalong obispo sa Diocese of Tagbilaran. Nagpaabot paghihapon ang mga bulanon sa opisyal nga pahayag gikan sa Santo Papa dito sa Vatican kung kinsa ang sunod nga obispo sa baong dioceses. Hulip kang Bishop Alberto Abitoy, kinsa mo'y arsobispo sa Archdiocese of Cebu suka di atong Hulyo 2025. Niatra si Father Jiguisago sa pag-obispo ni atong Mayo 5, tulog kasimana sa wapang niyang gikatagda nga Episcopal Ordination and Installation nga ipahigayon unta sa Mayo 26. Tungod sa matod pa niya, pagbago sa iyong hunauna, human sa iyong laom nga pagkamgo sa iyong tawhanong limitasyon o kakulangan. Ang iyang desisyon sa pag-atras sa pag-obispo, gikasubo apan gidawat o girespeto sa mga bulanon. Tungod kay wapay obispo ang dioceses, si Father Sacco nagpabilin nga diocesan administrator sukad niyatong Oktubre 2025. Ang Diocese of Tagbilaran nagpabilin nga sidi vacante o alay obispo hangtod karon. Human gitudlo si Bishop Uy isip arsobispo sa Archdiocese sa Sugbo. Ang pagpili og bagong obispo sa simbahang Katoliko usa sa labing importante nga proseso kasagarang naghinanglan og 8 ka bulan o kapin pa og ginighimo sa hilom og mainampuong paagi pinagi sa gitawag nga apostolic succession. Ang mga obispo sa Pilipinas matag pipila ka tuig magtigom aron maghimog listahan sa mga paring ilang nakita nga dunay takos o katakos nga mahimong obispo. Din ang kwalifikasyon, dili mo minus 35 anyos ang panuigon o labing minus 5 katuig na nga nagserbisyo isi pare. Ang apostolic nuncio, maoy mo dumala sa pagpangita o kapuli din maghimo kini o laom nga pagsusi o pagtuon sa kandidato o gikan sa listahan sa mga pangalan sa pare, mupili ang nuncio o tulog kangalan ngayang isumite sa Roma. Ang listahan sa tulog kangalan nga gitawag o terna, ipadala ngadto sa Dicastery for Bishops of Vatican. Usa kini kakonsiyo sa mga kardinal o mga obispo gikan sa nakilalaing nasod. Inagabot sa terna sa Roma, kinitunan sa Dicastery for Bishops, di nilang hisgutan ang background sa matag usa, ang ilang kaalam sa teolohiya o ang ilang moral nga baruganan. Ang konsiho sa mga kardinal o obispo muhimo og botasyon o rekomendasyon kung kinsa ang labing angay. Ang prefect o ang pangulo sa Dicastery makikita sa Santo Papa sa usa ka pribadong tigom aron ipresentar ang rekomendasyon. Ang katapusang modesisyon o mupili mao ang Santo Papa. Kung makapili na ang Santo Papa, opisyal nga pangutanaw namang pare kung dawaton ba niya ang tahas. Kung musugot siya, ipahibaw na kini sa publiko o i-schedule ang iyang ordinasyon isip bagong obispo. Hapit na kaha ang pagtudlo sa sunod ng obispo? Nanguta na lang. Kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Salamat Ray the Shooter Tuta sa mga report mga kaigsoonan. Murag feel na ako do, murag hapit na yung tingali ha? Ang kondo no. Hindi po may mabag kita yung mga apply na do. Wala mo na yung tungo kay upaw mo ni di ba ka na yung obispo. Alay mo itong sa una mangod ang mga obispo murag ka ha? Upaw ng taliwa mga kaigsoonan no? Bitaw ala sige. Hinumdum tuod das istorya sa itong amahan nga kung gusto kang magpare ang imong ambisyonan obispo ha? Kay kung magkahagbong-hagbong do pare. Okay, pare ra imong ambisyonan kahagbong-hagbong altar boy, ha? Sa Kristan. Hala sige, good luck Diocese of Tagbilaran. Ah, hinaut nga naa natay obispo puhon, okay, sa kay appoint sa to ang Santo Papa mga kay atong iyang po mga igsoon, no? Nga kinsa man ang mosunod mahimong epektibo nga obispo din sa itong diocese sa Tagbilaran. Atong salamat ni Father Jingboy Sako sa no, iyang pag-administer karon sa diocese of Tagbilaran na obispo na ta siya karon. Huwa pa siya mo balibad mga kaigsunan. No? Pero iyahang mga igsuon. No? Matod pa niya ang tawhanong limitasyon. No? So, maobispo ka, mapare ka, parehara na mga igsuon. No? Alagad sa simbahan. Ah, pastor sa Ginoo. Oga mauna siya ang leader mga kaigsoonan sa tuang mga Kristiyanos magtutuo mga kaigsoonan ang mga Katoliko. Good luck Diocese of Tagbilaran. Oras na to mga higala 29 minuto sa manakalabay ang alas 8 sa Kabuntagon. Arangkada ta mga kaigsunan ang mga bulanon mo sidlak yod sa tibuok kalibutan na mo ukit yod og pangalan na ang mga bulanon. Dako ni natong kalipay mga kaigsunan kaniadtong niay bulanon nga tua karon sa Amerika ang Bull Girl sa duwa ni Pinay Chinese Star Alex Iyala. Ang iyang igsuon pod mga kaigsunan Bull Boy pod ne ni Iyala. Mga kaigsoonan na kaning ball girl o ball boy mo ni og tigpunit og bola sa mga tennis players ha. Mo ni atong kinabuhi sa unang panahon sa atong elementary years mo na nahibaw tag duwag tennis tungod kay tig ball boy ta mga kaigsoonan no. Inig pahuway sa mga players punit ta sa racket kita na puy bangag-bangag no. Antun nga nakamauta ng tennis mga kaigsoonan. Apan kining tennis nga itong giisgutan karon, nausob ang dagway sa tennis sa tibuok kalibutan mga kaigsoonan. Sa dihang si Iyala, Alex Iyala, nga ito ang nasunun nga bayani kung tawagon mga kaigsoonan sa Natan sa Sports. Kaya maura niya ang niabot dito sa Amerika sa US Open, the most prestigious mga kaigsoonan nga tournament sa duwa nga tennis. The first Filipina, the first Pinoy mga kaigsoonan nga niabot dito ang dapita, si Alex Iyala. Giguba niya ang dagway sa tennis mga kaigsoonan. Kay kaning tennis mga igsoon duwa ni kasagaran sa mga dato, ha? hilo mamakpak ra na sila. Pero pag-abot ni Ayala dito, hugjaw ang crowd tungod kay tua dito mga Ixon. Ang daghang mga Pinoy nga misuporta. Oh, dili lang kay pakpak mga kaigsoonan kuno apil syagit singgit oh. Migawas ang pagka-Pilipino apan mga kaigsoonan sa maong tennis court tua didto ang bulanon. Bull girl tiga punit og bula mga kaigsoonan. Imagine na kuno mga igsoon ha, tibuok kalibutan nagtan-aw sa maong duwa mga kaigsoonan apan naay bulanon tua didto apil sa maong duwa. Tig punit sa bula kun bull girl mga kaigsoonan si Bia Digoma. Mga Ixon, nasa tong linya. Hi Bia, good morning. Welcome to the program. Okay. We have a live ino na to mga kaigsoonan conversation karong adlaw, karong orasa, no? O diha na to ganina. Si Bia Digoma, mga kaigsoon, usan ni kabulanon, ha? Oh, ang uniforme nila ani blue, mao na bantayan ani parehan sila sapatos tanan mga ball boy ug ball girls yellow, ha? Yellow mga kaigsoonan. Murag nakamotif ni siya sa sanina pong Alex Ayala, no? Kay ang ka Alex pod blue. Pero kining ilahan ay blue nga sanina, mga kaigsoonan. Mura po sila tennis player ang dating, ha? Of course kay bawag telepono mo duwa mga kaigsoonan kay anak man ang magsugod tanan mga kaigsoonan, ha? Ball boy, ball girl. Hantod nga mahibaw nakakadugayan mo duha, no? Og tennis. Oh, si Alex Ayala maoray nakapausob mga kaigsoonan kag kun dili pa si Alex dili mainadto ang kadaghanon. Pagkahuman pa niya og duha mga kaigsoonan namingaw ang maong stadium. Okay, nasa to ang okay, nasa line 4 mga kaigsoonan. Asar mo to ni do. Kani? Kani? Okay. Na si Bia karon sa tong linya. Hello Bia, good morning.
5: Hi, good morning.
0: Yeah, Bia da Bia Digoma. La this is Bong Bulyeser and live ta karon na sa tong tulumanon inyong alagad Bia. Before anything else, I would like to thank you for this opportunity nga mo interview kanimo Bia. And before anything else, naminaw po na to karon ang tibuok kalibutan na tingali you want to greet our listening audiences karong buntag Bia. Go ahead sir. Go ahead ma'am.
5: Hi, hello to everyone. I'm really honored to be to receive this kind of interview. So, I just want to thank for all the support.
0: Okay.
5: Yeah.
0: Thank you, Bia. Mahibaw ba ka mo binisaya, Bia? Do you know how to speak our dialect here?
5: Yes.
0: Gamay. Tagadiin si Bia from Bohol.
5: Panglao, Bohol.
0: Panglao, Bohol. Asa man sa Panglao, Bia?
5: Sa Daurong.
0: Ah, Daurong. Ah. Doora de ka sa area sa mga turista, no? So, Bia, how old are you now?
5: I'm 17 years old.
0: 17 years old. Your parents, ay mong mama, ang papa, naapo diha karon sa IUS?
5: Yes, na sila sa Long Island, New York.
0: Long Island, New York. Oh, what year you moved to the U.S., Bia?
5: Why did I move to the U.S.?
0: Yeah.
5: My dad's sister petitioned him for 24 years.
0: Mm, okay. So, pila may edad ni mo, Bia, nga niabot ka diha sa kuan, U.S.?
5: 14 years old.
0: 14 years old. So diri ka ga elementary pa ga high school, ang imong eskwelahan. Asa magkaga-eskwela diri sa Panglao?
5: Well, pag elementary sa Arbasto, sa Lourdes, then nag-high school ko during pandemic sa Lourdes High School, then nag-transfer ko sa HNU.
0: Hmm, okay. So, Bia, no? I think ang imuhang ang imuhang mama or papa former municipal councilor sa Panglao?
5: Yes, akong mama.
0: Your mother. So ang mother ni Moro na ana po diha karon sa US.
5: Yes.
0: Mm-hmm. Okay. Bia, no, ball girl ka. Recently, grabe kaayo ang crowd diha sa Armstrong usengan galitong stadium nga giduwaan ni Alex Ayala.
5: Arthur Ashe og Louis Armstrong.
0: Arthur Ashe og Louis Armstrong, no, nga stadium. Did mo ba na ang dapit nga naka-serve ka sa maong pagduwa ni Alex?
5: Yes.
0: Okay. So, nganong niabot mangkaran dapit ta? Giyon sa pagpili nga ikaw usas mga bulgirls ana Bea?
5: Well, sa selection, they really tried to look for someone nga maka-execute nga sa tanan mga skills as a ball crew. Dapat naakay stamina, dapat smooth imong rolls and accurate, dapat imong service a player kay quick delivery. So that's what they're looking for.
0: Mm-hmm. So naa day screening ana before you become a ball girl diha sa maong tennis court anang dapita, naa screening.
5: Yeah, so out of 6,000 sa applicants online, they only choose 600 to 800 para maka-tryouts. And then, during sa tryouts, ato na ang pinaka-very selective nilang selection. So, they only take like 140 like ball crew para makasulod.
0: Mm-hmm. Unsa may imuhang silbing... skill nga murag na consider ka Bea, of all the applicants no sa screened participants 600 to 800 you were one of them. Nganong ikaw unsay naa nimo nga usa man ka sige pili?
5: Well, I would say sa character, that's part two, because kay professionalism is also part of it. So your attitude too, because like you're surrounded by strangers, like new people around you, and then you should know how to interact with people around you and be more like more outgoing, I would say.
0: Mm-hmm. Okay,
5: so yeah.
0: 2-3 years na ka na diha Bea, 600 to 800. Unsa man ang mga courts nga imuhang gi serbisyuhan ana, kana ra bang Arthur Ashe or any court, kinsa may employer ninyo, Bea, by the way?
5: Well, it's like our organization. So, kuan siya, gagikan na siya sa USDA, then naapoy ball crew director. And mga courts nga akong ipang serve, well, na may ranking ang mga courts. So, ang pinaka-top is Arthur Ashe. So, every ball boy, ang ilang una-huna, well, naa sila ga-serve

0: nga seats nga stadium.
1: Nya pagduwa ni Alex iyala karo nga bag-o biya, nagistorya ba pud mo? Naghoy kababayan. Gaistorya ba pud mo biya?
0: No, cause like while naami sa mo uniform as a ball crew, we can't take photos, we can't like interact with the players unless they like talk to us first. Cause among lounge, laban ni among lounge under the stadium, mm-hmm. that's where all the players walk through or like walk past by. Mm. So every time we see them, we our director already briefed us that once you saw players under the tunnel, there should be like no phones allowed because it's like their safe zone per se or like fan free zone. So we really have to act like we've been there before.
1: Mm-hmm. So they will mulabay lang sila biya. Wajan mo na hi Alex. Wajan mo ingon anak. Gididan mo nga mo musulti anak.
0: No, dili.
1: So the whole time nga Alex nga si Alex iyala gaduwa dito. Wara mo maka istorya. Na-notice ba kaniya nga naay laing naay Pinoy lain aning kurtiha karon?
0: Oh yeah, daghan pod.
1: Mm-hmm. Daghan ba mo nga ball girls nga Pinoy nga na diha karon sa Armstrong?
0: Naa pod, pero usually born and raised na sila diri sa America.
1: Okay. Unsa man na biya mura kitay na nimo og trabaho sideline? Unsa man na scholarship o kana pagka bull girl nimo ana?
0: No, seasonal ra siya nga job. So dili siya full-time or part-time. Kung unsay kintahay ang US Open event is only mag-start ra siya from August to September, ana ra pud siya nga like months mag.
1: Ah, okay. So dili whole year round naamo diha sa korte. August to September kasagaran?
0: Yeah.
1: So the rest of the months kita sa tuig, January ana wala mo anang trabaho.
0: Wala.
1: Mhm. What usay pasabot og wala? Wa jamoy duwa sa tennis anang mga panahon na?
0: Wala kay naamay kay ang Grand Slam mag naamagi na siya each and every like countries or like continents, whatever is that. Pero ang koan, kay during January or February, correct me if I'm wrong, naay Australian Open. So, nakatong sa Australian Open nga ball crew, lahi pod ang sa Wimbledon, lahi ang sa Roland Garros, lahi pod ang US Open.
1: Ah, okay. So, mura kita higi, bahin-bahin nila ng panahon sa mga tennis players. No? Pero August to September, mao na ang most prestigious tennis tournament, ang US Open.
0: Yes.
1: Ug naa ka diha, kanunay ka nag-serve for 3 years already, Bia?
0: No, I just got in this year.
1: Ah, this year. Ah, okay.
0: Yeah.
1: Unya, Bia, unsa man na, suholan lagi pud mo ana, ug unsa man na, by hour, by game, how are you paid?
0: Yes, we get paid $19 per hour. And then, kung overtime ka, it will go up to $25.
1: $19 to $25 per hour, no? Unya maximum
0: yeah.
1: maximum of how many hours ka maka serve biya?
0: Depends if you're a minor. So I'm a minor. I would say like 8 hours a day, and then if not, then you can go overtime.
1: Ah, okay. Katong pagduwa ni Alex Iyala, katong last niyang duwa, naa ka dito?
0: Sila ni Eva Jovic?
1: Yeah, katong iyahang gi-challenge nga napildi siya.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Unsa may nakita ni mo sa duwa gyud da biya, kung kita gud mo tan-aw diri sa TV, makaingon ta nga ngilngi kuyaw gyud kaayo ni mga players ang lahang mga tirada, biya, no? Sa imong tanaw, biya, kinsa man yun ang murag maayo itong duha?
0: I mean, both of them are mentally tough. Like, grabe lang improvement with, like, during this year. So, like, ilahang mga bola na agyoy height sa net, very, kanang grabe lang top spin, gabi kay bawo sila nga sa ilang mga patterns, ilang shots.
1: Mm.
0: Og yeah, mo to kanang ilang ment-

0: That is very tough.
1: Kato bitaw nga draft up nga bola nga lamik po kay tanawon to biyan. Ikaw biyak hibaw mo sa buka mo duwag tennis?
0: Oh, I'm playing college tennis in my college.
1: Ah, okay. So basta ikaw na po yung mo sunod ana nga the next Alex Ayala Bea, no? Asa naman ka nga level sa pagduwa nimo sa tennis?
0: I'm sorry?
1: Asan man ang level nimo sa tennis? Dili pa ka makonsider sa professional group? Unsa pa na murara na o campus sa tennis tournament? Amateur?
0: No. It's like, kuan siya, NCAA. So, katong, kanakuntra nga sa first round ni Ayala, I heard nga former NCAA champion siya. So, ingana nga league among duwaon. There's like, 3 levels of division sa college league. So I'm playing sa division 2, which is like, it's like very competitive too, pero it's more like balance on sports and academics.
1: Okay, so covered na siya anang NCAA.
0: Yes.
1: So ana dapita pud magagikan ang mga ingnon natong punga mga players nga moabot dito sa US Open.
0: Yes. Parihan nilang Ben Shelton.
1: Mm-hmm. Basin na po, Bea, no? Maabot ka ng dapita, no? So, dili na po ka makonsider nga amateur player. Kamauna yung kakaayo ng duwa ng tennis?
0: Oh, mga 6 years na po ko nga gaduwa og tennis kahit pag-pandemic.
1: Oh, okay. So, learning the lessons, the styles, ino na to, giunsa ng mga pro nga tennis players, ana. Moabot na tali po ka panahon anang dapita Bea, no? Unsa man joy murag kina ino na tumpo nga Bea ang angay ipreparar sa imong kagalingon aron ka moabot anang dapita. Stamina, kusog, kay kusog man kay mo bunaw sa buhato nila anak Bea nga kusog man kay mo munaw nagbula.
0: Oh. Kanang kadua po kong tournament outside before ko nagsud sa college. Then, kasugod ko sa Pilipinas, sa UTR. Then, pag migrate na mo diri, makompare gini mo og unsa ka, like, ang opportunities is very kanang big diri sa America. So, you can really chase whatever you want.
1: Your brother, di ba, appeal po niya na? Currently, bulboy ba po siya gihapon?
0: He used to. Kanang ball ko siya for 2 years. Pero nag-college pa po siya karon nga year to sa Minnesota.
1: Mm-hmm. So ikaw college na po ka karon Bea?
0: Yes.
1: Unsa mang kurso imong gikuha?
0: I'm part of the physician assistant program.
1: Okay. So inaot nga mahimo po kang magmalampuson na Bea, no? Diha sa US of A sa New York. Kamura ba duhan sa imong igsuong laki ang siblings?
0: I have an older brother, but he didn't really like anticipate like playing in sports that much.
1: Okay. So ikaw mo naagyo diha sa tennis, no? Hinaot pud nga magmalampuson ka anang imuhang mga tinguha. Mahimo po kang tennis star diha sa US Open kay unay na mga anak na ana mga anak diay, no? Sige na man kang duwa anang dapita. Kamong mga bullboy o bullgirls, pwede ba mo muduwa anang maong tennis court nga tunggingan lang?
0: When, kung wala ang US Open, pwede. There was one time, I think 2 years ago, I played at the Louis Armstrong. It was like an USTA tournament too, like an age group.
1: Ah, so, okay.
0: Pwede gito ayo.
1: Ah, pwede ra kaayo. Dili lang season na dili gamiton sa mga tournament sa US Open, pwede ra mo magamit. No? So, inaot unta, no? Nga magmalampuson po ka ng imuhang. So, gusto ba yun ka nga imuhang i-career yun ng imuhang pagka-tennis player, Bea?
0: Wala pa sa ako muna-huna karon kay I mean, I can see myself more in medicine, in medical field. So,
1: okay.
0: Bagun sa ihatag sa Ginoo siguro.
1: Yeah, pero pero wasn't that the eye, oh, gawga, ang imuhang power, ang imuhang power sa imuhang kamot nga mo bangag makahimo ni mo ng tennis star in the future, Bea.
0: Yeah, we'll see.
1: Dagan o kuan. Bea, nakabantay ko. Ang inyong uniform, murag parparehag color po anang ka Alex, no? Blue, unya inyong hang shoes nga yellow. Mao gyud na inyong official nga uniform as a bull boy, bull girl.
0: Yes, every year they changed it, like ang theme. Karon murag ang ilahang theme, ilang ano ilang gipili ang color, cause kanang ingon they said nga it matched the city's energy in the crowd. So
1: yeah, biya sa maong duwa ni Alex, no, purbidang Pinoy daghan sa nga tanan. Wa ba ka ma-overwhelm o ito nga, wa ba ka maanad ang crowd? Inana ba yun ang crowd sa tennis before Alex Ayala?
0: Oh yeah, we've been briefed too nga, we have to be confident on court. Kaya like, we have to be engaged with the match too. So like ang energy sa crowd feels electric for us. Kay wara pud big ma-engage nga feel na mo part pud mi sa ana nga match, which is we really are. So yeah, exciting siya.
1: Yeah, it's just your first time nga naka witness og inadto nga crowd nga purbida. Wa jamoy bakanting lingkuranan ato biya, puno kayo, fully loaded ang maong stadium.
0: Puno pud.
1: Mhm. Nga yeah, mahal kayo, pagpila ni abot og 400 kasagaran biya, pila ra man di ay ticket unta ana, og duwa pa si Alex mo duwa, pila ra man di unta ang ticket bayran og mosod ka tong maong stadium.
0: Naa may different levels, so naa ay ground pass which is like under $100, pero og mo balit ka advance, barato-barato siya, like mga 130 unless magwait kag last minute, which is moabot og mga 500.
1: Mao na nahitabo atong ka Alex, no, ni abot bag tag 400, almost 400 tong iyang ticket tungod kay grabe ang crowd sa maong stadium.
0: Oo.
1: Biya, once again, good luck, no, sa inyong career diha o kung sa imo mga paningkamot po diha sa US of A, sa imong pamilya. Og we are so proud nga dunay bulanon nga ni appeal pod ni anang maong most prestigious tennis tournament in the world, ang US Open. Gadagan-dagan sa maong korte, usa ka bulanon nga biya di gamo from Panglao, Adiguma. I'm sorry, biya di Goma. Biya, thank you so much for your time and thank you for this opportunity nga mauban ka sa itong programa inyong alagad. Basig doon na kay i-greet nga mga kaparintihan ba dire sa imong lungsod sa Panglao, your classmates and everybody nga imuhang nasa imong circle of friends. Biya, go ahead.
0: I want to greet my cousin sa taga-Davies, ako mga classmates sa HNU, ako mga friends. Thank you for your support and for keeping in touch with me while we're like 12 hours away. So, yeah. I mean, 12 hours time distance. So, yeah.
1: Ang imong mga classmates, Bia, may text po sila nimo atong nakita ka sa television, Bia?
0: Oo, daghan po.
1: Yeah. Again, we are so proud and happy nga dunay bulanon nga naapo diha nakaapila ng most prestigious tennis court in the world, diha sa Arthur Ashe Armstrong, diha sa maong US Open court, tennis court sa US of A. Biya, digamo, salamat kayo sa panahon ngayong mong gihatag.
0: God bless. Thank you so much.
1: Mabuhay ka, Biya.
0: Eksklusibo
2: balita sa DYRD.
1: Biya di Goma, mga kaigsuonan, usa ka 17 years old nga bata nga taga Daurong, Panglao. Kaning mga Pinoy do bisag asa gyud, no? Unya musik at pagyud unya makaabot gud sa mga most prestigious nga mga ino nato mga kaigsuonan, no, nga mga dapit nga nadiha ang tibuok kalibutan na katutok po. Ang buwan na lang do mo iwamana sa Pilipinas daw, ha? Pinoy do, buwan na, moon. Nanabay Pinoy na kato sa moon? moon, mga kaigsunan, no? Bisag asa ka sa kalibutan to ang Pinoy, mga kaigsunan. And ang recently, ang maong tennis tournament na the most prestigious US Open, mga kaigsuonan, nahimong nausab ang dagway, no, sa maong duwa. usa ka hilom pakpakra ang madungog kaniadto pagduwa ni Bia, pagduwa ni Alex Ayala, mga kaigsuunan, na usob ang bayhon sa mga US Open. It's not about the tennis, mga kaigsuunan, nga niadto ang mga tao kay mutanaw sa tennis. Muadto ang mga tao kay mutanaw sila sa Pinoy nga igsuo nila nga sikat na kayo nga miabot dito sa US Open. Murang grabe ang support sa mga Pilipino, mga kaigsunan. Dili lang pakpak, kundi dili apil singgit, apil pa. Ha? Murag somehow, murag ma-unruly gamay. Ha? Ganun ang Pinoy, mga kaigsunan. Very supportive sa ato ang mga Pinoy. Bisag asa sa kalibutan, mga kaigsunan. And we have to keep it that way, ha? Mga Pilipino. Maghiusa, musuporta. Dili lang sa sports, unta. Kundili sa atong pagpakabana, mga kaigsunan, para sa kayuhan sa ato ang nasod nga Pilipinhon. 5 minutes before 9 o'clock, mga kaigsunan, ini balik nato mga higala. Isgutan nato ni mga kaigsunan, ha? Ha? Misibat si Senador Alan Peter Cayetano. Oy, nga no? Siya na ang sunod ka nga dakpon, pirisuhon. Halaka. Ato ning isgutan, mga kaigsunan, ini balik nato humanin ni pipila ka pahinomnom. Standby.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hello mga ka-MXC! Ako si Demerick Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first nag-makeupan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kami dala, naman sa team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3, one time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagang MX3, and then akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw, namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, ninduti akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murag ako mga client akong ipamake-up. Tinahanglan kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko bilir.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Di ka trabaho, hustle ka ayaw mabugat.
6: Rexino Forte!
4: Naapay ka uban nga, pamaol, labad sa ulo, o gilana.
6: Rexino Forte!
5: Maunang diskarte na ako, discarding bisnak na to.
6: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kinsay ngalan nato sir?
9: Paul Mercado di ini sir.
8: Mo tanan lang ko kanang gatumar ka og DTX 500.
9: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mong ko nga naay prostate problem, bisud kog pangihi. Kay ni hubag man, hubag pura kong tiil, inahilantan po ko. Nagpalit og DTX 500, niinom ko sa buntag kaduha nya sa gabi duha kapsula sad susdaon. Ayo ko may review DTX 500 ra gyud kaayo nako. Labis jud kayo sir, DTX 500.
10: DTX 500. Mabalisa mga butika.

0: tanan buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy. Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bohol's best quality drinking water. Ultra Soft.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline numbers.
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalaga paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mo taon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod-usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
6: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Water bill, ilaw, 5-6. Na-stress na talaga ako sa mga bayan. Yarin!
10: Ay, kabayo! Hindi kabayo. Tao lang. Maniningil. Bayad na.
9: Gipit talaga ako ngayon. Alam mo naman, may crisis, COVID.
10: Hirap mo talaga. Teka nga.
9: Wow! May mga alam pa akong dapat alagaan.
10: Ako, hindi bulut baril. Eto, pao-masahe. Para ikaw, relax.
9: Pao-masahe, peppermint. Maliwalas ang pakiramdam ko.
10: Eto pa, pao-masahe classic contra stress. Pao-masahe floral para himbing ang tulog. At pao-masahe orange para sobrang relax ka. Subukan mo lahat.
11: Pwede utang.
12: Pao-masahe, the number one spa in a bottle.
13: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
15: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Balita.

0: Balik na sa itong tulumanon mga kaigsunan, inyong alagad ni Adlaw Garon nga Wibes Duna na kita un 12 minutos suma na kalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Uy, may buntag ni Bay Tansyong Bay. Sige, paminaw na ito diha sa Bay Bay Village. So, ganun sa agahapon ba ito? Lubong bang iyang igsuon no? Itong mga pasubo na gihaya diha karon nga ito kung silingan lain ya, si Nanan, no? Dugay pa ito siya ilubong ato mga pasubo, mga igsuon. Ayon to mga higala sa atong pag-isgot sa mga butanga nga itong isgutan karong panahon na dinhi sa atong nasod nga Pilipinhon, mga igsuon, taliwa sa impeachment trial. Nakit-an ang magsuong si Senador Alan Peter Cayetano o Senador Pia Cayetano nga mibiya sa atong nasod. Nakit-an sila kagahapon na sa hapon dito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Nga no kaha mga sano nga Miss Sibatman ang magsuong nga Cayetano. Hoy! Di kasuhan baya ni ni Lacson do no, ang pangitaan baya ni sila og sayop ni Lacson kay nako no poy ghost project or anomalya sa mga proyekto dito sa Tagig, taga Tagig man ni mga kaigsuonan. Uy, porbida no, kung tinuod ni mga kaigsuonan sao na lang in town ning ato ang mga senador, mga congressman, alam bigit aning mga dagkong kawat mga kaigsuonan sa ato ang nasod karon. Nganong mibiya mga kaigsuonan? Manahadlok ba siya nga basig siya na po'y i-warrant of arrest? Ato ko rin subayon, mga kaigsuonan. O sakto ba niyang ato ang pangagpas ng mga posibleng rason? Paminaw na to mga igsuon ang report. Kabahin ini, gikan sa itong alagad reporter, Ray, the shooter, Tutas Ray, pasok!
1: Ang magsuong si Senador Alan Peter Cayetano o Senador Pia Cayetano nakitaan nga mibiya sa nasod human nakita sa Ninoy Aquino International Airport Unaya Terminal 3 kagahapon sa hapon. Nakita si Senador Alan Peter Cayetano nga misulod sa gate 109 sa Terminal 3 diin makita usab sa flight monitor ang Singapore Airlines flight SQ921. Gikataw laga mga pasahero ang nagpakuha usab og litrato uban sa senador sa wa pa siya musulod sa boarding gate samtang ang monitor nagpakita sa katabusan tawag sa mga pasahero gamuskay sa nasigutang flight. Sindang si Senador Pia Cayetano wala makita sa litrato apan gikatahog nakita sa mga personalized report sa check-in counter sa Terminal 3. Sumala sa mga otoridad ng airport, wala rason nga puka na mga managsuon sa pagbiya tungod kay wala sila gatubang ng mga kaso o warrant na makabasihan sa pagbugong kanila sa pagbiyahe. Gigan sa Diverse Newsroom, kinisiray tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Salamat, Ray, the shooter tutas. Mga kaigsuonan, mauna ni karon ha? Ginugdan na ina, pinirisuhay na, no? O niya, lately, ang pakanaugan o warrant of arrest, no? Si Martin Romualdez, no? Hospital arrest. Porbida lagi ng mga ngano man sila do nga o gadakpon mag hospital arrest man. House arrest dayon, sakit dayon. Ha? O rabon katong mga ordinaryong tao, mga kaigsuonan, porbida. Cardiac arrest ang kadungan sa kahadlok o hospital arrest hay noon. Ikaw ba pud mga kaigsuonan a pirisuhon? Mga igsuon sa imong kadato na to a kadung dito sa pirisuhan. Kung tinuod mo na sila nga nangawat, makaingon ta mga igsuon, mirise. Senador Loren Legarda, wa pa man, huna-huna pa man tong murag nakahimo sa jaog sa laod mga igsuon, po wana mo balik. May ingon to uban, asa pa to mo balik. Daghan na sila day karon nga undaran. Saldiko, kinsa pa uban nga undaran mga kaigsuonan, nga nagtago-tago si Saldiko nagtago-tago. Si Bato de la Rosa nagtago-tago. Si Loren Legarda pwede po ito ingnon o gatago-tago na lang to kaya wala naman muli to sa Amerika mga kaigsuonan. Maulig eh, miingon ang mga tao, grabe ang pamulitika karon, tinuod na, grabe gud ang pamulitika. Politika mo dyan nakaingon na, pero wala magpasabot nga wala sila makasa. It's not because politics is behind nga wala dyan muna sila sayop, no? Ano man di ay og gagukdon ka tinuod kun tinuod ay gajong nangawat ka dili na lang kagukdon kay aron dili ta ingnon nga namulitika nga kinsa na may magukod nila ani mga kaigsunan. Mingon bitan ng uban og nangawat si Juan. Yeah. Si Jose gyud grabe kayo ginawata, no? Murabag din buti pasabot do. Kay nangawat man tanan di, wa jamon lay dakpanay, wa na lang may pinirisuhay ani daw ha. Kay nangawat man tanan, mangawat na laman. Oh, pasagda na lang tanan. Kay mao man ka na ang gusto, mga igsoon, ha. Yeah, klaro kayo ang ebidensya nga nangawat. Agsikuan jud. Mao man ilang tinubogan, mga kaigsoonan. But pa ipasabot, kun inyong gigukod ring usa, gukda po ng usa. Sa laing bahen, kun wa ninyo gukda ang usa, ayaw po gukda ring usa. Sa laing pagkasulte, kun nangawat ring usa, nangawat man po ring usa, di tabla. Ala, sige, pangawat lang mo mong tanan diha. Aron ma, humaning ato ang kalibutan, mga kaigsoonan. Naapatad din sa kapito sa panahon. O niya, grabe pa ang kinawatay, mga kaigsoonan, dito sa kauluhan. Saon na lang ning atong nasod asa katapadong ani. Mga igsoon, maminaw ta ninyo unsa ka pud ang inyong mga panahom kabahin ni ining nagkainit, nagkatriling nga sitwasyon sa atong nasod, mga kaigsoonan, ha. Bag-o pa gani nga gi pa kanaugan og warrant of arrest ang atong Vice President, nya naa na po ning balita nga murag hingsibat, oh. Hingsibat ka to kay mukhang guilty or wa na lang gid mosalig sa administrasyon karon. Alisod kaayo ning atong administrasyon karon. Di ka saligan, ha. Hinoon, mingon mo itong uban o weather-weather lang good po. Kaya sa una pong panahon, maumang po, kuno? Ala, sige, weather-weather. Atong paminawon, mga kaigsoonan, ang una-una sa uban. Natay caller? Line 5. Okay, hello, mayong buntag. Hello?
2: Hello.
0: Sir, good morning.
2: Yeah, Vice Mayor.
0: Mayong buntag, kani mo?
2: Yeah, happy birthday.
0: Kasi birthday ron?
2: Ang day mo?
0: Dito rin mas August 12 ako birthday to. Balik-balik dito kaduhan na mag-birthday. Yeah.
2: Sabi ko ka, so sa ka, tuwing kaduha ba?
0: Ah, pwede ko.
2: Okay, salamat guys. Panahon na gitigaan na gigayon na makasalmot ang niniang issue karon nga imong gitakol nining atong tulubnod sa inyong alagan.
0: Okay.
2: Ang imong pangutan na, o sa kainoldan nga nung hingsibat maniniya si mga kaitano, si Alan Peter o si Pia Cayetano. So sa akong sa ako kita na opinion, dili ko mo ingon si Bat kay di pa ba tuwa hing larga sa gawas. Og mo yung musibat lalisunon pa na Vice Mayor Tibbs.
0: Lalisunon pa.
2: Lalisunon pa na. Kadtutuahin tong ayon og nang hingsibat. Makaingon tayo ang mga tao, yung sibat gumikan kay gipinood man siya ni Senador Ping Lacson. O gigukod man ni ano ni ang iyang kaso karon samtang siya dito sa Taguig ang dunay reclamation project nila dito, aning reclamation para ganyan ta sa katauhan. Pero matod pa na gipatituluhan ko nun eh sa ngaan kita sa ni Senador Alan Peter Cayetano. So, violation man ni Vice Mayor Tibbs ng usa ka proyekto sa gobyerno, labi na sa reclamation, ato gina sa gobyerno. So, dili na sa usa ka personal, himuon kita nga personal property, ato sa usa ka tao.
0: Jer, kanang giingon mo nga reclamation under the name of Cayetano, na-establish na ni Ping Lacson, iyang nakita, yun na sa dokumento ana to prove his allegation?
2: Mauna na iyang iduso karon allegation lagi na. Wapa man na, wapa gani ko kay mo, gifile na mo na, pero mauna igiingon ni Senador Ping Lacson. O muna nga atong pabuton, muna nga dili ko mo ingon nga, hingsibat to sila. Wapa may angay asibatan.
0: Base giunhan ang panahon ba kay basin og nabasa nila ang timeline o ang lihok sa kontra nga mauni maurang adlawat ting file humana na gikwinta tili nila daan ba aron murag dili kayo obvious pud nga hingsibat wapay kaso sibat na lang daan aron dili ingnon mi sibat
2: posible. Ingon na kita ngato mga unang-una sa usa ka mga tao kita nga gikuhaan po ni mag opinion. So, pero nining higayon na, muraga katingadan po, nga niya magapadayon pa ang kininiang impeachment trial sa mga justices sa Senado. Kanong hinghawa man sila. Nga niya na ta sa muraog ka ng hapit na unta matapos niya. unsa may rason nga nung hingawa man sila nga importante man ang ilang katungdanan na numpa man sila isip kita kinaniya nga impeachment judges, no? Senator judges alang nining impeachment trial sa atong vice presidente.
0: Jerry, basig nakasimhot ni sila og lain, dili lang tingali ng kaso ni Lacson. Wata kahibaw about the impeachment, no? O kinsay gagama sa liho karon. Wata kahibaw on the camp of Sara na sila giluto karon nga kuan, kalihukan baka unsa na. Wata kahibaw pud sa kampo ni Bumbong Marcos, no? Tingali iwas kuan lang sila nga di ta mo apil ni ana or aron dili ta ma apil ingnon nga ni apil ta si Batadaan.
2: Yes, o usa pud da sa mga opinion na Vice Mayor Tibbs kay nagsunod man gitaan ni mga panghitabo sa impeachment trial sa atong vice presidente, ya doon na po tayo mga opinion gikan sa mga dagko ng mga tao nga doon ay kabangkaagan bahin sa kininiang balaod. Matod ba nga, og ikaw usak ka kininiang sakop sa Senado na naapil ka sa mga judges, so nanumba ka isip huwes. So, og panalitan og mo pagawas na ka sa imo kinta na decision to convict or to acquit the vice president, og wa ka diha, matod pa, kay nanumpa man ka, appeal ka sa decision, og wa ka diha, ang imo kunong buto is not guilty.
0: Basin kagawad po, posible po din kagawad, appeal is bargaining nila. Okay.
2: Malagay kay, kining ngayon, manaa ka o wala, nakapanumpa ka nga isip huwes sa maong impeachment trial og absent ka, ang imong pag-absent ka wa makabutar, considered not guilty ang imong ipataw kita ngadto sa atong vice presidente nga mo ay nagatubang ron sa kaso sa impeachment.
0: Layo pa man na kagawad, no? Kanang bahin na ng verdict nila, guilty or not guilty. Tingali, ang ilang isgut ang atong gi-anticipate ani, basin og ang Senado is about to make a decision og pila ka senador ang ikinahanglan nga muhimo og desisyon. Ang 16 ka buto ba or ang kinsa nang present ang 2/3 ni ana? Aron dili makahimo og desisyon ang Senado kay kuwangan sa numero, mo na hingsibat na lang na sila kay aron dili makahimo og desisyon ang Senado kagawad.
2: Mao gina ang mga opinion sa mga tao, boy, magka-mura ba og ang ilang mga nagkadaiyang opinion magkatugma-tugma ba sa ilang kintang mga panlantaw bahin aning impeachment.
0: Kay maayo mo gamak magsenaryo po ni Seiko Angod, Alan Peter, no? So, wata kibaw nga kanang pagsibat, dili na para niya nga proteksyon niya, kung dili para na sa ihang grupo ba aron way murabag ibulabog ang decision making sa Senado nga dili makagamag decision kay kuwangan sila.
2: Yes. O diya karon nakadungog man ta kagahapon ni sa kini senador Coco Pimentel, may paggawas po siya ng una-una kay mura man ni siya o kining bartap na sir po ni si Coco Pimentel.
0: Dili kay mura, bartap na sir.
2: Lagi o. Wala man takakita sa record, tinuod gina nga bartap na sir na siya. May paggawas po siya siya ng una-una kagahapon, nakadungog po ta, bahin ano niya nga threshold of voting kita sa atong impeachment trial. Og pila ka buok senador nga nanumpa isip senator judge, 24 man sila nanumpa.
0: Okay.
2: So matod pa nga adto kuha ang 2/3 sa nanumpa ng mga senador.
0: Murag lami purong opinion na kagawan, no?
2: Ako na itong nakuha kagahapon.
0: Kayo cannot be a senator judge kung wak ka manumpa.
2: Yes, nanumpa man ka.
0: Okay,
2: so ang imong pagbutar, ang imong kita mawa ka o wak ka diha o naa, ang consider lagi mao to giingon og panalantag absent ka pero na line up ka sa senator judge nga nanumpa. So ang imong buto ana is considered not guilty. Dili may tabo nga guilty. Gubikan gawa man siya diha. Ya, wa mo po'y abstention kita. Ang abstention o panalitan o naa sila diha. Pero kanini akaroon nga akong nakuha na sunod magkong ko Vice Mayor Tibbs. Mm-hmm. Mabitaw niingon ko nga dili sa ta makakonklon nga ni Sibat to siya.
0: Mm-hmm.
2: Kay sa may Sibatan nga pa may kaso.
0: O may kaso, no?
2: Oo.
0: So, watak ibaw ga maniubra gihapon na ni Alan Peter. Duha gud silang ni Sibat. Nganong sila man dyan?
2: Correct.
0: So, aron dyan makuag numero ang Senado. Dili makahimo baka og desisyon o kung saan kagawad, no?
2: Parehas ko, Vice Mayor Tibbs, atong naitabo ni Senador Loren Legarda o kagiyang anak na kongresista nga si Leandro Leviste, na hangtod karon, wa pa sila mo balik. Gumikan kay nagatubang man sila og kaso kana si Leviste, dako kaya na, amurag bilyon man na, amur ng 10 bilyon ang kaso anak nga giatubang.
0: Giatubang.
2: Oo. O niya, appeal man si Loren Legarda kay gihingan lang mato nga nakadawat po siya og malita-malita nga kwarta kikan sa kininiang flood control. O niya siya po ay nag-sponsor bahin ang niniang solar project ni kininiang sayang anak si Leandro Leviste. So tingali, nakapanimaho na kay kapila naman siya ma-extend sa iyang kininiang medical sa iya kintang pagpa-hospital dito sa Gawas.
0: Gagawad ko na imong tanawon tong murag nagpangitabo sa una ba, pwede na ito ignon jurisprudence, nahimun lamang itong ang desisyon dili itong 16 of the 24 tungod kay tuwa sa abroad ang mga senador. So, kung tuwa ka sa abroad, dili yung kaiphan. So, wata kahibaw nga appeal na sa bargaining nila, sige Alan Peter, sa pamperyoso ka or mo bubutar ka in favor na sa conviction ni Sarah. Kay kung dili ka mo pabor sa conviction, perisuhon ka. Kay na ikaso ni Iatubang, wow, mapun kayo kagawad, mumbalito ka. Sibat na lamang ka, aron murag dili kayo, wow, aron na watak ibaw ka ng kaluren nga wana mo pakita, kana si Alan o kana si Pia, aron dili sila makonsider sa ihap, kay tua sila sa abroad.
2: Yes, oo.
0: So, nairason ang Senado nga dili ibase sa 24. Kundili ibase sa mga senador nga naas Pilipinas.
2: Mupoy giingon na katutua, hinon na marabanto o kanini ang katong akong nabati ni Senador Coco Pimentel, iya po itong opinion, pero nagbase ito sa balaod. Okay, maubit na matod pa nga ang atong presiding judge nga si Senador Escudero, before pa ni atong Hulyo, may pagawas na siya o kininiang opinion o marag iya yun nga, definite yun nga ang basihan sa kininga threshold voting is 2/3 of 24 senators. Wa may na-expel na na ah. Why namatay? Subuhi man. Pulos na numbak man sila isip senador. So, dili-dili. Ako, sa akong kabahin, obserbahan sa laban nato kay naarabay giingon natong sa sunod karong mo invite sila o mga dagko ng mga tao dinhi sa atong nasod na dunay hibang kaagan bahin gyud dinhi ang abahin aning balaod kinta Vice Mayor, no?
0: Mao lagi, no, daghan gyud kaayo nga daghan pangitabo ron kagawad kun imong tanawon. O nagduda ta nga, of course everything is connected, no? Nagduda ta si Sarah, dunay warrant of arrest ni adto. Sunod ni Sarah, si Speaker Romualdez gi warrant of arrest pud gagawad, no? Hospital arrest dayo, no? Kaning mga butanga ba karon ay kayitano nga mi aksubat, no? Murag tan-aw na to kagawad, lihok gyud ni tingali kagawad, no, sa Malacañang sa kung tan-aw ni. Naa gyud tingali design ani kagawad de jury ang tumoy ani unsa kaha.
2: Makaingon gabunta nga maogin tiyali na kay Moroman o gay tinuod gin sila kay pagbuhi sa pamahayag sa atong presidente nga si BBM, maingon siya nga kining akong panggobyerno dili ni pang pamilya, dili pang kaibigan, para ni sa atong katawhan o dunay makasa besa pag iyang parehas ni Romualdez, manubag gin siya siyang mga sa.
0: Mauman ni ang silbing muta nga nagbabag kagawad ba nga ang pagsaway sa mga tao ba nga gipili-pili ra nila ang ipanggukod. So, murag nadutlan ni Utili ang Malacañan ba nga ato nang gadyon ni nga takibaw kagawad o drama-drama ra po na ilang dakop sila nagagawa. No, takibaw, kabuhi ra po na kadugayan mo. Hospital arrest o kung sama.
2: Posible, kay gani. Ang atong kanhi o nang gina nga si Imelda Marcos na dunay pito ka mga accounts kinta sa dito sa Sandigan Bayan, sad-an siya guilty. O niya karon ni apilar dito sa Supreme Court, gi-reverse ang decision, ang pito ka mga counts sa kaniniyang kaso, dili na.
0: Forbidden,
2: no? Not guilty na.
0: Unsang timing nga kagawad ba, ha? Ang mga kaso sa mga Marcoses, nangahuman karon nga, nangalimpyo sila. Ah, kay not guilty naman, gi-apilar maka Supreme Court, no? Sa, gisalida tanan rong nga panahon na kagawad, gipakita gyud ang kusog sa gahom sa presidente kagawad. No? Di yun dalim kagawad. O you cannot fight against the sitting president kagawad.
2: Nakabantay ka, Vice Mayor Tibbs, atong itabo ni kani Senador Juan Ponce Enrile na nahimo siya doon na siya kaso nga amuton sa to, plunder man diyal ito o dili ba to plunder?
0: Plunder, oh. Plunder, pero wa mapiriso?
2: Awa mapiriso, gumikan sa humanitarian reason.
0: Ay.
2: O, unya, kay tiguang nalagi, nagservisyo gyapon siya, isip, mamura og, nagservisyo ni siya ni Bongbong. O, nahimo po kita to, kita nga, an ba to, kanang,
0: legal advisor.
2: Ingon na, legal advisor. Hangtod, wa pa siya mamatay, giclear na siya sa iyang kaso sa Digan Bayan.
0: Forbida lagi.
2: O, di, namatay si Enrile, nga limpyo? Oo. Mr. Clean. Pero nahibaw man ta, Vice Mayor Tibbs, nga ang mga tao, nakaingon magyod nga, sadaan gin sila?
0: Mao lagi?
2: O, nama, nga namang mayog, dili, sadaan nga, pagawasan man siya og katanang conviction nga guilty.
0: Unsa nakapoisonod ani mahitabo kagawad na dunay kay tanong nga ingnog ni si Batos so na naiya. Unsa nakapoisonod ani ha? Si Marcolita tonas persuhan, si Jinggoy Estrada tonas persuhan, si Bato gatago-tago, si Loren Legarda toa gatago-tago. Kinsa pa kay sunod aning mutago mga kaigsoonan? Basta mahurot na sila panago anak Jer.
2: Atong pabuton Vice Mayor kay atong naibuan nga ng atong ombudsman nga si Jesus Crispin Buyeng Remulla wadto sa France.
0: Okay.
2: Tuan man tiyale. Kay iyang susihon kay si Saldico tuwa kuno sa France. O niya dayon tuwa po si Loren Legarda.
0: Ay.
2: O tuwa po si Leandro Libeste.
0: Ay.
2: So iyang susihon ugun sa katinuod na doon na po may sakit na bad sa ospital si Loren Legarda.
0: Kisa man si Buying or si John
2: Dick? Si Buying, ang ombudsman.
0: Tua ang negosasyon na ito kagawan.
2: Muna yung buhaton na ito. Na
0: ito ang negosasyon dito. Muna itong buhaton. Aron di mo mapiriso, mo cooperate mo, mauni ang formula. Mauni.
2: Iunahan ni mo ha?
0: Dili,
2: mga huna-huna.
0: Ako yung huna-huna.
2: Huna-huna.
0: Gihapon bago na yung ombudsman nga mo suroy, mangitag, ina na kagawin. Bida na yun. Istoryahe.
2: Istoryahe.
0: So, mauna ko na. Duda gali ko ka ng ka-Martin-Martin nga aris-aris nga naagi po yung tumoy na kagawin. Lahi po nagtumoy.
2: Mawalagi na. Mawalagi na. Mawalagi na. Di na ito kapugan ang opinion sa itong katawahan nga. Mawalagi siyagit sa mga tao nga. Oh, kung sa may naitabo ni Romualdez, huwag malagi. Mamang ka na utok. Ano niya nga, akin niya nga sa flood control. Huwag man na, huwag may kaso. Karong nga gikasuhan, ingno na po, drama man na.
0: Drama
2: man na. Di na itong kapugnan ang mga huna-huna sa itong mga katawahan na Vice Mayor Tibbs.
0: Og mga DDS versus Marcos, DDS, ingnon yun nga sayop si Marcos, ha?
2: Oo. Oh.
0: Ang Marcos po, ingnon po niya, sayop si DDS, sayop si Duterte, polos lang na sila ka, bawasan na ikagawad, ha, Jerry?
2: Doon na ito, doon ako yung monitor ba ng mga, kininiyang programa sa radio, na ilang kagalingon nga, program nga, ang ginisya, Duterte ginisya, pero gumikan kay Murag na an ba siya ba? Wa siya ka uyon sa paagi kita ni Vice President Duterte. Nga imbes siya mo encourage sa mga tao nga mulihok ta dili. Igingon man nga aloya hinay. Mamahiday ko no. Nga to Vice Presidente. So ato lang po pabuton ugun say may tabo ani ni ang impeachment trial kay gipangayo ra ba sa prosecution nga kinini ang atong Vice Presidente kinala personal mo atubang nagto sa impeachment trial. Ugsan mo atubang bang yun eh. Kaya naman kuno sa matumayon lapatag kuno kay wa bata di bantay og abogado may atong na dawat nga mga tawo nga matud ba dili nimo makompel o dili nimo mapugos ang usa ka respondent nga imo patubangon sa korte og di siya gusto. Mora po na.
0: Salamat kayo kagawa sir.
2: Salamat Vice Mayor Tibbs og may nga buntag kadatong tanan.
3: IATF inyong alagad ta forever.
0: 36 minutos sa mga nakalabay ang alas 9. Bahalag ma-impeach si Sara basta dili may mapiriso. Kinsa man ni nga text na to ani. Good morning Tibbs. Ganahan kayo jud mi og impeachment inyo topic. Labi na kung naa si Attorney Amura inyong guest. Kudos sa inyong alagad tinuray nga program. Salamat kayo. Oy, salamat ha. Nga kanunay mong gasunod aning mga isyo. Maulag eh. Atong okay. Napa. Ato sa basahon do ning mga kwado ha. Oh, si Lynn Fernandez mayong buntag si Dors Kaluyong mayong buntag kanimo diha no. Paulina Batilong, si Ferry Habahab, Ronnie and Frank Ongkoy, Felicitas Didama, Estilia Ihera, Lisa Bonita Sulagrado, Descantatak, mayong buntag ninyo. Si Lord Eliza Andong Bual, mayong buntag. Lito Maghinay, mayong buntag. Vice Mayor Bong, sa kanunay nagtanaw sa inyong alagad diri sa Barangay Kugon, Purok 5, TBN Sniper. Oh, number one. Salamat kayo ha. Sniper 83 ha. Si Lynn Fernandez, Edita Pinaso Uduno, mayong buntag. Good morning Vice Mayor. Para nako dili na kumutuo nga nakasala sila. Tungod lang na sa pamulitika, si Lord na lang ang bahala sa tanan nga numaliya sa tinuod makasasala. Walay posible ni God kung siya na ang maghusga. Dili lang ta mga tao kay basahon na to. Uy, na adiay mga basahon ha. Taas ni kayo, ha. Okay, napailain atong basahon ha. Si Ern, si M. Sirikina, good morning. Minaw minimo inyong alagad. Nangumusta imong classmate nga si Leo? Leo, may buntag diha. Classmate. Si Johnny Vlog, shout out sa Delusa Barber Shop. Si Bernie Palampas, may buntag kanimo Bernie. Kinsa pa ning uban ha. Dodong Jetro Manilio Seridulia, mayong buntag. Salamat sa iyong pagtutok nining atong tulumunon na 39 minutos sa kalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Huwag sa atong pagpadayon mga kaigsunan, mag-isigutan ni ining panahon na karon kay ting init mga igsoon, tungod kay ting init. Posible nga giigang ang mga has nga nanuksok diha sa buho o ng gawas. Oh, daghan na labang na matikdan nga nanggawas na ning mga has tungod kay init na kayo ang yuta sa ilawom. Ugasan na sila na napig mga kaigsuunan. Laing bata ang gipaak og banakon. Kahadlok ba ani mga kaigsuunan labi na karon nga ting init.

0: Ya, sa kanunay, basta panglawas ang atong hisgutan. Kanunay namong mahuna-hunaan nga ang atong abtik nga doktora, ang board member atong tawagan. Doktora, ang bata gipaakog has namatay matod pa dugay kuno na refer diri sa Galyares Hospital. Doktora, unsa man joy mga patakaran or protocol kon snake bite? Iagi pa bag district hospital or diretso na gyud diha sa atong Galyares Hospital?
1: Kung mapaakan og hazard, labi na nga kay bawta nga sa loon, unfortunately, daghan gyud ang town ang kanang banako na to.
0: Mm.
1: Emergency na ni siya, sir.
0: Oh.
1: Di na ni maghapit-hapit. Di na mo hapit og mga elbolaryo.
0: Purbida.
1: Di na mo hapit og laing hospital. Kay nabalitaan na to, nga ni hapit na po in town tog elbolaryo.
0: Ay, goy.
1: So, diretso na gyud ni, ang atong mga plano ani, istorya namin ni Dr. MMOY ang atong PHO o ang mga team nga i-update po na to ang knowledge sa atong mga emergency responder nga kung ingon ani nga kaso, diretso na gyud maglangan-langan kung hain nga naay antibinom. Unya ang nindot nga development po kay nakahibaw ta, istorya na po mi nga padong na gyud ang delivery sa atong antibinom o i-distribute na siya sa atong mga district hospitals. Mm. Apil na ang loon.
0: Okay, that's the point na ako ang gusto i-raise sa doktora, no? Kay ug ang pasyente dadun pa sa tagbilaran kay naa diri ang antibinom, layo na gyud na kayo. So dapat we have to capacitize ning atong mga district hospitals pinaagi aning pagbutang nilag mga antibinom nga stock sa antibinom board member.
1: Yes sir, naana na siya sir. Hopefully moabot na na siya karong semana, if not next week. Kinadugayan o wa pa mo, ako na mismo ang muatuan na sa ilang merkado. Hain naman among antibinom. Bitaw, kumitira na, sir. Apan ang tinuod yun, ato yun na siyang gihimo agdaghang lakang o maungang ako lang yung mensahe nga ang kadtong dunay kaso nga mapaakan o has mahibawaan ninyo, inag yun nga di nag yun mahapit o alboral tambalan or albularyo yun sabay tawag anak. Kay, the same story. Katong sa last year, nalangan siya gato hospital kay nihapit pa og albularyo. Kanipod, before siya nihapit sa loon, nakahibaw po ta, nakakuha tag information kay ato man ni siyang giimbestigar nga nihapit tapod niya pag albularyo. So, ning samot kalangan. So, mauna sir, nga diretsyo na gyud ni siya. Diretsyo na gyud kung hain ang antibinom.
0: Yes, niana doktora, no? Murag, ma-inspire ta to educate our mga responders, no, ang eldre mamiksagaran kay sila may sakyan ang ambulansya. Dapat ang gobyerno mo ay magbuot og mosakay ka sa amo ang ambulansya, hospital ta padong dili sa ambularyo. O gusto kag ambularyo, hala sakay laing sakyanan ana ayaw ning ambulansya.
1: Before sila mosakay kay ning hapit naman pud sila og ambularyo.
0: Mao po na lagi madugay ba? Oo. Oh. Kay og mosakay mo sa sakyanan sa gobyerno, hospital ta padong dili ta padong sa ambularyo, ha?
1: Dili na sila mahapit og ambularyo kung mosakay sa atong responder sir. Diretso na og hospital facility.
0: Dapat maugadyo na himuon na doktora. Unya kanang giingon nimo, doktora nga ang ato ang mga district hospital butangan og anti-venom. Pagkakaroon na sa to ang palisiya sa probinsya, naabay district hospital nga naay anti-venom karon.
1: Pagkakaroon sir, nagpaabot ta. Kay last year na nato siya gi-request. Unya, medyo dunay miscommunication nga nahitabo sa RITM. Kaya ning request man matod pa ni Doc MM, ang atong PHO, og 250 ka ampules aron daghan tag stock.
0: Mm.
1: Apan tungod kay gamay ra man gyud ang ma-produce sa RITM, ang ihatag sa RITM, tag 30 ra kada deal. And then paspasan na po og pa-deliver sa sunod nga batch.
0: Nganong na doktora nga kaning antibinom ni Hitman, nganong dili man na siya ma-mass produce doktora?
1: Dugay kayo ang production na niya, sir.
0: Mo ba?
1: Oo.
0: Kaya lami untag madaghan ino kay ron na tanan mahimo health center atong pamutangan tanan kay ron dali ra kaayo.
1: Dili po mahimo og tagaan ng tanang health center kay kinanglan na siya specialized na training.
0: Mo ba?
1: Kaning atong mga hospital nga gi-assigned ron, ning agi na gina sila og rigorous nga training kay highly specialized kayo paghatag sa antibinom.
0: Nganong highly specialized man na doktora? Piligro ni siya kung ikaw magtupok ani, posible ikaw pod ma kuan ba madaot ka unsa man na?
1: Dili man pod niya piligro.

0: tungod sa iyang pagkamahal ug sa iyang pagka-precious, kinahanglan yun nga exact yun ang atong pag-apply niya. Managingog, exact science.
1: Mm, okay. So muna nga dili masayon-sayon ra o gantos health center.
0: Yeah, dili siya pwede sa health center. Ato gyud siya sa mga hospital facility kay i-monitor pa man po na siya after siya ihatag.
1: Pero so far, wa pa ta ka experience nga ang anti-venom naa sa mga district hospital. Wa pa ta ka experience ukad ana o diha na?
0: Wala pa. First time pa ni Puhon.
1: Dapat.
0: Oh, ni dako kayo nga nindot nga lakang sa atong probinsya. Og hopefully ma-maintain na ni mao po ni atong pangusgan. Og tuot maning pasaka ta og ordinance nga muhangyo ta mag-create ta og gitawag og integrated referral system sa tibuok Bohol nga inigsakay sa pasyente makakahibaw na dayon ang well-trained nga responder usay buhaton og asa siya dalhon way langanangan kay ang usa sa atong kagulan kana bitaw daghan pagpangutana na makalangan na pud siya interview so hopefully with God's help mahimo ni natong atong integrated referral system nga ordinance. I-train na nato ang mga responder, i-train na to ang ilang mga bisan ilang driver o coordinate na og asa siya dalhon diretso depende sa kaso kaning tawag.
1: Naapay mura gani ko ana ni doktora usahay ka nang musabod ta no kay nagkinahanglan pa kag referral sa imong midwife or sa nurse usa ka dawaton sa mga hospital la pwede wa jam mo na ang doktora referral
0: ditso na ato na tun-an og review hon sir tips kay ikaw mamanggutan ta ni aron nga makatabang
1: tinuod
0: na unsa man ni noon nga nakalangan man so tinuod na nato siya
1: kay ang muhatag og certification o referral kay wa diha mangita pa di malangan. Unsa ini abot sa hospital, mangita ang hospital og referral slip, dili ka madawat, balhin-balhin na hinoong kag hospital ana doktora.
0: Tinuod ta sir tips mao na nga ang sistema nato daghan pa ta kay ko improve. Apan salamat sa Ginoo, wala gyud mungunong ang atong mga kauban og paningkamot nga mo improve ni. Apan ang ako lang yung mensahe, ang atong yung himuon dili na gyud ta mohapit og regularyo diretso na gyud tagtawag og mutabang nato.
1: Board member Murtia, salamat kayo sa panahon nga imong gihatag karong nga buntaga. Hopefully kaning imong mga lihok diha sa sangguniang panalawigan kaning imong integrated referral system ordinance puhon makatabang ni sa dali paspas nga pagresponde sa mga emergency sa atong mga katawhang bulanon. Thank you so much.
0: Yes sir. Thank you. Bye-bye.
1: Mayong buntag.
2: DYRD nag-una sa mga balita.
1: Ang iPod reviewon gyud mga kaigsoonan kay mao man ay ilahang patakaran karon no. Ang ambulansya gani nga maghatod og pasyente, mangayo pa na og referral kinsa na si midwife, si nurse. Tungod niya na naay panahon nga makaon mga kaigsoonan no. Imbis nga dagadali ta, madugay na hinuon ta tungod kay napatay daghang mga referral no. Kay mao may gi-require pos mga hospital. So tingali improve mo na no ang taga hospital mangit magama bag desk diha nga mooy unang mudawat baka ng mga agikag mga ambulansya. Gawas kintahay mga kaigsuna ni ining mga emergency sa kanang mga distressed motor no kay sakyanan no kinahanglan referral patingali kay emergency man mga kaigsunan. Ang panawagan ni Doktora Mutya, ayaw na ihapit og ambularyo. Ari lagi moderitso no kay ari moderitso sa tambalanan kay naay anti-venom. Mga kaigsuna no. Kamo po mga ambulansya drivers, kamo'y magbuot dili nang pasyente may magabuot no. Okay. Sige, so iko na rebu dapat tay oras. Okay, atong gisubay dai mga kaigsunan kay dunay nato nalimta nato og pangutana no ni board member. Mientras wa pa siya ka larga. Board member.
0: Yes sir.
1: Yes, salamat kayo kay nabalik ta. Gusto na ta mangayog update board member. Kabahin natong pasyente nga gikawatan na kwarta sud sa ospital sa Luon og dito sa Hagna board member. Duna na ba tay news kabahin niya na?
0: Ongoing pa ang investigation sir.
1: So wa patay na come up nga conclusion o kinsay naghimo board member.
0: Ongoing pa ang pangayon nato og report sa kada hospital o i-consolidate pa na siya sa committee nga gi-assign ang pag-investigate ana, sir. So, meaning, ang summary sa result is submit ay pa sa SP.
1: Ah, okay. So, any timetable for that, board member, nga gi-expect ninyo nga ma-submit ang maong summary?
0: Yes, sir. In fact, natay daghang meeting karong Monday with the Committee on Health o sa Public Accountability nga kita may chairperson, and we will ask for the update on that.
1: Mm-hmm. Usas naghatag na itong hassle ron na board member kaning Hayes nga gikan sa Indonesia. Unsa ka peligro ni siya, board member? Usa nga nga buhaton na ito aning maong tungod sa forest fire dito sa Indonesia, board member?
0: Nag-meeting ang Committee on Environment mahinaan na, o ang recommendation is mag-mask ang mga tao until mawala ang haze.
1: Mm-hmm. Okay, so unsa may buhaton nato sa atong mga katawhan karon, board member, aron dili ta, unsa may kasagaran nga epekto ni ana kung makasimhot anang maong haze?
0: Respiratory allergy lang, sir. Pareho rag kung agi ka og aso bitaw. So mauna nga mag-mask kung possible.
1: Yeah, mag-face mask karong panahon na, no?
0: Nga, yes.
1: Naa pa ba sa monitoring na to? Naa pa ba gihapon ang haze sa Pilipinas? Niabot ba?
0: Ning minus-minus na siya, sir.
1: Ning minus-minus na, no? Unsa may murag, dires Bohol, mura matog doon ang area nga naigo. Naa pa ba na karon, board member?
0: Task na to ang DNR, nga mahatag sila og measurement sa atong air density bahin ana or nag-expect ang mga tag ang DNR o report ang areas na lang, different areas na lang sa Bohol na kailangan i-monitor, pero dili na tanas.
1: In the meantime, dapat mag-face mask, no? Labi na nata sa outdoor, board member, no?
0: Yes, sir. Yeah, mag-face mask.
1: Maura to, board member, atong pakapin ng mga pangutana ni mo, no? Salamat kayo once again sa imong panahon nga gihatag sa itong tulumanon. May buntag, kanimo.
0: Thank you, sir. All the time. Bye-bye.
3: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Mao lagi mga kaigsoonan, face mask ha, face mask kay og outdoor ta mga kaigsoonan, na diha ang hangin nga mahagap nato nga gataba na og kanang tungod sa sunog sa Indonesia forest fire, no? Masimhot ta ng aso, kanang abo, unsa pa na dihang masimhot nato. Ari ta mga kaigsoonan sa tong tabang portion karong buntaga.
2: DYRD Operation Tabang.
1: Lain na sa at nga igsuon ato mga kaigsunan sa studio na to karon atong tabangan. Sangit kini siya nagkinahanglan og tabang. Mao nga midangop siya sa atong tulumanon karon. Manang, may buntag ka nimo?
4: Buntag po, sir.
1: Unsay atong pangan, Manang?
4: Bibian Lido.
1: Bibian?
4: Lido.
1: Lido?
4: Oo.
1: Tagahagnan eh?
4: Sira Bulyones, sir.
1: Ah, Sira Bulyones. Okay. Tapila edad na to, Manang?
4: 26.
1: Ikaw, 26?
4: Oh, ako?
1: Oo.
4: 53.
1: Ah, 53 ka? 53 ka?
4: Mm.
1: Kinsa man ang 26 ngayon mong giingon?
4: Aka itong ang bata nga nasakit.
1: Kinsa may nga?
4: Gistone Lido.
1: Ah, si Gistone. Oh, kamusta man ay si Gistone ron? Ang unsay sakit niya?
4: Bahaw, di ha magana sir sa Carmen. Yeah. Lima kaadlaw. Unsa?
1: Carmen Hospital?
4: Oo. Okay. Ang manggibalhin sa aning probinsyal. Kayo, wamay siya mauliis sa Carmen.
1: Unsa sakit niya man na?
4: Balik-balik itang hilana, daging nagdinggi ko, no?
1: Unya?
4: Nahilo man siya atos Carmen, pagbalhin na mo dani, nauli-ulian naman pa siya, nakagawas mo sa gabi, na mga surgyan tapukog tabang, magamay nga, na ayan bayroon sa Carmen, o katang balik-palit sa mga tambaw ba?
1: Tinood, no? So, nahilo siya? Nakaroon mo na, naunsa naman na?
4: Nakuha na naman pa na ukir, mapun siya, sir, kadusi kaadlaw mamian eh.
1: Uy, so makusulti kung siya sakit ko, dinggi?
4: Dinggi ko, no.
1: Okay, kaning dinggi, di lagi.
4: Di ang mag-iitang medical ari po sa...
1: Dinggi, no. Bitaw, uso ang dinggi rong panahon na, no. Doon dinggi outbreak sa itong dires Bohol, no. So, di mo kumpiyansa ng paoglamok. So, niya kakaroon naman ang Bibiana para... Bibiana, no? Kay para si mong anak nga si Jess Tony, panghayo o sampita ang itong mga igsuong bulanon kay andam ni silang tagana ng mutabang na to. Sige, go ahead.
4: Og na ay mga parinti na... Malungo kasing-kasing ni ako kapakauaw ko ating atubang maupayaho. Tanga sa mga problema. Di nalang man na isa-isay na kasi nakakita mga niyani. Ni ako ang mga makaila na kamo ang igong baluhin mo. daghang ko problema pero di naman na istorya sir kay bago pa po ko kamatyan lagi pong bata.
1: Uy, Ginoo ko.
4: Yes, ang regular ng bata nerbakos video.
1: Mo ba?
4: Pero ang bayad ato sa Bikyo, yaman narbaho ang taga Bikyo kay kapatabang ko agahang bayaran sa kuan 150,000 pero nahanju nakahanju jugo unom nakatuig sir murag upa murag.
1: Usa may ang imong bata na matay bag upa?
4: Unom nakatuig.
1: Ah, unom nakatuig.
4: Kapin oh. Sa ingon ko Lord. Ginsam kay sakto na Lord.
1: Pila ni bata nimo?
4: Ipito, tulo niya na. Kuwan ba sir?
1: Tulo sila nga?
4: Na, ikwas gino.
1: Tulo na ang namatay sa imong pito? So, na upat na bilin. Sa upat na usa ka na nasa tambalanan ron. O na siya?
4: Nakagawas na midis ang gabi eh. Pero naapapitin ni bati diyang tidyan.
1: Sinunod. Ayaw ka bala ka manang. O salamat kayo sa pagsalig nimo sa itong tulumanon sa inyong alagad, no? O salig nga ang itong mga igsuong bulanon nga nagpaminaw nimo. Nasa lang ipadangat nga tabang para kanimo anang imong bata, no? Kay luoy tinuod, natulon ang nangamatay ng anak mga kaigsuna, no?
4: Pagkahila naman po sir, ang maproblema.
1: Okay. So, atong pasalamatan ang ato ang mga loyal donors, mga kaigsuunan karong buntaga o katong gusto pang muhatag o tabang, pwede mo muari diri, pwede po mo mga kaigsuunan. Mutawag o mupadasa sa inyohang tabang, pinagi sa itong GCash number sa 0927-641-6486. Doon ay 500 pesos manang karon, no? Gikan sa GCash sa 0917-304-2140. Salamat kayo ato ang donor. O gawas ni anak manang doon na po kay 1,000 pesos nga madawat karong buntaga isip pasiunan na itong tabang sa imuhang sitwasyon na karon. Ang atong mga loyal donors daghan po yung salamat sa inyong waipuas nga pagtabang sa mga nagkinahanglan og tabang na midangup din sa atong tulumanon sa DYRD. Salamat ganyo.
5: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florentius Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Addy and Ryle, Rollitz Auto Care, Praxedes Mahumas, Bohol Shipping Lines Corporation, Mimiel, Grace Labby, JF Twin House, og TCB.
2: DYRD Operation Tabang.
1: Once again, atong pasalamat kaninyo mga loyal donors nato nga kanunay way puas nga naghatag og tabang para sa mga tawo nga nakinahanglan nga bidangop dinhi sa atong istasyon DYRD manang bibyan. Salamat kayo sa imong pagsalig sa ato ang tulumanon sa inyong alagad sa DYRD og hinaut unta nga ang maukira ang imong bata dito sa tambalanan si Jestuli.
4: Salamat ninyo sir.
1: Laing tawo atong nataga-agtabang mga kaigsoonan karong buntaga. Once again, thank you so much sa inyuhang gipadangat nga tabang. Ato sang ipahibaw ning maong pahibaw, no? Adunay scholarship entrance examination nga i-administer sa Maritime Academy of Asia and the Pacific adto sa Dr. Cecilio Putong National High School main campus sa Tagbilaran City karong Oktubre 17, 2026 sa alas 6:30 sa buntag. Ang pwede mo exam ang grade 12, graduate sa ALS or college level, nga ang edad dili mula pa sa 23 anyos. Apply online at maap.edo.ph. Requirements, height, ang lalaki minimum of 5'4", ang babae minimum of 5'2". Birth certificate, certification from the principal that you are officially enrolled in grade 12. Latest average grade of not less than 83%. Xerox of school ID back-to-back, colored 2x2 ID picture, diploma for graduates only, og examination fee of 400 pesos. Ang nagpahibaw nini ang coordinator si Lidovino L. Enting, si Nexer Coloma. Oy, Maritime Academy of Asia, mo ba niya ang magsiman ka doon, no? Once nga ni-graduate ni mo, automatic ka abroad na yun, ha? Maumang tingali ni, nindot ni, ha? Mo ni, di ba? Dito na yun, nag-scholar ka ni do, murag siman, di ba? Napod yung allowance, no? O yung nag-eskwila ni mo ani do, o mag-graduate ka dito, abroad na yun, di ba? Napay allowance ni eskwila. So, apply mo ani mga kaigsunan na October 17 ang examination, no? Online application. At mo dito mo apply sa online maap at maap maap.ido.ph mga kaigsuna, no? So maap.ido.ph. Unto palas di sa kabuntagon mga kaigsuna.
6: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care. Donate your hair and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.

Okay, so diya mga kaigsunan, may tunol dayon sa iyang tabang, no? Si Richard Mutya sa Alturas, no? Gawa sa 100,000 ngayon tabang, doon ay 3,000 ngayon hatag, no? Aning nangayo og tabang na to karon. Richard Mutya, salamat kayo. Ito pasod doon, di man masod kay dili ko na siya photogenic. Wa mandam. Anyway, salamat kayo, Richard Mutya sa Alturas, no? And thank you so much, Alturas Group of Companies, sa 100,000 pesos nga gihatag sa inyong alagad para aning mga tao nga nagkinahanglan og tabang. Thank you so much. Mga igsuon, likay ta og sakit, tumarta og GDTox Plus Herbal Capsule. Epektibo kayo nga mawagtang sa mga toksin sa atong kalawasan. Batasana, take every day GDTox Plus Herbal Capsule. Kini ang pinakakusog. Upos na mga kaigsunan ng atong adlaw nga mga Wibes ug manapod Birnes, magharong tas kahanginan dinhilang gihapon mga sunog. Sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon, walay lain ang numero 1 DYRD. Daghang salamat. Kini si TIBBS, ang friend mo forever.

0: senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: sakit. Figaro.
3: Mubirit na unta, pero murag na ay gakagalgal. Inga na ang ubo nga dunay plemang lisod ipagawas. Pag Plemex Forte Syrup. Gihimo sa natural na lagundi. Ginatunaw ang plema. Ginapugngan ang ubo. Mabati ang kahapsay sa ginhawa. Sing your heart out, basta lagundi Plemex. Mapalit ang Plemex Forte Syrup 60ml o 120ml sa mga nagunang butika nationwide. Vitex Negundu L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Sing na ng ilalim ng Selyo Cup
6: para sa Senet Manalo.
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Kashali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong ignon nga, ginutuloy ko kung sa akong agay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
13: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
14: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bol-ano.
15: Ang istasyon sa katawhan.
16: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
17: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana? Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o napatudan. Mo'y timaan nga ikaw iksuon tinuod kaliwat ni Daguhoy nga nagpakabana. Maong ang atong pangagamhan ng probinsyal o ang apanti Bohol ming mugna nining usakatak ng tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
18: Mga igala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa akong pagpakiguban ganinyo ni Tulumanon. Tulumanon, pagpakabana Bulanon. Maghatod ganinyo mga kasayuran, kalabot sa mga kalambuan. Nga gihatod sa pangagamhanan ng lalawigan sa Bohol, ubos ug pinanguluhan. Sa atong talahurong gobernador, gobernador ari sa umitadog mga kaubanan, bisi gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan. Nga gihatod sa serbisyo ug ang katawhan na kanayon. Salamat, provincial government. Salamat, Gobernador Ares Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo, Provincial Information and Media Office, tinugdan sa mga butang nga akong ipaabot o ipaabot kaninyo. Uban sab ganato mga kaigsunan si Attorney Pilipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Pernia. Dire sa studio sa CBN sa DYRD. Uban ka nako karon mga kaigsuunan sa Engineer Gilbert Tulop, nagpalupad sa Kuntingog, o dire sa video, Jerick Ihok. Gikan sa adlaw Lunes, hangtod sa adlaw Biyernes. Ako si Lolo Itutas, kumusta may buntag ganinyo? Mga kaigsuunan, daghan og nagkadaiya nga mga katalagman nga masinati sa tao. Mapurhisyo ang tao gumikas katalagman. Pero naay katalagman, sayod man tantanan, naay katalagman mga kaigsuunan nga mugna sa panahon. Nasay mugna sa kining gitawag sa uban sa kinaiyahan. Ang panahon og kinaiyahan, usahon lang na nato mga igsuon. O sama sa mga linog, mugna sa panahon. O pag-abot na sa bagyo, maogi hapon. Sa nagkalain-laing kapurhisyuhan o kasakit nga bation sa tao, gumikan kay nasinati niya ang katalagman. Sa laing pagkasulti nasinati, naigo, nakatagamtam ang tao sa katalagman, mga igsuon. Di pod kalikayan. Doon na sa iluag o kasing-kasing mga igala, individual, nga mutabang sab. Gawa sab sa mga may luag nga kasing-kasing, halapad, nang lantaw sa pagtabang sa tao, ang ato usang pangagamanan sa ngalan sa gobyerno. Doon na sa igitagana nga tabang ni atong mga napurhisyo gumikan sa nakalain-lain nga mga katalagman. Karong adlawa sa atong pagpanaguban, mga igala, hisgutan taning katalagman nga usahay makaingon ta nga tao ang nakaingon. Usahay makaingon sabta nga wa tuyo ah. O, kay nataligaman, kanang wa mabantay iba. Kini bitaw sunog mga igsuon, di man imugnas panahon. Naalang sa panahon. Pero ang sunog, mga higala, ginapahinumdum na matagkarunogonya. Bisan pa sa mga opisina nga walay kalabutan sa pagpaong o kayong mga igsuon, pagpatay sa kalayo, muapil sa pagpahinumdum. Mga ginikanan gani, muapil sa paghinumdum. Mga igsuon o kabataan, mga silingan, muapil sa paghinumdum. Nga naman, katalagman lagi. Mabiktima ang tao ba? Usa sa mga nasunugan nga lugar din sa ato, muni ang atong pagkahisgutan din sa atong lalawigan sa Bohol, mga igsuon. Kay Luoy Bayasab, ang mga nabiktima sa sunog, kinirabang sunog, mga igala, ha? Bubintaha pa'y bagyo. Hmm? Lamang ang bagyo, usahay malukop ang probinsya, malukop ang rehiyon. Pero ang sunog, mga igala, kay pipila raman na kabalay, kay aktibo. Anda man sa mga igsuon ang atong mga tigpatay o kalayo, Bureau of Fire Protection. Ang ilang opisina o ang ilang katawhan nga mo'y mukumbate o nanay gaso-aso, kay naanay na sunog, oh, dagan man dayon sa kyanan, ang tracks bumbiro. Kay mo naman na karon ang disiplina o pamaagi, mga igala, basta dunay tawag, pipila lang ka minutos. Okay, og malangan-langan, og yutay, matingaman sa mga tao nga mahibalos balita. Ano man to, nalangan man to? Ano man to? Muna, mga igala, nga likayan yun ang pangutana, nga ano man to? Dito sa barangay na po sa lungsod sa Luon, mga igala, muna ang atong hisgutan, atong itutukan sa Makadiyot, kay aron masayod ang katawhan. Nga dunay mga tao, mga higala, nga ay natural. Basta katalagman, bisag unsang katalagman, manginahanglan, magyunag may Diyos. Nga mahawa sila sa ilang nasinati nga problema. Gumikan baka lagi sa katalagman, pananglitan, katong-atong gingon, di padugay, sunog, linog, bagyo, baha. O, maumaning mga katalagman na ang kasagaran. Nga mugawa sa mga dinagko nga mga pahayagan, mga igso. Aritas Luon Bohol. Oh. Governor Omintado nagagahen og 150 mil para sa tanang na biktima sa sunog, mga igala, dito sa barangay na po lungsod sa Luon ning atong lalawigan sa Bohol. Nagagahen og 150 mil nga personal nga tabang si Gobernador Aris Omintado sa iyang kapi og ingon man ang iyang kapikas nga si Sikan District Congresswoman Banban Omintado. Alang sa 15 ka mga household nga naipiktuhan sa sunog sa barangay na po Luon. Sa pagbisita sa gobernador, mga kaigsuunan, iyang gihinabi ang mga nasunugan. Kadto na biktima sa kalayo sunog. Iyang gihinabi og nasayran nga natural. Unsa may pinakadako nga butang basta naisunog, ang gisudlan sa mga butang. unsa may gisudlan sa mga butang, balay. O, kaysa balay, mga igala, at tumanisood ang mga kaldero, mga nigo, sako, uban pa dihang kagamitan. O, pero ang problema sa katawahan, mga igala, unang-una, ang ilang gamiton, kung unsa ang idugang-dugang nila sa pagpamalit o materyales, para nga mapabalik pagpatindog ang balay nga naabo, gumikan sa sunog mga kaigsuna. Gipasabot sa gobernador nga ang maong 150,000 gitagana unta. Minumdumi ninyo ha, gibutangan yung unta. Katong 150,000 mga higala, doon na day taganan at to nga tukuran sa balay. Pero gumikas kamahinong danon, awa sa tukuro itong gingog, itagana unta. Kay gibalhin ang maong kantidad mga higalas, mga nasunugan sa napuloon. Gipasabot sa gobernador, atong balikon, gipasabot sa gobernador ang maong 150,000 gitagana unta alang sa pagtukod og duha kabalay sa paglaom. Kay daghan magtinukod si gobernador Ares mga higala, kongresuman Banban sa ikaduhang distrito ng Lalawigan sa Bohol, kongresman Banban. Katapusang atong nasairan, 137. Ha? 137. O, balahin sa taris, balahin sa paglaom. Kay gitagana, dahil yung tato. Kay na may mga listahan sa mga angayan, tukuran, mga igsoon. Kay luoy, lagi po sa pikas bahin. O niya, katong gitaganaan sa mga balay paglaom, mga galang at tukuran o balay, na biktima po to sa kanihay pong mga katalagman, mga igala. Unsang katalagman na bagyong udit. Mga igsoon, katugyo sa udit. Daghan yun na presyo at tumbulanon. Apilan dili bulanon. Kutob sa naagian sa iyang pagkabagyo. Nga naman, kusog man itong bagyo ha. Panggabi man itong mga igsoon din is Bohol. Kusog itong bagyo ha. Munang hangtod karon doon na paywa, makabangon o makatukod o balay. Kay kini pagtukod sa balay karon mga igsoon. Kung imong magadapit kag panday, di isa't basta-basta. Kay ang mitrusan sa panday, may kantidad na. Ang hapax martilyo mga igala, tanan man trabaho. Tanan man. Para lang po driver, iniglubag sa Manuela, may presyo na. Oh, may presyo na. Oh, nga naman, trabaho man. Gawas lang voluntaryo. Na mauni mga igsoon nga, gitagana on tato sa mga tukuran o balay. Duha-duha may tukuro nilang Gobernur Aris Amitado ni Kongresuman Banban. Oh, mura ko, pamantakadungog, mga igalang, katukod lang ni Gusa. Tinagurha may tukod ini. Nya sunod-sunod pa. Katapusan lagi natong nahibalaan, mga igala, 137. Gitagana unta kadtong maong kantidad, mga igsoon, sa pagtukod niya itong way mga balay nga nakasakay o nakatala sa programa nga balay sa paglaom. Nya kay gabagyo man lagi. Napay ubang mga katalagman. Sige man ni silag tabang, mga igsoon. Ang atong panlalawigan sa Bohol, mga igala, ang panudlanan, mutabang mansad. Tabang maganig ang tabanganan wa din he. Sa ato, uban atos lain lugar. Sayon naman muni ana. Karon, atong balikan. Gitimbang-timbang sa magtiayon, mga igsoon, Gobernur Ares, Kongresuman Banban. Nga, unahon sa nato ne. Kiring nasunugan, diris na po loon, mga igsoon, kay 72 kataon ne. Sa individual, oh, 72. Way habol ning 72. Apil mga kaldero. O sa pangubang kagamitan nga tuag isulod sa balay, kung nangasunog ang mga habol, mga isoon, mga banig, labaw sang nasunog ang balay. Oh, wa lagi mahabilin, basta kalayo mga isoon. Arang-arang pagbagyo, usay ang balay mawadag ato, pero gatindog man. Oh, gatindog magyapong balay. Kining sunog, mga igala, lahi ni. Ah, mahimo mang abo. Mahimo mang uling ang balay, mga igsoon. So, why nahibilin sa laktod ng pagkasulti? Basta kinilaging sunog, mo'y muhasi. Balay sa paglaom, nga ila untang advokasya. Dili kay unta. Ila untang gitagana, base sa ilang advokasya. Nabalhin na. Mapasalamaton si Gobernador Omintado nga nasabtan sa mga benepisyaryo sa ang ilang hangyo nga magtugot nga magagamit dayon og ang pun magamit dayon ang pundo alang sa mas dinali ang pagpanginahanglan sa mga nasunugan. Samtang giandam og proseso, giandam o giproseso na usab sa ilang opisina sa Provincial Social Welfare and Development ang ayuda nga ihatag sa kagamhanang provincial alang sa mga naepektuhan. Proseso na. O gano sa amo abot, hibalura mo. Kay tuagi andam. Base sa kasamtangang report, 15 ka household nga gilangkuban sa 21 ka pamilya o 72 ka individual ang naepektuhan sa sunog. Napulog duha niini ang totally damage samtang tulo ang partially damage, mga kaigsoonan. So ato nang naklaro ha. Gitimbang-timbang nila ni Gobernur Arias Aumentado, Kongresuman Banban Aumentado, mga igsoon. Dali o sa nato rekaring di nasunugan. Oh, di apoy salin-salin mga igalas, udit, bagyong udit, iskidyula na ang tato. Buhata nagbalay, sakay sa programa nga balay sa paglaom. Ato sa ning iuktaban eh. Karisang way na hibilin ng mga butang-butang ang atong unahon kay kini ba yang masunugan mga igsoon. Ako kadaghan naman ko makaistorya ng nasunugan. Kadaghan na po ko makakita o balay nga nasunog na magaling mahabilin mga igala, kural na lang. Maulag yun eh. Kay kini mga balay sab karon mga igsoon o dili manggaling materialis nga mahalon ang ibutang o mahalon dali isad masunog. Og di isad mahalon, dali sab gihapon masunog. Nga naman, og mahalon nga materialis ang ibutang mga igala, pinintalan. Oh, pinintalan. Kini mo pintal kay dali po ni mo, dalikat ang kalayo na ini. Oh, dali mo dako ba? Sa sinultian, pas katiguangang bulanon mga igsoon, dali mo sila ob ang kalayo. Oh, pas-pas. Og di pod mga mahalon nga mga gamit sa pagtukod og balay o unsa dihang gipabarog mga igala, dali pod masunog. Ngano man hilabihan sa kauga unya karaa na samot nagdali masunog. So morning ang mga sunog garong panahon mga igala. Ha? Labi na kay ting init, dali gyud mo dako ang kalayo. Nya ato sang mga kadaguan sa kamumbiruhan ato sang pasalamatan. Kay inig yabi sab nila mga igala sa ilang sakyanan under dayon man. Oh, under dayon. Pag bagting anang ilang tawag mga igala, tana na kay to ay sunog dito. Pahibalo na dito napita nga nay sunog. Ngambak man sa dayon ang ilang mga personahe. Kay kining mga personahe mga igala sa gobyerno binantayan ang lawas ini. Oh, inatiman ba? Ang panglawas. Susi matag karon og unya unsay problema, unsay problema. Kay di man sad mahimo mga igala nga muapil kakalihok kas gobyerno mga igala nga labaw pas giduka ang porma. Kinahanglan nga makadayeg ang makakita para nga ang nakakita makaingog kini. Mao ni tigpatay og kalayo. Kini mo ni tigbalantay og panglawas sa tao kun health man galing. Kini moy mga magtutudlo kun DepEd man galing mga igsuon. Dili gutong giingog basta baya-baya ba. Giagda karon sa atong gobyerno mga igala nasyonal ug lokal nga kinahanglan kita aktibo panahon sa tawag sa pagpanginahanglan. O, lahi man ang katungdanan mga igala ang dili pinaagis tawag. Ambot mo tuo ba mo? Ha? Aritas tawag. Nagani sunog na itawag ana. Ha? Mutingog anang mga cellphone mga hotline numbers. Pero dili sabtas dili tawag mga igsoon sama ba pananglitan kolektor ko sa buhes awa man ko apurahan mato gugug mulingkod trabaho gug eksakto pero wa nay tawag-tawag pero are ganis trabaho sa pagpatay og kalayo unsa pa nang uban diha pagukod og mga kawatan mga igsoon sangan kita postig panakop og mga kawatan kinahanglan nag-aktibo ha kinahanglan nag-aktibo. Oh, hinumdo mo lang ko ni Senador Lacson mga igala panahon nga siya pa ay PNP chief sa Philippine National Police sa Pilipinas. Gusto man niya aktibo. Agipagamiag tiyan, tungubang dagkog tiyan sa kapulisan. Nga naman, Kasagaran mapos ka pulisan, lukso-lukso, mga igala, gukod-gukod, kung naidakpon. Wa, may adakpon, manghimano, may hunay. Inabdikay, mangyuna. So, mauni ang atong giingon, ang atong tigtubag sa panginhanglan, mga igala, sa trabaho. O, aktibo yun. Muna nga, kanang atong kabumbiruhan, o naisunog, mga igala. Basta di lang mo paliar ang tawag, kay di hinay ang internet, dali ka na mo kaabot. Kanang atong Provincial Reduction Management Council, kanang PDRRE mo, mga igsoon, pinanguluhan sa atong mga kadagkuan, labi na ni Dr. Antonio de Malirio, sirit ritso na. Basta mo unay mutubag o pagpanginanglan, mga driver sa ambulansya, wala na. Pakusog ritso na arong panahon na. Nga naman, dinalian mangod ang pagtubag sa pagpanginanglan. Kung atong ibalik sa atong isgutan, labi na gajud o kadyo. Labi na gyud kalayo, mga igala. Nga naman, sunog man apil kaldero. Sunog man tanang habol o guban pa. Mao lagi ning kining mga tao, mga igala, masunugan. Di man ato kalipay nga naisunog, na masunugan. Pero naa, mangyong mga pangitabong susama na ini. Kadtong mga nasunugan, mga igsoon. Ha? Matibhang-tibhangan ang ilang kagool, bisag nasunog ang ilang balay. Gumikan kay dali miabot ang responder, ang gitawag. Nga mo'y opisyal nga tinugyanan, mga igala, sa pagpahong o kalayo, kung sunog man ang atong isgutan. Nga malipay sagsamot ang uban, mga igalang magtanaw. Kay wa may sunog, nga di alirungag tao. Mananaw man ang mga tao. Labaw pas katanaw sini, mga igala. Magpalibot, muatras lang, medyo init na. Pero ganahan, yun mo tanaw. Mausab na ang makapahupay-hupay, mga igala. Kung ang atong mga mutubag sa pagpanginanglan kay gitawag, aktibo ba? Dinalian nga paglihok, labaw pasmandar nga forward march, mga igsoon. So, kung aktibo ang mutubag sa panginanglan sa sunog, doon na sa ilaing makalipay sa nasunugan. Pero wata mo ingon nga, nalipay sila kay nasunog. Bisag nasunugan, but na ko ipasabot, matibangan ang ilang kabalakag kaguol, kay naama sa ilaing kusog pa, alerto sab nga mutabang. Dili na to iadtuglain, tunog naman ang balita. Ang atong gobernador, ang atong talahorong gobernador, dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Kanang ilang advokasya, gitinguha nga buhaton gyud, tungod kay naluoy sa mga nangabiktima, mga igala. Muna'y advokasya, mga igsuon. Si gobernador ari sa umintadog, si kongresuman Banban. Sa katapusan akong nasairan, 137 na kabalay. Uban sa PNP ang gitukod nga way bayad nga ihatag i-turn over, mga igsuon, sa katawhang ang uban ng sunugan naigo sa bagyo. Karon kay di ay pure sunog kay loon. There is loon, mga igala, sa napo. Nga biktima dili tungod sa bagyo. Gihit na sunog, gumikas kalayo. Kung unsay hinungdan, di na ta maghisgot kung ano itong nangasunog. Unsay sinugdan at sinugdanan ato. Di ba? Naaranas taga Bureau of Fire Protection sa ilang investigasyon kung sa hinungdan. Pero ari na lang ta sunog paingon sa tabang. Gihatagan, mga igalag, tag 10,000 pesos ang 15. Ha? Ka mga household, mga igalang, nga biktima. Tinuod man na nga gool. Lalimba, kinsa mag-uwi, magtaguhi-taguhi, magkukatawa, mga igalag, magpupahiyom kung masunugan ang usa ka tao. Pero bubintaha na lang. Kaya na, amal po'y makapkap nga itpalit o material o balik. O, kaya nasa'y material karon, mga igala, igu-igu na sa presyo. Sayon naman mo, ana. Bintaha na lang. Nga mahupay-hupayan o dugang, mga kaigsuonan, mahupay ang bugat, gibati nga kabugat sa mga biktima sa sunog. Unsay gipa gawas nga pamahayag ni Gobernador Ares Amintado, bisan kung kadtong 150,000, kaya ilaman ni personal, bisan kung kadtong 150,000, gitagana unta to sa mga nabiktima po sa udet, mga igala, nga wa pa abuta sa tabang, dili lang sa Ares at sunog. Kunya kadtong pong duha, mga igala, ambot og nasayod na bang mo'y gitaganan, nga nahibalo sa pamahayag sa gobernador, bisag wa sa madayon ang ila, nalipay gihapon to. Nga naman, tuwa may labaw ng inanglan kay wanay ikahabol, wanay magamit nga unsa diha mga igala kay nasunog man. So diha dapita mga igala, makita nga gitimbang-timbang sa kini manggong buhat sa kaluoy mga igala basta magdungan-dungan at timbang-timbangon. Huna-unaon ba? Kinsay angayan unahon, kare mao kare mao kadto mao kare. Oh, pero wapon magpasabot nga di sad nila gastuhan kadtong hatagana na untas balay sa paglaom gastuhan gyapon to. Pan nagdungan-dungan man lagi mga igsoon, kare sang 72 ka tawo nga wain tawo kahigdaan mga igsoon. Wain tawo kahigdaan. Mapasalamaton ang mga residente sa personal nga tabang nga gigahin sa gobernador o ni Kongresuman Banban nga ilang magamit alang sa pagpamalit sa mga materyales o uban pang panginahanglanon sa ilang pagpabangon gikan sa maong trahedya. Na karon materyales may gisgutan na mapuy sumpay mga igalag o uban pang panginahanglanon. Oh, panginahanglanon sa tao. Na kuwaan sa tanig gamay kay palit sa dato ni 2 kilong bugas. Apil man sa panginang last tao, alam ba kay nasunog. Wago ta kay balo mga igala nga kining nasunugan nga 15 mga igsuon. Dihay sinakong bugas ini kay na may uban mangumpra mga igala. Ah, usan sako do nganon? Apil ka sunog ang usan sakong bugas. So mao ni mga igala makahatag og dugang kahupayan. Kusog ang kini yung magumpagtabang para sa uban. Mga higalang mahiligon mutabang, di nila ni basta-basta ang kalihukan. Malipay mampun silag makatabang. Nabitauban makatabang, may nabi na ako mga igsoon, may magseluloy. Mura man po, muluag-luag ang atong dughan o makatabang tagtaho, tinuod man na. Na kaniad to pasukan paglingkod ni Gobernador Arias o ni Kongresuman Banban mga higala. Isugda nila ang programa may tungod sa balay sa mga na bitimas katalagman mga igsoon. Kadtong programang balay sa paglaom. O niya, kining sunog, mga igala, tabang ni sunog. Muna nga, kita po sa atong bahin. Wa man tayo gibasola. Kita sab sa atong bahin. Tumanon sa nato ng gibutang ni Espusporo. Ha? Kabasa ba mo? Gawas og lighter kay way gibutang na. Pero aris Espusporo kay na may mabasa. Safety matches. Karaang tambag nga nasukad nga na, doon natin na magamit nga posporo, gipahinumduman yung tapirme. Nga ibutang sa lugar nga di makabuot sa kabataan. Ibutang sa lugar mga igala nga di dali kailapon o kayo. Okay, kini posporo, gamay kadlit ini mga igala, siga man eh. Lahi man eh, labi na kay pulbura. Ana ay pahinumdum daan. Ha? Safety matches. Kanagong gamit sa tao nga usahay sa makadaot sa tao basta di nato bantayan mga igala sa nagbuhat ana inunta sa mga pabrika na ay pahinumdum gibutang daan. Ha? Na gani pahinumdum ining mga tricycle mutuo ba mo? Oh, basta himasahon mo tricycle na ay pahinumdum. Oh, tanang tricycle pala intagyutay ha, tanang tricycle kay nagisgot matag pahinumdum. Tanang tricycle, mga igala, ipamutangag pulong sa Biblia. Na i-biblical word sa loyo. Painumdum na. Painumdum na. Kinisang mga gamit sa nato, mga igala, na apoy pagpahinumdum sa mga tagtongod o sa mga kumpanya nga nagbuhat. Usahay kaya ang painumdum. Mura magdi na to tagdon. Ha? Daghan ko gipangutana mga igala mura magdi na mutagad anang pahinumdum. Nganong ato ning gilakbitan tungod kay usahay naa sa sinugdanan sa sunog kay gaiskot man tag sunog nakasakay sa pahinumdum. Nganong man tong nasunog man tong balay aton dapita kandila gibiyaan diha sa suod sa kwarto gasiga nasunog ang muskitero. Oh, di ba? Manausahay. Wata magisgot o resulta sunog sa napuloon ha. Katong karaang mga tubag sa mga interviews, mga taga-radyo ang akong gisandigan. Oh, Muingon ang taga radio, sir. Unsa may hinungdan nga nasunog man eh. Ana. Maola gi sir. Dihay kandila gasiga, di butang do ols unlan. Unsa may hinungdan nga nakalimtan man, gadali kay paingon man ko simbahan, sir. Ah. Bisan unsay atong pagabuhaton nga magdali, di nato kalimtan ang mga pahinumdom. Wa koy gibasol ha. Pahinumdom lang sa ning ako. Apil ko sa ako pahinumdom, apil sa kong gipahinumduman. Oh, apil sa kong gipahinumduman, mga igsoon. Busa, atong daginuton, atong bantayan kanang mga pahinumdom. Gikan sa mga tagbuhat, sa mga atong gigamit. Maulagi na, kanang pusporo. Ambot na pa ba'y marka? Na pa ba'y markang safety matches? Kay usahay na ba sa mga igala? Basig di nabutangan. So, ina na mga igsoon. No? So, mahupay-hupay kung mabiktima sa sunog, mga higala, kayo doon na lagi mga tao. Sagde na lang ng ahinsya sa gobyerno kay gimandato man na. Kining pagtabang personal, mga higala, kay wa makapugsa, imura man ang kaugalingong kinasing-kasing. Ha? Na, pwede na ipanawagan. Tabangan na ito, mga igsoon. Pwede na. Pero wa pugsa. Lahi, mangyod, mga higala, sa ahinsya sa gobyerno, kay ila man yun ang trabaho. Mandato man na. Muni mga igsoon, nga napoy mga kahupayan, kung doon ay mga katalagman. Aton subleon, ang magtiayong ares o magtiayong banban, kung banban, kung resista sa ikaduhang distrito ng atong lalawigan sa Bohol, Governor Ares Amintado, Gobernador ng lalawigan sa Bohol, mga igsoon, na ay ilang programa nga mutabang yod ngadto sa mga angayan, tabangan, mga kaigsoonan. Usa niini, ang tunog na nga programa, ang balay sa paglaom, unya duha na untay tukuran nga duha ka tawo sa mga igala sa balay sa paglaom kay nakita nga angayan tabangan gibalhin sa ang pundo ari sa atas na po kay 15 mga igala sa panimalay ang nasunog mga igsoon niadto nakalabay nga mga adlaw. Salamat kayo gobernador, salamat kayo kongresuman banban, maunay tubag o pamahayag sa mga katawhan nga ilang gi tabangan ari tas Kapitolyo. Oh, programa sa Kapitolyo sa mga igala, gitagana pod paras nanarbaho sa Kapitolyo. Oh, ngano man? Capital Brain Spray Health Services closer to employees. Kay di man sad lagi pod maayo mga namagoy mga empleyado mga igalang naigo intaw pos kaapike. Ha? Naigo sa kaapike kay gastos uskila, bayad sa kurente. Kay bayad magyuta bisag usahay magsigig burnout ato man ang katungdanan bayad unsa pa diha daghan matag mga bayronon nga murag way appeal sa kwinta pero tinuod makadugang sa gibugaton sa bayron tubig. Pag abot sa daghan basta daghan mga igsoon. Capitol employees receive free medical consultation as the provincial government brought essential health services closer to its workforce. Kanang essential, gikinahanglan nga pag-alagad alang sa maayong panglawas, mga igsoon. The provincial government of Bohol, under the leadership of Governor Ares Amintado, through the Provincial Health Office PHO, bringing essential healthcare services closer to its workforce through a free medical and dental consultation at the Capitol Lobby, September 2 to 4. Oh, mga kaigsoonan, ala. Atong nining mga adlaw, ha? Kinsa ganito ngipon nga gauila pang lagos mga igala kay naay purea hala to ay libre dito kay di man pudlan ni namangoy mga empleyado sa mga igala nga bisag naay gibati mo trabaho gyud o kay mulaban sa trabaho o trabaho ta o gitan-aw sab ni mga kadaguan sa Kapitolyo ha provincial health office mga igala gitan-aw sab bi ato nin tabangan ni eh. Iawat na lang di musamot ni sakit nga gibati pananglitan sa sakit sa likod og dental manggaling na ilungag unsa pa kanang uban abi aton tabang-tabangan eh ato ning hatagag kaalibyo ning ilang problema kay nalagi mga empleyado mga igala nga bisag dunay gibati sa lawas mo adto gyud napoy mga empleyado mga igala nga to ay kalingawan mo absent gyud. Hala na lang magtanaw man ana ang mga kadakuan sa opisina mga isoon. Nadabe, kantong mga empleyado, mga igala nga hilabihan kakugi, na igamay ni Princess Lawas. Oh. Gitan-aw sab na sa mga kadakuan sab sa Kapitolyo, labi na sa Provincial Health Office. Mga igsoon. Held as part of 126 Philippine Civil Service Anniversary Celebration, the activity is being conducted in partnership with Clarin Community Hospital, Maribuho Community Hospital, Francisco Daguhoy Memorial Hospital, Katigbian District Hospital. Oh, September 2, 59 PGBH employees received medical consultation from Dr. Noel Manalo, Francis Adrian Galurio, Josephine Habonelio, Grace Eden Desiderio, and Maria Cyrilda Talio, assisted by PHO nurses both Benedict Cañete and DC Lumantas, mga kaigsunan. Saan eh, Ranji? Oh, Lumantas, mga kaigsunan. Nalagi magtinabangay. Na, kinipong nanabang mga igala, mga empleyado, sabne. Ilang hatag ang ilang kusog nga to sab sa mga empleyado. Sa to pa tinabangay, eksakto. Uban sa programa sab sa gobyerno, mga kaigsunan. Through the free consultation, the PGBH advances its strategic governance roadmap by prioritizing the health and well-being of its employees. Maulagin eh. Kaya kinira ba pong ginagmay sakit sa mga kawani, mga higalag, di po nitag doon? Mahimong dinagkong balatian. Mahimong dinagko nga kasakit sa lawas sa tao. Kaya ginagmay ko. Sama niya ng ginagmay pangatsi. Kay giubo-ubo. Kadugaya na mga higala kay mahimong manghutoy. So ati man nun yun. So dili lang kay ang mga katawhan sa gawas sa mga opisina ang giatiman. Kinsa man itong mga katawhan na apil to mga igalang, mga tawhan na apil ka to sila si nahimong, napahimo sila nila ang Barangay Abante Service Caravan, mga igala. Tuwa mo to sa gawas, tuwa mo to sa kabarangayan. Pero pag-abot, yes, mga opisina. Sa nakadaiyang opisina des Kapitolyo Provincial o dinis ato sa lalawigan sa Bohol, mga igsoon. Kay linibo man eh.

Igala kaniadto ang Hiblaron idara na karon kay bisa magtrenta ang pangidaron lahi na karon og dunay climate change mga igala dunay poy physical health change. So mo ni ang gibantayan sa atong lalawigan sa Bohol sa ngalan sa atong talawrong gobernador gobernador Aris Amintado nga bisag mga sibilyan nga tuas lain-lain ka barangayan bisan pa sa mga igala ang mga naa nagtrabaho sa opisina. So kita sang mga empleyado, unsa man say atong mahinuktokan? Ha? Kita ang mga empleyado. Magsineryoso sabta, sorry lang. Mao man puni ang gikinahanglan gyud sa usa ka manarbaho ay pribadog dili. Magmatinud-anon sa atong mga trabaho. Ha? Mao ra man ay gikinahanglan sa gobyerno nga balik. Ha? Magmatinud-anon. Unsa man ning magmatinud-anon? Tutukan ang trabaho sa oras sa trabaho. Pag-abot sa break time, tutukan po ang kaon panahon sa break time. Pag-abot sa trabaho, mga igala, tutukan po ang trabaho panahon sa oras sa pagtrabaho. Kanaraman ang gikinanglan. Ha? Pag-abot po sa Disyembre, daghan ay madawat. Gitutukan po na sa gobyerno. Sumaan ang Disyembre, dool na rin ba yung Disyembre? Pila na lang kabuan? Oktobre, Nobyembre, Disyembre. Ay, butang talang, duha na lang kabuan, Oktunga, Disyembre na mga igsoon. Tanawa na. Di na taka kita ang empleyado nga na nga kakisdo mga itsura. Nga naman, gitutukan man po sa gobyerno kung unsay makalipay sa mga empleyado. Gitutukan man po na mga igsoon. So, mauni, may abutan inis paghisgot. Gubikan kay nagtutok ang gobyerno sa panglawas sa mga kawani. Nya ato na lang gi-appel nga ang gobyerno sa lalawigan sa Bohol gatutok sa mga igalas maayong panglawas ug ubang tubag sa panginahanglan sa suliran sa mga tawo sa kabaranggayan kay nakaprograma man na may abante barangay service karaban. Oh, diha nang dapita mga higala nasukod nga ang administrasyon karon sa pagpadagan sa panggobyerno dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol. Ubos ni Gobernador Aris Amintado og ni Vice Gobernador Nick Bisas mga igsuon gatutok sa panglawas sa tawo. Kinsa man ning mga tawhana katauhan nga tuas lain-lain kabaranggayan manimuyo og katauhan usab mga igala nga nanggi opisina og kawani sa gobyerno sa Bohol. So gidungan na gyud mga pag-alagad yon. Unya kita sad in return kita sang mga kawani aris atas kawani kita sang mga kawani tutukan sab nato ang atong katungdanan nganong naa man kadiha nang atong danan tungod kay makahimo ka pagtrabaho sa imong katungdanan. Asa man kaibutan ang katungdana? Ino, nayuban po mga tao, mga igala, nga mula gini, sakay-sakay ra. O, oh, say, mapunog dali ang kanten. Mauni mga igsoon. Ha? Tutukan po nato ang aton trabaho. Kay gibutang man tadiha. Ha? Gibutang man tadiha. Kitang mga kawani, hinumduman sab nato nga, ato pong pahimuuton, o nataho pa ng gobyerno, liderato man eh, mga igsoon, pero ang gobyerno gasakop og katawhan. Oh, pangagamanan sa lalawigan sa Bohol, leadership. So, ato pong hatagag kahimuot ang makakita kung giunsa nato pagtrabaho, ang atong trabaho nga gipasa nato na atong gidawat kay makahimo ta. Dili tong kawan ni siluloy tutas, mau ka na, mau ka to, mau ka rin, mga igsoon. Ayaw to. Kung dili, kawani Juan de la Cruz, gitinuod yung trabaho ang iyang katungdanan. Total 8 oras raman na. Ha? 8 oras raman na. O niya, og nalagi bation, gitanaw po sa mga nagpadagan sa gobyerno. Daghang maghaibla ron. Gitanaw tanaw sa. So mauni mga higala nga, mutunhay ang pagpadagan sa gobyerno. Sagdi na lang mga dagkong ranggo sa atong mga kongresista, mga board member, gobernador, basic gobernador, kay lahi na ang ilang pagtanaw. Kinatibok ana. Ah? Nay usahay sila mismo ang mutuon. Napoy usahay sila mismo ang tuganan og unsay problema. Okay mo maning mga dagkong ranggo, mga ika lahat danan maning problema. Nakalipay lang. Ah? Nakalipay lang kay dili nila daganan. Dili nila atrasan kung doon na may mga kakuhan nga gikinanglan, mga pagpanerbisyo, mga igala, alang sa katawhan din sa ato sa lalawigan sa Buhol, mga kaigsunan. So katunsunog, atong gisgutan itong kaganina,

0: o ang pag-alagad sab sa mga kawani o empleyado, mga higala, giapil na to. Ni ay ikatulo. Mga musta tas tanang mangingisda. Oy, mga mangingisda, kumusta ba mo? Oh, labi na tong mga ngingisda, mga higalang, di mo apil sa mga illegal fishings. Oh, kumusta mo? Unya ka to pong gikabaniog gani ato basig wana ha, salamat kun wala na katong uban bitaw pong panagat mananagat mga igalang mo apil pud nang illegal kamo na imo timbang-timbang kay nanawagan pud ang gobyerno nga undangon na lang na so aritas mga mananagat mga igsuon atong miaging simana guys good sa tag mga mag-uuma ilis-ilis ra maguna mga igala ang mag-uuma ibutanta humayg mais ang produkto parisan pong isda sa to patimbang yun ng mga mananagat o mga mag-uma kay kultura sa Pilipino mga higala ambot sa ubang nasod di man mahimo mga higala di ta mong gamit o kanang sudan nakahinumdum mo kamong mga naminaw pareho man siguro tagkasinatian nay bugas nga baratohon parisan gyapon og sudan. Ulam ba? Sa Tagalog ba? Oh, sa binulanon, suwa. Mm. Na ay bugas nga medyo mahal-mahal para isaan gihapog sudan. Na ay bugas nga kinamahalan. Ibutan ta, sitinta kapin. O naapa ba na ron? Para isaan po gihapon o sudan, mga igsuon. So, timbang yun ng mananagat o mga mag-uma. Aritas mga mananagat. Kaya nakaisgutag mga mag-uma. Nito nakalabay ng mga simana. Bohol releases 21 fiberglass fishing boats to fisher folks in 5 municipalities. Sa mga grupos, mga mangingisda, mga higala sa 5 ka mga kalungsuran, municipalities. 21 ka mga fiberglass fishing boats ang giapod-apod. Natural, na magpanghinaot sa katawhan sab. Na may mga panghinaot sa mga magbubuhis nga. Ang pingisab ninyo ng fishing boats. Oh, di ba? Natural man na. Normal naman na. Malipay man ganita nga. Ang magbubuhis, mo mo pa hinumdom. Kaya ikaw po nga giniligahan sa fiber boats, magbubuhis man sab ka. O. Unya ka itong wa mo gamit sa fiber boats, nga mo pa hinumdom nga. Ang pingin yung taonan nyo ka na dudong. Ang pingin ninyo na. O. Ang ayan nato ng pasalamatan. Ginagma yung pahinumdom. Yanong tunada mga igala. Ang ayan sab nato pasalamatan. Governor Aris Amitado reaffirmed the provincial government of Bohol commitments to strengthening the agriculture and fishery sector as 21 fiberglass fishing boats were distributed to fisher boats organization. Kano saan eh? September 7. Facebook post, Amitado expressed his hope that the newly distributed boats would provide additional equipments for the beneficiaries' livelihood and be used properly to support their fishing activities. Mao lagi ni. Basta mangingisda, mga pukot ana ipanghatag mga igsuon, kutubs mangayo, mga fishing boats, pero mag-uuma abono sad. Kay di man abunuhan ang dagat, away way mangingisda nga hatagag abono. Ipahauman og kinsay nang inanglan. Ha? Ipahaom og kinsay nang inanglan, mao ipagtunol sa mga tagana alang sa nang inanglan. Og mangingisda ka, adi ka tagaag similyag humay. Ha? Mangingisda man ka. Mas siguro pa tagaan kag Petromax. Suga. Ngano man gamiton manas pagpangisda. Og mag-uuma sab ka, adi sa katagaag Petromax. Ha? Di sa katagaag pukot, tagaan sa kag paras panguma. Kay ipahaom man sab sa nanginahanglan og sa pagpanginahanglan mga igsuon. Padayon unta ni. Matod sa mensahe sa gobernador, malipayon kita alang sa atong fisher folks, people organization gikan sa Carmen, President Carlos P. Garcia, Calape, Buenavista ug Tubigon nga nakadawat og fiberglass fishing boats isip dugang kagamitan alang sa ilang panginabuhian. Oh. At kung subleon, malipayon kita alang sa atong mga fisher folks organization gikan sa Carmen, President Carlos P. Garcia, Calape, Buenavista ug Tubigon. Mao lagi ni mga igala nga sa akong giingon kun usay hangyo ipahaom sa imong trabaho. Kay basin lagi og ang hangyo mga igala pukot unya tuwa gadaro ng traktor. Ipahaom. Kay og asa ka magtrabaho, tuwa mangudito ang pagkahanas nimo. Unsa man ing hanas? Pagka eksperto, pagka suhito. Oh, kung tuwa ka magtrabaho sa yuta, hanas ka sa mubugwal sa yuta. Oh. Unya, muagwanta sab ka sa imong trabaho. Nganong apilan man ato pulong antos o ragawanta? Magtrabaho yuta, mga igsoon, ang uban, gay ka sa alas 8, paingon sa alas 4 sa hapon, labi-labi ka init, paipayan lang mga igalag kalo nga daan. Dili mo silong. Ngano man, muagwanta man. Oh, pero mo, mag-uuma ka, pandili ka muagwanta, ay inigawa sa silaw sa adlaw, gahangad-hangad na. Ah, gahangad-hangad na. Murang nangita naglandong sa akasya. Nangita naglandong sa lube. Oh, muna yung mga igsoon. Pero kung hanas ka, suhito ka sa imong trabaho, kanang pulong hanas, apilaan na ang pag-antos. Oh, kung pangingisda ka, mudag kong yutay ang baod, lahos tago, uli, uli ta. Oh, pero di pa ilikayan, unta itong maong klase sa gidagkoon sa baod. Pero nga naman nga muagwanta man, mananagat man. Oh, mananagat man. The distribution was held September 4. Oh, mauna ni mga isoon, no? Through the Office of the Provincial Agriculturist, OPA, headed by Lisa Quirog, mga kaigsoonan, discovered 116-foot fiberglass fishing boats for Carmen, 622-foot boats for President Carlos P. Garcia, 6 for Calape, 2 for Buenavista, and 6 for Tubigon. Oh. The boats form part of 135 fiberglass fishing boats fabricated for fisher folks beneficiaries across the province. So, gibuhatan yung toyo mga igsoon. So, kamong mga naminaw nga nahatagan aritas mangingisda, unsay inyong gibate? Ha? Nga nahupay-hupay na ang inyong kakulangon sa inyong gamit sa pagpanagat. Og ari putas mga mag-uma, natural, ang gibati, yun mga igala, nalipay. Nya malipay man po ang gobyerno, mga igala sa Bohol. Ang ato sang mga opisyal, musamot man sa kalipay, mga igala, no? Panahon sa paghatag, nalipay ang gihatagan. Kung gamiton sa pagtrabaho, madubli na ang kalipay kay miabot na. Diri sa tas probinsya, panahon sa paghatag, nalipay ang atong mga opisyalis. Kay naghatag. Madubli o pilo-pilo ang ilang kalipay sa mga opisyalis kung makadungog sila sa feedback o balita nga gigamit yung susto. Tuag yun, gigamit. Wa magpuyo. Ang atong gipanghatag, gigamit yun sa tinaro nga paagi. Busa ka ng kalipay sa paghatag, panahon na sa paghatag. Apan kung mubunga o maayong resulta tungod kay gigamit sa gihatagan, dili ay ang gihatagan ray malipay nga magdubli-dubli ang kalipay, apil sa mga igalang naghatag. Di ba? Para na kung ginikanan. Aritas ginikanan, igwa-igwa o ragahimtang, gigastuhan ang anak, lipay ang anak. Oh, lipay sa ginikanan. Kay pagtanaw niya sa anak, ay study board man ang trabaho. Wa man maglagata, latagaw sa kabiyabsan. Pag-abot nga, muhuman ang anak, alipay sa anak, salamat pa, salamat ma, salamat tay, salamat nay. Oh, apil nang wa magasto, basta parente, pasalamatan. Sa diha nga nakita, nga milampos ang anak, labi na yung nakatrabaho na, dubli-dubli na ang kalipay sa tatay o nanay, sa papa o sa mama. Ingon ana nga kahimtanga mga isoon. Basta, mahuman kay sa pasiaw pas mga bago, eyes to the board ang trabaho. Gitutukan yun ang pagtungha sa laing pagkasulti. Ingon nini mga igala ang kahimuot sa mga kadaguan o mga opisyalis kung kita usab nga mga beneficiaryo, ato pong gigamit sa hustong paagi. Ha? Ato pong gigamit sa iyon nga paagi, ibaw ka. Kung mananagat lagi, eksperto sa panahon sa panagat. Kung mag-uma, eksperto po sa panahon sa pagpanguma. Ma-eksperto kag dili, basta muduol ka sa Kapitulyo Provincial, hatabangan ka mga igsoon kay maog yun ni ang gisaan sa atong mga kadaguan din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Ingon kanila ni Gobernador Aris Omitado, Vice Gobernador Nick Bisas, kana mga board members, tanan kana sila mga igala, mga lipay. Kung sa panahon, sa kahumanan, pag-antos sa trabaho, makita ang nilugdangan kung resulta sa pag-antos nga nakahatag o ka alibyo sa kahimtang sa pagpuyo sa usa ka bulanon nga lumulupyo kay gitabangan sa panggobyernong bulanon ubos usab sa atong mga opisyal nga mga buhulano sa mga higala, sila si Governor Aris Awintado, ang yano nako nga gitawag mga higalag amahan sa pagpangalaga dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol. Og ingon man mga magbabalaod panahon sa sesyon nga pagadumulahon sab sa atong Vice Gobernador Nick Bisas mga kaigsunan. Katong tanan nga atong gilangkob karong adlawa mga higala sa paghisgot, gikan kadto ang tinugdan sa Provincial Information and Media Office. Salamat sa mga writers, salamat sa mga tagdumala, sila si Attorney Pilipina Asoy Pulyo o si Sir Mark Anthony Pernia. Unya doon ako'y pangamustahon tuod ako na lang isokip. Sir Omiterwell, sir, kontak ra ko nimo basig sa sunod semana na itong atong gihisgot-hisgotan, sir. May buntag nimo diya, sir. Kinipod si Sir Romiterwell. Naapoy kaakuhan ini sangan sa kahapsay, kalinaw din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Gatutok sab ni mga higala sa laing bahin sa mga hilisgotan. Ug unsay ikadulot nga serbisyo pang kalinaw din sab sa ato sa lalawigan sa Bohol. Kay ang kalinaw sa usa ka lugar, mga higala, usa ka nas basihanan alang sa duga nga kalambuan. Wa na makoy oras pagpadayon mga higala nining tulumanon pagpakabana bulanon. Dagan salamat sa inyong pagsunod nining tulumanon nga inyong mabati gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, oras alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa sayong kaudtohon. Sa ngalan sa pangagamanan ning lalawigan sa Bohol uban sa atong talahorong gobernador, Gobernador Aris Awintado, sa ngalan sa sapay mo tinugdan sa mga butang akong gipaabot kaninyo, sila si Attorney Pilipina Asoy Pulyo o si Sir Mark Anthony Pernia. Sa ngalan sab sa CBN sa DYRD, Engineer Jerek Gawad Kahis, mga higala, uban ka nako, dere sa Master Control, pagpalupad sa ako tingog, pagpaabot sa inyong mga nahimutangan, o dere usab sa video, Jerek Ihok, mga kaigsunan, ang miabag alang sa dugang kasayon o pagpaminaw, kamugaway, dini sa atong tulumanon, pagpakabana, bulanon. Sa ako nang ikaingon, wala naman ko'y oras, hindi pa kumutindog mga kaigsunan, hinumdumi, pagserbisyo alang sa katawhan organisado. Lolo ito tas, may buntag kaninyong tanan.
1: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon. Pagpakabana bulanon, hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini nga sibya usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time Check is brought to you by Myra Caf, Ambroxol Hydrochloride. Myra Caf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
2: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
1: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Kinahanglan sa bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Siyudad sa Tagbilaran.
6: Hay, maputlan gyud ta ani og suga kay usa na kabuwan wa pata kabayad.
7: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light. Gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1-month bill deposit. Gani, may interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill. Wow.

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, musupply ug mutaon sa bildo og aluminum doors, bintana, automotive glass og tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene og compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Kinsay ngalan na to, sir?
3: Paul Mercado, diyan ni sir.
2: Multanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
3: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit og DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susunod taon. Naayo ko. May review. DTX500.
4: DTX500 mapali sa mga butika.
5: Ilong Ranger?
6: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
5: Dili sipon. Di siguro ni matayon.
6: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
5: Sipon dayon?
6: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosef C plus 40 na, na IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosef C plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosef Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
3: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Pag Enervon Z+ na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
7: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
7: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
7: Rexino Forte!
6: Nang undiscarding ako. Discarding wisdak na to.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas ba na sa upat?
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
14: Vina, duwa sami sa ako mga apo.
15: Let's go, Lola!
14: Bye, Mare. Unhan sa muna kong dagan.
15: Uy, what ako?
16: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naxon sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Unilab yan.
18: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
18: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Indutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
20: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
21: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
22: Takot siyempre na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
23: Balisama na ang isip.
24: Wala tayo choice.
23: Para-paraan na lang. May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yun na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat. Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.
25: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
26: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
27: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
29: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
28: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
29: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
28: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
29: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
28: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
29: Salamat kayo, Mare, ha? Mao, nagyud niyang tubag sa among pag-ampo.
1: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app, at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Hello mga ka-MXU Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
6: Hi Carly! Mabuti naman.
5: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
6: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain discomfort. Kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
5: Kaya yeah naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
6: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
5: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.

0: DYRD, ang aking pagpaminaw yun, everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pagpaminaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon, sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen. O pwede po ni ka natong tanan.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hello again mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka golden girl ang atong makaistorya karon, si Ma'am Emma Baldonado from Carmen, Cotabato Province. Hello po, Ma'am Emma! How do you keep yourself young at heart ba, Ma'am Emma?
14: Well, Carly, I love serving others. So, nag-biyahe gud mi permanente because nag-visit mi og mga churches namo, no, sa lain-lain na mga lugar. Maong I make sure na I'm in my best fit always. Confident ko nga kaya na ako ni tanan because of the strength that comes from the Lord and MX3. I love that it has alpha, beta, and gamma nutrients. MX3 has been helping me with my health check. Og mauna sab ni ang partner nako in serving others. A decade na akong proud MX3 believer. MX3, dito ko bili.
13: Thank you kaayo sa imong oras po.
14: Salamat po kayo Carly and salamat MX3.
13: Till our next kwentuhang MX3 mga ka MX3 believers.
15: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
16: Let's go Lola!
15: Bye Mare! Unhan sa muna kong dagan.
16: Uy, what ako?
17: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan.
18: GTX 500.
19: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
18: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Drink responsibly.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Balita.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa
3: kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
5: Magpakabana.
4: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
5: Magpakabana.
6: Amahan nga langitnon, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among pagahisgutan. Puna ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi sila kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
7: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw niya itong programa ang magpakabana alang sa kabatuuran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga na mayor sa siyudad sa tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang tagbilaranon, the multi-awarded City Mayor, Mayor Jane Yap, ang itong BC Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa atong ang 16th sangguniang panlungsod City Councilors at ang mga kaubanan natong mga City Hall employees sa itong pag-amahan ng lokal sa siyudad sa tagbilaran. O ilabi na ustab sa ito ang mga office heads, department heads, and our chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Catherine Torimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw ustab sa ito ang mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nanganggam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat mga higala sa iyong pakigulong, pakikuban o pagpaminaw sa bahin sa mga update programs sa nakinitit na ito sa itong pag-amahan ng lokal sa siyudad sa tagbilaran and our updates and development ng ito ang dakbayan sa tagbilaran. Ug asa man ko tuding tinya tong programa ug asa man karon mo na himutang mga higala, again dagan kayong salamat ug maayong adlaw kaninyong panahon. Ug maayong adlaw usab no sa ato ang mga 15 ka barangay ning ato ang siyudad sa tagbilaran at mga 15 ka kapitanes, mga tagbilaranon, maayong maayong adlaw kaninyong panahon. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlaw. And yes, maayong adlaw usab no mga higala sa to ang tigpimo niya tong programa nga nag-insure jud no mamadungog ka sa kahanginan via radio kung diin naka-air ang atong programa mga higala sa DYRD nga station sila Sir Jerry Cahe, sila DJ Cyrus Divido, sila Sir Gilbert Tulok o si Sir Eric Yeho nga may nag-insure na again, no, na madumugta sa itong mga listeners na ito via radio. And of course, na nag-insure usab no, na makita ta, no, sa ito ang Facebook page live, pagdiin usab, makita ang ito ang programa mga higala sa ito ang official Facebook page page ang TYRD Bohol ang Kasaligan ug sa ato ang official website ang www.dyrdam.com and also sa ato ang cable channel mo sa channel 9 sa mga higala. And yes, no? So, karong mga puntuhan, mga higala, it's another day because today is September 9, 2023. Adlaw nga, Miyerkules. Yes, katulong adlaw na nato, mga higala, no? Sa ato ang pag-review sa kabuhatan sa City Government of Kalbilaran. So, di lang adlaw no, sa mga higala, lang sa mga adlaw nga ito ang pag-aisugutan. Kabahin sa mga katikaran, programa, servisyo, tinga ito ang pag-amahan ng lokal sa syudad sa Kalbilaran. And, yes, sa di pa natin na pinagin ang mga balita, tuguti sa ako no, sa pag-greet of belated happy birthday, no? Kagahapon, no, ang ato ang mga kaigsunan na itong mga Katoliko, ato ang isaulog, ang adlang na tawahan, no, na mo siya din naka, the usual na ito, no, nga matag-uit nga September 8, atong kagahapon, atong isaulog, ang adlang na tawahan ni Mama Mary. So, belated happy birthday, Mama Mary, and of course, atong mga Katoliko, may nagsaulog usap kagahapon, no, ni adlang na tawahan. Again, ni Blessed Virgin Mary. And, yes, sa aring po ito, mga higala, again, no, stage na lang pa sa itong programa tungod kay ang atong ihatod sa ito ang programa, ang mga labas ng mga balita na itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Kalbilaran. So, stage lang, no, kung unsang itong mga update o

Of course, I will give you a reminder no, sa itong mga taglaranons nga namina, usap na ito na itong matag-adlaw nga programa. Mga higala, kumugawas matas ka mga tagsa-tagsa ka mga panimalay o kumugawas matas ka mga tagsa-tagsa ka mga ipang trabahuhan. Mga isunan ako, ayaw kahit daw makalimot sa pagnalaong payong o pagsuot o jacket ni Adjuna Yud para protection sa itong lawas laman sa di na tumatan siya nga dagan sa panahon. Or any, no, nga pwede na itong magamit kabahin nga ito ang dagan sa panahon. No, kining sobrakan sa init, no? Pumabantay yan. Grabe na kayo kainit ang panahon, mga higala. Maka-stress ang kainit. And of course, pahay mo uwan. But for now, ang ato ang ma-finapit, no? Ang grabe kainit. So, mo nang atong ampingan at ang lawas, no? Para iwas sa mga sakit-sakit, sama sa mga hilanat, ubo, or sipon, no? Kay grabe, or kinintis ka, no? Nga ito ang kung maka-experience ta. So, amo lang atong protection na ito ang lawas. Grabe ang kainit sa panahon. And don't forget to drink 8 glasses of water a day kung mahimo galing more than 800, no? Kaya tumod grabe sa kainit sa panahon. Let's stay hydrated and please don't forget also to take vitamins. Kitabang sabi siya mga higala to boost your immune system, no? And protection laban sa mga sakit-sakit. And ito, timan ang dyan matag-adlaw mga higala, ha? Health is well, yes. So, wanna just a short reminder lang yun sa ito ang mga suking pigpangyo. Huwag yan ipunta mga higala, alin na sa kita sa ito ang news bit nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ang dakbayan sa Tagbilaran sa ka-opisyal na miyembro sa Open Government Partnership or OGP Local nga nagsubay sa mga core values nga access to information, civic participation, public accountability, and technology and innovation. Gipahinuna sa city government ang dakong bili sa tingog sa katawhan pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSO Desk, ang naorganisa nga Tagbilaran City People's Council ug ang padayon nga feedback mechanisms ug bukas nga pagdawat sa mga solusyon aron masiguro nga ang mga programa, proyekto o serbisyo mutubag sa tinuod nga panginahanglan sa mga Tagbilaran. Sa Yapal Administration, labi na ni Mayor Jane Yap, klaro ang paningkamot nga maminaw sa katawhan ug himuon silang kauban sa pagplano ug pagpatuman sa kalambuan sa dakbayan. Pinaagi sa OGP ang Tagbilaran City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas abli, mas responsable ug mas makatawhanong syudad. Sa laing bahin ng Tagbaga Higana, nagkadaiyang kalihukan sa serbisyo publiko ang community engagement ang gitambungan ni Mayor Jane Yap sa milabay ng mga adlaw dinhi sa dakbayan. Nakipini ang convention sa Philippine Association of Government Budget Administrators o PAGBA ug ang ribbon cutting sa bagong buhatan sa Sangguniang Kabataan sa Barangay San Isidro. Mitambong usab si Mayor Jane Yap sa mga kalihukan sa National Police Commission Region 7 nga naglangkob sa 32nd National Crime Prevention Week Celebration ug kick-off ceremony ug ang Youth Parties Camp. Dito usab ang mayor sa acquaintance party ug induction ceremony sa Tagbilaran City Science High School ingon man sa oath taking sa mga PTA officials sa Buol Elementary School. Nakipusab sa mga kalihukan ang orientation sa school safety drill for active attacks nga gihimo sa Department of Education. Ipakita ni Mayor Jane Yap ang apiwong suporta ug mga pag-appeal sa City Government of Tagbilaran sa mga programa na dako ug tabang sa sektor sa edukasyon, kabataan ug seguridad dinhi sa syudad. Sa laing bahin usab sa ito ang newsbeat mga higala na kig-coordinate mismo si Tagbilaran City Mayor Jane Yap sa mga opisyal sa national government aron mapaspasan ang mga dakong proyekto nga gikinahanglan sa syudad.

0: personal nga miadtong sa Cebu si Mayor Shane anam sa koordinasyon or coordination meeting uban sa Department of Public Works and Highways Region 7 ug sa Department of Environment and Natural Resources Region 7. Kauban sa mayor sila City Engineer Chidoro Istoke ug City Planning and Development Officer Engineer Estela Margate. Lakip sa mga proyekto nga inang itoki mao ang rehabilitasyon sa Causeway Manga Fishport sa Poblacion 2, Barangay Poblacion 2 Barangay Development. Sorry. Manga Fishport Poblacion 2 Barangay Development rather ug ang one-stop shop government facility sa Tagbilaran Port. Sumala kang Mayor Jainya, importante ang koordinasyon tali sa city government ug national government aron mas mapaspas ang mga proyekto ug mas dali kining mapahimuslan sa mga tagbilaranon. Gihatagan ug dakong pag-agad ang community-based development aron masiguro na ang mga proyekto ug serbisyo makita, mabati ug direktang mapuslan sa katawhan. Wala nakauban sa maong meeting si Congressman Babayak tungod kay nagpadayon ang budget hearing sa Kongreso diin siya ang vice chair sa Committee on Appropriations. Apan bisa na naa sa Manila si Congressman Baba, naka-video call gihapon kini kang Mayor Shane aron masiguro nga usa ang ilang direksyon alang sa Tagbilaran ug sa First District of Bohol. Ug mao kato mga higala, ang ato ang news brief nga atong nakuha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug aring punto mga higala, ari na usab kita sa laing usab ng mga impormasyon sa bahin sa ato ang usa sa mga inisiyatiba o programa ni Mayor Chen Yap, ang Tagbilaran Citizen ID Card. Mga higala, for the information of everybody, ang ato ang Tagbilaran Citizen Citizen ID Card, mao kini ang usa sa mga inisiyatiba o programa ni Mayor Jane Yap. When she assumed office ni atong July 2022, the first executive order nga gisigna ni Mayor Jane Yap is ang pag-digitalize at ng mga transactions and services sa atong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And here comes sa ato ang result sa digitalization o sa mga inisiyatiba ang atong Tagbilaran Citizen ID Card. And sa Ontario Citizen ID Card sa mga Tagbilaranon sa mga higala sa wakan naka-avail or naka-avail na, please bisita sa ato ang Tagbilaran City Government Facebook page. Scroll lang mga higala, just scroll down. Inyong makita dito ang ato ang caption o ang link no sa ato ang Tagbilaran Citizen ID Card. Kaya ito ang link mga higala, direkta ni siyang makita sa pag patunghibawan, sa pag-verify. O pwede usab na maka-join or maka-register sa atong Tagbilaran Citizen ID Card. Kiniyak ang link, i-direct ni siya mahimo, ilabi na sa mga Tagbilaranons, no? Depende ni siya kung naka-avail ba tayo, naka-process, or bago pa. Kaya inag-click na tayo ni mga higala pang atong i-register ang ato ang name and your GCash number. And kung wala pa mo naka-avail, pwede po din siya sa ato ang bagong mga magpa-register. Or kung naka-avail na mo o wala pa inyong Tagbilaran Citizen ID Card, pwede niyo siyang i-click ang inyohang pag-verify ni inyong mga higala. Gamita lang ang inyohang GCash name or name na inyohang ipa-register plus your GCash number. And then, mupapap niya siya or mu-appear o mu-inform ni na ang inyohang Tagbilaran Citizen ID Card is ready to pick up or na i-X ani mga higala, meaning wala pa yung Citizen ID Card. Kung mapapap siya na ready to pick up or pwede nang ma-claim, i-claim ninyo diri sa ito ang City Hall building inagsunod mismo sa ito ang entrance mga higala. Sa left side, naadiha ang ito ang booth for releasing sa ito ang Citizen ID Card. And kung wala pa mo naka-avail, kung ginahadyod mo nga mo ani sa City Hall, pwede gihapon mo cater ni sa mga bagong magka-register sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. So just bring your cell phone need your ID para akong makabangan sa pagpailuna sa iyohang GCash. Ilabi na kung wala pa po mo yung GCash. Kaya ang GCash, mga higala, is dapat fully verified and we can help you sa pag-process o pag-fill up sa tanang mga information ninyo kabahin sa pag-saon pag-amak sa ito ang GCash account. And pwede usab na gamit ninyo ang link kung di mo ganahan mo ani sa ang City Hall o diya lang mo mismo sa inyong balay, pwede magamit ang ato ang link sa ang Telegram Citizen ID card. And usab mo po na ito ang perks and benefits ani nga makuha kung mo avail ta una, kung mo abroad pa or mag suri-suri ta outside the Philippines or within the Philippines, pwede po din magamit nato sa pag-swipe or pag-tap, no? Ang ato ang citizen ID card at to ang i-purchase nato ng mga or items or products na gusto natong palitin. So, pwede natong i-tap ni siya or i-swipe. And ikaduha, pwede, kung ginahan siya ng mga donate deals na inyohang pag-abitbiton, pwede na siyang magamit, no, sa pag-withdraw sa any ATM Visa machine. And napotay mga ikatulong na perks ani is napod ni siya mga partners na ito, mga establishments. Just wait lang, no, kung unsa ang ato ang mga partners, mga establishments or merchants na muhatag o mga dadai yung mga discounts just to present lang sa inyong Tagbilaran Citizen ID card. So, kung saan yun ang mga establishments or merchants within Tagbilaran City, just wait sa ito ang posting o information, mga higala. And again, open na nga ito ang Tagbilaran Citizen ID card from Monday to Friday from 8 o'clock in the morning until 5 o'clock in the afternoon. So mga kato, mga higala, ang ito ang mga updates kabahin sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card. Magaling po ito, mga higala, ay nasa kita sa ito ang mga pinalangga nato ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karong adlaw September 9, 2026 adlaw na Mayor Talas. Taga-barangay daw, happy birthday ni Rosica Mascarinas, Valeriano Lapid, Medardo Rico, Pedro Ayeng Jr., Jacinta Menteza, and Elena Anunciado. From Barangay San Isidro, happy birthday, Alejandro Budlong. From Barangay Tiptip, happy birthday ni Dorotea Luena Saludra and Alex Clavera Magallanes. From Barangay Manga, happy birthday ni Timorcia Byron, Dorotea Balihon, Pedro Cabridas Jr., Dorotea Ridulia. From Barangay Ubuhan, greetings going out to Leonardo Arsena Gorgonio Mendez and Sonia Putong. From Barangay Taluca, happy birthday to Imelda Melomida, Gloria Salibay, and Martin Renon Jr. From Barangay Buoy, happy birthday nila ni Dorotea Kibon, Eleanor Samson, Nathaniel Ampo, Adoracion de la Cruz, Geraldine Rose, or Geraldine Rose Villalos, and Lilibeth Karang-Karang. At the Barangay Kugon, happy birthday ni Erlinda Cafe, Alfredo Te, Maria Fe Huscol, Sergio Araneta, Rosario Suarez, and Jacinta Vanyo. From Barangay Pobasyon Do, happy birthday to Doroteo Navia, and Pobasyon Tres to Claverito Nitoliama. From Barangay Pobasyon Uno, happy birthday ni Gorgonia Rimona Jermaya, Gloria Guerra, and Virginia Dominez. From Barangay Mansasa, happy birthday ni Alejandra Villamora, Apolinario Jr. Paredes, Juanita Sarmiento. From Barangay Buhol, happy birthday ni Pasita Manique, Teresita Calvo, Fernando Pacang, Jacinta Magalion, Merlita Pahang, and Timorcio Masilay. Happy, happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Arnam Rose, and hello, First Gentleman, First District Representative, Officeman Pabaya, on the 16th, Sangguniang Patungsol, City Councilors, and the people of Tagbilaran City, wishing you all be bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And yes, ako mga sakindig pagi now, nilang sa ulo gusto, ilang adlaw natawan, karong adlaw, nga wala ka na mention sa kong programa. Happy, happy birthday kaninyong tanan. And yes, no, sa itong mga salinig Panginoon, nagandang salamat mga higala sa inyong pagigunong, pagiguman o pagpaninaw kadayon sa mga updates, programs, and activities na ito sa kapagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and development ng itong Tagbayan sa Tagbilaran. Umag-uban-uban ang sakita mga higala, umang adlawan sa sasamang takna at istasyon at ang programa, ang magpakabana alang sa kabatuuran. kini si Kim, ano ba yung nalang kaninyo servisyong propuesto to? Gugma paglan o servisyong nakasentro sa pamilyang paglilaranon ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Janie Yap, Vice Mayor Janie Adam Rosso na lang, First Gentleman and First District Representative Congressman Bombay Yap, Awi 16, sanduni ang panlungsod City Councilors, Awi Chief of Staff from the City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, and Awi City Administrator, Sir Awi Luis Puzon. As we all stay in Tagbilaran City, asenso ka mo.
1: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Duke Hans.
0: Gainom ka og dito excitement. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di gyud sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Unay usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, gagamit ta which is bulan kape na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos indi minum ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon, magaling ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano nag-i-pick to? GTX.
2: Mabibili sa mga butika.

0: drink responsibly.
1: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong totoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertik yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pagkaabot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? XL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang XL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kalugod ang ganansya.
1: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
2: Oh, ano mo kung ano man na imong dagway, pre?
3: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na nako makitaan.
2: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Maunagi, pre, unsaon, nagnarbaho man ta.
2: Yun na, pre, nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong hibalan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apantong walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
3: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat, sweet tumaligi ka na, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbat, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa Diwedi Worldwide ang radio sa Katawan, alas 12:08.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa.
2: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igalaw may nga udto kini si Ray Tutas ang maghatod kaninyo sa mga balita karong udtuha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Ninigadlaw karon nga Webes, September 2025. Ako ang mutod ganinyo sa mga balita din sa tundapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa Technical Department, karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa tundapit, veteranong American boxing referee nga si Tony Wex na idangat karon sa Bohol aron mo referee sa rematch sa bulan ng boksidor nga si Reggie Suganov o sa South African nga si Sevenathy Nondoshenga alang sa IBF World Light Flyweight Title Eliminator karong Sabado sa Bohol Wisdom School. Sa laing bahin, magtagbo karong alas 2 sa hapon ang mga tricycle driver operator o ang Committee on Public Utilities sa Sagudiang Panlungsod aron isgutan ang hangyo nga ibalik ang 20 pesos nga provisional nga pletehan sa mga tricycle sa Dakbayan. Sa kauluhan, gikonfirmar sa Bureau of Immigration nga nakagawa sa nasod ang magsuong si Senador Alan Peter Cayetano o Senador Pia Cayetano. 5 patay samtang kapin sa 80 ka mga pasahero ang padayong gipangita human masunog ang usa ka barko sa Coron, Palawan. Vice President Sara Duterte gusto nga himuong drama ang iyang pagkadakop aron magamit sa politika. Inisabala pa ni Interior Secretary John Vicrimulya. Samtang sa gawas, United Nations Human Rights Chief Volker Turk nagpasidaan nga mahimong peligro sa katawhan ang AI kon artificial intelligence. Mga itong mga higalang itong mga uluhan ng mga detalye ninyo ug mga balita human lang sa pahinumdum gikan. Salt

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang balita din sa itong debate. Ang veteranong Amerikanong referee nga si Tony Wex may magsilbing third man sa ring ato sa ipabot nga rematch tali sa bulanong boksidor nga si the Filipino Phenom Regis Sugano o sa South African nga si Sivinathi Nonshenga alang sa IBF kon International Boxing Federation World Light of Flyweight Title Eliminator karong Sabado, September 12 diha sa Bohol Wisdom School ning siyudad sa Tagbilaran. Alang kang weeks, kini ang iyang unang taha sa Pilipinas sulod sa hapit 14 katuig. Agatapos ang higayon nga nagdumala ang iladong referee ug away sa nasod. Natabo niya itong Oktubre 22, 2012. Diha ginumala niya ang away alang sa bakanting WBO Bantamweight Title tali sa Cebuanong bituon nga si AG Banal og sa Thai nga si Pong Luang Sor Seng Yu sa IC Mall of Asia Arena. Sa report ni Leonard Simbit, ang Dearden newscaster, si Wex karon nga nakabase sa Las Vegas anaa karon sa Bohol alang sa laing importanteng away nga magbuka sa daran paingon sa world title. Dili na bago kang Wex ang mga dagkong entablado sa boxing. Siya ang referee sa maalamat nga lightweight na unification bout nitong 2005 tali nila ni Diego Corrales o Jose Luis Castillo nga giila sa kadaganan isip usa sa labing nindot nga mga away sa kasaysayan sa boxing. Nagdumala usab siya ang mga dagong away nga naglambigit nila ni Manny Pacquiao o Floyd Mayweather Jr. Lagib na ang kadauga ni Pacquiao batok kang Oscar De La Hoya niya itong 2008 o ang mga away ni Mayweather batok nila ni Juan Manuel Marquez o Miguel Cotto.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Sa lain nga bahin sa itong mga balita, ipahigayon karong alas 2 sa hapon ang committee meeting bahin sa gihangyo sa mga operator o driver sa tricycle sa Dakmayan sa Tagbilaran nga ibalik ang provisional fare sa syuda tricycle. Ang maong etigom nga pangunahan ni Consiali de Borja, Chairman sa Committee on Public Utilities and Franchises, himoon diha sa City Legislative Building. Matod ni Consiali Borja, ilang tukyon ang petisyon sa kapunungan sa mga tricycle operators and drivers nga naghangyo nga ibalik ang 20 pesos nga temporaryong plitihan tungod sa pagsaka sa presyo sa gasolina. Gawa sa presyo sa gasolina, misaka usab ang presyo sa piyesa, maintenance sa sakyanan o ang boundary o abang sa tricycle. Alas 12:15 at hangi. Gikonfirmar sa Bureau of Immigration nga nakagawa sa nasod ang magsuong si Senador Alan Peter Cayetano o Senador Pia Cayetano. At ang indetalye sa tubog bali.

0: Sa atong balita sa kauluhan, gikonfirmar sa BI kon Bureau of Immigration nga sila si Senador Alan Peter Cayetano o igsoong si Senador Pia Cayetano tua sa gawas sa nasod. Sumala sa Bureau of Immigration, walay hold departure order o derogatory record batok sa duha ka senador nga makapugong kanila sa pagbiya sa nasod base sa mga record nini sa adlaw sa ilang pagbiya. Wala gidetalye sa BI ang ilang itinerary ug uban pang impormasyon sa pagbiyahe subay sa Data Privacy Act of 2012. Sa laing bahin, 5 patay samtang kapin sa 80 ka bagabasayro ang padayong gipangita o man masunog ang usa ka barko sa Coron, Palawan. Ano ang report sa GMA Integrated News?
1: Bandang alas 6:45 kagabi na makatanggap sila ng impormasyon tungkol sa nasusunog na barko.

0: sanhi ng apoy at ang lawak ng pinsala nito. Wala pang pahayag ang
1: mahigit 80 sakay ng barko ng MV June Aster na nasunog sa Korong, Palawan ang patuloy na hinahanap. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Kayabyab kanina, nagpapatuloy ang search and rescue operations ng ilang ahensya ng gobyerno. Ang ilang nailigtas dinala sa barangay Turda, Covered Court, at inaasikaso na ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Coron. Kabilang sa inimbisigahan ng Philippine Coast Guard ang lagay ng barko bago ito naglayag mula sa Baseco, Maynila. Dagdag pa ni Kayabyab, ang ilang pasayong na-rescue ay walang suot na life jacket. Inilatag naman ang lokal na pamahalaan ng Coron ang mga numerong pwedeng kontakin na mga kaanak na mga sakay ng barko. Gaya ng mga numero ng Coron District Hospital, Coron MDRRMO at ng Municipal Social Welfare and Development Office.
2: Sa laing abayan sa itong mga balita, gusto ni Vice Presidente Sara Duterte ng himong drama ang iyang pagkadakop alang sa kaso sa grave threats. Kini, hagibutyag ni Department of the Interior and Local Government Secretary June Vicrimulya. Ang kaso ng gisangat batok kang Duterte may kalabutan sa iyong pag-angkon. Nga siya adunay tao ng istorya, aron mo patay kang Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos o kanhi Speaker Martin Romualdez. Sa usa ka interview, si Rimulya miingon nga ang kampo ni Duterte gusto nga pusasan siya og prisuhon aron makita siya nga natulog sa silda. Tungod kay nakita ni Rimulya ang angulo nga ang piyansa ni Duterte gamiton sa politika, wala sila muuyon. Sumala ni Rimulya sa diyang nakita sa kampo ni Duterte nga dili sila makahimo og bisan unsang drama. Tungod kay nindot ang kwarto diin siya gidala, mga alauna sa kadlaw nitong Biyernes. Ang Vice Presidente nakahukom nga mupauli og mibalik sa Quezon City Regional Trial Court niadtong Sabado. Namatikdan usab sa mga netizens nga ginanglan pa nga mag-make up og magtarong og buhok si Duterte sa di pa moadto sa korte aron magpiyansa. Naghimo usab sila og drama sa diyang kalit siyang gigako sa usa ka tigpaluyo samtang mibiya siya sa korte. Sa pagsusi pag-ayo nakita sa mga netizen nga ang tigpaluyo nagunit og cellphone og daw gibidyuhan ang iyang pag-akos kang Duterte. Nakita usab ang netizen nga nakigsulti kang kani Ilocos Governor Chavit Singson sa usa ka bahin sa korte samtang gihagit ni Rimulya si Duterte nga magpakita og prueba nga mga nagserbisyo sa warrant of arrest sa iyang balay armado. Sumala ni Rimulya, muresign dayon siya sa pwesto kung magpakita og ebidensya si Duterte sa iyang unang akusasyon. Atol sa hearing sa impeachment court, wala gilimod sa kampo ni Duterte ang akusasyon nga nagsuol siya og hitman aron patyo ng presidente unang ginang og ang kani House Speaker. Atol sa pagpungutana sa mga senator judges sa impeachment trial, walay klaro nga gilimod sa mga bugado ni Duterte ang iyang pamahayag nga nagigsulti na siya sa usa ka tawo aron patyo ng presidente og ang duha pa ka tawo. Si retiradong Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna ganyan tumingon nga ang prosecution nagpamatuod nga si Duterte adunay kriminal nga tuyo base sa testimonya ni National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong, ang eksperto sa balaod sa konstitusyon nga si Attorney Domingo Cayusa. Kumbinsido nga ang pamahayag sa Vice Presidente klaro nga usa ka dakong hulga. Dugang ni Cayusa nga si Duterte dili natakos nga magpabilin sa pwesto isip Vice President tungod sa iyang gibuhat. Sa itong balita, sa gawas, United Nations Human Rights Chief Volker Turk nagpasidaan nga mahimong peligro sa katawhan ang AI o Artificial Intelligence. Ano ang report sa Net 25?
3: Nagbabala si UN Rights Chief Volker Turk na maaaring isa panganib ng Artificial Intelligence o AI ang sangkatauhan. Tell us our likeness for the details.
4: Turk says artificial intelligence must be regulated, and he calls for cast-iron guarantees to secure AI. He says the threat posed by AI is like nothing humanity has ever faced.
5: Today we face other threats to our rights that are unfamiliar, even unprecedented. The relationship between digital tools like AI and our human nature, our human agency, will be a priority for the U.S. for the years ahead.
4: Turk says the need for regulations to govern AI is widely acknowledged, but he says there's been little action on the issue.
5: Delay only benefits the massive tech companies, their owners and enablers. A handful of men has almost unlimited power over AI, which we are repeatedly told has unimaginable computing capacity. They talk about freedom, but on closer inspection, this turns out to be little more than the freedom to exploit our data.
4: Turk says he shares the concerns of industry insiders that advanced AI could pose an existential risk to humanity.
5: AI that escapes its testing environment or blackmails developers to prevent itself from being turned off is AI that is too powerful.
4: Turk did not elaborate on the nature of the risks, but a spokesman for his office says failures involving powerful AI systems could disrupt critical infrastructure and democratic institutions. Thomas I. Likeness, Net 25 Americas for Batanang Aguila International. Trusted, connected, on point.
2: Nagsalamat ang Net 25 at ang tibayon ng Bank Papaminaw. Sa ating mga Facebook viewers, salamat ang Bank Papaminaw ni Angie Romo con Remo. Ni Lito Umbay, diya sa Kadunimu Balinihan, ni Aster de Sabas, diya sa Habitat Buol, o ni Bay Doki Pon. Sa mga staff diya sa CTGSO, pinanguluhan ni Sir John Duralba, nila ni Ma'am Ruby, Ma'am Donna Bandiha, o ni Ma'am Christine, o sa mga kaubanan. Ni Doc RR diya sa Lungsod sa Laway, o Happy Fiesta, karong adlaw sa Patron San Nicolas di Tolentino diya sa Lungsod sa Dimiao. Bago ito mga igalang, naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Untong Tutukoban sa Technical Department, Engineer Kagawa, Jere Cajes o Eric Iho. Kini si Ray Tutas, ang friend mo forever.
6: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untong Tutok.
2: Oras sa DVD Worldwide ang radio sa katawan, alas 12:20.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
0: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
2: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset. Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
6: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
7: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan, Jessic. Masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Bayan, Jessic. Amping!
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Akoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, naga-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug mga lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
15: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal, sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
16: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tiguwang nako, mao na ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na. Duwa sami sa ako mga apo.
18: Let's go, Lola.
17: Bye, Mare. Unhan sa mo na kong dagang.
19: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Unilab yan.
18: Kinsay ngalan na to, sir?
20: Paul Mercado, diyan ni sir.
18: Mutanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
20: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Aubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susunod taon. Naayo ko, may review. DTX500, ragi na kaayo na ko. Labistod kayo, sir, DTX500.
21: DTX500, mabali sa mga butika.
22: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
23: Unilab quality yan.
24: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amo ang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Yes, hello. Hello, hello, hello. Good morning, good afternoon, good evening mga kiksunang bulaanon. Luzon, Visayas, Mindanao, tibuok kalibutan, ani ano sa mga inyong tingog sa kababayan ng Janet Lim Villarrojo. Welcome sa atong tunga nga taknang tulumanon kasayuran alang sa mga bulaanon. Kining atong programa, this is on behalf of the Provincial Government of Bohol, nga gipanguluhan ni Governor Aris Aumentado, Vice Governor Nick Besas, and of course, sa atong inahan sa probinsya, Provincial Administrator PA Aster Caberte. Unya gipahiluna kining atong programa sa kahanginan pinaagi sa Provincial Information and Media Office ubos sa pagdumala nila ni Attorney Filipina Sopiolio ug ni Sir Mark Anthony Pernia. Kumusta naman mo, pila ka oras? Gahapon pa man ta nakita no, oh, dali ra kayo, nakita na po tagbalik. Kada adlaw ni. Kada adlaw. Tuesdays or good to Fridays, pero mura gina siya ka-apil ang weekend, di ba mga kigsunan? Sulit na sulit tungod sa ato mga balita nga hinikay gikan sa paimo. Atong tibayaon na ito mga suking tigpaminaw at mga kaubanan sa Provincial Treasury Office, mga kigsunan, PTO, ubos sa pagdumala ni Sir Tak Sukurin. By the way, mentras nakahinumdum pa ko, kay basic makalimot ko, dili ko sure kung maka-live ko ugma kay naka-schedule ang PTO o budget hearing. Pero kinaunhan mi sa listahan kay og sayo-sayo ra mahuman, I'll be here because I'm gonna miss you man jud. I always miss you mga kigsunan. So kung naagi oras mo anhi jug ko. So mao na siya. So ato pong tibayaon si Lolo Gabriel og si Lola Inday Cartagena sa tong lolo og lola ng bayan. Si Mama Jinky Anaviso, si Sergeant Avisa, itong tropang mabugnaon, ay apil na ito ang tropang gising, mga kigsuunan, dili na ito kalimtan. Unya ka nang kuan, naamang po yung mga Villarrojo din nino, basig na ay nakaila ni Tia Nene Villarrojo, igsuon sa kong father-in-law, si Francisco Villarrojo Jr., oo, si Papa Frank, si Tita Nene, ako kay papila yung edad ni Tita Nene. Murag, kuan na dyan siya, no? Old na dyan. Mga late 80s, tingali, or kuan, basta yun na. So, kuan, to na nang taliwan na si Tia Nene sa laing kalibutan. Unya, dili po na to kalimtan atong tibayaon si Tatay Billy Tongko o si Sir Jerry Pabe, mga kaigsuunan. Unya, atong mga kuan, suki, girl, si Kuan, si Jessa. Basig mo dalikyat ako Saturday. Kay Saturday will be my birthday. Oy, happy birthday to me, oy. Birthday na ako sa Sabado. Di man ta magkita, oy. Awam ko'y live, ana. Kay weekend man. Sige lang. Makita ako ninyo sa Facebook. Basta birthday. So, maunan siya mga kiksuunan, no? So, Kuan, advance na lang happy birthday to me. Kay di man ko sure na ako ugma. Kaya tungkol sa budget hearing. So, mauna siya mga kigsuunan. Dili kita maglangan arita sa ato mga balita nga hinikay gikan sa paimo. Uban ni diha po nato kuha sa Provincial Government of Bohol nga FB page, no? Yes. So, magkuan naman ta mangita tagbalita kanang worth nga isulti sa ato mga kaigsuunang bulanon nga dapat may bawaan gyud nila. Naunsa naman ing Bohol, unsa may katikaran, unsa may kalambuan, unsa may mga maing balita mga kaigsuunan na ay maing balita sama niini o. Capital turns over revenue shares to LGU Baclayon. So kung makakita mo sa kanabitang FB page sa Provincial Government of Bohol, na picture o, 270,000 pesos. Wala na siya. So para na sa LGU Baclayon. Sharing natural resource revenues remains an important part of supporting local development and strengthening partnerships between the provincial and local governments. This was after the provincial government of Bohol, under the leadership of Governor Aris Aumentado, released 270,000 pesos in sand and gravel shares to the local government unit of Baclayon during a ceremonial turnover held at the governor's office last September 4. So last Friday, no? Last week, 270,000 pesos says, mga kaigsuunan, mauna ang ilang bahin or share sa sand and gravel, no? So the revenue share will help support local programs nila sa Baclayon, improve the delivery of basic services, and fund community development initiatives. Sa itong mga kinahanglan sa itong mga konstituwente sa Baclayon, mga kaigsuunan na itong taga-Baclayon para sa ilang mga kaayuhan. So, mauto sila magasto ito, magamit ito nila ang ilang 270,000 pesos. The turnover reflects the province's commitment to ensuring that resource hosting communities benefit from local resources. So, kay naaman sila i-share, so tagaan yun dapat sila og ilang bahin. In line with the Strategic Governance Roadmap and Bohol's Sustainable Development Goals as the Philippines' first and only UNESCO Global Geopark, mga kaigsuunan. So, mauna. Bahin, ilang ng bahin, dapat yun ihatag, o, diba? Magamit na nila kung sa ilang mga proyekto sa ilang kuan sa ilang lungsod. So aripod ta sa atong Bohol Light. Bohol Light explains rotational brownouts amid Visayas power shortage. Oh, pareha gud ning explanation pud no sa kanang uban nga DUs o maura man na sila. So Bohol Light Corporation Incorporated or BLCI assured consumers that the rotational brownouts experienced in its franchise area are part of grid protection measures implemented amid a significant power supply shortage in the Visayas. So maubitaw na, di ba? Kung magkuwang, share, good, di ba? Oh. The matter was discussed during a press conference held last September 8. Dito sa Terrace Restaurant in Mansasa. Mao man siya kung ano, lantaw sa una. Where company officials explained the causes of the manual load dropping on sa mahinungdan nga nung mag-manual load drop manta. Ordered by the National Grid Corporation of the Philippines or NGCP and its impact on electricity consumers. Okay. According to Mike Ligalig sa GCP, katong dito sa Panglao, sila may kwantanaon mo na nila, no? O kung sa itong mga peak hours, niya, pilay capacity niya, basig na ikuwang. Kung kuwang, mauna mo, advise sila sa mga DUs na, uy, kining inani nga mga oras, magkuanta, kinahanglan ta manual load dropping kay kanang kuwang ang atong supply sa kuryente. O, diba? So serving as panelists,

0: PYR Day kanunay.
1: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
3: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni ka natong tanan.
4: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Virginia Guaca, kasero sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G Detox Plus, 5 pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G Detox Plus.
5: Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
7: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
12: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
17: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
18: Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
19: Let's go, Lola!
18: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
19: Uy, what ako!
20: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Unilab yan. This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.

0: ko namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawan.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID, aniya kining tulumanon ditaniya sa alauna. Ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Itaniya sa alauna. O karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong TIWBS, Mong Bolyosel.
4: Kini no sab City IWBS. Kini alita niya sa alauna adlaw karon mga higala. Ya Webes. Pizza jis na niningi bulan sa Setyembre. Atong mga mainiton nga mga panibaya kaninyong tanang mga suki na tudig tuminaw. Dini sa atong landakbayan sa Tagbilaran. Sa atong mga suki sa mga kalungsuran. Sabi na diha sa atong mahal nga lungsod sa Luway. Kamusta atong 24 ka mga kabarangayan. Kamusta sa panglungsod sa Dimiao, nagpiesta karon sa Nicolas de Tolentino. Pwede bayan nato kaninyong kanan sa mga online listeners and viewers o uban sa mga panginahot. Nga ang tanan karagadlawa nasa Kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay. Naglantaw sa unahan. Kaninyong tanan, welcome sa atong tulumanon, Litania sa Alauna. Nining nagkainit nga sitwasyon sa politika dinhi sa atong nasod nga Pilipinhon. Daghang mga panghitabo nga mga senador nag-anam og kapangawa.
5: Way balinay, DYRD kanunay.

0: Kinatutulungan ang kabalikan usap kini sa Funny Space Shop, lamian nga tortain sa madaim panada bibingka siupaw ug uban pa. Funny Space Shop. Ato na to mga igalang mga produkto sa Funny Space Shop, mapalit na to diya sa Big U Mall, Alturas Mall o Island City Mall. Para sa inyong mga order, pwede ka mong moderate. So dito sa main brand sa Funny Space Shop, Poblasyon, Lungsin, Suwain, Asabi, Andetay, and Refreshment Parlor sa Funny Space Shop. Nagtinag-inag-limayan ng pagkaon sa masya, dinuguan o puto, putumay sa kuwati, spaghetti, fried chicken, humbang baboy, pansit o daghan pa sa Funny Space Shop. Have a little light in every bite.
1: D-D-Y-R-D Gisaligan.
0: Okay, para yun mga kaigsuunan na sa itong pagpunikay si kay karong adlaw. Okay, init nga mga issue na ito ang mga isigutanan mga kaigsuunan. O sa dilipat na mag-isigutan yung butanga. At isang panibaya sa mga nag-birthday na ito karoon ng mga senyores o senyoras at tinangga na ito ng mga senior citizens. Iya sa itong mahal na lungsod sa luwal. Nag-birthday karoon. It suggests mga higal ha. Pista karoon sa Di Mayaw. Happy birthday. Nga ito kang Monsueta Pumapag Blasco. Despila Limpia. Destayong Oriental. Happy birthday. Nila ni Norma Tagatag Adiser o kang ni Monsieur Julio Liray o nung Monsieur at yung panibaya usab sa tubuglaya kang Ninita Mangmang patambangan si Nicolasa Lihok. Happy birthday usab ya, sa Yanangan at tukang Nicolas Molina tandam dia sa Calvario. Happy birthday nila ni Jacinto Salinasal Palumo o kang Roberto Picoro Villa. Sagnap si Alex Felix Solis Luminarias. Nag-birthday o sa karon. Okay. Kagahapon, atong natibay ano belated happy birthday si Dorotio Kibultari diyan sa Tangkas ng Sur. Si Jacinta Kahilog diyan sa Tayong Oriental. Sa Villa Limpia, belated happy birthday nila kang Roberto Dapar Salcharas. Nato usab kang Elizabeth Chablas Balbin, kang Anaclito Panyo Naval. Og happy birthday kagahapon kang Maria Fe Sabihon Bermoy, as Ibabaw, si Gorgonio Dactoy as Concepcion. Nato usab kang Dorotio Dactoy Labunog sa Maong Dapit. Tentang dia sa Bonbon, PBGB la balitid kaya kahapon kang Nicolas sa Panyo. Okay. Atong mga panimbaya balik na ito, mga kaigsunan sa Megatiyas sa Karatilaw. San Nicolas di Tolentino. O, ito atag ito mga trabahan pinang tawang dito sa pagsa pagsa mga kaigsuunan dimiya mga pintor yan yung nakita ito ananista sige mga isigota mga kaigsuunan meaning mga mainit nga isyutar ang pagsibat mga kaigsuunan no, ni Sinto Alan Peter o ni Pia Tegutan. Ano kahang misibat man sila mga higala? Kung sa kahay rason, ha? Pero matod pa sa ubang mga senador, adili mga isyo ng isibat sila. Pero murad na ay mga kahulugan mga kaigsunan. Pangutana, yung sibat sila tungod sa kahadlok na basin sila dakpon, tungod kay na posibleng kaso nga nag-ung-ung i-file against nila or mukhang guilty ba kaha nga na-feel ba kaha yun nila nga musugot sila sa de dili nila dili ang administration karon munang sibat na lang yung sibat ba sila kay gipasibat sila sa Malacanang kay basig ng himbali na ning maong mga ex-una karon. Sibat ba sila mga kaigsunan kay basin dunay plano ang ilahang kampo nga aron murag dili kayo obvious mohawa sila na dito mga nganak mga kaigsunan may mga panghitabo ba aron dili mapasuminglan yun so may labot na mo anang wak mamidiha maokha na asa ka dapit anak mga kaigsunan or yung sibat ba kay nagpabugnaw lang ha nagpabugnaw lang tungod sa kainit sa issue mga kaigsunan kinahanglan sila mo ginawa aron dili sila kaayo ba murabag ma politically charged ha halos na lang kada adlaw nila politika ang giatuwa na pagtanaw pa dili di ay kaya nila pagdaon ang mga higante sa politika sa Pilipinas karon daghan mga kaigsunan ang mga posibleng rason no na no pero the timing mga kaigsunan tingali makapanguta na tao kung sa sinag paluyo na ini parang na no tayong lipat magduha. So, ang timing ani mga kaigsunan, murag mo ito yung makapanguta na. Human, balita nga gi-takop na si Romualdez, ang speaker kanhi sa house, mga igala. Tingabi, kapita lang, dugaya, mampuni na kasuhan. Namuna tila yung tapig-tapig nila, hantun yung murag yun na doon mo da. So, muraman o mauna ganyan na kanang alas ni Kuntang Bumbong Marcos nga mo pakita siya o salida sa mga Pilipino pinagi sa pagpalakop sa yung mismong igagaw. So, mauni na ito, madunay dakop. Bisang na mga tao, mga madudahon sa mga dakop, mga kaisunan nga, basin o stage, sana basin o. So, mauni mga, mauni mga huhungihong. Kung sa'yo mga posibilidad, mga kaisunan, tingalin, mas dako ang faktor na nilisibat tungod sa kahadlok. Kay, nga no, nakita na yun nila nga inod-on yun ka. Kung sa'yo nahitabok ni Marcolita, sa iyang pagka panggiitan dito Senado, sa iyang pagka kanang makutih o dili ka magpalupig mga kaigsunan sa mga diskusyon o debate. Sa iyang pagka pro Duterte, tuwa siya ka doon sa persuhan ka rin. Ikaw, senador, mga kaigsunan, nga panaw ni mo, nga murag naapoy bikil ni mo, sigurado doon ka nga anak po ka pa doon. Mo'y naitabo ni Senador Ludin Regarda. Pagbuto pas balita nga posible kasuhan, awa na huwata nga kasuhan. Sibat na. Kaya kung mo sibat ka nga kasuhan ka, naan naman na ang mga tabel kuani mo kanang ban na naman ka sa lookout bulletin na hindi na magkakadali o sibat sa Pilipinas kung masangatan ng kaso. So sibat na daan sa wapa sa, ang kaso. Sibat na daan sa gihuna-huna pa ang kaso. So mo na si Loren Ron to adito. Si Marcolita nga tigasin tanaw niya nga inanak na yun sa kamay laki nga bugado. Kapatigas, tingali. Pagpatigas, inatop yun. Mag-shot o gipireso yun. Ano ka naman? Ang duha ka senador nga ibang pireso, Jinggoy Marcolita, apel pa si Bumbong Abong Revilla Tumiro. Musagutan sa di mga kaigsunan, nihatag doon na o kanang sa kulba po subang mga senador. Ikaw ba po piresuhon? Dili na lang kayo. Piresuhon ka, kanso. Ang sabah, kaya di mantili na sa special treatment. Mantingali na sila. Ang imo bang kauwaw ba? Nga, gipiriso ka kay nangawat ka kay maplander na sa ganan. Diyan mo ba yung gipiriso kay nagpakabana ka sa imuhang nasod? Gipiriso ka kay nangawat ka? Uwaw ba pa yun ang paminawon? Okay lang ikaw rausa. Ang imuhang kapamilya. Ay, asawa, mga anak. Maapil sa kawaw, no? Mao nga, di lami o lalim ng matriso ka. Bot pa sa bot mga higala, ni-click doon ang strategiya ni Malacanang. Pirisuha ang angay pirisuhon. Kasuhi ang angay kasuhan. Yung pirisuhon, kita. Mao na, nahitabo ron. Ikaw, Alan Peter Cayetano, O ganto na kamusibat nga kasuhan ka kay matod pa ilakson ka duki-duki sa mga dokumento, mga kaigsuunan sa mga anumalusong nga proyekto sa tagig. Kay matod pa, doon na punoy tuwa sa pangan, yuta na tuwa sa pangan ni Alan Peter. Nakit anak ni kanang Lacson na discovery. So, giandam na ni Lacson ang kaso. Giandam, ha? So, wapag isang at, giandam pa. Wala. Si Alan nga nakasimhot nga lisod ni. It's not Lacson only. Lili lang kay si Lacson mo ay naglihok aning kasuhan. Ha? Na agad rin nagpaluyo. Ani. So, kaning lihok ka, synchronize nga lihok ni. Dili kay kalakson rami. So nakasabot si Alan ana nga posible nga si Lacson di po na muhimog yung una na uway pasalig baka sa Malacan niya nga kanang trabaho alang diha kay kami na bahala pag ako pa na. So mga hotel na gihimo ng Lacson. Nangita sa mga dokumento nga maghatag og dako nga kamatuuran nga si Alan Peter nanapi og tamang-tamang dito siyang siyudad sa Taguig. Na si Alan Peter, doon na po siya ihang kagalingon po nga tingnan na ito mga kaigsunan pagpangilkil sa kwarta dito sa Taguig. Si Lacson, hapit na mahinog ang iha baka mga investigation. Iyan ang giandam ang kaso. Posible mga kaigsunan nga nakatik-tik nakahiring si kanang Alan Peter nga kaso is coming. Masugutag sa di, kasuhan sa taan eh. Masugutag sa di, perisuhon sa taan eh. Di ta masugut, yung mga tabo na. Mga sibat daan. Mga tilining yung sibat na sila daan. Mga kaigsunan, no? Kay, arundili ma piriso. O niya, nakasabot na guga nga, di piriso na sa Markulita, si Dinggo Estrada. Unya si Ligarda, yung si Bartopon. Di ikaw, Alan Peter, nga, nahibaw ka nga, kasuhan dito, nahibaw man juga, kasuhan man juga, kaya ka na si Lacson dili, kaya si Lacson doon na, galiho ka na. Huwag kay Bao, ang Malacanan, gadiktar na, mo ni Buhata, ipile niya na yung mga panahon na. Huwag kay Bao, nawas nga ma-file na, finding probable cause mga kaisunan, isang at mga file lang di kagawaan, warang de pares. So, mo na pagduda sa ubang. Mo na hinungdan, dakong hinungdan. Nga nung mga kaksuan nga may sibat si Alan Peter kay Tano. Pero, ang uba na imuntod nga, basi may sibat, kay na ay bubuto nga pangitabo sa Pilipinas aron dili sila makusumingilan. Pataki ba? Kay gagukod nung panahon na mga kaigsuunan, ang pagpalagpot ni Sara Duterte, ang pagkiha o unsa pa naman kiha ug ang pagpalagpot sa presidente naning kamot gyud tingali karong panahon ng kampo ni Sara Duterte nga dapat sa di pa ko madakpan una nga mapulpog una nga mawa makakapisto ng presidente ha saon man pagpawa mga kaisuna sa presidente illegal o legal nga pagi illegal nga pagi pwede pa yun kung na kaya sa mga dughan lang Duterte na, ha? Pwede kasuhan. Impeachment. Kaya sa konstitusyon, kay bawal man ka. Dili man immune from suit man. Dili madutlag kaso ang presidente. Mintas nakubot ka sa iyong posisyon. Immune from suit, ha? So, nagukod na karon. Ang saon man, ang sa may istatihiya pa ni Sara Nabilin. Na mintas na sa Marcos ana si Sara, di dyan na lungan. Ang mga Duterte, di dyan na lungan, ha? Oh, sige, pira mo. Igna kong bangag ninyo. Igna kong tanong. Unsa pa yung description ako. Kuwat naman mo inigbawas ako. Mo ni Ron. Lahi laba si Marcos mabawas mga kaisunan. Kaya dini babaon. Way tingog. Ha? Way tingog. Dili pa rin sa uban nga. Banha sa nga ba lang. Kasa kayo. Ha? Si Marcos, way tingog ay. Pero laong kayo doon. Ha? So, muna mga kaisunan nga. Mga pag hitabot ka rin, may mga kaimong tayo, nasunod na mo, iaway o malakanyang. yung amount of hindi na ito mga kaigsunan. Kaisong. Kung ikaw rong usa. Ha? Kung ikaw rong usa. So, tawa, unsa kay. Sa kaisong ni Marcolita. Sa kaisong ni Cayetano. Ha? Hingkakak din ka doon yan. Kaya na-feel yun nila nga. Nilin ko yung muna. Tinunoon yun taan. Tinunoon yun na sila. Kung inyong gate, tinunood po si Marcos Pagbira. Nabaw pa anak ka, tinunood ang inyo ang Marcos batong ninyo. O hadlog si Marcos kaya may tingong-tingong. Kanyang hilong may peligro man noon. Pero ang iyahang lihok, urpida, galanog-lanog. Ang presidente, why tingong-tingong, pero ang lihok niya galanog-lanog. Karong panahon na mga kaigsunan nga dakop diri, dakop dito. Ha? Niya humanto, tingkang doon si Romualdez, ngayon sa hospital? Malapit. Hospital arrest. At uning ipamalandungan, mga kaigsunan nga unta, mahipos na ning mga panghitabo. Na magkalinaw, malinaw na natong nasok. Nadili na ito tamo, abot aning dapita, mga kaigsunan. Gubot niya itong nasod. O niya, kita rin po yung maalakan si Ani, mga kaigsunan sa unahan. Pinapunta na magkasinabot rin sila. Makabot ang kalinaw, mga kaigsunan. Niya itong nasod ng Pilipino. Wala tayo, ikigong panahon, mabalik ka kumanan ng Pilipino.

0: gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabagong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kamo nahimutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga Tagaloon, Kalapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center. Nahimutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado ug tapad ra sa Gas Petron Station.
1: Buhin na magigalaw at tayong kapatid sa pagpatid sa atong tulungan sa ngayon sa itong partner sa Pikas ang mga sponsors kailangan yung hapon yung gala sa kangin ng buong polyester. Magpasalamat ka ninyo ang karanhang tulungan ng hapon sa isang institusyon na yung numero uno, DYR. Salamat sa Diyos. Aleluya. Praise the Lord. Aleluya. Ginisipi ay WBS.
2: Sinong nabati ang tulumanon? Gitaniya-aniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batan-on dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
2: Sa Panginoon.
1: Una po ay sa Panginoon.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Sir Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Just Analo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
6: para sa chance manalo.
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesman nationwide.
4: Cash shali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
10: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
10: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
15: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
16: Let's go, Lola!
15: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
16: Uy, what ako!
17: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Unilab yan!
19: Abi, yun na kung makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wa pa'y hassle, nakasave pa ko.
20: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pag yunta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: DYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay Wailaan DYRD Ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na Jailaan.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Higala ko mas tagmayang adlong Huwebes ka natong tanan. Sa pagkausap pa, welcome! Welcome mag welcome ng atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag o pagtagad. Nato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. September 10, 2026. Laiswatan mo sa mga itong paghahatag at pagdagadan. This time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan, o Ryan. Bueno, stand by Ryan, alang sa imong suwat. Of course, bro, so as by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Ingon anak epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka niya ito hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit,
1: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Stand by Ryan, alang sa musuwa. Dini siyempre sa tuntulumanon, Sensorly, Ate Arlene.

adlaw, bulan. Usa kay gayo ni Ana sulod sa among classroom. Nagkataon nga siyang unang miabot. Ako ang ikaduha. Nanghigayon na kami lang duha sa classroom. Miduol siya kanako ate. Nangutana. Nganong naglikay ko nga to kaniya. Tungod ba kuno kay wa niya dawatang akong gugma. Gitubag ko siya nga maulaw na ko kaniya. Mikatawa lamang siya umi tubag. Ganahan ko na siya nako. Buutan ko nuko og formal nga klase sa pagkatao. Sa lakto nagkasuod kami pagbalik ate. Akip sa iya maginikanan. Kipilaila ko niya. Mahinungdan. Nagkipilaila ko sab siya sa akong ginikanan. Di ko malimot ate September 19, 2022. Sa diyang giigdan ko ni Mimi. Ngahingpit na siyang nahigugma. Ngarikan ako, ate R.

Hilabihan kong lipaya ate, at last, officially on na kaming duha. Misamot ko og inspire sa among pagtuon. Aktibo kami sa mga school activities ate, gani naapil ko sa varsity sa dulang basketball o siya usab sa volleyball ate. Malipayon kami sa mong relasyon. Nagkasuod na usab ang among isig kapamilya. Every time nga dunay mga occasions, invited ako mga ginikanan. Nga to kanila. Og sila usab, nga rika na mo ate. Miabot ang September 19, 2023. 1 year anniversary sa among relasyon. Nagsabot mi nga mag-overnight sa Samal Island. Enjoy kaayo mi nito higayon na ate. Uban sa among mga barkada. Huwag ko magdahom human sa among happy-happy. Mutagbo ka na ko ang usa ka balita. Di atake ang akong papa sa sakit sa kasing-kasing. Salaktod ate. Nagkapsan kini. Sa inginuwamang kinabuhi. Grabe kasakit ang pagkawala sa kong amahan. Suod ka ayaw ming duha. Apan pasalamat na lamang naa si Mimi ate. Siya ang miunong kanako sa panahon nga ana ako sa kasabuanan. Sa hinahinay na ka-recover ko sa pagkawala ni Papa. Sa pagpanglabay sa mga katuigan, nagpadayon ang among relasyon. Wa ko lang dama nga moabot kami og tulo ka tuig. September 19, 2025 sa diyang among giselebrar ang among third anniversary. Sulod sa among college life, kabahin na gyud si Mimi sa akong kinabuhi. Ipakaingon ko nga wa nay moabot nga mapagsulay ate. Usa kay gayon ni ana samtang gipaila-ila ko kaniyang akong kauban sa varsity. Taugon ta lang sa pangalang Al. Magkaila sila daan ate, pero hanggang hi and hello lamang. Huwag ko magdahom nga dinhi magsugod ang kalbaryo sa mong relasyon. Natingala ko usa kay gayon ni ana samtang nagsabot kami ni Mimi nga manglaag sa Samal Island. Ug magkita na lamang kami sa highway nga sagad agian ko niya. Pengon sa Samal ate. Una ko miabot. Natingala man pod ko nga naa si Al. Ako barkada nga kauban sa varsity. Ako siya gitapik og nangutana kung asa siya paingon. Naalam ko na siya gihulat ate. Nangumusta siya namo ni Mimi. Matud ko nga okay ra kaayo ang among relasyon. Pagkataod-taod ate, miabot ang ako hinigugma. Busa giignan ko si Al nga muuna na kami kay mangadto pa mi sa Samal Island. Sa diyang gitunol ni Al ang panyo ni Mimi nga to kaniya. Natingala ko ate nga nung naaman kang Al ang panyo sa kong hinigugma. Ga-invite lang ko na niya si Mimi og snack. Nahibilin ko na ang panyo. Nakuratan ko dito kayo na. Nakikita dahi siya sa lalaki nga wa ko masayot. Apa mitubag si Mimi nga rin ka na ko nga siloso lang ko na kaayo ko. Dili ko nun ako butangan o kahulugan ang pag-invite ni Al. Dili lang ko nun silang duha kundi naapasala yung mga kauban. Tungkol sa kunda kong gugma kang Mimi at imisali ko nga to kaniya. Tuod man miabot ang Christmas vacation. Nakadesisyon ang among pamilya nga dito mag-Christmas sa among mga apuhan sa mother's side. Dala na bakasyon ate. Dili man ako gusto nga mauban apang dili na ako pwedeng balibaran ang desisyon sa mga ginikanan. Ilabi na nga mata Christmas vacation, lamang kami makabisita sa lolo o lola nga side. Ni mama. Sa laktod, nagkabakasyon kog 2 weeks ate. Wagid mi nagkita sa kong hindi gugma. Apan kanunay ming mag-chat o mag-video call ate. Makadawat kog balita gikan sa kong mga barkada nga kanunay kuno manglaag si Mimi o si Al. Abi mo ate, mutawag ko kang Mimi apan di na ko makahimo sa pagsukmat kato kaniya. Kay lambing magkaisya nga rin ka na ko panahon nga magsultimi. Bisan gamay, huwag ko'y pagduda. Nga to kaniya ate. Tuod man, nakabalay ko gikan sa bakasyon. May ato gilayon ko nga to kang Mimi. Apanwa siya. Gitawagan ko siya sa phone o matod niya pagkagabiin na lang kami magkita. Nabaguhan na gid ko sa akong hinigugma ate kay dili man siya yung ni Ana. Tuod man pagkagabiin nagkakita kami.
Sa diyang miingon siya nga rin kanako nga magbulag na lamang mi. Nakalitan ko ate. Nangutana ko nga to kaniya. O siya sa nga ko nahimo. Apan matod niya. Gusto ko niya space. Busa gisumbali ko nga to kaniya ang pangutana. Nasakal ba din siya sa among relasyon? Andang mong usbon ang tanan, dili lang may magbulag. Apan mitubag siya kanako nga, tagaan ko siya sa iyang kagawasan. Ate, nakatulog akong luha. 3 years ang among relasyon. Apan iya lang gibaliwala. Pagkagabi ni Ana, nakiguban ko sa akong mga barkada. Nag-inomi. Ako nasayran nga dunay dakong gusto si Al nga dukang Mimi ate. Apan silang nasayran, wakin ni Malaysia para kang Mimi. Kay higala ra ko nang iyang pagtagad kang Al. Sa kung nahuna, kung wa sila'y relasyon, nga no nakibulag man siya nga rin kanako. Ate R.

Gibangutan ako siya. Ngano nang inahanglan na siya space. Para unsa kini nga rason ko dinuod nga wa sila relasyon ni Al. Gisakitan ko pag-ayo ate. Wa ko magdahom nga magmata lang ko og buntag. Sakit man apan pilit kong gidawat ang tanan. Ang gibuhat ni Mimi nga rikan ako. Gifocus ko na lang akong panahon sa akong pagtuon. Kagraduating naman ko sa college. Akip si Mimi ate. Apan ako nabantayan kaniya, dili na siya magsulod sa klase. O kanunin na siyang absent. Gisakitan ko ate o kahit papano, nag-asa gihapon ko nga magkabalik ni. Apan miabot na gid sa punto nga dili na nako siya makita sa eskwelahan. Hangto na sayra nako nga nag-drop out na siya sa school ate. Gisayangan ko sa iyang pagtuon. Last semester na unta na mo apan iya lang gisayangan. Gamay na lang kaayo ang kulang o pareho na unta miyeng mag-graduate sa college. Nakadesisyon ko nga sa katapos sa higayon mabisita sa ilang panimalay. Wala na usab sa pagtatar sa iyang ginikanan nga rikan ako. Ilabin na sa iyang mama. Sobra ka isilang malipay nga makita ko nila pag-usap. Tuod man, nagkita og nagkaisarihan na yung Mimi. Daghan na usap ka niya. Palong na siyang tanawon, murabag masakit yun ate. Ako siyang ikumusta apan, igura siya midungo. Kalit na mihilak. Matod niya ate. Buntis ko na siya. Nangutana ko kinsay amahan. Si Alba. May tanaw siya kanako. Og misamot paghilak. Mura kong ibubuan og bugno nga tubig ate. Apan nakurat ko sa iyong revelasyon. Gerape di siya. Ni Al. Usa kay gayon nga wa niya dama. Kay dako iyang pagsalig kang Al. Wa siya magdahom nga pasipadan siya. Usa kay gayon apan nagbunga kini. Nahitabo kini sa diyang tu ako sa bakasyon. Gitratar ko niya nga higala si Al. Apan gikuha ra di ay niini ang iyang pagsalig. Nagtuo siya nga harmless kini. Ang labing sakit kang Mimi. Kay murag wala lang si Al. Murag normal lang gihapon ang kinabuhi ni ini samtang siya nag-anto sa trauma. Murag nahugno ang tanan ang iyang kalibutan ate. Wa ko makasabot sa kong gibati. Ang babae nga kong gimahal, giprotektahan o giampingan. Gibaboy lang sa sakataw. Nagituri kong sabna ko gahigala. Giguban ni Al ang kaugmaon ni Mimi. O di lang ko siya mapasaylo ate. Hangtod gag-istorya ko sa mama ni Mimi heart to heart. Iyan kong ipangutan na kung mahal ko pa paghihapon ng iyang anak. With all honesty, gito bago siya. Naghihigog maghihapon ako si Mimi. O sa kapangutan na ang iyang gibuyan. Okay lang ba kuno? Napakaslan ako iyang anak. Huwag maging amahan sa iyang anak. Kay mata pa niya dili lang para masalba sa kaulaw ang ilang pamilya o si Mimi. Kundi ang makauban ko sa ilang anak sa tibok niya ng kinabuhi. Kaya wala ang gisulti si Mimi kundi li ako. Ang gusto niya makauban ate. Ako ra kuno. Ang iyang gimahal o gwelain. Huma sa graduation, may pauli ko sa Digos. Dili para talikdan si Mimi kundi li para makuhuna-huna pag-ayo ate. Karumbuwa na mga anak na si Mimi. Huma sa ipapanganak, gusto siyang inikanan nga magpakasal na mi. Apa naglibog ko sa iyo pagkabuhaton. Ate. Angay ko bang pakaslan si Mimi. Ilabi na ko makita ko si Almosuro kang akong dugo. Palihog. Tambagi ko. Dinhi na lamang ko kutob. Sincerely yours, Ryan.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na nangutana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pahita pa daw ko tanawon sa akong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Human og pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UA. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and UA na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o UAID Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement dili lang para mo tabang mo ayo og cervix. Ang CervicCare 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin ko kong remind capsule. Kasi kad na nakaundang kong inom ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makaremind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, kong remind capsule.
0: Remind capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Daghang salamat kanimo, Ryan, sa imo papadangat imo swa tampo ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Kalabitong duna na kay uyab. Unya, musugot pa kay invite sa laing lalaki. Mura mag gihatagan nimo chance ang sa kalalaki nga maka
3: chance day na invite ka.
1: Gitagaan ni mag chance ang usa ka lalaki nga magkauna-una
4: take advantage.
1: Yes. Maka take advantage kay para mo gud ako if do na na kay hinigugma. Kung inviteon ka og snacks or coffee or something sa usa ka lalaki, inform ni mo ya. Ayaw itago. Yeah, the moment kanila kaw ka kay imong gitago, nagpasabot nga do na kay lahi nga kwan intention. Kagano lang pa-invite ka. Nga wa ka nagpahibalo sa mihinig kong ma. Ingon ana na siya. Of course, ko ba na to? Deje, no ba ba
4: niya? Yes, mayong adlaw, Ate Arlene Capjons na na mga suking tig sa bye-bye.
1: And sa mga lalaki po, doon na may uyab, ayun ang panghanggat o laing babae.
4: And if takabalo mo nga nanay uyab, yes. Oh, dili mo mag-invite-invite.
3: Yan na, paminaw Ryan, paminaw
1: kita yan. Of course, ko ba na to? Retired playboy, Capjons yun, Diasi.
3: Yes, maswerte ka adlaw, di Genova, Ate Arlene.
1: Depa, mga tanak
3: ko. I-shout out na ako si Ryan. Ryan, para ginisay mo ha.
1: Kato si Ryan, o pa to ni-retire?
3: Wala pa, klaro kayo.
1: Oh, klaro ka.
3: Mabit daw nga. Oh, maglagot, ikaw mag-una. Una, idol pa yun ang tanako.
1: Okay, sige. Kung ikaw ako ba ang tanong, Dejinovs, angay pa ba nga,
5: pakasla ni Ryan base sa hangyo sa ginikanan? Bisag buntis ni kay lagi na rape or na actually victim siya sa rape. So dili niya kagustuhan o dili niya karelasyon.
4: Kung ako si Ryan, ma'am, dili gid siya. Dili gid dapat niya pakaslan kay unang-una. Miskan pag maingon ta nga tuod man na rape si ang iyang uyab. Pero sige to, nakalimot ko sa ngalan sa iyang uyab. Miskan tuod nga na rape.
5: Atong letter balik.
4: Per kana bitong the thought nga nabuhat na sa iyang uyab nga nagpa-invite sa iyang barkada kay barkada magiton niyang laki no. So the thought nga nagpa-invite siya nya wala siya nananghit sa iyang uyab nga ana ba murag wala niya gi-include ang iyang uyab murag iyang gitagaan og opportunity tong lalaki nga mo take advantage sa iya ha.
3: Isa isa di jino ba atong putlon kada nga kwan ba na paragraph. Sa ato pa kining mga girls di ay kung invite ton sa ilang mga ex,
5: unya mo nasila uyab na.
3: Nasila uyab mo adto nagpasabot di ay nga unsa to imo did you know ba?
5: For as long as mananghid imo hang
4: diba?
5: Uyab.
4: Kung nananghid okay ra. Si Mimi dito
5: si Mimi, yung uyab. Mimi, okay.
4: Oh, so si Alden tong lalaki no. So para nako kanabang dili worth it nga iyahang isakripisyo or isakripisyo ni Ryan ang iyang kaugalingon para sa loon ang kay, resulta sa pagkuan ni Mimi no.
5: Kaya tinuod bitaw kung nahigog magyug ka mosulti gyud kasi imong dugang mga gi-invite mi ako.
4: Nga oi gi-invite like ani mo friend niya. To think nga si Ryan ug katong lalaki ang magbarkada kauban sa varsity.
3: Once ka dili mananghid ibang usapan.
4: Yes, of
5: ibang
4: course.
5: Ibang usapan niyan.
4: Kaya mo respeto ka sa imong
5: yes,
4: uyab.
5: Yes, mo uyab. Red flag bang galit tong giuli yang panyo?
4: Diba?
5: Diba?
4: Giuli yang panyo atubangan ni Ryan. So, kana pa lang mabanga.
3: Kanang mutagbo mo uli, mutagbo alimwa, mutagbo sa kanang gitagbo sa kanang terminal. Mutagbo lang, tagbo lang. Red flag na.
5: O nga nung mutagbo man.
4: Nga nung lahi man mutagbo, nga nung di man ang uyab.
3: Maula gini.
4: O, diba? So,
5: maula di ha?
4: Para na ako, dili siya worth it nga isakripisyo ni Ryan nga iyang salon kay maula gini, choice man to ni Mimi nga mo iyang buhaton. So, nga naman nga, kanabang magpadala siya sa hangyo nga, siya na gani ang kanang, murag unfair sa iyang side ba, no? Siya gani ang kanabitong kanang gi sa kita gana murag kind of betrayal na magning gibuhat pud sa babae ba so
5: yes.
4: Ngano man niya yung sakripisyo misan pag in love siya sa babae
5: itagaan gi siya nya usa pag rape siya gano siya sumbong
4: di ba
5: ano gi sekreto man niya nga gi rape siya gi itagaan siya sa lalaki nga maging gawas nun.
4: So mo gina resulta kanang magpataka lang kita kay tingali nadala sa istorya nadala sa mga maayong mga pulong muna siya nga kanabang iyang gisayangan ang kamaayo ni Ryan kanang gibaylo niya ba para atong lalaki so para nako dili siya worth it okay lang untaw kanang na rape siya nga wala gid siya gibuhat nga dautan no pero kana magutin choice mo niya choice niya eh choice niya nga mag-uban ato nga lalaki so para nako dili siya worth it so ngano man unsay point nga salona ni Ryan ang dapat nilang buhaton is ila tong gokdon tong lalaki para mapriso tong lalaki makabayad siya yang sala dili kay ipasalo niya kang Ryan ang responsibilidad nga dili kang Ryan so unfair siya sa side ni Ryan ba nga siya na gani ang gisekretuan siya na ang murag ka ng gitraidor ba so, siya pa'y musalo tungod kay na rape siya so dili worth it
5: so meaning dili ka gusto nga dili mapakasal ko, dili, si Ryan
4: ayaw gyud ayaw isa sacrifice yung kaugalingon
5: kay dili is meant for each other
4: na siya tendency nga mang betray gyud si Mimi kay dali na siya madani sa ubang lalaki
5: correct
4: so
5: correct.
4: Dili worth it ang babae nga imuhang unungan kung dali ra siya madani sa laing lalaki
5: and ang ginikanan na ra ba gini hangyo kung pwede pakasla nilang anak mura ba gihimo siyang panakit butas
4: diba? Para lang gyud maluwas ang ilang mga dungog
3: mo ba
4: dili pwede
3: grabe.
4: Ayahay ka ayo.
5: Yes.
3: Ginikaan na no.
5: Sige mo lang panahon. It's your turn.
3: Dili ati ba? Kaya akong gi-analyze kid maayo. Pansin ko lang no. Karong si Manaha.
5: Karong si Manaha.
3: Ang kanang, murag, sige na malang kabinuangan ng mga lalaki ba?
5: Hoy, kano, nga naman, kasi may gibinuangan.
3: Imagine si Ryan. Kini mga,
5: si Mimi, gibinuangan ni Al.
3: Kini mga babae ba? Kay kung tarong ka, no? Sorry, niwak girls, ha? Sorry, sorry. Baka yung pasaylo ka din yung mga palangga. Ha? Kay Antonita. Kini si Antonita, mauni yung taras, eh.
5: Nga? Kini, pasakitan ang babae, kini, alalaki?
3: Kini yung nanay, uyab, ate.
5: O niya?
3: Niya i-invite, mga pee.
5: Wala.
3: kanang snacks. Uy. Kanang magabi, magsigigtawa.
5: Friendly man na, friendly invite man na.
3: Kani, nanay uyab. Kini siya ito ni Tano na mag-uyab.
5: Okay.
3: Kini si, kisa ni, kini uyab ni Ryan po. Kapalo siya nga committed na sa kang Ryan. Pansin ko lang, ano, gaana, kanang, kung ano na mag-git niya, kanang gadula-dulaan lang ba ang gugma sa lalaki?
4: Mm-hmm.
3: So, boys ha,
5: karoon. So, kanating invite on ka, gadula-dula na ka na sa gugma sa lalaki.
3: No, nana magig ka uyab.
4: Wow ha.
3: Did you know ba? Kapalo ba gid ka nga committed ka na sa ako ha? Nga nung kung invite on ka mga pika, did you know ba? Ganun mo uban pa man ka?
4: Pero nga nung manasayon ka nga na ako uyab, nga nung invite on mo ko nimo.
5: Oh, di ba?
3: Oh. Mao gani.
4: That's the question. No? Mao gani. Mga, imun mao gani.
3: Kay si Ryan ba? Si Ryan.
5: Kanin, yeah. Kanin. Nabi babae sa inyo, maikog bubaliban.
4: Di ba?
3: Mao ni. Para na ako Ryan ha? Kanang kanang ako di pagkuoyon unta gyud. Pero kita man gyud ako. Ramdam ko man gyud imong gugma ngadto sa imong uyab. Kanang para na ako dili pa kaana. Di wa kana nagago.
5: Oy, di ay.
3: Dili pa na matter gud. Kita mga lalaki magud ko na higugma ta sa babae. Ayaw na naguna-una ang past. Kung ay kung makay, pakita, diyan ni mo mapakita, Ryan, kung unsa ka tinutunan.
5: Pero abi ni mo, no, mas dali dawaton, kalapit na nagbulag na mo. Unya, aya pa siya nakakitaglain, diba? Nabuntis siya. Nagkita mo kusab na single mom na siya. Kana. Mas dali dawaton.
4: Kesa naman nga, uyab mo, na siya ka meet up nga lain.
5: Oh, dili magod siya.
4: Dili karon na rape, magpaluwas.
3: Dili magod titinuyuan ni Maggie nga magpa...
5: Si Maggie kasi Mimi man
3: ito. Di ba ko titiruyo ni Mimi? Kay girip ka ni ate.
4: Tinuyoan to.
3: Dapat Ryan, maluoy ka sa imong uyab, musimpatiya ka, mukomfort ka.
5: Kung panalita ni imong uyab girip, imong uyab girip, o sa imong buhaton?
3: Pakasta na ko eh. Karoon ko niya gikinahanglan.
5: Dili di mo kuan ang lalaki?
4: Gi-rape siya sa lalaki nga iyang giubanan. So iyan choice ka niuban siya.
3: Oh, okay, kada pagid nimo. Kung dili ako ang maunong kid sa paman.
4: Dili karon kanus apa man.
3: Pito. Kay ang gugma man god.
5: Why pini? Sa to pa ang ni-rape sa imong hangin ni gugma. Imo lang pasagdan bisag barkada nimo.
3: Siyempre ang nag-rape.
5: Ikaw may napailaila.
3: Kung ako kang Ryan, ang nag-rape sa kang Mimi, ilang gugdon. Pero dili niya talikdan si Mimi. Kay nagugmahan man. Gugmahan man ka kang Mimi.
5: Sa ato pa.
4: Gugmahan ba ka ha?
3: Ang gugma, ang tinutanay mong good yung gugma, ang gugma is understanding.
4: Ang question lagi, gugmaan si Ryan pero si Mimi baka gugmaan ba ka kang Ryan? Nga dali man kayo siya na dani.
5: Gani.
3: Dili, maklaro man kayo siya yung sulatan po nga ka ng mama na gani o papa ni Mimi gani hangyo
4: sa iya. O mama papa gani ni Mimi ang nanghangyo, dili si Mimi.
3: Okay, dili man sa pakasta ni Al, kundi hangyo na lang nila si Ryan.
4: That's the point kung dili na question nga in love si Ryan ka Mimi pero si Mimi baka ha, sakto ba kaya ang gugma kang Ryan nga dali
3: bala na wala na
4: nag-uban man siya sa lain
3: bala na wala na alang-alang mao nang giingon sa boys ha girls sa paminaw mo ha kung ka nang imong gugma gamayra pasag di lang na
4: Lala.
3: Kaya ako na bahala mong padakuan na
4: kaya ba ni mo
5: sa to kung imong gugma gamayra pasag di ra ako na bahala mong
3: padakuan na ako na bahala mong padakuan na tagaayari kong chance.
4: So, kaya
3: kaya ba nimo? Kaya kadaan ako ng bisbisan.
5: Grabe lagi.
3: Ay nga lang, ang tinuod niya lalaki mga palangka, dili na gamater sa past. No? Ang importante nga, kung nagugmaan ka, Ryan, sa kanan.
4: Ang pait man ko na nakap. Kay dili man na siya mahulog nga past good. Kay sila pa man good.
5: Sila pa man good. Sila pa man good.
4: So dili
3: siya gi-rape gani.
4: Oo, gani.
5: Gi-rape lagi siya. Kay siya may naghatag chance nga ma-rape siya.
4: Yes. Sila pa gani. May tag nagbulag sila.
3: Dili gani tinuyo.
4: Tinuyoan lagi.
5: Pag-invite ato, naka-shorts siya.
4: Choice lagi to niya.
5: Naka-sleb-leb
3: siya. Mama lagi.
4: Kuyog siya.
3: Mama lagi kini. Kaparaan ni kang jazzy lagi. Pupukok lagi. Mauni nga matintal.
4: Diligid ka.
3: Mauni nga matintal po si Ryan po.
4: Hindi
3: makamove on.
4: Ang punto gira ni Cap is si Al, nagid siya'y interest kang koan, kang Mimi.
5: Kang Mimi.
4: So, ihag yung gidani si Mimi regardless kung naka-short, naka-long sleeve pa na
3: normal
4: siya.
3: Normal ko. Nakititis yun man. Nasa English pa.
4: Gana, gani, wala siya'y respeto kang Ryan. Wala siya'y respeto sa relasyon. Wala siya nag-respeto silang panag-amiguhay.
5: Kaya kung doon na kayo hinihigog ma, dili na yun ka magpa-invite o lain. Kung magpa-invite, manggaling ka o ba na imong uyab? Ano na ragin?
3: Mau ba? Nga rin naman ko, di ba, wala niya gi-invite. Wala ka rin kita lang uyab.
5: Oh, basig wala yung kuya diha. Basig.
3: Kani si Antonita? Gugmahan na kayo sa...
5: O, sa pag-iagay buhaton ni Ryan? Pakaslan si Mimi? Or pasagdan na lang niya nga mapakabuhi total na naman siya umaabot ng anak? Standby, balik naman lamang sa Pikas Lawak.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
7: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungola pa siya kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana. Ang iyahang panghi tagagabi eh, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gigihapon akong paliton mamoy. Inaagi siya alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diri Purok 11A Bagong Taas.
6: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
5: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalene Bulado.
8: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo nang daghan dyan kayong salamat. Ako si Annalene Bulado, taga Gunan City, Negros Oriental.
5: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
9: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
6: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
5: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Pwede ba litapan? Uy, ako na i-announce ang atong NADS Medical Mission ha. Karoon na ng October pohon. October 6, dito sa Midsayap sa Poblasyon 8 Covered Court. Barangay Poblasyon 8, Midsayap, Cotabato. Pagka October 7, dito sa Kidapawan sa Poblasyon Gym. Barangay Poblasyon Kidapawan. October 8, Basalan LSV Hotel sa Via Cruz Street, Basalan Davao del Sur. October 9, sa Coronadal sa KCC Event Center, 4th Floor, KCC Mall of Marvel, Coronadal City. October 10, dito sa Jensan, Barangay South Gym, front of a public market, Jensan. Ay nga na sa Kidapawan, di man ta sa kuan. Kato na andan. Ah, okay, sige. Anyways, again, muna naka-schedule ka medical mission at nangatangin niyo ang atong pabisita sa medical team diha sa inyong mga lugar. And syempre, atong the mayon, gikan sa atong Facebook and YouTube viewers from Menske Anliston. Shout out na ko akong papa nga si Armelio Anliston nga naminaw gid saya kada hapon. O sa kumbana nga si Zulueta from Kilabong Vista Villa, Sumilaw, Bukidnon. Okay.
1: From Marivic Ganyeda, good PM Ate Arlene Jane of Cap June nga makalingaw kung masuko maguwa gid ang imo pagkailonggo. Shout out ko sa among mga silingan diri sa Block 6, Balsa, Odyongan, Hingo, Og City.
0: From Jenilyn R8K, asan eh? Watching live from Qatar. Hello Ate Arlene, de Genova o Cap June. Bisag na ako diri sa Qatar, perbigi kong ginahulatan inyong pag o live kay mahatag or makahatag og good vibes sa akong adlaw. Cap June, padayon lang sa imong mga banat og tambag burug action star usahay ang dating. Salamat sa inyong tulo kay bisan layo mi nga mga OFW. Murag napaduol gihapon ninyo ang among kasing-kasing sa Pinas. More power, God bless.
1: From Pet Galinzoga, maayong hapon Ate Arlene ni Genova Cap June. Si Cap June, usahay sakto yung tambag, usahay mali, pero okay lang, enjoy man ang tanan. Watching from Barangay Tagasaka, Hinatuan, Surigao del Sur.
2: Guya sa ni Muhi, sakto po rin ako tambag ka rin.
0: Hi Teresa Lynn M. Alcantara, watching here in Gondolman, Bohol.
1: Ate Arlene, kada hapon murag automatic na gate nga naka-open na among smart TV para sa inyong programa. Maayong adlaw sa tibok team o sa tanang viewers nga nagtanaw karon from Marvin Alvarez of Ormoc City later.
0: From Lorevin Kaime, maayong adlaw Ate Arlene de Genova of Idol Cup. Pa-shoutout ko sa kung bana nga always good me mag-atang kada adlaw si Lorevin sa Guadalupe, Banawa City Gun Club, idol si Jan Steve Carl Barangan.
1: Shoutout to Janeline Castro from Dipolog City. Salamat sa inyong mga istorya o tambag nga makatandog sa kasing-kasing.
0: Ate Arlene, di Genova Cap June, idol watching from Beaufort, Banga, South Cotabato. Always good me nga paminaw sa inyong sa inyo. Salamat from Ophelia Tabugan.
1: Hi to Ronnie Villafranca of Dubai, UAE. Bisan layo sa pamilya, inyong programa murag kauban na kumatag-adlaw. Dagan salamat sa kalipay nga inyong ginahatag sa mga OFW.
0: From Lisa Dumala, sorry. Maying hapon Ate Arlene, shout out sa Bayview, Davao. Maminaw ko permi Ate R. Nalingaw ko makarelate po ko.
1: Greetings ikan sa Bantayan Island, Cebu, human sa Pangisda. Inyong programa gyud ang among kauban samtang nagpahulay sa baybayon from June Carlo Agdinoy. And shout out to Marites Gabriel from Tagbilaran City. Nindot kay paminan ang inyong mga diskusyon. Daghan kong nakatunan o hinumduman sa akong kabatanunan.
2: Okay, Ate, shout out kang Mr. Sterling.
0: Okay.
2: Nga sigig padala sa LBC og Bigaman Capsule.
0: Okay. No?
2: Kay si sumala pa kang Mr. Sterling.
0: Aha. Sterling lagi di man tawag sa iya.
2: Dili gyud daw sa awayon sa iyang iyang kapikas kung makabigaman siya.
0: Okay. Sige, dirita.
2: Lakas hanggang bukas.
0: Dejinovs. Lakas hanggang bukas. Dejinovs.
1: Para na ko, Ryan, again, dili worth it nga imong panindigan o saloon ang responsibilidad sa nahitabo nga or resulta sa kanang nahitabo nga sitwasyon kay Mimi. So, para magun ako, unfair kaayo kung ikaw ang musaloan ng butanga. Kay unang-una, choice ni Mimi nga magkuyog-kuyog siya anang al. Choice ni Mimi nga dili magsaba sa imuha nga gina-invite siya anang tawhana. Choice ni Mimi nga magtago-tago sa ilang pagkuan. Bisan tod nga mo ingon tanga friendly invitation lang to or friendly meet up. Pero sa ngalan nga iha nang gisekreto sa imo hamurog na naging mga kuan ba mga sikretong interes nga gakahitabo. So since iha man tong choice and mo na ni resulta no nga wala siya nasayod abi niya maayo ang intention sa iha ni Al pero di ito na ay gusto nga mahitabo si Al sa ilahang duha. So mo na ni siya ang kanabang resulta or consequence sa ihang choice nga gibuhat. So para nako dili pwede nga ikaw ang musaluan para maluwas ang ilang dungog. Let it be sa nahitabo nga ilahan ang atubangon ang dapat nimo siguro ang imong matabang kang mimi ang pagukod sa kung ano kang Al sa nagbuhat ana. Correct. Ang pagukod sa iya imo siyang tabangan nga masulbad na mahatagan siya gustisya kana ang pinakamaayo nimo nga buhaton sa iha pero kanang maingon ta nga kanang tumano nimo ang hangyo sa iyang ginikanan nga pakaslan na lang si mimi kay para maluwas iyang dungog maluwas ana para nako dili pwede sakripisyo nimo imong kaugalingon miskan ka o kanang gugmahan ka kang mimi kay again dili nimo deserve ang ilahang gibuhat nga pagtago-tago sa imo ha dili nimo deserve nga musalo sa saka kana bang responsibilidad nga dili ikaw ang nagbuhat. So again Ryan hatagi imong kaugalingon og kagawasan nga kanang dili ka ma-pressure sa kanang hangyo sa iyang ginikanan. Kay again dili na imong responsibilidad. The only thing imong mabuhat para kang mimi is ang pagtabang sa iyahang iyahan ang maatubang kung unsa man ang kanang mga consequences sa iyang mga choice. Sa kanunay kinahin yung DJ Nova de Marites sa Marignang Bayan.
0: And of course, yung ato retired playboy, Captain Jody, mong final nga tambag para kang Ryan.
2: Pinali nga tambag, por Diyos, por santo ka mga kababayinan. Kung naana mo hinigugma sa kinabuhi, ayaw na po pagtagbo sa ubang lalaki. Mamang ko di makaruin sa tanan?
0: Dili, manggut, ingon si Kakap ba? Basta di pa ko na mukasal, collect and select daw.
2: Dili, manggut, tatawa ang naitabo kang Mimi.
1: Gano ang babae ra imo ang ginabadlong? Dili pwede nga mo yung kanga, kamong mga lalaki, o nanay o yabang babae, dili ninyo inbayton, ana dapat.
2: Normal.
1: Ano man nga babae? Ano babae ba na imong basulod?
2: Normal man ko ng lalaki. Pero kapo mga kababayinan, mga palangga ko.
0: Wag yun, normal man sa lalaki.
2: It's because we are boys.
1: Diba?
2: Lalaki sa lalaki.
1: Babae
2: Ryan, no? Istorya magita kugma. Kanang buros na magyun ang babae, si Mimi. Kung atong subayon gani, dili na gyud imo na balibalihon, imo na nang ikondena na nang bayhana. Pero tungod sa gugma. No? Is good na kay is good good ka nga gugmahan ka ning bayhana. Sa ato pa i-define na lang nato ni unsay gugma.
1: Okay. No? Yeah. Na niya mga
2: kung,
1: definition.
2: Kung gugmahan na gud ka sa usa ka karang binuhat ate. The real meaning of love is deep. Grabe, lalum.
0: Okay, sige daw, paminaw
2: ta na. Active choice to care for respect. Respeto.
1: Ikatawan, gaanan ka po.
2: And support. Sa ato pa, kinanglan supportaran yun na inimbo kay Buros ta.
1: Wow, ha?
0: Ansap to?
2: And support. Supportaran. Pastilan. Bisa na inimbo igugmata kay bisag dili ato, ha? Ada na itong supportaran. Kanang magulagan, taba? Mao gud ako gibati po
0: na. More true love.
2: Mao gud ako gibati
0: ni sini. More true love.
2: Kadang bisag kuha na kay tunay gugma, sige na lang. Pero di kinito na ma-question kay gugmaan lagi ta. And growth of another person without expecting anything of return. Kinahanglan ihatag na to ang tanan nga dili ta maghuna-una.
0: Wala man ay magibasa.
2: Kuan man gud ate? Base mo guna sa research.
0: The real meaning of love is a deep, active choice to care for.
2: Oh. Kadang kinasing-kasing nga imong kuan yun siya, gipili.
0: Respect and support
2: Respeto.
0: The well-being
2: Supporta.
0: Of another person.
2: Supporta!
0: Without expecting anything in return.
2: Nga dili ka mga yagsukli magi kung unsa man galing. Kung nagugmaan ka, bahalang makasala na.
0: Grabe ko na yung kudigo ba? Yan ang ginigi.
1: Grabe yung mga research.
0: Gigamitan niya yung EI ba? Naman EI ay binisaya.
2: Dili, ate, ang Library of Questionable Studies, mangod ate. Kadang... Nagoy board.
0: Nagoy.
2: Gay studio gid ka kanang mga saktong tambag ba.
1: Pwede man abisayon daw kab.
2: Dili gusto ko English kaya gusto ko makuha mo binisaya.
1: Makasabot mo na nagbisaya ang AI.
2: Mo na nga Ryan. Kasabuti ko sa imong kagubaan ka. Kay kung kanang dili mong good ni mo na supako ni mo imong kasing-kasing, ikaw ragya po na masakitan.
0: Hamakin ang lahat.
2: Kanang naamagin ka sa kahimta nga luoy kayo ka kung dili kami nyoan ni Mimi, idut tutay mong ginawa nga binyuan kay Mimi ang iwa si Mimi.
1: So kaya lugar ni mong kap nga musalo anang bataa nga dili dili imuha nya. Klaro kaayo nga giluiban ka.
2: So abi nimo di Gino ba kami nga mga lalaki. Char. Wala migaw na una kin say aman anang
1: sa
2: kung mahigugma mahigug mahigugma gid mi. Kay inga na mi mahigugma dili migaw na una kung say imong pass. Sa gihapon kini si Kuya Kat mo ingon dili ko gwapo dili pod ko pangit pero isa lang ko man siguro Mimi.
1: Mapagmahal
2: ko.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalang ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Narisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
7: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
8: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gyud ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy so Dios nawala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare kay para sa ako epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Dagos salamat ganimo DJ Nova. Thank you Cap June. And thank you, Ryan. Sa imo pabdangat, imo suwatang pa ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Well, ako, kung ako'y mabatanon, pari ako kang DJ Nova nga dili ko kay dili man ka ma-rape ang usa ka babae kung anya tagig opportunity nga ma-rape siya. But again, depende sa sitwasyon. Kaya sitwasyon magod ni Mimi, lahi ni. Ryan, so sama-sama sa gingon ni Cap, magdepende nga na kanimo. Kung ang imong dakong gugma nga to kang Mimi, mapatigbabaw, well, naka na kanimo. Nabisan sa nahitabo kang Mimi, andam ni mo siyang dawaton, naka na kanimo. Tawag kay again, kung tinuog kang nahigugma, andam, dawaton, bisan, o yaga-yagaan ni mong pagkatao. Kaya mo sugot kang sa dili, sa mga nasayon sa iyong sitwasyon, muyamid yun, yun ang pakasla ni mo. Pero again, wala'y maka-question kung alang ka ni mo, mapatigbabaw gid imong gugma nga to kang mimi. Wala'y maka-question ni anak. Kaya ikaw ang mas nasayon sa imong kaugalingon. Pero kung doon kay pagduha-duha na ikaw ka sa ginikanan, ayaw pa pakasal. Tungkol kay ikaw ang makig-uban kang mimi o dili yang ginikanan. Gihangyo ka sa ginikanan para maluwas ang ilang dungog. Office alang ka na kung unfair para kanimo, dili patas para kanimo. Tungod kay ikaw ang nabinuangan, matawag tamang yung nabinuangan. O niya ikaw ang pasalon sa ilang anak. Again, naa kanimo ang pag-decide. Kung tinuod nga nahigugma ka, dawato nimo ang tanan, nara ka na kanimo. Apana kanimo ang katungod sa pagbalibad. Magdepende sa imong sitwasyon ug pagbati, Ryan. Daga salamat sa imo babadangat imo suwat nang paning aton tulumanon. Manghinaot ko nga na hayagan ka sa pagkaroon. Pero stand by karon taod-taod. Alas to Health Education Program with Dr. Jan Paul De Asis. Musunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, muna salamat. Bye-bye. I love you all.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
11: Nang akong gibati gud nang usahay ang akong bibi mo saka di ko gusto nga maghinsin ko kay mga para sa iblog nga gapaliton sa butika kay madlok lagi ko so po paminaw aning sa sincerely at si Arlene dagan magkayo og mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila so akong gi prayer na herbal capsule o UAID akong gitari so muna kini ang gininsin o dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada so si Dina Adriano set agayo ko diri sa Purok do yes poblasyon tibawi Bukidnon.
10: Kini si Doc Jan Paul De Asis for healthy happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
12: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, daghan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
10: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
13: About po sa Cervicare, may disminuryahon po kayo. Pag mainom ko na, kusog din siya, din naman ko'y kuhan sa una ka nang nakuhan, magkusaon na sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, muna akong itake for one way, kaluoy sa Ginoo, pagpotro na ako gato sa hospital, nawala na dahil akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
10: Kini si Doc Jan Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Siyempre, alas sa itong health education program ning Adlang Huwebes. Kau ba na to? Siyempre, Dr. Jan Paul de Asis. Dr. Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome again sa ito ang non-health education program.
0: Ayan. Ug alang sa inyong mapangutan na text atong 0917-159-5812. Usman na ko, 0917-159-5812. Atiar ang Doc Jan, taas kog cholesterol. Unsa bay ang ang buhaton?
1: Okay mga kanans, cholesterol. Pag-isgutan nato yung mga cholesterol mga kanans, kadalasan nga to ang common bitawan, dili na ta mukawad og mga fatty foods, mga oily, kay tungod lagi og cholesterol. Pero base sa mga bagong bitaw na yung mga study mga kanans, usa di ay na mas maka-trigger na bisan dili kayo ta mukaon og mga fatty foods.

0: Iya, ang una yung ginagamit mga kanans is carbohydrates. Ang carbohydrates, gina-convert niya into sugar para main na to energy sa ato ang panglawas. Pero after that mga kanans, ang sunod ayon niya na ginagamit na pang-energy sa ato ang panglawas, yung inatawag nato na mga bad cholesterol or yung LDL. Or common na ito nahibawaan na kining mga cholesterol sa sulod sa ato ang panglawas mga kanans, mao ka na siya ang ginatunaw dayon niya. So when the time na niubos na ang ato ang sugar, so meaning to say, mao to ang iyahang tunawon. Karon, ang kining cholesterol sa atong lawas namang gitay normal na level ana diya.
1: Okay.
0: Nagitay everyday na cholesterol. Kumbaga mo ginato ang reserve permanente mga kanans ba? So when that time na kung permanente taas kita og mga sugar intake, ang ato ang cholesterol na matag adlaw dili nato maghamit. So may tabo nagkakaroon ng accumulation. Nagadugang siya everyday. Nagadugang. Kay tungod dili nimo siya magamit everyday ang imuhang cholesterol. Kay too much sugar man ang imuhang intake, tagan man kag carbohydrates na ginakaon everyday. So ang sugar, ang cholesterol nimo balikon ko, dili nimo siya ma-utilize para mahimong enerhiya.
1: Okay.
0: Muna siya, maningalan na lang ka pag-abot sa imong laboratory, Dok, wala na ko ni kaon og mga fatty foods, pero still taas ang ako ang cholesterol. Kay tungod ang imuhang sugar, ang imuhang carbohydrates, wala ka nag-limit. To lower down sa imuhang cholesterol, mga kanans, kinahanglan, ilimit ni mo yung sugar intake. Ilimit ni mo yung carbohydrates intake ni mo, mga kanans. Kaya nga naman, kung less ang imuhang carbohydrates, unsa pa ang gamiton sa imong lawas for energy, ang next niyang buhaton, cholesterol. I-burn niya ang imong cholesterol para mahimo ni mong energy. So meaning to say, na-utilize ni mo. When the time ma-utilize ni mo yung cholesterol ni mo, dili siya mo accumulate sa imuhang dugo. So muna siya, no, ang isa sa mga wala nato na bantayan na isa di ay siya sa hinungdan nga no, still taas pagyapon ang ato ang cholesterol. So balikon ko, minimize or reduce ninyo ang inyohang carbohydrates intakes or yung mga sugary na mga pagkaon mga kanans. And of course, exercise. Then isa sa mga importante po mga kanans, no?
1: Importante exercise kada buntag, no?
0: Yun yung pa-improve ang ato ang fats metabolism. Kay diri mangod na tumabantayan talaga sa lalo na katong mga nag-edad bitaw, mga nag 35 na, nag 40, nag 50, muingon sila, ay ginagmay ra magani akong gikaon pero paspas na kay kuno nambok. Kay take note mga kanans, yung fats metabolism sa imong panglawas nihinay na siya. Muna sila nagawonder sila na bisan ginagmay lang ilang ginakaon, dali sila manambok mga kanans. Kay ilang fats metabolism sa ilang panglawas nihina na siya. Kumpara ka itong mga teenager bitaw, nabisan daghan kayo sila gikaon, diligid sila manambo kay tungod paspas pa ang ilahang fats metabolism sa ilang panglawas. So kumpara sa mga nag 35, mga 40, 50s, inay na kayo ang ilahang metabolism. Muna siya na dali ragyod maka-accumulate sa pagtaas sa ilahang cholesterol, sa ilang sugar, or sa ilang triglycerides. So kinahanglan na to, i-increase, i-improve yung fats metabolism sa inyong panglawas. So dako kayo ikatabang kanimo, no, para sa imong mga pasyente na naay problema sa cholesterol. Take non-serba capsule, 1 capsule, 3 times a day, human kaon ang pag-inom.
1: Okay.
0: Then of course, exercise every morning kay para ma-utilize nato yung kumbaga yung cholesterol nato para ma-activate po nato na kumbaga ano siya ba, ang pag paubos sa ato ang cholesterol, dili lamang siya masolusyonan sa pag-inom-inom sa mga tambal. Kinahanglan, holistic approach.
1: Okay.
0: Religiously, gainom ka sa imuang tambal. Religiously, nagka-follow ka sa pagiging disiplinado sa imuang panglawas in terms na nag-exercise ka every morning. And of course, sa imuang pagkaon mga kanats.
1: Ayan. Okay, wala man tayong oras. Hangtod na lamang og bapuhon sa mga taknyang sa mga istasyon.
2: And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS og UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Na sayod man kita, ang NANS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingunta nga, okay ang atong panglawas.
1: Ah.
0: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang atong

0: ang non-serva capsule kay
1: yes.
0: para mas makahatag pud siya og dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kay halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Dok.
0: Na murag dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan man kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa atong lawas.
1: Okay.
0: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang non-serva capsule. Karon ang non-serva capsule, gitawag nato na Nance Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin, mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
1: Yes.
0: Kaya ba naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na, mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
1: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis, mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
0: pamat,
1: anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, attorney. Then of course, mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw, labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka magkasakit, usa sa mga solusyon, mga kanans, kay para makahatag og dakong proteksyon, walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa,
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day, mga kanans.
1: Ayan. O syempre, ato remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, update nga pangisip ang atong gikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag gini siya og kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
0: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo ang naabas siya ay benefits ato ang panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo, mga kanans.
1: Okay.
0: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, Nance Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon, mga
1: kanans. And syempre ang atong Nance Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, Atarlin, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang maupod kini akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayaw gadiyahang sambul-sambul o upside na gadiyahan pang lantaw o epektibo gadiyahan nga produkto. Jeneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
2: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Time Check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.

0: DTX 500.
1: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
2: At sa Panginoon.
1: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
6: para sa Seth Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash alley na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiscovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
11: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
11: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
16: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
17: Let's go, Lola!
16: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
18: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Unilab yan.
20: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod nato og suga. Wa pay hassle, nakasave pa ko.
21: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission. Whoa!

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Dako namo pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
2: Nagsaulog sa ikas-32 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: What's your favorite Cebuana? Karen Sita, taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
2: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mari. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na dyan na nila, Mari.
2: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
4: ACE Medical Center Bohol.
3: Kasaligan mo.
5: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
6: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadunggan na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
7: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
8: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
9: Ang istasyon sa katawhan.
10: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
11: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
12: Aniana ang makalingaw na programa.
13: Ang mo ingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ani ana ang founder sa mga kurimaw.

I gana, com us toc, Mario, pac, per mi no, que anem jo en canal. El que no sap de les programes, corim al balon de gruix. Ah, com us toc? Va, gana, o tant, tant, gana, a mossa, que condició? O que da, sí, mai gana, les panlauas, caro, adlaua. Adlau, caro, webis, mai, September 10, 2026. Atong tigmo, may gala, sarado na 1K. Ah, sarado, 1,000 na. Giduso, away purul, napikas ang flood control. Ah, giduso, ang way purul, napikas ang flood control. Atong unang ligaw-lingaw, ah, 7. Ayan, 7 na. Aga, pabota sabda yun ang duha. Para makompleto, pabuta ang nasadyod magkamuhan. Oh, magsugod na tayo. Dito ang pagpanaguman.

0: आगे बहुत बहुत हो आया तो एक लाज रिश्तो आगा पनगबान लोग आगोंग आगोंग तुबाग अनांग इमोंग तिगमो ang tubag anak long kay Yahweh. Oh, giduot nga to skandado na pikas ang flood control. Yan. Aga balong ang akong tubag. Okay, diyan ang tubag na ko long kay. Nagbunot og lubi. Pinaagig sundang orgona pagkahuman, gibuhag o gipikas ang bagong sa lubi. Gituklod ang walay purong na pikas ang flood control gikan ni Eric si Katuna Street Cebu. Computer. Kumusta man ni Eric? Aga balang. Tubaga tigmo kitang naglakaw si Nido Bacos. Di sa Sigra Buanoy kadaadlaw maminaw sa mong programa. Panghatag niya. Pinaskuhan nung ha? Gusto kag bag? Iko bag? Iko bag? Lalo, ang tubag si Muting Mugay Lubi nagibuak na ay naibuwa o nido sa Sigra Buanoy. Ayan. Og balong ang tubag kay nagbuling nido boy gapon. nagduwag buling. Dayon na lang tumag kay Arinola sa babay balay tini. Nido nang Sigra Buanoy. Dayon pagyod lang tumag na kuha na kay Kanyutos Ligid. O, gikan daw kang tutos mabinay. Kumusta mang mabinay to? O, balaw akong tumag kay nagkaog Salbaro. Nido boy. Salbaro litawag ang nabitong. Oh, kana bitaw lapad bitaw nga kagumkom. Oh, kay to ko nakinom doon sa Siargao ana. Silbaro. Ang nang tubag kay sundang ha. Gisakob dito ng Balamban. Kumusta man di alito? Sa may Balamban. Tubag kay. Agalamay nas buhol gipikas gipalaman sa pan. Oh, dumagos. Ako ba'y ginanlan ako lipong ka? ginanlan ako ang agalaman. Lan ako? Aga balong tubag tigmo kay nangani nagmunggos ni Duboy ng Sigra Buanoy. Ayan. Aga di abriod balong tubag imong tigmo kay Bansuhan. Uh-huh. Computer. Wap aga po nangalawat. Okay. Nido boy, Buanoy. Lalo tubag kay. Ayaw na nido boy, gilami. Ayaw na nido boy, gilami na. Lang babay. Babay ng lipstick. Mm-hmm. Nangabot sngipon. Lahag tubag kay Watusi. Oo, ni Duboy Buanoy. Ya pagyod. Ang tubag na kulong sa imong tigmo. Babaeng ng anak. Litos Balamban. Aga di pagyod. Giduot ang doorknob. Napikas ornably ang pultahan. Oo, gikan daw kang Johnny Boy. Buhoy. Kumusta mataga buhoy? Aga lang tubag kay pisot daw huwag mapikas ikan sa sikiyor. Kumusta mga taga sikiyor lang ang tubag kay nagbisiklita lahat pag yung tubag ang tubag nagguna computer wap agyod yapon dayon ang akong tubag lang. Nag-abli ng bintana ang iklos si Nido Bacos ng Buanoy, Piotr. Nagtubag kay Botones, lito ng Balamban. Agadi apagyod, sipan along, gikan daw kan Judy Ann ng Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Mayong pagpaminaw. Dirita may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw kang lablab may gala si Kihor. Kinis ba lang ang nagukasukas? Giduol ni Henry ng polis. Ah, dagpunta ka.
1: Nga naman sir, alas may sala na kung ano imamang dagpan.
0: Gawas nga bawal ang magukasukas. Dagpunta ka kay... Sagad na ba magukasukas kawatan?
1: Ah, binuang manayin mo sir.
0: Ay, binuang.
1: Binuang manayin mo. Sultian na ka ang saktong kawatan gabarong.
0: O si gabarong?
1: Oh, ang saktong kawatan katuma gabarong. Malita-malita gani gikawat nila. Ang gahukas dili puntiali kawatan.
0: Oh, ang dagpag itong gapang barong. Bantura ka nga preso itong gabarong. Ah, barong ba? Preso itong mga gabarong ba? Kasugot mo na mga gabarong akawatan mo. Dili itong gaukas-ukas. Ang tubag nung kagitulod ang zipper agoy o gitulod ko ng zipper computer aga akong tubag nung anang imuhang tingo bag giablihan ng zipper gikan ni Mario Asingua Bliss Lapas Bugo City Cebu. Kumusta mga taga Bugo? Oh, diyan sa may Bliss Lapas. Dayon nyo ang tubag kay Giduso. Kung sa may Giduso ba? Oh, Giduso na kay suyo po na ka. Lang akong tubag minungag nga saging giduot ang unod. Napikas ang panit Bador ng Karkar Cebu. Oh, kumusta diyan ka Bador? Nang karkar, Jesus sa mabinay nilo. Sa may ato ni mo, Jesus. Adyo, ibuwag imong has, imong address o imong tumag. Lang tao nagbunot o gnabi, paghuman gibuwag ka. Buhagay ang tubig, computer. Wap, aga mo. Dayon, lang sayop, lungsod sa talingting Enrique Villanueva. Sayop ang naghatag nimo sa tinuod nga lang sa lungsod ng talingti Enrique Villanueva. O sa mga tinuod gidi ay. O sige tinuod na lang. O basta kaya ako ani gusto lang kumasayod. Lang akong tubag. Nag-open og puspuro. Gikan daw ka. Loading sa buhol. Kumusta mga taga Bohol? Mayong pagpaminaw ninyong tanan. Og balong. Ang tubag sa imong tigmo kay push button switch. Gikan daw kang pipi sa buhol. Kumusta ang buhol pipi? Og ang akong tubag lang. Lag sa pusil. Kay inig doot ni mo, i-unlock, inig boto, pikas yo. Pusgay period. Pusgay period. Aga akong tubag. Lang sa imong tigmo, nagbuak og butong. O, gikan daw kang salis Dumagite. Kumusta mang Dumagite sali? Aga balong. Ang akong tubag. Ba na lang? Computer! Wah, pagkit gihapon ba eh? Wah, pagkihapon na ka. Asak to ang tumag. Ang akong tumag. Long genus eh. Gikan daw kang Bambam. Sikihur. Kumusta mga taga Sikihur? Mayong pag... Paminaw tanan, di apiod,
1: Long irrigation na. O, Toto, kumusta Tanhay? Kumusta man, mga taga Tanhay? Akong tubag ba nun? Ligid? Gipikas gihibong tadyaw. Gikan daw kang rulan, dumagit. Kumusta mga taga dumagit eh? Kumusta og mayong pagpaminawa? Long sipper na. Juan daw may gala Cebu. Uwap aga po. Aga balong tubag anak ay bingka. Unsam na bingkang pinalike. Bingkang pinalike. Aga nag-add-add og bani sa gilong. Gikan daw kang kura, buhol. Kumusta man mga taga-buhol? Badyong pagmina ninyo. O gunting na balon, say-say, asamay, tuburan. Kumusta say ang tuburan? Nagtubod-tubod pa ang tuburan. Kawayan lang, gipikas, sandi sa buhol. Wa ay pag-iapon. Pag-iapon ba? Aga akong tumagong lumi computer. Wa ay pag-iapon. Mga kurino. Aga lang tumag kay payas na. Payas na. Computer. Wa pag-iapon. Dayon ang tubag daw ana imong tigmo. Ang tubag ana kay. Okay, tubag daw sa imong tigmo mani. Giablihan. Computer. Mani ko nang giablihan. Buksan mo at papasukin ko na. May chocolating na lang. Lang tubag, anay mong tigmo kay durian. Anet daw may galas buhol. Kumusta mga taga buhol? Dito may galas, lain pa ang pasiyaw. Kikan daw kang asitos buhol. Katos balong ay sudyante ni Ma'am Tikla.
2: Kanang Ma'am Tikla, unsa man lang, natingala gid kay ko Ma'am ay.
3: Unsa?
2: Natingala kayo ko.
3: Oy, unsa may katingad ani mo pod?
2: Nganong akong grade sa science 75 ra.
3: Mao ba? Be, tanaw na ko dari sa record be. Uy, bito no? Natingala po ko lang.
2: Nganong 75 ra Ma'am?
3: Dili, ngano 75 sa imong card o niya dari sa record 73 ra.
2: Tinga, pagalong. Ha? Tinga, tinga, baga.
3: Pariyara na ito. Okay, class. Sa tanan ninyo, dere si Balong Ray nakakuha 59. Out of 60. Mugiro kay Balong. The rest, ang tanan, nakakuha 60. Si Balong Ray, 59. Nambog pa. Nanginambog pa ang kurimaw. Lang akong ang tubag anang imuhang tigmo kay ayan ang tubag anang kay unod sa mali. Okay, unod ko nun sa mali. Lang akong tubag kay puso saging. Ayan. Computer. Wa pagyapon. Aga. Lang lang sa siya. Nag

0: Yok dur.
1: Vap agit yapın bay. Ama kurin. Vap agit yapın. Agalong. Akong tumag. Anang imuhang ating mo. Mais. Nagpakpak og mais. Anong pakpaka mo ng mais? Daog winner. Og tumag lang. Sa imo ang tigmo kay tubig na lang. Giyagian og jitski. Piyotor. Wapagya po. Okay, kaduang lang ang linga, may gala. Zero. Ah, zero ato ikaduhang lingaw-lingaw. Og, pabuto na yung usap para magkumpleto, ha? Magkurima, ha? Og, balong akong atubag, ano, itigmo ni mo kay sampot na lang. Ay, nag-apila. Ah, ang sampot. Akong tubag daw, nagsugbag bangos. Giyabrihan ang atiyan gisudlag lamas. Gikan daw kang Sunny Boy. Buhoy. Kumusta mga taga-boy? Dayon, akong tumaglong anang tigmo nimo kay mara. Ang tubag ana balong kay kalamay mga Piotr. Waay pagapon mga kurimaw. Oga tumaglong kami niyoon. Japan button switch idna sa buhol computer wapagid niya po ha wapagya po mga gurmaw dayon balong ang ako ang tubag anang imong tigmo ba na lang og dila ni pagyod tao nagturtol tao ko na nagturtol Maris Sikior. Kumusta mga taga Sikior? Dayon lang akong tumag kay nagsisaryan gikan daw kang ide sa buhol. Kumusta mga taga buhol? Og akong tumag balong sa imuhang tigmo. Ayan tubag sa imong tigmo balong kay onsa ni nag-able og bungas marang computer computer. Waay pag-iapon. Dayon. Asa na eh. Long release na. Punyong ko na may galas na pula po. Isa na yung punyong kato yung Balmer. Si Linonies. Aga akong tuwag. Long anong tigmo ni mo kay. Onsa na eh. Nagpakpakyapog maes. Computer. Wapagid nga hapon. Okay, dito may gala. Slide pang pasiyaw. Gikan daw kang aruksan may gala sa bugok. Okay, balong. Ma'am, kinsa may nasa piso? Jose Rizal, ma'am. Okay, very good. Kung ang nasa piso si Jose Rizal, ang naa sa 5, kinsa man?
2: 5, ma'am?
1: Oo. Kuan, ma'am? Jose Rizal gyapon, pero 5 ka buok.

5 mangkah. Lima kau sirisa. Okay, patuloy po tayo mga kaibigan. Tagawag ha. Ang panayon tumigal na sa tuang pag-panaguman. Long ang akong tubag. Anang imuhang tigmo kay nag-utan og string beans. Ah, magka-tritis mo na ba?

Lawag ang ako ang tubag, anang imuhang tigmo. Ayan, ang tubag anak ay lipstick. Okay, inigtuklod nimo sa lipstick mo gawas. Munga nga man ang baba, ang lips mo'y blood control. Kay mang lipstick ma. Ako ang tubag lang payong. Ituklod nimo ang push button. Mabuka ang payong. Na flood control. Computer. Agong tubag lang. Ang tubag anak ay naglitson og baboy. Computer. Wa pagit gabo. Narito may gala sa ito ang nasayod ba kamo? Nasayod ba mo mga silingan ang animal nga ga-represent sa courage? Animal ko na may gala nga ga-represent sa courage, mao kuno ang lion.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos, hantud garon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule UAID o kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, anak lang siya kagamay, anak lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingamay na po dyan. Anak na po dyan ko. Thank you, Lord, sa nansiba nga gigamot mo ako mga sakit. Mapasalamat yung ako.
2: Po si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuts.
3: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Isa ko sa Nance User, nagamit ko Nance Coffee. Isa ko ang asawa, nga say, isa ko yun sa mga ubang gamping. Iha, Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape, kaya kanadyo ang Nance Coffee ang mga gamiton. Christmas ninyo, dress sa kapangin, libungan o kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas o sa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.
6: Okay, balik tayo sa ligaan. Diri sa tuwang pagpagpagpag. Ang tubag na kuhanag ay gidot ang wipe room. Napikas ang flood control. Ang tubag lang kay Ponsan eh. Pusil na lang. Aga di abiyod. Lang ang ako ang tubag. Anang imuhang tigmo. Kay parachute. Okay, inig. Iduot ni mo ang waipuro. Mubukhad ang parachute na control. Wai pagyapon. Aga long tubag na ko anang imuhang digmo ayan. Ang tubag anang imuhang digmo balong kay oh ano ayom nga.

0: Layo ni katrabaho si Henry iyang asawa iyang bana may gala. Tagsara mo uli. O niya iyang balo nga na sigsakit-sakit. Ah, masakit doon kayo. Pag uli niya, ah, balong. Intay. Di anas tatay mo. Ganun sige magagsakit-sakit.
1: Ang matlagitay.
0: O, di ulagin si tatay mo kay para patugahan ka si mong gusto.
1: Ah, kanatay.
0: Sa may imong gusto di ay?
1: Ismaring huya lang si nanay tay.
0: Maulaging kasakit kay magbinastos lagi na yun. Tubag de stikla. Mauna. Di man patugahan, di magsakit-sakit kay ng bata.
1: Mauna. Maulagi.
0: Di man patugahan ang bata, di magsakit-sakit yun. Matay bilis meringhoy no? Katapos lang ibili may galas ko rin mau zero. Adya mo. Watay oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Og mga sapuhon sa mga oras og sa mga istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: May hapon inyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang obos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orcolio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon na. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayunan, tawag lang sa cell numbers 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, design for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o may hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o may hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol. Congressman Babayap, daghan kayong salamat. May hapon usab o daghan salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Gramonito Batuon di sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan sila ligis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po na sila mga yawe bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, ugma po na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining aubos ninyong alagad sa kahinan si Miss Glee Orcolio. Salamat o maing hapon.
1: DJX 500
2: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko, unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500.
2: Sinukan na ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
5: Senior citizen baka ug adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol herbal supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa

0: palaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
8: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
8: Pag Enervon Z+ na!
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
9: All new, best ever, Enervon. Enervon Z+.
10: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
11: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first ang gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo migdala, naman sa kong team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, ngamun ako gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagmuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot yung akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamake-up. Tinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
12: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together. Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Pen for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
13: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang bul-anon.
14: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
15: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
16: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Igala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong tulumanon na takna sa sangguniang panalawigan SP Bohol in the Action. Karong adlaw, mga kaigsunan, nga Webes Pizza G sa buwan sa Setyembre 2026. Mag-uban-uban usab kita sulod sa usa ka oras nga programa maghisgot sa labing uwahing mga panghitabo sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Ilabi na sa mga gimbuhaton, mga trabaho sa ato ang mga board member sa atong probinsya sa Bohol. Ang sangguniang panalawigan gipanguluhan sa atong Vice Gobernador Nick Besas uban sa ato ang mga board member sa 1st District, board member Nanay Lucille Agunay, board member Mutya Tirol, board member Benji Arcamo. Sa 2nd District, board member Jessel Ray Omentado Villamor, board member Fernando Iping Isabilla o board member Tomas Abapo Jr. sa ato ang mga bukal usab sa 3rd District. Gipanguluhan sa naginusarang babay senior board member Tita Baha, board member DJ Balite, board member Greg Hala o board member Nathaniel Bindod. Sa tulo ka mga ex officio member, sila si board member Romulo Sipidosa, ang ato ang presidente sa Liga ng mga Barangay, board member Joanna Cabalitinita, presidente sa Philippine Councilors League, o board member Lawrence Xavier Angla, presidente sa Sangguniang Kabataan sa probinsya sa Bohol. Sa ato ang maabtikon o kugihan nga SP Secretary Sir Bonnie Quirog o sa tanang mga staff diha sa SP Secretary, SP Secretariat, sa tanang mga staff o magbubuhat, mga kawaning empleyado sa Vice Governor's Office o maingon man sa mga buhatan sa itong mga bukal. Welcome pag-usab no, sa itong programa takna sa sangguniang panlalawigan SP Bohol in the Action, mga kaigsunan. Update gikan sa buhatan ni Vice Governor Nick Besas, mga higala, karong adlaw o sa mga nanglabay nga mga adlaw. Karong adlaw, giabi-abi ni Vice Governor Nick Besas sa ngalan ni Gobernador Aris Omentado, gipanguluhan niya ang usa ka dinalian nga koordinasyon o emergency meeting tali sa kagamhanang ng probinsyal o mga personnel gikan sa Buhiko 1, Buhiko 2 o Bohol Light Company uban ang uban pang mga ehensya sa sektor sa enerhiya sama sa Department of Energy. Gutuki sa mong tigom ang dinalian nga solusyon, contingency measures o preventive actions kabahin sa nasinating kanunayng rotational brownout sa mga sa dini sa probinsya sa Bohol, no? Og tungod sa kagawangon sa supply sa kuryente sa grid, kauban ang mga distribution utilities nga gipangitaan na kini karon og paspas nga pamaagi aron maminusan ang kahasol sa matag pamilyang bulanon og makabalik sa normal ang supply sa kuryente. Apan gipasabot usab sa maong tigom sa Department of Energy Field Office nga posibleng aduna pay mahitabo nga magpadayon pa no ang rotational brownout, mga higala, no? Diin matod sa DOA Visayas Field Office, hinungdan sa power deficiency ang pagka-down sa pipila ka mga daggo nga mga power plants sa Cebu o Iloilo, lakip ang pagkawala sa Mindanao HVDC import. Tungod niini, posible gihapon ang rotational manual load dropping sa pipila ka bahin sa Bohol aron na mapadayon ang stability sa grid o malikaya ng mas grabing sitwasyon sama sa total grid blackout. Gilauman sa DOE nga makabalik sa operasyon ang pipila sa mga power plants sa katapusang Setyembre hangtod sa unang bahin sa Oktubre. Ipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas ang emergency meeting alang sa provincial government diin mitambong usab ang mga representante. Nanawagan si Gobernador Aris Omentado usab sa tanang bulanon nga magpabiling alerto sa posibleng rotational brownouts ug sabton ang maong lakang mahimong gikinahanglang aron nga Malikayan ang mas grabing epekto sa power outage, mga higala. So, money ang update, mga higala, gikan sa buhatan ni Vice Governor Nick Besas. Kining problema sa kuryente, mga higala, supply sa kuryente, kakuwangon sa supply sa kuryente, dili rani dinhi sa tongga probinsya sa Bohol na sinati, mga kaigsunan, kundili sa tibuok Visayas, apil sa pipila ka dapit dito sa Mindanao, mga higala, no? Ingon ana na sinati nato ang kakuwang basta dili ka meet sa demand ang supply, no? Tungod kay taas og demand karong panahon na, mga higalang ting init, sa ato nang gibalik-balik og istorya nga gumikan sa grabing kainit sa panahon, tanang mga balay magandar ang mga cooling appliances, electric fan, aircon ug uban pa, no? Aron nga maibsan ang kainiton, kaigangon nga gibati sa atong mga katawhan ning naglagiting kainit sa panahon. Salamat gani ta nga karong adlaw, medyo dili kayo init, no? Dunay ubang mga lugar nga giuwan dito sa tuag ganiha sa lungsod sa Cortes, may action og uwan. Pero tama na sa taligsik, ha? Pila ra ka segundo po ito atong iap-ihap. Wa ra magkaabot og 5 minutes na wa pod. Dito sa ubay, doon ay mga nagpost sa social media nga nag-uwan dito. So, mayo, no? Nga nakauwan. Mga isolated rain showers, mga higala, ang nasinati nato karon. So, ingon ana, samtang masinati nato ang epekto sa El Nino, mga higala, ha? Ang grabing kainit sa panahon, magpadayo ning shortage sa kuryente. Ha? Kay kining atong mga power plants, dili paigo sa supply nga gikinahanglan sa tibuok Visayas, sanglit dili man tanang probinsya, mga higala, sa Kabisayan, nga adunay power plants. Gawas unta o usa ka probinsya, adunay power plants. Kay mura og mo equal rapod sa demand, pero saon man nga jamo man wa may dagkong planta, sama din sa tong probinsya sa Bohol, do na tay mga power plants pero pila rapod ka megawatts, no? Dili paigo gyud sa tibuok probinsya sa Bohol kon ibutang nato nga direktang maka kining ni ang direkta maka supply, no, ang mga power plants ngadto sa mga konsumidor, pinaagi sa mga distribution utilities, which is wa na mahitabo, sanglit doon na may regulation, mga higala, doon na may laing pamaagi, no, ang sistema ng kinahanglan o power plants, gikinahanglan pang ibaligya nga dito sa merkado aron nga ang mga Dios maoy mo kontrata o mo palit na ninyo maong klase sa kining ni ang power, mga higala, no? So ingon ana ang gamay natong nahibaw-an, mga kaisunan. So hangtod nga wa pay mga kasaligan nga planta, nagsalig patas mga daggo nga mga planta diha sa Leyte, geothermal coal power plant diha sa Cebu, pipilara pod ka buok na, ha, mura og duha ka buok ka power plant niya dito sa uguban pang mga dapit o ubang mga probinsya nga dunay plantas kuryente, mga higala, nga daggo gyud nga makasupply gyud pila ka megawatts, hangtod nga di madugangan unya gasigig saka ang demand, ilabi na sa atong giingon lagi nga karong panahon nating init, mosakang demand kay halos tanang cooling system pa andaron 24 hours gani ng uban, mga higala, bahala nag dagkog bayran basta ma-satisfied lang sa kining ni ang pagpanginhanglan, no? Nga di mag-anto sa kaigang kainit sa panahon, mga higala. Sa laing bahin sa update gikan sa tong buhatan ni Vice Governor Nick Besas, pangulawha gisaksihan usab niya ang pag-abli sa Cine Bohol Film Festival dito sa Pandati Garden and Suites sa Tagbilaran City. Gikalipay ni Vice Governor Nick Besas nga nakasaksi sa panagtigom sa mga creative leaders, artists, o mga batanong bulanon nga nakikiusa sa dungan sa pagsaulog sa Philippine Creative Industries Month. Kining kalihukan na pagkita nga ang Bohol dili lang abunda sa natural nga katahom o turismo, kundi li adunahan usab kaayo sa kultura, kabilin, o mga mabulukong istorya sa takus, ipasigarbo sa tibuok kalibutan. Kauban ni Vice Governor Nick Besa, si Gobernador Aris Omintado, gipasalig ang mga kabatanunan nga magkalaom sa kagamhanang probinsyal nga padayong magbugna og mga programa o kahigayunan aron suportaan ang creative sector. Dugang pa ni Vice Governor Nick Besas, palapdan usab ang tabang alang sa mga lokal nga mga talento aron mas mulabaw pa sila og mailhan dili lang dinhi sa nasod kundili sa tibuok lalawigan sa Bohol. Gipaabot usab ni Vice Governor Nick Besas ang pagpanimbaya og malipayong pagsaulog sa kapistahan sa lungsod sa Dimyao pinaagi sa ilang patron San Nicolas de la de Tolentino sa lungsod sa Dimyao. Sa iyang mensahe, matod niya diha sa pagsaulog sa kapistahan ni San Nicolas de Tolentino, gipahinumduman ang kahinungdanong pagtinabangay, pagtuo, panighiusa aron padayong mulambo ang komunidad. Nanginaot usab ang Vice Gobernador nga magdala kinig kalinaw og dugang grasya sa matag pamilyang Dimyaonon. Sa laing abahin, dapit o giabi-abi ni Vice Governor Nick Besas kagahapong adlaw ang mga opisyales gikan sa Ilocos Sur. Diin may bisita sa buhatan sa Vice Governor sa o ni Gobernador Aris Mintado, sila si Ilocos Sur Attorney Pablito Sanidad Jr., board member sa Ilocos Sur og National Secretary General sa Provincial Board Members League of the Philippines PBMLP, uban sa ngamahan Attorney Pablito Sanidad Sr., kanhi Governor og Mayor sa Narvacan, Ilocos Sur, mga higala. So mana ang pipila ka mga update karong adlaw og sa mga milabayng adlaw sa atong Vice Governor Nick Besas, atong presiding officer sa sangguniang panlalawigan sa Bohol, mga kaigsuunan. Nagatusong oras, doon natay 12 minuto sa milabay sa alas 4 sa kahaponon. Atong balikan po daog gamay ang pipila usab ka mga detalye, mga higala, atol sa regular session sa sangguniang panlalawigan sa Bohol, no? Diin niyatong nakalabay nga session, pipila sa mga highlights, atong butyag dinhi ang pipila ka mga highlights sa mga regular nga session, Setyembre 8 nga gi-preside ni board member Dionisio Joseph Balite og floor leader si board member Benji Arcamo. Giaprobahan ang enhanced provincial ordinance risk reduction and management plan 2026-2031 and policy framework onya na authorize the memorandum of agreement between the provincial government of Bohol og ang Department of Environment and Natural Resources DNR para sa implementation sa public land titling and partnership with local government units. Laing abahin, giaprobahan usab ang accreditation sa Kanawa Farmers Association, Kaimbang Farmers Association for Values, Health and Livelihood og ang Bohol Sunshine Home Foundation Incorporated. Samtang gipasar usab sa unang pagbasa ang Bohol Integrated Emergency Medical Response Pre-Hospital Care Transport and Patient Handover Ordinance. Gipasar usab o kadto pinaagi ni board member Mutya Kismit Tirol. O niya gipasar usab sa first reading ang measures to strengthen and institutionalize support for barangay tanods. pinagi ni board member Nathaniel Binlod. Samtang gipasar usab sa first reading ang amendment sa Revenue Code, pinagi ni board member Benji Arcamo. Giaprobahan usab ang resolution requesting the procurement and installation of ambient air quality monitoring system and other resolutions enjoining all LGUs to disseminate advisories on proper use of N95 masks in current haze and air quality concern. Pinagi ni board member DJ Balite. Samtang gipahigayon usab ang committee report sa Committee on Education o Committee on Environment. Ang sangguniang panalawigan mihatag usab og posthumous recognition og expression of sympathy kalabot sa kamatayon sa kagawad sa lungsod sa Balilihan nga si the late Balilihan kagawad Jose Bernard Bernie Lansang. So mana maigala ang pipila ka mga highlights no atol sa regular nga sesyon niadtong adlaw nga Martes. Ning mga orasa maigala tong gipaabot nga ma-interview nato no tong sa mga sakop sa sangguniang panalawigan First District sa Bohol board member Mutya Tirol alang sa mga update sa iyang mga lakaw, update sa iyang mga gimbuhaton sa sangguniang panalawigan ilabi na ang pagpanday og mga balaod noon, resolusyon o pagtutok usab sa mga issues and concern dinhi sa atong probinsya sa Bohol mga higala. So atong paaboton nga makontak nato mga higala si board member Mutya Kismet Tirol mga kaigsoon. Na speakers linya ang atong kugihan nga board member sa unang distrito sa atong lalawigan sa Bohol board member Mutya Tirol. Good afternoon board member Mutya Tirol. Live ta sa atong programa sa sangguniang panalawigan SP Bohol in Action. Welcome pag-usab sa itong tulumanon.
1: Yes, may hapon.
0: Board member, imuunang mga pagpanimbaya no, sa itong mga naminaw, nagtanaw sa itong Facebook Live o nagpaminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radio, ilabi na itong mga suking tipiminaw din sa First District.
1: Yes, kumusta ang tanan? Atong kalipay nga maka-appeal tani ining programa sa atong SP pinaagi sa kining radio station o hinautunta nga ang tanan wala ra maapektuhi sa haze. Mm-hmm. Regards.
0: Okay. Board member arita sa mga presko nga mga balita no sa sangguniang panalawigan presko gumikan kay ni adto lang adlaw nga Martes no ni tindog ka sa atol sa privilege time privilege hour sa regular nga sesyon sa sangguniang panalawigan nagpadangat og mga mahinungdanon nga mga concern nga angayan usab hatagan og pagtagad unang una kadtong concern nimo kalabot sa lain na usab nga kamatayon sa usa ka bata gumikan kay napaakan og bitin dito sa lungsod sa Luon palihog pod pagpasabot sa to mga naminaw karon na board member.
1: Yes, salamat sa pagtimbaya bahini ana kay importante gyud kaayo nga mahibaw-an sa atong mga kaigsuonan kung unsa may atong paghatag og pagtagad ni ana. Ang number one atong kahingawa mao nga ang bata kung nadali pa siya basin og nahatagan pa to siya dayon og anti-venom. Mm. Maunga atong gipadala dito sa Committee on Health o uban pa nga committee sa atong Committee sa Public Accountability nga atong tukion kung tinuod mga nalangan aron atong mahatagan og solusyon. Mm. Apan nga akong sumpay nga isuti ni Ana Len maunga hinautunta nga dili tinuod ang istorya nganing hapit na putog albularyo.
0: Uy, pastila.
1: Kay kung muhapit gud og albularyo, musamot og kalangan.
0: Musamot kalangay, oh.
1: Mm. So, maunang ato yun na nginumduman nga simbako-simbako na ay mahibawaan na tong mapaakan og bitin labi na ning King Cobra kay grabe gyud ni siya kala. Diretso gyud nato dalhon sa tambalanan nga dunay gitawag og anti-venom. Nya ato pong gi we are glad to know ato mang gipangutan na ang atong PHO si Dr. MM Uy kung asa naman tong anti-venom nga gi-order sa probinsya. Padung na siya. Napasa na ang atong order dito sa RITM o nagpaabot na nga. Hindi man gani, maabot turong si Manaha. Maabot na gani siya sunod si Mana sa identified hospitals diri sa atong probinsya. Mga district hospitals, appeal na ang Luon Hospital.
0: Okay. So, regarding sa anti-venom board member nga paabot, maapudan gyuding na po ka mga district hospital na to o anti-venom?
1: Identified na siya len.
0: Ah, okay.
1: Ang Luon, Katigbian, Carmen, o Hagna.
0: So, ang target ani next week?
1: Hopefully, target na to. Atog yung paloapon nga maabot na gid siya kay matod pa ni Dr. Uy, nag-istorya mi kahapon, napasa naman ang order. Ready na tanang documents. Yeah. Ang RITM na lang nga makadeliver na sila.
0: So, balik ta sa imuhang privilege speech, concern kalabot sa laing kamatayon sa bata tungod kay napakan og banakon or bitin. Ang purpose nimo ani is para makit-an og asa gyud dapita ang kakuwangon og unsay dapat pang i-improve, board member.
1: Yes, yes sir, yes Alan. Kay ang isa sa atong nakita kinahang nang ligon nun, og dugang, og sumpayon ang atong gitawag og referral system. So atong gipropose ang integrated referral ordinance.
0: Okay.
1: Aron nga kung doon naman gani, usa ka hitabo nga kinahang lang dalhon sa tambalanan or health facility nga nagkinahanglan pa og mas taas-taas nga pag-atiman, diretso na siya, wa na siya ilang langan, kahibaw na ang muhapit og unsay buhaton, inigabot, unsay buhaton samtang nagdala, kahibaw na siya, asa siya dalhon, og anggi dalhan pod, kahibaw na pod og unsa ng kasuha, and hopefully, dili na malangan, kay karon daghan patag nakitaan nga mga layers ni ana. So ato nang tukion unsaon man siya pag-improve kay naa naman ang sistema. Nahanglan lang ginato siyang hanayon og dugang.
0: Sa kasamtangan unsa man di ay board member ang sistema ang gipahilo na ikaw pipila naman ka mga hospital no dinhi sa Bohol ang imuhang gi handle isip medical chief no kani adto sa wapaka ni nahimong board member nahimong miyembro sa guni ang panlalawigan isip pod imuhang profession unsay mga pamaagi di ay nga hangtod karon na practice paghihapon nga mahimong hinungdan nga dunay kalangan ang pagrefer sa mga pasyente.
1: Ako lang hatagog example len kadtong dinha toy sa kahigayon nga dinhay road accident dito sa Panglao. Kami ang first on the scene.
0: Okay.
1: Duha ka lehay motor nagbangga og pick up man siguro to niya. Duha ka mga pasyente medyo moderately injured. So ning tabang ta nagkuwata sa ambulance. Pagtan-aw nako sa ning tabang ang iyang gibuhat para nako napay kuy expected nga himuon. Nga wa man to niya gihimo. So nangutan ako og inko, nurse ba ka sir? Ingon siya, dili ma'am, responder ako. Ko ama o ba? Unya, pagkahuman, di gitabangan na po. Nangingon na po ko, kahibaw kag asa ni dalhon sir? Ingon siya, wa ra ba ma'am, asa man ni dalhon? So mga inana bitang mga butanga.
0: Okay.
1: Yeah, although ang system na to ron, naanay nahilo na ana nga kung kitahay ang district hospital mo refer dito sa Galeras Hospital mo coordinate na siya maghibaw anay na ang doctor kung unsa man ang kasuha aron diretso nang dawaton dito. But I'm talking about kaning wa bitaw you know na like pareho tong kasuhang nga dinha sa karsada unsam de ang ang buhaton anad nya daghan ra bagid kay na siya.
0: Correct. Oh, unya usap pod sa posibleng mahimong resulta ana ung dili systematic ang pag-refer ihanok sa usa ka ospital like there is a Galyares nga mao karon ang nahitabo nga congestion.
1: Tinod na lang. Mao na nga ang tanan ni hibaw-an nila Galyares ra nya ma mahitabo nga mag magtipon og bigid hinuon didto nya imbis nga ma hatag ang kinahanglan sa tanan nya kung taghanigid kaayo so mahimo man unta to kung ato pa sa laing level then magtinabangay gid unta tag maayo di ba.
0: So dako ning tabang ang imuhang ordinansa nga Bohol Integrated Emergency Medical Response and et cetera para mahapsay board member no ang mga pamaagi.
1: Yes Len, Pohon malayong Ginoo.
0: Yeah. Sa pagkakaron no, wa pa bay kining ni ang schedule sa meeting kalabot atong insidente sa lungsod sa Luon para mahibaw
1: doon na natay schedule karong Monday dayon po.
0: Ah, okay, Monday dayon.
1: Ah.
0: Okay. Unya kining sa anti-venom wa nay problema kay usas mga kauban nato sa ninyo sa sugod ang panalawigan mi sugyot man to nga adunay himoong emergency purchase pero naa naman di ay naka-purchase na og mga anti-venom.
1: Naa na, coming na for delivery na matud pa ni Dr. MM Boy sa PHO.
0: Mm-hmm. Okay. Sa laing nga bahin board member, mga update lang po ta, no? Katong mga previous ni mong privilege speech regarding sa incident dito sa Hagna o sa Luon gihapon katong alleged nga dunay mga gipangkawatan nga mga pasyente. Ini-update bahin po dani?
1: Yes, Len. Nagpaabot pa po ta sa report sa committee meeting.
0: Mm-hmm.
1: Niya, appeal po na siya sa himuon karong Monday,
0: Monday
1: or karong sa 16. Yeah.
0: So ato nang pabuton kay daghan pud ang huwat og naunsa na ang
1: yes.
0: Kuan kay gi hatagan man pud nimo pagtaga diha sa sangguni ang panalawigan.
1: Yes Len. Hmm. Report ta pud ni.
0: Okay. So board member maoran siguro to basin og do na pa kay mga paabot no sa tumong mga naminaw karon nga gusto pud nimong ipaabot sa nga wa na to mapangutana palihog ko no board member.
1: Yes, salamat sa higayon. Ang atong Bohol daghantag challenges sa health nya gani nakita man nato nga init kaayo wa muuwan nya natingala ta nganong mangdaghan kayo ang cases sa dengue. So ang akong hangyo sa atong mga kaigsuunan nga motabang ta nga magmatsyag ta bahini ini ang atong mga kasilinganan kahibaw naman na sila nga ipangyabutong mga possible breeding nga places sa mosquito kita pud sa atong kaugalingon but ang akong i-emphasize isip usa ka doktor early sick pag sick o consultation nga kung naay hilantan magpakonsulta gyud ta dayon kay aron nga mabantayan na siya og mahatag og sayo ang angay nga ihatag aron dili mo grabe ang kaso.
0: Mm-hmm.
1: Manay akong usa kay gustong ipahinumdog sa tanan-len. Thank you.
0: Okay. Unya lain pa last na lang gyud kay dunay na basahan pud nato sa news nga may grabe kuno ang kining ni ang kaso sa measles sa laing nasod unya diris Bohol ra ba apilta nga ubos kaayo ang vaccination coverage board member unsa kay mga angayan pang buhaton bahin ani.
1: Well I'm sure nga ang Department of Health maghimo na og mga lakang recommendations and that land.
0: Mm-hmm.
1: And kung unsa man galing ni then ako pong awhagon ang atong mga kaigsuonan nga mo cooperate ta kay ang nahitabo ron sa laing nasod I think Bangladesh
0: siguro Bangladesh to.
1: Mao na gid ni ang tinuod nga kamatuoran nga kung walay vaccination nga makahatag og pagpanagang batok niya ng sakita, matakdan yun. Klaro na gina kaayo. So, kung recommend niya puhon o bagong programa bahin sa catch-up vaccination bahin sa measles, inatunta nga mas maminaw na ang mga tao.
0: Okay. Board Member Amutya Tirol, daghan kayo salamat sa imong oras nga gihatag sa itong programa SP Bohol in Action. Magdungog-dungog tahang tod sa sunod nga higayon. Salamat kayo o gamping ganunay.
1: Thank you. Bye-bye.
0: Mga may gala si Board Member Amutya Tirol Macuno sa 1st District sa probinsya sa Bohol. No? Tinuod na nga sa pagkakaroon mga gaisunan ang Bangladesh nga usap pod sa populated nga country, giatake sila maayo dito og measles unya, libuan na ang mga bata ra bagyod ang nangamatay gumikan aning tipdas mga kaigsoonan unya. There is atong probinsyas Bohol og ubang bahin sa Central Visayas ubos ta og vaccination rate, delikado og magka-outbreak mga higala, mao na gikabalak-an no. Daghan manggong wa magpabakuna, gumikan kay nahadlok, ha? Nahadlok tungod kay na-impluensya sa mga post sa social media. Doon ay mga vloggers nga magpamaumaong sakto sila nga dili angay magpabakuna ko, no? Kay gumikan kay ang bakuna makamatay. Ha? So, magampo na lang ta og way mahitabo nga outbreak mga kaigsoonan aron nga dili magkurat ang atong health system ani nga magka-dipo-dipo ang atong madoktor murag og COVID nga simba ko lang mahitabo nga ang mga ospital imbes nga for example ani Galyares Hospital nga kiningni ang puno pagkakaron musamot og kapuno no parehas atong COVID nga nahitabo nga ang mga masakit diha na lang gawas sa ospital no di nagyud masood sa mga kwarto mga ward mga igala gumikan sa kadaghan so mo ni atong angayan nga yan po nga malayo ta ana no kay di basta-basta mga higala labi nag gamay ra ang atong mga facility mga kaisunan. Nagatusong oras do na tay 49 minutos milabay sa alas 4 sa 29 minutos milabay sa alas 4 sa kahaponon. Karong puntuha atong tiwason og pagpaminaw mga higala ang ato ang ikatulong hugna sa regular nga sesyon nga mao ang privilege hour no atong balikan pod ang mga privilege speech sa atong mga board member na siya si board member Mutia Tirol, sila si board member DJ Balite, board member Nathaniel Binlod mga higala. Ania atong padayonon ang pagpaminaw sa regular nga sesyon.
2: It is nice to record me from a good and beautiful city of Tatirana, the honorable Kesek Otia Tirol.
3: The honorable Mutia Kesmi Tirol is very nice.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer, and good afternoon to my colleagues, to everyone, to the world. My privileged speech is one that bears excited note. This is about the Loon's May 5 incident, which calls for accountability and action. Mr. Presiding Officer, distinguished colleagues, I rise today with a very heavy heart. A little girl from Kanmaat, Loon, not even 10 years old, recently lost her life after being eaten by a cobra. She was a child who should have had many more years ahead of her, more birthdays to celebrate, more days in school, more dreams to discover, more time with her family. she could have become so much more. But her life ended far too soon.
5: About what?
4: And because she was a child, this incident weighs even more heavily on us. At this point, I do not wish to accuse or prejudge any hospital, health worker, or individual involved. We must be fair. We must establish the facts first. But we also cannot simply accept what happened, offer condolences, and move on. A child died. We need to know why. When was she bitten? How soon was she brought for treatment? What care was provided at the first facility? When was the decision made to refer her? Was she immediately directed to a hospital capable of providing the treatment she needed? Was the necessary treatment available? And most importantly, was there any delay that could have prevented her death? They are necessary because accountability is part of good governance. Kung adunay kakulangan sa sistema, kinahanglan nato mahibaw ang asa. Kung adunay delay or kalanganan, kinahanglan nato mahibaw ang nganong nahitabo. O kung adunay kinahanglan uspon sa atong referral process, dili na nato hulaton nga adunay daing bata ang kamawasan o kinabuhi sa dili pa kita muliho. Mr. Presiding Officer, I therefore respectfully request that this matter be referred to the appropriate committee. Let us establish a complete timeline of the incident. Let us determine whether existing snakebite referral protocols were followed, whether facilities involved had the necessary capability and resources, and whether there were gaps in communication, transport, referral, or treatment. If there were shortcomings, then let us identify them clearly and correct them. This is not about punishing people for circumstances under control, but neither should accountability be simply because the situation was difficult. If the system failed for this child in any way, then the system must change. Mr. Presiding Officer, somewhere in Loon, there is now a family living with a loss that no parent should ever have to endure. A room is quieter, a chair is empty. A future that should have unfolded over many years is gone. We cannot give that little girl her life back, but we can honor her by making sure that her death is not reduced to another incident report. Let her case lead to answers. Let those answers lead to action, and let that action help save the next child. I respectfully ask this body to refer this matter to the Committee on Public Accountability with in collaboration with the Committee on Health and Sanitation with the objective of establishing the facts, identifying any gaps in our snakebite referral system, and recommending immediate corrective measures. We would also like to ask once more why the availability of Cobra and Taibinong in our own district hospital is still delayed. Many times the issues on delay procurement has been raised. Now a life is lost. Because when the life is lost, that of the child, we owe the family more sympathy, we owe them the good accountability and the assurance that we will do everything within our power to prevent this from happening again. Thank you, Mr. Presiding Officer. And so move to refer this to the Committee of Public Accountability in collaboration with us.
6: There is a motion to second. Any objection? Hearing none, motion to approve.
4: Thank you. And to connect with that,
6: yes, Board Member, I want to make a decision that the Committee on Health will be handling, conducting trade committee meetings, trade federal meetings this Sunday and Monday, for the OTC of this issue for snake bite. which was referred to the Village Committee, this Committee on Public Accountability. I hope we can do it at the same time on Monday. I request so that we can do it with urgent resolution of this issue. Because I heard that some municipalities, due to extreme head, that can be yung has and gawas, etc. So that we can we need an idea we can request for emergency purchase of Vino. Thank you, Dr. Chair.
5: Very much welcome and duly noted.
4: Mr. Presiding Officer, allow me to continue with my...
5: You may continue.
4: Thank you. So, this other MPP is towards an inter-equipment emergency medical response system protocol. Mr. Presiding Officer, distinguished colleagues, in my earlier privilege talk, I raised the tragic death of a young girl from Loon following a cobra bite. That incident requires accountability. We need to know what happened, whether there were delays and whether our repair process failed in any way. But accountability should not end with finding the problem. It should lead us to a solution, because the next emergency may not be another snake bite. It may be a heart attack, stroke, a road crash, drowning, maternal emergency, a child in critical condition, or another life-threatening situation where every minute matters. And in all these cases, the same question arises. Who responds? How fast can they respond? Where should the patient be brought? And is the receiving facility ready? Bohol already has ambulances, hospitals, rescue units, DRR and personnel, health workers, police, firefighters, Red Cross, and other responders. What we need is to make them work as one coordinated emergency medical response system. That is why I am proposing for the Bohol Integrated Emergency Medical Response Pre-Hospital Care, Transport, and Patient Handover Ordinance. The system should be clear from the very first call for help. Emergency call, dispatch, responder mobilization, scene assessment, stabilization, proper destination, safe transport, hospital acceptance, patient handover. No unnecessary confusion, no avoidable delay. Most importantly, responders should have to guess where to bring a patient. We need a regularly updated hospital capability and destination matrix showing which facilities are equipped to manage particular emergencies. Because the nearest hospital is not always the right hospital. And the provincial hospital should not automatically be the destination for every case. The right patient must be brought to the right facility at the right time. Kung emergency na, dili na panahon nga magsugod pa ka o pangutan na kung asa na ay servisyo, asa ang na-equipment, or asa ang lugawan. The system should already know. The ordinance should also set basic standards for responder training, ambulance readiness, communication, pre-arrival hospital notification, patient handover and review of serious incidents or delayed responses. The detailed medical protocols, equipment requirements, triage algorithms and response procedures can be placed in the implementing rules and regulations so that they can be regularly updated. Mr. Presiding Officer, the tragedy we discussed earlier reminded us that in emergencies, a delay at any point can have serious consequences. We cannot prevent every emergency, but we can make that one happen Bohol is prepared to respond. The first speech asks as Sadishan Batwin from these ordinances but making sure we build something better of what we learn. We already know the problem, now let us build the system that we can save the next life. Thank you, and so move, Mr. Presiding Officer, for approval for first reading.
5: Hopefully, the chairman knows what we have to do.
4: Integrated Emergency Medical Response Referral System of Bohol.
5: For first reading.
7: For first reading.
5: In second. There is a motion seconded. Any objection? Hearing none, motion to approve.
4: Thank you.
7: Mr. Chairman, I hope that the proposed results will refer to the Committee on Public Health.
5: Any second?
8: Second.
5: I am seeing the raising of hand for the Deputy Doctor. What's the pleasure?
6: Thank you, Mr. President, because this is an ordinance, should be the principal author going to the administrative to any other committee. And this, during the second reading, should be required by the committee, and then we will have sponsorship of that ordinance.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Itang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan, may nalang na ay bag-ong Revicon.
3: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tiguwang naku, maunang andam akong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
7: Uy! Kuhat ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex sa generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: TTX 500.
15: Ang asawa ko mahilig mag nig sa radyo dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon. Nirisitahan ako ng mga gamot nung narinig namin ng DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
16: DTX 500, mabibilis sa mga butika.
17: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugar Troll Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugar Troll para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugar Troll Herbal Supplement.
18: Ang Sugar Troll mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Sugar Troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
21: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
22: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya, yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
23: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
24: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
23: Paopirahan din ninyo si Junjun, Marie.
24: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Marie. Pero asa man tao mi gibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
23: Ay, Marie. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
24: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
23: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
24: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
20: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
1: Pindutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
4: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
9: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
26: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farax B. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema.
2: Aboard pa!
1: May rakap na.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Balit

0: Alas 5:11 o garon sa detalye sa atong mga balita sa kaulohan. Aduna na'y commitment order ang Sandigan Bayan aron ibalhin si Congressman Martin Romualdez gikan sa hospital paingon sa prisuhan. Dugang detalye sa GMA News.
1: Mainit na balita, may commitment order na ang Sandigan Bayan 3rd Division para sa inarestong si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa order na nilagdaan ng korte, sa New Quezon City Jail Male Dormitory i-detain si Romualdez. Dinidinig din ngayong umaga sa Sandigan Bayan ang motion ng kampo ni Romualdez na manatiling naka-confine sa ospital. Dahil sa commitment order, taga Bureau of Jail Management and Technology ng magbabantay kay Romualdez. Itong Lunes, hinainan ng arrest warrant para sa kasong plunder si Romualdez na naka-confine sa Cardinal Santos Medical Center. Kaugnay yan sa 7.4 billion pesos na kickback umano sa manumalyang flood control projects. Sinabi naman ng kanyang kampo na handa ang kongresista na harapin ang mga alegasyon laban sa kanya.
2: Kumuha po tayo ng update sa sitwasyon sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan kung saan nananatili pa rin ang inarestong si dating House Speaker Martin Romualdez. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz?
3: Ang tanong ngayon, Connie, maililipat ba? Meron na kasing commitment order ang Sandigan Bayan 3rd Division para mailipat si dating House Speaker Martin Romualdez na kinasuha ng plunder sa New Quezon City Cardinal Santos Medical Center. May inilabas namang certification na medically unfit to travel ang dating House Speaker, kaya kailangan pa muna niyang manatili dito sa ospital. Ayon yan kay PNP Spokesperson at Public Information Office Acting Chief Police Colonel Alan Reyco. Batay daw po sa medical certification ng Cardinal Santos Medical Center na nakuha nila kaninang umaga, hindi fit to travel si Romualdez sa kasalukuyan. Dahil ipinatawag ang apat na doktor ni Romualdez sa Sandigan Bayan, wala pang makapagbigay ng medical bulletin sa media na nari rito sa Cardinal. Kabilang sa mga doktor na ipinatawag ang kanyang cardiologist, neurologist, hematologist at resident sa internal medicine. Tiniyak naman ni Ko na fully equipped ang PNP General Hospital para tugunan ang mga medical needs ni Romualdez sakaling ipag-utos ng korte na doon siya ilipat, sakaling pagbigyan pa rin ang prolonged hospital confinement. Handa na umano ang kwarto at mga kinakailangang pasilidad para sa kanyang pagpapa-ospital doon. Sabi ni Ko, dahil nasa isang pribadong ospital si Romualdez, hindi umano taglay ng PNP ang ganap na custodial control sa pasilidad. Ayon sa PNP, masisiguro ang full security at custodial control kung nasa sarili nitong hospital si Romualdez, alinsunod sa standard procedures para sa mga taong nasa PNP custody. Sa ngayon, wala pa rin maaaring bumisita kay Romualdez maliban sa kanyang immediate family, legal counsel at kanyang mga doktor. Dahil naman naglabas na, Connie, ang Sandigan Bayan 3rd Division ng commitment order, nailipat itong si Romualdez sa New Quezon City Jail Male Dormitory, ay naghahanda na po ang Philippine National Police, gayon din po yung ospital, kung sakaling ililipat man siya at kung sakali ring fit na siya o kaya na niyang bumangon at tumayo para makalipat sa ibang pasilidad. Connie?
2: Maraming salamat, Mariz Umali.
0: Alas 5:15 sa laing bahin, gibutyag usab sa Philippine National Police nga medically unfit to travel si Representative Martin Romualdez. Dugang detalye sa GMA News.
2: Kumuha po tayo ng update sa sitwasyon sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan kung saan nananatili pa rin ang inarestong si dating House Speaker Martin Romualdez. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz?
3: Ang tanong ngayon, Connie, maililipat ba? Meron na kasing commitment order ang Sandigan Bayan 3rd Division para mailipat si dating House Speaker Martin Romualdez na kinasuha ng plunder sa New Quezon City Cardinal Santos Medical Center. May inilabas namang certification na medically unfit to travel ang dating House Speaker, kaya kailangan pa muna niyang manatili dito sa ospital. Ayon yan kay PNP Spokesperson at Public Information Office Acting Chief Police Colonel Alan Reyco. Batay daw po sa medical certification ng Cardinal Santos Medical Center na nakuha nila kaninang umaga, hindi fit to travel si Romualdez sa kasalukuyan. Dahil ipinatawag ang apat na doktor ni Romualdez sa Sandigan Bayan, wala pang makapagbigay ng medical bulletin sa media na naririto dito sa Cardinal. Kabilang sa mga doktor na ipinatawag ang kanyang cardiologist, neurologist, hematologist at resident sa internal medicine. Tiniyak naman ni Ko na fully equipped ang PNP General Hospital para tugunan ang mga medical needs ni Romualdez sakaling ipag-utos ng korte na doon siya ilipat, sakaling pagbigyan pa rin ang prolonged hospital confinement. Handa na umano ang kwarto at mga kinakailangang pasilidad para sa kanyang pagpapa-hospital doon. Sabi ni Ko, dahil nasa isang pribadong ospital si Romualdez, hindi umano taglay ng PNP ang ganap na custodial control sa pasilidad. Ayon sa PNP, masisiguro ang full security at custodial control kung nasa sarili nitong hospital si Romualdez, alinsunod sa standard procedures para sa mga taong nasa PNP custody. Sa ngayon, wala pa rin maaaring bumisita kay Romualdez maliban sa kanyang immediate family, legal counsel at kanyang mga doktor. Dahil naman naglabas na Connie ang Sandigan Bayan 3rd Division ng commitment order, nailipat itong si Romualdez sa New Quezon City Jail Male Dormitory, ay naghahanda na po ang Philippine National Police, gayon din po yung ospital, kung sakaling ililipat man siya at kung sakali ring fit na siya o kaya na niyang bumangon at tumayo para makalipat sa ibang pasilidad. Connie?
2: Maraming salamat, Mariz Umali.
0: Alas 5:19 sa laing bahin sa itong mga balita, giauhag si Vice President Sara Duterte nga mo atubang sa impeachment trial samtang target sa Senado ang verdict bag-o mag-Disyembre. Dugang detalye sa BNC.
4: Hinimok ng ilang senador si VP Sara na humarap sa kanyang impeachment trial. Mas magiging mabilis at malinaw daw ang paglilitis kung ang bise mismo ang sasagot sa mga alegasyon laban sa kanya. Narito ang agenda report ni Hannah T.
5: Sagot daw ng tama si VP Sara sa mga alegasyon kaya maiging sumipot siya sa sarili niyang impeachment trial. Para yan kay Senator Raffy Tulfo.
6: Ideally, yes, mas maganda para from the horse's mouth. Nasasabi niya lahat ng mga katulungan namin na hindi masagot-sagot ng mga tao niya.
5: Inihayag na ng House Prosecution na gusto nilang iharap bilang testigo si VP Sara sa sarili niyang paglilitis. Bagamat wala pa silang formal request for subpoena, tinutulan na ito ng defense panel dahil may right against self-incrimination ang bise. Proper forum naman ang Senate Impeachment Court para sa pagpapaliwanag ng VP ayon kay Senator Erwin Tulfo.
6: Kasi kung alam mo, usong-uso ngayon yung trial by publicity, lalo na sa social media, maski na fake news nga, pag mabilis yung fake news at kumalat, eh talagang nahusgahan ka na magnanako ka, inutil ka, etc. Now, this is the proper forum, the court, to explain your side, di ba?
5: Pero may courtesy raw na maaaring ipaabot sa pangalawang pangulo.
6: Pwede mo isabina, pero yung sinasabi na parliamentary courtesy, ganito din, ganun din ito dahil second highest official of the land po siya, yun namin pipilitin. Pero pwede.
5: Sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada, hindi rin naman daw ito sumipot. Sa gitna ng mga ito, umaasa ang mga senador na bago matapos ang taon, may verdict na sa impeachment trial.
7: Hopefully before December matapos na namin. Hopefully,
8: verdict, sir.
7: My verdict. Hopefully, ah. Pag nakikita nyo, nagpapalit ng timetable. Depende sa prosecution, depende sa defense, depende kung sino yung represent nila.
5: Nag-drop na rin kasi ang prosekusyon ng mga testigo na daan daw para umiksi pa ang paglilitis. May dalawang reklamo pang hindi natatalakay, ang umano'y unexplained wealth ng bise at ang panunuhol umano sa DepEd nung siya pa ang kalihim nito. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
0: Sa laing bahin, gibasura ang reklamo batok ni Mans Carpio. Samtang tax record o bank accounts, posibleng mamahimong ebidensya sa trial ni Vice President Sara Duterte. Dugang detalye sa BNC.
9: Ibinasura ng Quezon City RTC ang reklamong isinampa ng asawa ni VP Sara kaugnay sa pagbusisi sa kanilang financial records. Dahil dito, magagamit na raw ang mga dokumento bilang ebidensya sa impeachment trial. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
10: Ilang araw bago simulang talakayin sa impeachment court ang umano'y unexplained wealth ni VP Sara, kung saan tax at bank records ang ilan sa mga ebidensya binasura ng Quezon City RTC ang reklamo ng asawa ng vice na si Attorney Man Scarpio laban sa ilang mambabatas at opisyal ng gobyerno. Kaugnayan sa pagbulatlat ng financial records ng mag-asawa sa pagdinigdo ng House Justice Committee.
8: Inaasahan naman natin na ito'y talagang maliwanag na madidismiss dahil unang-una ito'y maliwanag na harassment lamang sa amin sa paggawa ng aming o sa pagtupad ng aming tungkulin. Pangalawa, wala naman talagang basihan yung kanyang reklamo. At ikatlo ay ito'y ginawa namin in the line of work nung kami po ay nagko-committee hearing.
10: Para naman kay House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon, tama lang na binasurang anya'y walang batayang kaso. Naniniwala rin siya na papaliit na ang mundo ng bisi at ng kanyang asawa. Giit pa ng prosekusyon nang dahil sa pagbasura sa reklamo, hindi na makakaangal ang depensa na gamitin ang mga bank at tax records ng mag-asawang Duterte bilang ebidensya. Sa ngayon, hindi pa pinapangalanan ng mga unang testigo na ihaharap para sa unexplained wealth, pero magiging kaabang-abang daw ito. At base sa pre-trial order, kabilang si former Senator Antonio Trillanes sa mga titestigo para sa prosekusyon. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
0: Sa laing abahin sa itong mga balita, tigom ni Presidente Bongbong Marcos tali sa mga investor sa Pagsilika, gisugat og lihok protesta. Yang dugang detalye sa GMA News.
2: Nauwi sa tensyon ang kilos protesta ng grupong bayan sa harap ng isang hotel sa Taguig kanina. Nagkatulakan, hilaan at sakitan ng panig ng mga pulis at mga ralista na nagpumilit pumasok sa hotel. Dalawa sa mga ralista ang inaresto. Nasa loob noon ng hotel si Pangulong Bongbong Marcos para sa isang forum ng mga negosyante at investors sa Luzon Economic Corridor. Ayon kay Bayan Chairperson Teddy Casino, gusto nilang iparating ang pagkondena sa Luzon Economic Corridor na posible lang makasira sa kalikasan. Kabilang dyan ang kontrobersyal na Pagsilika Hub.
0: Alas 5:26, parehas itong mga balita. Sa laing bahin sa itong mga balita, laing mga basura ang may nagpautaw-utaw dito sa Manila Bay human sa baha. Dugang detalye sa News 5.
2: Basura ulit, tumambad po ang sangkaterbang basura sa parte po ng Manila Bay, dyan sa Pasay City. Ay, ew, sa kuha po ng isang fire volunteer, kita ang basura na naglutangan. Ganyan din ang sitwasyon sa tulay po ng Jocno Boulevard. Mga styrofoam, plastic at pakete po ng iba't ibang produkto ang nakalutang sa tubig. Agad din namang nagsagawa po ng clearing operation ng Pasay LGU at mga tauhan po ng DPWH. Tune-tuneladang basura ang inilagay sa mga sakos sa kapo isinakay sa malalaking truck. Samantala sa Quezon City, lubog sa abot tuhod na baha ang ilang kalsada. Kahapon po ito, ang ilang residente, kanya-kanyang labas ng kanilang bangka. Bukod po sa banta ng leptospirosis, nangangamba rin ang iba sa mga kanal at iba pang mapanganib na po pwedeng matapakan sa ilalim po ng tubig. Naglilimas din ang baha ang ilan pong residenteng pinasok na ng tubig ang bahay. Agad naman pong nagsagawa ng pumping operations ang lokal na pamahalaan po ng Quezon City. Inilipat ang umaapaw na tubig sa creek papunta po sa kalapit na San Juan River para mapababa ang level ng tubig. Bukod po sa pumping, kinalkal na rin ang ilang kanal sa G. Araneta para hindi po mabarahan ang daloy ng tubig. So ito yung dahilan ng traffic kahapon sa QC. Medyo matindi po mga kapatid. Huwag naman sanang mangyari po ulit ngayon. Arestadong 5 Indian na dumukot umano sa kapwa nila Indian National sa Las Piñas City. Sa investigasyon, hiningian daw po ng 250,000 pesos na ransom ang pamilya ng biktima. Plano po ng mga suspect na gamitin ang crypto e-wallet accounts ng biktima.
11: Sa huli, na-corner ng PNP anti-kidnapping group ang mga suspect na sagip ang biktima sa loob mismo ng kanyang apartment. Nagdudugo na po ang tenga ng biktima dahil sa pananampal ng mga suspect. Sasampahan naman ang kaukulang kaso ang mga kidnapper.
0: Alas 5.28 sa laing bahin sa itong mga balita. Lima ang patay sa pagkasunog sa usa ka barko dito sa Palawan samtang kanhi First Lady Imelda Marcos absuelto sa kasong graft. Dugang detalye sa mga balita sa News 5.
12: Lima ang nasawi sa nasunog na pampaserong barko sa Coron, Palawan kagabi. Ayon sa mga inisyal na ulat, aabot sa 100 pasahero ang sakay ng nasunog na MV June Aster. Higit 40 ang nakaligtas. Inaalam pa ang bilang ng mga nawawala. Patuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad. Galing Manila ang barko at patungo sa Coron na magliyab ito habang naglalayag. Nakahanda ng Philippine Coast Guard sakaling magkaroon ng oil spill sa lugar. Inaalam pa ang sanhi ng sunog.
13: Sa ibang balita, nakahanda na ang kwarto sa PNP General Hospital sakaling magdesisyon ang Sandigan Bayan na ilipat doon si dating House Speaker Martin Romualdez. Ipinasilip ng Philippine National Police ang magiging kwarto ni Romualdez. May hospital bed ito, aircon at sariling CR. Rehas naman ang nagsisilbing pintuan ng kwarto. Pinaharap sa Sandigan Bayan ngayong araw ang mga doktor ni Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center kung saan siya kasalukuyang nakakonfine. Pinahaharap din si Romualdez sa korte kung kaya ng kanyang kondisyon. Para ito sa desisyon ng Sandigan Bayan kung saan ikukulong ang mambabatas.
9: Samantala, pinawalang sala ng Korte Suprema si dating First Lady Imelda Marcos para sa 7 counts ng kasong graft. Binaligtad ng SC ang naunang desisyon ng Sandigan Bayan 5th Division na hatulang guilty si Marcos sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at sinentensyahan siya ng perpetual disqualification sa public office. Bigo raw ang prosekusyon na magbigay ng sapat na ebidensya laban sa dating First Lady. Nag-ugat ang kaso sa umano'y pagkakaroon ni Marcos ng financial interest sa private foundation sa Switzerland. Yan ay habang nagsisilbing Metro Manila Governor at nasa posisyon at sa ilalim ng administrasyon ng asawa niyang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.
12: Hindi lamang sa opisina ng Pangulo kailangan magpaalam si VP Sara Duterte sakaling may biyahe siya abroad. Ngayong may kinakaharap siyang kaso pati sa korte, kailangan na rin siyang humingi ng permiso. Nasa frontline balitang yan si Maricela Lili.
14: Ilang beses naging issue ang travel authority ni Vice President Sara Duterte na inilalabas ng Office of the President. Una niyang reklamo, last minute daw itong inaaprobahan. Pangalawa, bakit daw isinasa publiko ang kanyang travel plans? Ngayon naman, tila mas mahihirapan na ang bise magpaalam sa susunod.
15: Hindi lamang po ang Office of the President ang dapat na hingan ng permiso para sa kanyang paglalakbay, kundi pati po ang korte.
14: Nahaharap kasi si VP Sara sa 3 counts ng kasong grave threats matapos pagbantaan umano ang buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Bagamat nakapag-bail ang bise ng 360,000 pesos nang walang mugshot, gumugulong pa rin ang kaso. Nakatakda siyang umattend ng kanyang arraignment sa Biyernes ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa. Sa ngayon, wala pang bagong travel plans ang bise. Pero huli siyang lumabas ng bansa noong July 16 hanggang 31 matapos bumisita sa Qatar, United Kingdom at the Netherlands. Agosto naman nang maudlot ang kanyang 6-day personal trip sa Japan. Kung usapang travel, 51 million pesos ang hinihingi ng OVP para sa kanyang travel expenses sa 2027 budget deliberation. Sa gitna ng mga ganap na yan ni VP Sara, nagtalaga na siya ng bagong spokesperson. Siya si Attorney Paulo Panelo, ang legal counsel ng bise para sa multiple perjury complaints na inihain niya laban kay Ramil Madriaga. Si Attorney Paulo ay anak ni Attorney Salvador Panelo na siya namang spokesperson noon ng tatay ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5.
13: Nalubog naman po sa baha ang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa pananalasa ng habagat. Sa ilang probinsya naman, hindi madaanan ang ilang kalsada dahil sa landslide. Narito po ang frontline report.
16: Sarwaragi sa tubig. Wala pa rin tigil.
17: Humaga sa ang baha sa kasagsagan ng ulan sa isang subdivision sa dinalupihang Bataan. Gumamit na ng tali ang mga rescuer para maitawid ang mga residente at mga alaga nilang hayop. Nakahilera ang mga rescuer habang nakahawak sa tali. Kahit sa iba pang kalsada sa subdivision, malakas din ang ragasa ng tubig. Ang mga tanim na saging, lubog na rin sa baha. Ang SUV na ito, halos tangayin na rin ng agos ng tubig. Sa Infanta, Pangasinan, di na madaanan ng mga sasakyan ang kalsadang ito dahil sa landslide. Gumuho ang lupa, bunsod ng malakas na ulan. Nagpadala na ng heavy equipment ang Infanta LGU para alisin ang lupang nakahambalang sa kalsada.
0: Alas 5.33 at tangi. Kapulisan padayon ang pagpangita ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Dugang detalye sa tumpagbalik.

0: enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app, at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
2: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanwilar.
3: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
4: This news is brought to you by Myracaf. Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa, afford pa.
5: This news is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era.
6: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart o sa bulsa.
7: This news is brought to you by MX3 Herbal Products.
8: Hello mga MX3 Believers! Ako si Reynaline Ranada Ravanes, 46 years old, usa ka football coach and a full-time swimming instructor diri sa Davao City. Dili tanan gifted ani na skills nga moadto sa sports, but pasalamat ko sa Ginoo na bisag kapoy siya, motivated gihapon ko to teach swimming lessons especially sa mga bata. Swimming is important gyud labaw na karon na panahon kay daghan kaayo ang case sa drowning especially sa mga bata. Since puhunan nako ang kusog sa lawas ani na activity and we're not getting any younger. Maningil na pud ang lawas mo ang dali sab ko kapuyon. Maayo na lang na ila-ila nako 6 years ago ang MX3 capsule. Proven and tested na nako ni. Kay gatabang ni maiwasan ang discomfort sa pain from my daily activities. Very low sodium content, cholesterol og fat-free pagyud. So pasok sa akong healthy lifestyle. MX3, dire ko believe.
9: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
10: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
11: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
11: Pag Enervon Z Plus na!
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBD. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
19: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ilong Ranger?
23: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
22: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
23: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
22: Sipon agad?
23: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
20: Unilab quality yan.
23: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your
24: doctor. Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
25: Let's go, Lola!
24: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
25: Uy, what ako!
26: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Unilab yan.
28: DTX 500. DTX
29: 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
30: Sa Panginoon.
29: Una po, isa Panginoon.
28: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Bali.

0: Alas 5.42. Para enta sa itong mga balita sa First Consolidated Bank FCB, samtang naghatod sa itong oras, hatod sa may tinguha sa ImmuniPlus, gihimo para sa inadlaw-adlaw nga pag-inom isip kabahin sa daily wellness routine, makatabang sa pagsuporta sa imong overall wellness o sa yon nga paagi aron matiman ang imong lawas matag adlaw. Ang ImmuniPlus maayo imnon human sa taas nga kapoy nga adlaw, gikapoy ka sa trabaho, biyahe, pagatiman sa pamilya o eskwela. Maayasab kini kung gibati anini mo ang kakapoy, panuhot o kasakit sa lawas o sa unang timailhan sa sore throat o kung murag nagsugod na king di maayo ang pamati. Ang ImmuniPlus usa ka ready to drink liquid herbal wellness drink, i-shake lang og maayo imnadayon og dili na kinahanglan pag andamon o sagulag tubig. Para sa adlaw nga wellness, girekomenda ang usa ngadto sa duha ka sa shay matag adlaw. Bisan unsa pa imong lifestyle, bisis trabaho, permanenteng naa sa gawas, aktibo sa sports, pag-ehersisyo, gusto lang nimo ang pinga na imong panglawas, sayon ra kaayo i-appeal ang ImmuniPlus sa inod adlaw nga routine. Sa laing abahin sa itong mga balita, parayon gagipangita sa kapulisan si Senador Ronald Bato de la Rosa. Dugang detalye sa itong pagbalik.
1: Tuloy-tuloy ang operasyon ng Philippine National Police para matukoy ang kinaroroonan at maaresto si Senator Bato de la Rosa. Kasunod ng pahayag ni Interior and Local Government Secretary John Vicremulla na may very powerful people umano na nagpo-protekta dito. Base sa monitoring, sinasabing nasa loob pa ng bansa ang senador.
2: Again, so operational details cannot be publicly discussed as this will compromise our ongoing operations and could pose danger to the safety of everyone involved, not just our personnel, but everyone involved. What we can confirm is that our efforts are ongoing and relentless. We will not deviate and we will not be distracted from doing our duty.
1: Hinahanap din ng PNP ang nasa 91 pang registered firearms ni Senator Bato na hindi pa naisusuko. Kahapon, nasa kabuang 26 na armas ang isinurrender nito sa Davao at Region 4.
2: We are following up yung ating pong FEO continuously coordinating with the family for the surrender. And of course, legal police action will be initiated to recover the remaining firearms.
0: Sa laing abahin sa itong mga balita, kumpirmadong may langyaw sila si o ang magsuong Senador Alan Peter Cayetano o Senadora Pia Cayetano matod sa Bureau of Immigration. Dugang detalye sa UNTV.
1: Jed, may impormasyon na ba kung saan nagtungo ang magkapatid na Cayetano?
3: Elas sa ngayon, wala pang impormasyon doon sa tiyak na lugar na pinuntahan nitong si Senator Alan Peter Cayetano at si Senator Pia Cayetano dahil matapos ngang kumpirmahin ng Bureau of Immigration yung pag-alis ng dalawa, sinabi ng kawanihan na sa ilalim ng data privacy ay hindi nila maaaring ilabas yung mga tiyak na detalye kaugnay nga ng biyahe ng dalawa. Kinumpirma na ngayong umaga ng Bureau of Immigration o BI na lumabas na ng bansa sina Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano. Kasunod ito ng paglabas ng mga larawan na

0: mga balita, why bias ba?
1: Akong tigpaminaut na radio station, kaya wala NDYRD Ragyod, kaya tungkol ang paminaut o mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita o wala na dyan lain.
2: Akong paminaut sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kaya labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD number 1 ang istasyon sa katawhan. Kining sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod, kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayon sa mga katinawan, kamatuoran.
1: Maayong adlaw, Bohol. Maayong adlaw sa Dilaran, maayong adlaw sa mga susintig paminaw. Ngayong matag-adlaw nga programa, ang mga pagkabina, alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ito ang inalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the multi-awarded city mayor, the woman behind servisyong from Wog to Tomb, Gugma Tagbilaran, o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, or city mayor, Mayor Jania, ang ito ang DC Mayor Vibe, Mayor Attorney Adam Ralston Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayap, mayong-mayong adlaw sa ninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa 2016, sangguni ang panlungsod city councilors, atong mga department heads, office heads, ug mga kaubanan atong mga city hall employees, sa atong pagamhanan lokal sa siyudad sa Tagbilaran, ug labi na usab sa atong Chief of Staff, Ma'am Kathleen Torimocha, ug sa ato ang City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, mayong-mayong adlaw sa ninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa sa mga panimalay na nangandam sa ilang mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat sa iyong pakigunong, pakiguban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa pagpagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Huwag sa mantutubing subya itong programa. Again, mayong adlaw kaninyong kanan. Ug mayong adlaw usab no sa to ang 15 ka barangay diri sa siyudad sa Tagbilaran at umakatawhan nato sa siyudad sa Tagbilaran nga nanina usab kanato ug labi na usab sa to ang 15 ka kapitanes nito ang Dakbayan. Mayong adlaw ug daghan kayong salamat sa pakiguban kanato no ning atong adlaw nga programa. Kini si Kim Anob ang inyong makauban ka and yes no. Mayong adlaw usab sa ato ang tigtimon atong programa si Sir Gilbert Tulo, si DJ Cyrus Diviros, si Sir Jerry Cahet nga may nag-insure na madumugta sa kahanginan sa radio sa DYRD sa ato ang official DYRD Bohol ang Kasaligan site ang www.dyrdam.com. Yes, mga gala, it's a new day because today is April 1, 2026, adlaw nga, Miyerkules. Yes, mga gala, no? Ikatulong adlaw na nato, karon sa manahuna sa itong pagpanerbisyo sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tungod kay laing adlaw, it's a first day sa buwan sa Abril. O karon po, no, sa itong mga kaituunan na itong mga Katoliko, karon sa ang commemoration sa paghandom no ning ani ato ang Holy Week no sa to mga Kristiyano to mga Katoliko. It's Holy Wednesday mga again sa mga Kristiyano Katoliko.

0: And later on, mga hinggala, ato sa hihatod, unyang taon-taon, ang ato ang mga kailangang mga programa, servisyo, sa itong pagamahal ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Uglibi ang sub sa itong malidaiyang mga news bits nga itong nakuha sa buhatan sa City Government of Tagbilaran. So, manang atangan, ni nato sa taon mga hinggala, no? Ni nato ang gama, nilipilbi na sa mga updates na ito sa pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Maglipin ang sub sa mga informasyon alam sa tumakatawahan diri sa dakbayan sa Tagbilaran. So, mga higa, suntuhan, so dito na priyatod ang ato ang mga updates na ito sa pagamahan ng lokal. Mga higa na, ari sa kasulong kamustahan, no? Kamusta man mo? Kamusta yung tibok adlaw? I hope you're good. You are all fine, no? Naamo sa maayong panglawas. And katong mga mo ay uli ay, no? Dari sa Tagbilaran, from outside Tagbilaran, no? Or ato mga tagayon. So, dipita po sa rin na inga mga outside Tagbilaran. Para sa kanya po ang Holy Week ay keep safe lang, no, sa inyong mga biyahe, amping lang kakanunay, no, and I hope na napasama yung panglawas mo kung wala ka magalita kung biyahe magalita, no, hindi na ito makalimot sa pagdala o payong, no, o pagsuot o jacket nga dyan ay for protection sa itong lawas laban sa di na tumatan siya nga dagan sa panahon. Kaya kung panahon mga igana sa buwan mo init. So, dako kayong tansya o purohan, no, nga maka-acquire kayong ubon, sipon, or hilanat. Kung natin nga niyo ng mga sakit-sakit, mga higala, dako kayong tansya o purohan nga maka-acquire na itong kano, kanya itong pagpanerbisyo sa ito ang pagpanerbisyo sa pagkatagsak ka mga nipan sa bahuhan o sa ito ang responsibilidad sa ito ang pamilya. So, mo nang as part of tabang to, no, sa ito ang lawas para iwas sa mga sakit, mo nang matulog tagsakto, and of course, let's do exercise, no, and proper diet. Let's drink water, no, 8 glasses a day. And let's mag-on ko ta, take vitamins. Stay hydrated, no? Kahit abang siya ni siya sa itong panglawas. Yeah, ang pinyan dito sa itong lawas, matanad lang. Sa itong pimanaan nga, health is wealth. So, maka na mga hinggala, no, ang ito ang mga ginagbay lang nga mga reminders alam sa ito ang mga suking pagpaminaw. Sorry po sa mga igala, ari na pa sa ito ang news beat nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Mas payon na karon ang pag-monitor sa presyo sa gasolina sa nagayon gasoline station sa Tagbilaran pinaagi sa usa ka online system. Dinimoki sa City Government of Tagbilaran pinaagi sa City Mayor's Office, Stratcom, ICT Office, ug sa pakigtambayayong sa usa ka volunteer developer para mahatagan ang publiko ug online fuel price update pinaagi sa Fuel Watch PH. Ang Fuel Watch PH nga usa ka crowdsourced o web-based platform i-develop sa lumad nga Tagbilaranon nga si Joel Daluman. Ang link sa maong page kung diin makita ang pinakabagong presyo sa gasolina na sa official Facebook page sa Tagbilaran City Government. Kabahin din sa mga lakang sa syudad, ilawang sa State of National Energy Emergency, diin gibugna ni City Mayor Jane Yap ang Tagbilaran City Crisis Management Committee pinaagi sa Executive Order Number 2026-19 para maprotektahan ang ekonomiya ug serbisyo sa publiko. Ang sistema sa Fuel Watch PH nagamit og datos gikan sa actual nga monitoring sa mga alert o active local emergency response teams sa dakbayan uban sa mga litrato ug oras sa report al masiguro ang kataligan ang impormasyon. Pinaagi ni ini mas mahatagan o giya ang publiko sa ilang pagplano sa biyahe o sa ilang pagpatubig sa ilang mga motor o sakyanan. Sa laing bahin o sa mga higala, ang dakbayan sa Tagbilaran, sa saka-opisyal na miyembro sa Open Government Partnership o OGP Local na nagsabay sa mga core values na civic participation, public accountability, and technology and innovation. Ipahiluna sa City Government of Pagbilaran ang dakong bilis sa tingog sa katawahan pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSOJES, ang naorganisa na Tagran City People's Council upang padayon ng feedback mechanism o bukas na pagdawat sa mga kwestiyon at masiguro nga ang mga proyekto, programa o serbisyo mutubag sa binuod na panginahanglan sa mga Tagbilaranon. Kaya pala administration na binali Mayor Jenia, klaro ang paningkamot nga maminaw sa katawhan o gimoon ko lang kauban sa pagplano o pagpatuman sa kalambuan sa dakbayan. Pinaagi sa OJP ang Tagran City ng padayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas habli, mas responsable o mas makatawhanong syudad. Tumaw ka mga higala ang news beat na itong nakuha sa pagbuhatan sa City Government of Tagbilaran. So guys, tutuhaw sa mga hinggala, ayon na kita ang informasyon sa itong mga reksyonan na ito, no, ilabi na sa itong mga katawahan dari sa siyudad sa Tagbilaran sa bahin sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. Mga hinggala, sa itong mga katawahan na ito, mga Tagbilaran ang sinihabin sa itong Tagbilaran Citizen ID Card ni itong miaging tuwid na sa 2025, tugdan na ito yung July 2025 until December 19, 2025, from A to Z ng mga family name. Please don't forget to claim your Tagbilaran Citizen ID card yes, sa IT office second floor City Hall. Next week sugdan na po balik mga higala no sa April 6 ang distribution again. So higala mo ng April 6 ang atong balik sa distribution diha sa IT office. Sugdan ni siya from 7 o'clock in the morning hantod sa alas 5 sa gabi. So, don't miss this opportunity to claim sa iyong Tagbilaran Citizen ID card. Kaya itong Tagbilaran Citizen ID card powered by GCash. And you can use this Tagbilaran Citizen ID card sa cashless payment, kung may pagbabayaran, kung mag-withdraw, ano, pwede siyang magamit. Naputay mga benefits and perks anino nga makuha sa to ang Tagbilaran Citizen ID card, but we'll give you the update no ug unsang mga establishments ang ato ang partner sa to ang Tagbilaran Citizen ID card kay ato pagipahiluna kini mga higala. So wait for the official no nga impormasyon kung unsang mga establishments ang partner nato sa to ang Tagbilaran Citizen ID card. So again, the Tagbilaran Citizen ID card powered by GCash. So don't miss this opportunity to claim again your Tagbilaran Citizen ID card sa IT office. Balik mo rin siya, Misha, karong April 6, 2026, adlaw nga, Lunes. Mga katumahigalan, no, ang ubang update na to, sa to ang pag-apan ng lokal sa siyudad at Tagbilaran. Ugarin po ito, mga higala, ay nausa kita sa to ang mga pinalarangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran na nagtaulog sa lakadlaw na tawahan sa Room Adlaw, April 1, 2026, Adlaw nga, Miyerkules. Taga Barangay Dao, happy birthday nga ni Manuel Bitancor, Victor Calunza, Victoria Lanzadera, Irineo Lopian, Simon, Soya, and Evelyn Maligsa. Taga Barangay San Isidro, greetings going out to Shidoria King and Shidoro Ihagan, and Shidoria Ihagan, and Arya Rebusora. Taga Barangay Manga, happy birthday ni Venancia Viola and Irineo Vilano. And Noel Ratso. Taga Barangay Ubuhan, happy birthday ni Evangeline Gabo and Venancia Pamahong. Taga Barangay Pipip, greetings going up to Victoria Roca. Taga Barangay Taloto, happy birthday ni Lourdes Bontato and Alma Linuang. Taga Barangay Buoy, greetings going up to Irineo Tabaranta, Venancia Sanchez, Hugo Sahulga, Abundia Paga, Roy Daigan, Lloyd Dicito Aranyeta. Sa Barangay Kugon, greetings going out sa Felisa Lomantao, Ninita Osho, and Virginia Fedoche. Sa Barangay Pugasundo, happy birthday ni Chodoya Pamugas and Carolina Capacnon. Sa Pugasundo, happy birthday ni Maximino Candelario. Sa Barangay Pugasundo, happy birthday ni Venancia Borja and Nilda Herter. sa barangay sa hearing going on sa Vicente Matias Nunag III and Ronino Soy. Sa barangay Bukol, happy birthday ni Maria Josephine Batingal and Victoria Malaran. Sa barangay Dampas, happy birthday nila ni Francisco Kilario and Maria Imelda Borromeo. Happy happy birthday sa mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagilanan. Pinatawan sa buwan sa pagpanaibisyon ng Toro Gustavo sa nangandang natawahan Karong Adawa. Happy happy birthday nila ni Phil Angeli Planas Bagolor Garote, Maria Cecilia Coranias Orgidor, F01 Chuchi Zamora Matos Jr., Victor Hesita Montesca, J01 Brendel B. Pinalosa, Brian Maraguino, Ingresia Patap-Aro, Aurorita Quebec, Vivian Pitino, Victor Niza, and Ramir Solida. Happy happy birthday kaninyo kanan. Greetings sa Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Ralston Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, and the people of Tagbilanan City, wishing you all a bountiful and wonderful day. And ninyong kanayan. And of course, at mga sukinig kami now, niya nagsaulog ustaz sa nag-adlaw na tawahan karong adlaw na wala na to na mention sa to ang programa. Happy, happy birthday and ninyong kanayan. And yes, sa itong mga sukinig kami now, dagat kayong salamat sa inyong unong pag-iuban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities nato sa pagamhanan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. And I would like to greet you no, sa mga online viewer nato, sa online viewers nato, na nagkanausap no, ay dumino sa itong programa. Hello to Mary Vic Marinias o sa mga naminaw booth nato sa itong station, sa itong radio sa BYRD o sa itong people nature, hello mga yung adlaw kaninyang tanya. Pag-umanaw-banaw sa kita mga hindana, ugmang adlaw sa samang patna na itong istasyon, itong programa ang magpakabana alam sa kamatuuran. Kinisikim ano, may nga nalang kaninyo, servisyon from womb to tomb, ugma Tagbilaran, ug servisyon nakasintro sa pamilyang Tagbilaranong ang friends mo forever. Sa nala na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rausanala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayat, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, at ang Chief of Staff, Ma'am Kathleen Torimocha, sa itong City Administrator, Sir Alvin Luis Atizor, as we all say in Tagbilaran City,
1: kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
3: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
4: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
5: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
6: Vina, duwa sa amin sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare. Unhan sa muna kong dagang.
8: Uy, what ako?
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lesson sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, naga-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug mga lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
8: Ilong Ranger?
9: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
8: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
9: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
8: Sipon dayon?
9: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocef C+40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocef C+40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocef Z+40. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: TJX 500.
12: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo. Nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga dinte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
11: DTX 500, mabibili sa mga butiga. Bali!

0: mas grabe nga epekto sa power shortage manghigala sa kinatibuk ang Central Visayas manghigala, no? So muna kining nagpangitabo no sa provincial government karong adlaw, no? O gani matud pa sa DOA ni Secretary Galin, nagtrabaho ang maong departamento aron malakip ang nuclear energy long-term energy mix sa nasod aron makatabang sa pagtukod og mas siguradong kasaligan og malahutayong supply sa kuryente. Inubanan sa suporta gikan sa mga kauban sama sa United States, lakip ang nasod sa Japan og ilang kanang giingon og gitukod ang mga institusyon og abilidad nga gikinahanglan para makapot gyud ang target nga labing minus 1.2 nga kining wattage no sa nuclear capacity pag-abot sa tuig 2032 nga adunay 2.4 ka unsa ning pagsabot ining kining wattage nga gidak-on mga higala, no? Sa naitabong first conference sa SMR deployment for the Philippines, gipamatud-an pag-usab sa commitment nga ipadayon ang nuclear energy program sa nasod luwas og responsable nga pamagi subay sa kamanduan ni President Ferdinand Marcos Jr. mga higala, no? Muna ilutan nga pamahayag ka karong baguhay lang karong hapon ni DOE Secretary Garin mga higala. Samtang sa laing bahin, dunay gipahigayon usab nga kining inspeksyon, no, sa atong mga tinugyanan sa lungsod sa Hitapi diin adunay 61 kawalay papilis ng mga baboy. Kini kalabot mga higala sa paningkamot sa kagamahan ng probinsyal nga mapadalipdan ang sektor sa kining mamumuhay baboy mga higala. Ma backyard ka man o ma farm kay dako-dako kaayo kining panginabuyan sa ato mga kaigsuunang bulanon. Now, usa ka importante nga operasyon aron lagi mapanalipdan ang industriya sa baboy sa atong probinsya, nasakpan sa mga lokal nga otoridad ang iyong illegal nga kargamento sa 61 kawalay papilis ng mga baboy. Dito kini nagpangitabo sa Sikyo Undol, Barangay San Jose, sa lungsod sa Hitapi. Niadtong mga banda alas 10 sa gabi niya itong September 6 mga higala nini nga tuig. Ang hiniusang pwersa sa task force nga gilangkuban sa Hitapi Municipal Agriculture Office, lakip usab sa Philippine Coast Guard Substation Hitapi o Hitapi Municipal Police Station, inabagan sa teknikal nga kaalam gikan sa Office of Provincial Veterinarian, milihok dayon human makadawat og impormasyon gikan sa usa ka citizen mahigala nga mabinantayong lungsuranon, no? Ato ning giisip nga magbinantayong lungsuranon mahigala kay di man ni mahimo og atong ipial sa atong mga otoridad. Kinahanglan yun ay partisipasyon matag usa ka nato. Sa gihimo nga inspeksyon, dito na diskubrihan sa mga opisyal ang 58 kabuhi nga mixed breed nga baboy, no? Nga nagtimbang o gibarabana nga adunay 30 kilos nga 40 kilos sa matag usa o gatulo ka baboy nga patay na mga higala. Ang mga nibiyahe na ini napakyas pagpakita o dokumento mga papilis kinanglan nga mga shipping permits gikan sa gobyerno, veterinary health certificate kaha disease testing clearance o provincial acceptance documents nga gihisgutan sa Ilawom o nalatid kini sa Provincial Ordinance nga nagtangag sa numero 2025-034 nga gilagdaan, gipirmahan sa ato nga gobernador. Aron malikayan ang biological nga risgo, temporaryong impound ang mga baboy mahigala ug subay sa gilatid nga mga regulasyon sa panglawas ang naibilin nga 58 ka baboy gipangpatay na igihaw niadtong September 8 ubos sa direktang pagduma sa veterinaryo ug gida sa usa ka awtorisadong pasilidad alang sa saktong paglubong o pagwagtang niini. Gisyon usab ang mga formal nga notices of violation o confiscation mandates aron sugdan ang administratibong lakang batok sa mga nakalapas mga higala sa balaod. Sa istriktong baruganan sa kagamahanang probinsyal, bahin sa panglawas sa mga hayop, quarantine protocols o depensa sa agrikultura, ang pagpugong sa pagsuod sa mga way papilis, way mga permits, way pagtugot nga kahayupan, importante gayod aron mapanalipdan ang panginabuyan sa mga lokal nga mag-uuma o mapugnan ang pagkaylap ining labihan ka mananakod nga African Swine Fever kung ASF sa tibuok probinsya sa Bohol, mga higala. So kini nga pagsakop nagpatuman usab sa nga nagbarog sa nga kamanduan ni Governor Alcio Mintado nga higpitan gayod ang seguridad sa mga utlanan sa probinsya sa Bohol ubos sa strategic governance roadmap alang sa lig-on nga agrikultura. Gipalig-on usab nini ang Executive Order number 28 series of 2026 nga nagpatuman sa veterinary quarantine borders surveillance o biosecurity measures aron mapugnan ang ESF o mapanalipdan ang industriya sa kahayupan sa atong kinatibuk ang lalawigan sa Bohol, seguridad sa pagkaon o ang panginabuyan sa mga lokal nga tigbuhi o baboy mga higala. So atong gi-congratulate ang atong mga kaigsunan nga nagpakabana diha sa lungsod sa Hetape. Lakip usab ang atong mga opisyalis diha sa nahisgutan nga lungsod sa Hetape mga higala o atong kapulisan, Coast Guard, labi na gyud katong concerned citizen mga higala nga wa gyud magpanuko pag pahibaw sa mga otoridad mga higala, no? Nga aron gyud nga masumpo nato kining umapugngan ang pagkaylap sa ASF mga higala. Okay, sa laing bahin, kalipay natong ipahibaw nga ang kagamhanang provincial mga higala, no? Nagdaog kahupayan sa 75 ka mga pamilya nga nagbangutan labi na dito sa ikaduhang distrito. Kaya sa panahon sa kagulaanan, ang kagamhanang probinsyal sa Bohol nihatag og tabang nga nahitabo kini ni atong September 9 kagahapon adlaw, no? Pinagi sa pag-apod-apod sa kining gitawag og bereavement assistance check. Tabang kini pinansyal ngadto sa 75 ka pamilya sa tibuok ikaduhang distrito nga nakabsan nga dunay sakop silang pamilya nga nakabsan sa kinabuhi, minahal sa kinabuhi mga higala nga nintaliwan mo na nga ang provincial government nalipay ta nga ninggahin gyud og kantidad. Iyawat na lang bisan gamay nga kantidad makahupay-hupay na ni silang kaguol. Si Executive Assistant John Flores maoy mismo ang nintunol sa maong hinabang dito sa lungsod sa Trinidad, lungsod sa Benenuido, ingoman sa lungsod sa Ubay. Diyang gilingkuran o hinabi gihistorya ang mga sakop sa pamilya dungan ang pagpaambit sa mga pulong aron sa pamahupay-hupay dutay ang ilahang kaguol nga dunay ilahang sakop sa minahal sinabuhi nganing taliwan. Ang hinabang nadawat sa 13 ka pamilya sa lungsod sa Trinidad, samtang 27 usab ka pamilya ang nakadawat sa lungsod sa Benenuido o 35 ka pamilya ang nakadawat sa lungsod sa Ubay. Matag pamilya nakadawat kini og tag 5,000 ka pesos aron makatabang, iawat na lang magaan-gaanan ang ilahang galastuhan sa labing lisod nga adlaw nga ilang nasinati, no, dili biyatiaw nga dunay sakop sa pamilya, labi na ning panahon sa kalisdanan mga higala, no, nga atong nahiaguman karon gatubang ta sa krisis. So may na lang adunay 5,000 nga makatabang-tabang nga ilang igasto sa ilang pamilya panahon nga sila naas sa kagulaanan mga higala. Now kini nga inisiyatiba, kinasingkasing inisiyatiba mga higala sa kagamhanang probinsyal, gipatuman kini sa ubos sa pamunuan ni Governor Aris Omintado, no, nga og gisuportahan sa mga ginsakupan sa sanguniang panlalawigan. Mao ni nakanindot mga higala ning kasamtangan nga administrasyon nga nagtambayayong ang duha ka departamento, ang ehekutibo og ang legislatibo, aron mapadali ang mga tabang mas dali nga maabot sa atong tagsa-tagsa katukaran nga mga bulanon mahigala ang tabang pinansyal gikan sa kagamhanang probinsyal tungod kay nagtambayayong ang duha ka mga dagkong buhatan mga higala sa kagamhanang probinsyal. Umuna nga atong gipasalamatan ang executive department o ang legislative department sa provincial government mga higala. Gani pa man alang tingalis kadaghanan gamay tingali kining maong kantidad apan dako na kaayo kini og tabang alang sa atong mga kaigsuunang bulanon. So congratulations kaninyo ining 75 ka pamilya, at least kung ugaling nalangan kini apan hiabot ra gyud ang tabang nga ginagmay mga higala. Samtang sa laing bahin, mga higala, ubos ning kasamtangan nga administrasyon sayod tang tanan nga priority gayod nga ang mga benepisyo o suporta gikan sa kamahanang probinsyal moabot gyud mismo sa mga nagkadaiyang barangay o komunidad nga gialagaran mahigala ning kasamtangan nga administrasyon. Og ning tungura mikabat sa 300,000 ka pesos ang kantidad nga chike ang gitunol sa mga representante sa duha ka barangay sa mapananglit sa barangay Kambanak sa lungsod sa Baclayon. Nadawat nila ang 240,000 ka pesos agiga share o bahin sa sand and gravel operation din gitunol kini ni Deputy Chief of Staff Oscar Balyes. May gabi ini mo diha Boss Oscar, no? Kining Kambanak alang sa kasayuran sa tanan na diha ang quarry site na ay quarry diha kanang Anapog. May hinungdan nga ang provincial government ning hatag sa share nga to sa ining nisgutan nga barangay Kambanak nga mukabat og 240,000 ka pesos. Og mismo si Boss Oscar Balyes mao ni tunol sa representante sa nisgutang barangay. Samtang sa barangay Avihilan sa lungsod sa San Isidro nakadawat usab og 60,000 ka pesos alang sa mga papremyo kini sa ilahang foundation day sama sa mga bowl games. Og gitunol usab ni Chief of Staff Attorney Pilipina Piolio, no, ang maong kantidad mga higala. So isip kabahin sa tinud-anay nga pagpangalagad ning kasamtangan nga administrasyon gipaduol ang gobyerno ngadto sa katawhan og gisiguro nga adunay suportang madawat ang mga barangay alang sa ilahang mga programa o kalihukan labi pa dunay mga priority projects mga higala sa atong mga kaigsuunang opisyale sa barangay mga higala, no? Mana unsaon man kini kung galing duna mo yung mga foundation days yung barangay, simple lagi kayo manghimo lang mong mga resolusyon o inyong ipadangat sa provincial government, no? So ay lang gin mo pagpanuko pagama og mga resolusyones kay sigurado ko nga hatagan gyud kana og pagtagad sa atong mga opisyales ning kasamtangan nga administrasyon. Doon na di ay gipahibaw din hiyawat na lang po nga makatabang ta mga higala nga dili magbagulbol ang atong mga konsumidor sa tubig sa usa ka water provider nga nag-alagad nga tinud-anay sa atong mga subscriber o konsumidor, particular ang Richley Water Corporation. Doon na sila gipahibaw din o gipamantala nga notice of emergency water service interruption sa Cortes area. Please be informed that admin team has ongoing emergency leak repair on our 4 inches distribution pipeline located at Loreto Cortes. The subject area will experience from low to no water supply during the interruption schedule. So, posible karong mga orasa na humanhuman na ang mga pagtrabaho o nag-build up ng pressure. Kaya nagsugod ang maong pag-repair ganyang alas 2 sa pahapon kutob alas 6, nga tukuras alas 7, 6 na, o nga sayo ta, nga dili man adiha-diha, di man ipareha kurinti, nga nag-uni, mumsiga na yon, lahi ang tubig, kay mobile up na pressure, kay naamay ka ng airlock, nasun sa tubo, nga katong white tubig, manang inanay release, o inanay, mobile up na po ang maong pressure, o mabalik na po ang normal, nga aga sa inyong tubig, sa pipila ka bahin mga higala. So, ang mga epektahan ini, nga barangay, kining Barangay Rosario, Loreto, San Roque, Malayo Norte ug lakip usab ang Galyares Hospital. Mga higala nga nag-supply nini mao ang Richley Water Corporation. So ang inyohang dutang pailob ug pasensya kay ingon ana mangyuda naning kamot ang management nga ma-repair gilayon ang maong problema sa leak mga higala no sa linya sa tubig diha sa Cortes area. Okay. So arita sa laing bahin diin gihatagan og igong pagtagad mga higala sa ato nga kugihan jamo nga bukal sa unang distrito nga si board member Mutya Terol Macuno. Kini kalabot sa usa ka bata nga nakabsan intawos kinabuhi human gipaak og banakon. Muna nga dili ayaw gid mo kumpiyansa labi na sa mga lugar nga bukiran nga bahin barangay no kay mura og nisiaw ning maong klases mananap kining banakon gaakisa gud di mahadlok ini gani bisag dili banakon o kadapit ang kubra lupad atong espiritu na makita may gala di gud ko ganahan anang mananapa no unsa nakahag banakon nga labihan ni kala mga gala mo na magamping gud ta diha no sa mga lugar kay sa atong nahibawan, ubay-ubay na yung taos kinabuhi ang nakalas. Gumika na pakan ining banakon mga higala. Mauna nga, adunay ipahigayon nga kining regular session o amot ang nagpanghitabo na ba posible ito na adlong Martes, tungod nis panawagan ni First District Board Member Mutya Macuno aron na ipahigayon ang investigasyon. Og unsa gyoy hinungdan nga nakabsa kinabuhi kining maong bata human nga napakan og banakon mga higala nga kining maong batan-on at tagalungsod sa Loon kel mga higala. Muna nga tuguti ko nga atong ipabati mga higala si Doktora Mutya Macuno board member human hinabi kaganyang buntag ni sa angkor sa inyong alagad si Vice Mayor Tibbs Abulacer. Palihog ko aron ninyo masayran ang kinatibuk-an.
1: Unaan nga ang ato ang abtik ng doktora, ang board member atong tawagan doktora, ang bata gipaakog has namatay matod pa dugay kuno na refer dire sa Galyares Hospital. Doktora, unsa man joy mga patakaran or protocol kon snake bite? Iagi pa bag District Hospital or diretso na gyud diha sa atong Galyares Hospital?
2: Kung mapaakan og hazard labi na nga kay bawta nga sa Loon, unfortunately daghan gyud ang town ang kanang banako nato. Emergency na ni siya sir. Dili ni maghapit-hapit, di na mo hapit og mga elbolaryo.
1: Purbida.
2: Di na mo hapit og laing hospital kay nabalitaan nato nga ni hapit na pud in town tog elbolaryo.
1: Ay guy.
2: So diretso na gyud ni ang atong mga plano ani. Istorya namin ni Dr. MMO ang atong PHO o ang mga team nga i-update po na to ang knowledge sa atong mga emergency responder nga kung ingon ani nga kaso, diretso na gyud maglangan-langan kung hain nga naay antivenom. Unya ang nindot nga development po kay nakahibaw ta, istorya na po mi nga padong na gyud ang delivery sa atong antivenom o i-distribute na siya sa atong mga district hospitals. Apil na ang loon.
1: Okay, that's the point na ako nga gusto i-raise sa doktora, no? Kay ug ang pasyente dadun pa sa tagbilaran kay naa diri ang antivenom, layo na gyud na kayo. So dapat we have to capacitize ning atong mga district hospitals pinaagi aning pagbutang nilag mga antivenom nga stock sa antivenom board member.
2: Yes sir, naana na siya sir. Hopefully moabot na na siya karong semana, if not next week. Kinadugayan o wa pa mo, ako na mismo ang muadto ana sa ilang merkado. Kung hain naman among antivenom, bitaw kumitsara na sir. Apan ang tinuod yun, ato yun na siyang gihimo ang daghang lakang o mga ako lang yung mensahe nga ang kadtong dunay kaso nga mapaakan o has mahibawaan ninyo, inag yun nga di nag yun mahapit o alboral tambalan or albularyo sabay tawag ana. The same story, katong sa last year, nalangan siya gatong hospital kay nihapit pa og albularyo. Kanipod, before siya nihapit sa loon, nakahibaw po ta, nakakuha tag information kay ato man ni siyang giimbestigar nga nihapit tapod diha pag albularyo. So, ning samot kalangan. So, mauna sir, nga diretsyo na gyud ni siya. Diretsyo na gyud kung hain ang antivenom.
1: Yes, nihana doktora, no? Murag, ma-inspire ta to educate our mga responders, no, ang eldre mamiksagaran kay sila may sakyan ng ambulansya. Dapat ang gobyerno mo magbuhat og mosakay ka sa amo ang ambulansya, hospital ta padong dili sa ambularyo. O gusto kag ambularyo, hala sakay lain sakyanan ana ayaw ng ambulansya.
2: Before sila mosakay kay ning hapit naman po sila og ambularyo.
1: Mao po na lagi madugay ba? Oo. Oh. Kay og mosakay mo sa sakyanan sa gobyerno, hospital ta padong sa ambularyo, ha?
2: Dili na sila mahapit og ambularyo kung mosakay sa atong responder sir. Diretso na og hospital facility.
1: Dapat mao gyud na himuon na doktora. Unya kanang giingon nimo, doktora, nga ang ato ang mga district hospital butangan og antivenom. Pagkakaroon na sa ato ang palisiya sa probinsya, naabay district hospital nga naay antivenom karon.
2: Pagkakaroon sir, nagpaabot ta kay last year na nato siya gi-request unya medyo dunay miscommunication nga nahitabo sa RITM kay ning request man matud pa ni Doc MM ang atong PHO og 250 ka ampules aron daghan tag stock. Apan tungod kay gamay ra man gyud ang ma-produce sa RITM, ang ihatag sa RITM tag 30 ra kada dili. And then paspasan na pod og pa-deliver sa sunod nga batch.
1: Nganong na doktora nga kaning antivenom ni Hitman, nganong dili man na siya ma-mass produce doktora?
2: Dugay kayo ang production na niya sir.
1: Mo ba?
2: Oo.
1: Kay alam mo untag madaghan ino kay ron na tanan mahimo health center atong pamutangan tanan kay ron dali ra kaayo.
2: Dili po mahimo og tagaan ng tanang health center kay kinanglan na siya specialized na training.
1: Mo ba?
2: Kaning atong mga hospital nga gi-assigned ron, ning agi na gina sila og rigorous nga training kay highly specialized kayo paghatag sa antivenom.
1: Nganong highly specialized man na doktora? Peligro ni siya kung na ikaw magtupok ani, posible ikaw pod makuan ba, madaot ka sa mana?
2: Dili man pod niya peligro, pero tungod sa iyang pagkamahal og sa iyang pagka-precious, kinahanglan gyud nga exact gyud ang atong pag-apply niya. Mo nay giingog exact science.
1: Okay, so muna nga dili masayon-sayon ra og atus health center.
2: Yeah, dili siya pwede sa health center. At to give siya sa mga hospital facility kay i-monitor pa man po na siya after siya ihatag.
1: Pero so far, wa pa ta ka experience nga ang antivenom naa sa mga district hospital. Wa pa ta ka experience ukad ana o diha na.
2: Wala pa. First time pa ni Puhon.
1: Dapat.
2: Ni dako kaayo nga nindot nga lakang sa atong probinsya. Og hopefully ma-maintain na ni mao po niya itong panguskan. O tuot maning pasaka ta o ordinance nga muhangyo ta mag-create ta o gitawag o integrated referral system sa tibuok Bohol. nga inigsakay sa pasyente, makakahibaw na dayon ang well-trained nga responder usay buhaton og asa siya dalhon way langanangan. Kay ang usa sa atong kagulaan kanapitaw daghan pagpangutana na makalangan na po na siya, interview na po, interview. So hopefully with God's help, mahimo ni natong atong integrated referral system nga ordinance. I-train na nato ang mga responder, i-train na to ang ilang mga bisan ilang driver o coordinate na o asa siya dalhon diretso depende sa kaso kaning tawag.
1: Naapay murag ni kuan ni doktora usahay kanang musabod ta no kay nagkinahanglan pa kag referral sa imong midwife or sa nurse o sa kadawaton sa mga hospital pwede wa jam mo na ang doktora referral
2: dito so nag ato na og review hon sir tips kay iga mamang gudon ta ni aron nga makatabang
1: tinuod
2: na unsa man ni noon nga nakalangan man so tinuod na nato siya
1: kay ang muhatag og certification o referral kay wa diha mangita pa di malangan. Unsa ini abot sa hospital, mangita ang hospital og referral slip, dili ka madawat, balhin-balhin na hinong kag hospital ana doktora.
2: Tinuod ta sir tips mao na nga ang sistema nato daghan pa ta kay koy improve. Apan salamat sa Ginoo, wala gyud mohunong ang atong mga kauban og paningkamot nga mo improve ni. Apan ang ako lang yung mensahe, ang ato yung himuon, dili na gyud ta mo hapit og regularyo, diretso na gyud tagtawag og mutabang nato.
1: Board member Murtia, salamat kayo sa panahon nga imong gihatag karong nga buntaga. Hopefully kaning imong mga lihok diha sa sangguniang panalawigan kaning imong integrated referral system ordinance pohon makatabang ni sa dali paspas nga pagresponde sa mga emergency sa atong mga katawhang bulanon. Thank you so much.
2: Yes sir. Thank you. Bye-bye.
1: Maayong buntag.
3: DYRD. Nag-una sa mga balita.
1: Ang iPod reviewon gyud mga kaigsoonan kay mao man ay ilahang patakaran karon no ang ambulansya gani nga maghatod og pasyente mangayo pa na og referral kinsa na si midwife si nurse tungod niya na naay panahon nga makaon mga kaigsoonan no imbes nga dagadali ta madugay na hinuon ta tungod kay napatay daghang mga referral no kay mao may gi-require pos mga hospital. So tingali improve muna no ang taga hospital mangit magama bag desk diha nga moy unang mudawat baka ng mga agikag mga ambulansya. Gawas kin tayo mga kaigsoonan ining mga emergency sa kanang mga disgusted motor no kay masakyanan no kinahanglan referral patingali kay emergency man mga kaigsoonan. Ang panawagan ni Dr. Mutya ayaw na ihapit og ambularyo. Ari lagi moderetso no kay ari moderetso sa tambalanan kay naay anti-venom.
0: Okay, padayon to may gala, no? Moto ang mubo nga pagiginabi ni board member Motia Makuno, mga higala. Kalabot sa itabo nga insidente, mga higala, no? Ang atong oras, alas 7:18. Kutob sa mabot sa atong oras karon nga gabihon na, atong ipabati kining kinini ang pagkikinabi sa Philippine Deposit Insurance Corporation kun PDIC aron pod nga katong mga dunay depositos bangko mangigala no hayan aduna moy makuha nga kasayuran ini. Di na hinabi kini kaganiha mga higala no sa Philippine Information Agency Bohol pinaagi ni Abay Aricho no muna nga ato ning gigahinan og gajutay panahon iyawat na lang maka paambita og impormasyon kung unsay pinakalites nga mga pamaagi o regulasyon palisiya sa maong ahensya mga higala no muna nga ato ipabati kini.
4: Yeah po. Yeah, thank you Ray. Maraming salamat po sa imbitasyon niyo ngayong hapon.
5: Okay. Isa sa mga hindi masyadong naiintindihan ng tao mga dito sa hindi naman sa Bohol, halos sa buong sa ano kasi hindi masyado siyang visible pero napapansin, nafi-feel, no? Ang PDIC, ano po yung talagang mandate ng PDIC, sir?
4: Ang PDIC yung Philippine Deposit Insurance Corporation. Isa po itong ahensya ng gobyerno na ang trabaho niya, ang layunin niya, ay magbigay ng protection sa mga deposit sa bangko. So, kami po ang nagbibigay ng deposit insurance. Ang deposit insurance po ay isang social safety net o garantiya sa mga deposit sa bangko para magbigay ng kumpiyansa sa mga tao na laging maglagay ng pera sa bangko. At in the worst case, na ang bangko po ay maipasara ng Monetary Board ng Bangko Sentral, yung deposit insurance po yung magbibigay ng mekanismo para maibalik yung deposito nila hanggang sa isang coverage, maximum coverage, na ngayon ay nakaset sa 1 million pesos per depositor per bank. So, nabibigay kami ng peace of mind. Hindi po kami nabibigay ng gulo, peace of mind po ang dala namin.
5: So, ibig sabihin, yun, kasi halos lahat ng mga tao, naiisip nila na mas maganda pag talaga hawak mo yung pera, no? In fact, dito sa Cebuano, mayroong term dyan eh, alkansiya. Kasi nilalagay mo lang sa alkansiya yung pera mo. Pero kung tutusin, yung alkansiya, alkansi ka na. Parang may losses ka na nun eh. So parang ganun nga, kung sa tao, kung hawakan mo yung pera, hindi siya gumagalaw eh, hindi siya umiikot. So parang hinihintay mo lang na nawawalan ng value ang pera mo pag nandyan.
4: Pero maganda rin naman talaga na hawak mo yung pera. Yun nga lang, Ray, parang yung pera kasi na hawak mo, pwede mo, may maraming risk, maraming pwede mangyari.
5: Opo.
4: Pwedeng manakaw, pwedeng mawala, pwedeng masunog. Pwede rin, may kilala ka ako, nakalagay sa kisame, inanay yung kisame.
5: Ay, matay.
4: So, di ba? Sana kung coins. Hindi eh, patuloy. So, maraming pwedeng mangyari sa perang tinatabi mo lang sa bahay. Iba talaga yung nakalagay sa bangko. Una na papadagdagan kahit na maliit ng interest, pero at least mayroong mga nalaga. At kahit na magsara yung bangko, mayroong pating garantiya para maibalik sa'yo.
5: Andun pa rin yung pera mo kahit papaano.
4: At mga, pwede nga lang palakihin pa.
5: Ang iniisip ng mga tao po actually, yung pagka yung pera nila na ilagay sa bangko, gagamitin ng bangko yon. Siguro nga naman, di ba, may mga bangko na meron silang mga investment na ano. Pero kahit pa paano, kung kailangan mo yung pera mo, babalik yun talaga.
4: Pero, Ray, tama yun, yeah. Yung nagamit ng bangko. Pero ayaw ba natin yun? Okay. Yung maliit na pera natin, na paggamit ng buong ekonomiya?
5: Oo, tama.
4: Yun naman yun eh. Hindi naman tinatabi ng bangko yung pera mo para i-reserve lang para sa'yo. Okay. Ginagamit yun ng buong ekonomiya. So, actually, yung contribution nating mga deposito, hindi lang sa bangko, kundi sa ekonomiya ng bansa, ekonomiya ng probinsya. It can be lent out. So, our money can contribute to the development of the province, diba? Of the development of the city. It can also benefit yung mga businessmen. May garantiya naman siyang balik. So, ako, walang masama doon, nakatulong ka pa sa buong ekonomiya, hindi lang para sa iyo.
5: Okay. So, yun, dito sa Bohol, napapansin po namin na talagang yung mga taga-Bohol, ang tagal niyang talagang nahihirapan yatang mag-trust dun sa system kasi for a long while, kakunti rin yung bangko. Ewan ko, baka economically rin, wala pa, talagang mahina siya kasi in the late 1970s, hanggang 1990s, talagang ang Bohol nasa bottom of the poorest provinces. Pero towards late 90s to the early 2000s, nawala siya doon, umakyat siya. Biglang lumabas rin naman yung mga bangko. Although, iba, parang hindi, siguro mabagal lang nga yung build-up ng speed ng deposit, ng pagdi-deposit. Pero lately, tumaas nga siya ngayon. So, we feel na may mga pera nga naman talaga yung mga tao. Yun nga lang, I don't know kung paano i-engage sila. Maliban dito, of course, ang programa natin ngayon ay nagbibigay ng confidence sa mga ano. Pero for in cases like pagka may pera ka na ilalagay doon, like for example, for a while, 500,000 yung deposit insurance po natin. In cases like meron kang deposit ng mga 700,000, paano ano mangyayari pagka biglang nag-bankrupt yung bangko o biglang nag-close sa ganun? Paano work ng
4: okay, so Ngayon, ang maximum deposit insurance coverage ay 1 million.
5: Oh, 1 million na.
4: So, any deposit sa banko at kung sakaling ipasara yung banko, PDIC can guarantee the return of that money.
5: 1 million.
4: Kung may git sa 1 million, yun yung problema natin. No? Mm-hmm. Pero hindi rin siya problema kasi meron tayo, ang PDIC ay nagpa-function din as receiver ng closed bank. Mm-hmm. Ay, kung sabihin ito, pag yung banko nagsara, meron tayong kakayanan o meron tayong authority na i-liquidate yung banko. Ibig sabihin nun, gawing pera yung anumang natira sa banko para ipambayad dun sa hindi covered ng deposit insurance. So, kaya halimbawa, no, meron kang 1.2 million sa banko. Eh, sa kasamang palad, nasara yung banko. PDIC can pay you right away 1 million. Now, mamaya ko balikan itong pag-payment ng 1 million. So, doon lang sa 200,000 na parang, paano kaya yon? So, meron tayong ang tawag namin doon, liquidation proceedings, no? Ibibenta namin yung anumang ari-arian ng banko na natira para makakuha ng pera para ipambayad doon. Ang process actually, pupunta kami sa court para isubmit namin yung mga nakolekta namin from the properties, from the loans of the bank. Tapos, ito po yung pera namin nakuha lahat. Pero ito rin po yung listahan ng mga babayaran kasama yung more than 1 million na deposits. So nakapila yun ngayon. Naka-order yan. No? At yun ang pinipilahan na para bayaran din. Dapat in 5 years rate, tapusin namin yun. Kung hindi, mananagot kami sa rules ng court kasi kailangan namin mabayaran doon. Pero balikan lang kita kung bakit para nahihirapan yung tao maglagay ng pera. Kasi tingin ko naman, may karanasan tayo lalo na sa Bohol na may mga nagsarang banko in the past. Kaya para tingin nila, bakit ko gagawin? Kahit na sabihin natin nabayaran sila. Pero may takot na yun, di ba? Yung mga tao may deposit na naabutan ng pagsasara ng banko, medyo natakot. Kasi halimbawa, meron kang babayarang utang. Pero nagsara yung banko, naipit yung pera mo ng mga week or two. By the way, in 2 weeks lang, pwede namin bayaran yun.
5: Ganun kabilis.
4: Ayun. Pero kahit na, naranasan mo yung nawala eh. Parang pwedeng madala, pwedeng hindi na maulit. Pero ang karanasan namin sa PDIC, yung mga taong naabutan ng pagsara ng banko, maghanap ng bagong banko para ilagay nila yung pera. Ang hindi alam ngayon ng mga taong nanonood lang, na since nangyari yon sa kapitbahay ko, sa pinsan ko, sa anak ko, baka mangyari din sa akin. So yun po, yung parang stigma or yung fear na baka maipit yung pera nila. So ang PDIC po gumagawa ngayon ng paraan para pabilisin yung pagbayad, yung pagbalik sa deposit. Yun po ang and with all the digital technologies now, with all the processes that we're enhancing, really hoping to reduce o paliitin yung waiting time sa pagbabayad. So with that, we hope na maayos natin, pati yung digital payment, no? Baka in-explore na pa rin natin yun na mapabilis yung, dati kasi mabilangan ka pa natin ng pera. Ngayon, check in na, o kaya postal money order, or transfer sa bank account mo o sa digital payment channel. So all these things we're doing para, aminin natin, yung mga nasasarang negosyo, marami dyan, di ba? Marami nagsasarang banko. Hindi mo marami, pero lately, konti na lang. But this should not be the issue para hindi tayo maglagay ng pera sa banko. Kaya nga dito po yung PDIC, para meron tayong garantiya na maibalik yung pera nyo. At sa mas mabilis na panahon.
0: So, matumigal ano ang tipik sa pamahayag o sa interview sa PDIC Mahigala, no, sa Philippine Information Agency, Bohol. Unya taas-taas man to, unya mura og wala tay oras, no, sa atong tulmanon. So sa ngana lang sa banay ni Governor Aris Humintado o mga kabanang opisyal ni kasamtangan nga administrasyon, kaninyong tanan katawhang bulanon dengan salamat og maayong gabi sano o sana.

0: mo serbisyo.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisaliga!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare. Unhan sa muna kong dagang.
4: Uy, what a ko!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilab yan.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
7: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ilong Ranger?
10: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
9: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
10: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
9: Sipon dayon?
10: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocer C plus 40 na, naay zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocer C plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
13: Buhata na! Pag Enervon Z plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z plus!
14: Unilab yan.
15: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
17: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko bilib.
18: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
19: Engineering ko Spirida, then sir, taga-Manogan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ni pikas na ko nga bat-ang. Nga high blood food ko, nga masugid ko kalipong. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahan, dira nga kasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog niya, pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang, sir. Dili na pud ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod, inya kasakit ning akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, sir, okay na gid siya. Dito X500 o may TC, radyo lang akong ginainom, sir.
1: DTX 500, highly recommended
7: sa mga eksperto.
1: Mabalik sa kanulong ibutigay sa yunga.

0: nga muingon nga mao kini mao kana mubalik.
1: Ayaw!
0: Ani may gibalik, baso pa'y kanta laman mo, mibalik ako.
1: Ayaw!
0: Kay gimingaw kani mo.
1: Ayaw!
0: Ha? Onza, na ay kongresista nga nakapahilo na anang kumbati clinic. Aron katutukan ang kahimsog o mayong panglawas sa katawhan sa 3rd District of Bohol. Wadza mo yung nakahuna-huna, ana. Si Alexi Totorag yun gihapon. Ha? Nay, nakahuna-huna nga maggama ng tambayan ni Kumbate. Nga ang mga pasyente nga padong magpa-dialysis o katong pasyente nga nahumana o dialysis o pagpakimo. Samtang nagpaabot sila sa sakyanan nga magkuha po sa ilang mga kaubanan nga tuwa pa sa ospital nga nakalingkod pa sa ilang mga lingkuranan kay nakaschedule pag ilang dialysis o pagpakimo. Di man lagi mo angay si Kong Alexi nga maglakaw-lakaw bisan asa ang mga pasyente. Kay kapoy baya nang gikan gi-dialysis. Di lalim nang gikan gi-kimo. Gibutangan og tambayan ni Kumbate air condition ang maong panimalay. Naay dako kadyong telebisyon, pwedeng maka-diskanso ang atong mga pasyente magtanaw og TV. Libre pa kadyong giatiman, gipakaon, apil ang ilang mga chaperon. Ingon ana ka mapinanggaon si Congresswoman Alexi, mga kaigsoonan ko, sa katawhan sa tersero distrito. Mauna nga ang katawhan, kanunay gasyagit ang majority ng katawhan sa 3rd District of Bohol. Nga kung pwede palang kuno kalugwayan ang termino ni Kong Alexi, nang gibinunalay na siguro nagsilhig kay mag-ilog o kinsay unang makakubot o bulpen kay mo permag yun.
1: Ayaw!
0: Kinipa nga kongresistang nakitaan ako, nadunggan ako, nga ang katawhan anda mo perma aron kalugwayan ang iyan termino. Pero ako kadungog sa mga nangaging kongresista nga niingon ang katawhan mo perma me, lugwaye ng mga hinampak.
1: Ayaw!
0: Tungod kay dili man ingon ani ang agi nila sa ilang pagpangalagad. Si Alexi Totor kay naa mangyoy agi gusto mas katawhan nga sanu-sanuan pa silag mga kalambuan katikaran. Onja si Alexi Totor nasulayan na sa kamaayong mo serbisyog mo alagad, mao na ang katawhan mo ingon gajod mahimo bag sumpadan naman ing term ni Kong Alexi.
1: Ayaw!
0: O di pa maayong leader si Congresswoman Alexi Bisas Totor dili ingon ani ang katawhan nga magsinggit nga lugwayan pa ang iyang termino. Ha? Mauna kamo din ha nga mga alingasa.
1: Ayaw!
0: Hinumdumi ninyo nga kinsa man ang tao nga ituboy ni Kong Alexi nga mao'y hatagan niya sa iyang pagsalig aron ipadayon ang pagpangalagad pagpangga pagatiman sa katawhan. Ang 80% mayori ang katawhan sa 3rd District of Bohol maghugop para sa dugang kalambuan kumbati sa kanunay aron ang 3rd District of Bohol musamot pagpaspas ang pag-abante. Ha? Kamo dihang gahuna-huna gaambisyon nga mudagan sa 2028 hunahunaan ninyo sa minilyon kahigayon ug magkasugakod ba mo?
1: Ayaw!
0: Og di man galing mo makasugakod, adyaw na laman mo, pagpudyo na laman mo.
1: Ayaw!
0: Kay aron di na mo mahago. Ha? Now, ato din tagad pagtagad, pasidungog! Usas sa mga kasaligan sa Team Kumbate! Sa matagbalay nga natukod og pamilya nga natabangan, adunay mga tao nga hilom nga nagtrabaho aron masiguro ang mga serbisyong makaabot sa hustong benepisyaryo. Gipasidunggan sa tibuok puwersa sa Team Kumbate ang focal person sa pabahay program, usa sa mga kasaligan sa kumbate nga nagbarug sa luyo sa maayong pagpadagan sa programa pinaagi sa dedikasyon, koordinasyon o tinuoray nga serbisyo, wailain ang atong igsoong abdik o gwapo nga si Sir Luis Byron Jr. Ha? Dili kinahanglan, perming naas atubangan aron makita ang kontribusyon. Ang resulta sa trabaho mao ang pinakamaayong pagpamatuod. Serbisyo nga tinuod. Trabaho nga kasaligan. Kumbate sa kanunay para gyud sa katawhan aron mudugang pa ang pag-abante. No? Kanto ni Sir Luis Byron Jr. Sir, among pagsaludo diha nimo nining imong kugi pagkamatinunanon nga mo serbisyo, partner ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor, pagpahiluna ni ining maong mga kalambuan katikaran. Kunya, tagaan mo na ko gamay mga kaigsuunan ko og hamubo na history, background ni ining pabahay program sa buutang magtiayong tutor. Nagsugod kini niya itong 2016 sa Lungsod Scandihay ang usa ka personal nga advokasya nila ni Kong Alexi og ni Vice Mayor Tuper. Ang paghatag og kaugalingong panimalay ngadto sa mga pamilyang nanginahanglan. Gikan sa usa ka yano nga pangandoy, nahimo kini nga padayon nga misyon. Sa matag balay nga natuko, dili lang atop og bungbong ang gihatag, kundili dignidad, seguridad og bag-ong paglaom alang sa usa ka pamilya. Sulod sa mga katuigan, wala kini nahunong. Sulod sa mga katuigan, wala kini mahunong. Padayon ang ilang kumbati sa pabahay program. Usa ka advocacy nga gipadayon, dili tungod sa politika, kundili tungod sa tinuod nga pagtagad, pagpanggad, paghigugmas katawhan. Kay ang serbisyo nga sinugdan sa kasing-kasing, padayon nga makita sa matag panimalay nga natukod. Basta Alexi, kumbate. Ha? Mauna mga kaigsuunan ko, ang mubo nga history ni ining pabahay program. Gasugod kining maong advokasya dito kini magsugod sa lungsod sa Kandihay. O mikuyanap kini sa tibuok tersero distrito. Hapit na, no? Mahuman ang ika-300 nga balay nga kinasing-kasing nga gi hatag ngantos binipisyaryo sa buutan kayong magtiayon, manggiloyon, mapinanggaon, sayon duulon mga taong lapad o kasing-kasing. Wailain si Congresswoman Alexi Bisas Tutor o si Vice Mayor Tuper Tutor. Kanya mga iso, nindot po tamo, padayong patas unahan kay daghan pa kayatang mga kalambuan nga gikuptan aron ipahibaw diha ninyo. Dinhis atong tulumanong plastada second portion, pero di naman san mutugot ang atong orasan. Paspas og tulin pod nga hindagan. Nakupos na sad ning aton tulumanon, inyong tulumanon ang plastada second portion. Sa ngalan sa atong mga station managers, mga technicians, sa ngalan sa tibuok puwersa sa team kumbate, pinagi sa pagpanguna sa atong buutan kayo nga kongresista, may agi gyud sa pagpangalagad Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Kitang tanan dungan sa pagsinggit, basta Alexi, kumbate. Mayong pagpanihapon, mayong gabi, lalawigan sa Bohol, mayong gabi, mayong pagpanihapon, tersero distrito.
2: Kini nga sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
3: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
4: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
5: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DIY arde ragyo, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na dyan lain.
6: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DIY arde, o kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY arde. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Mahirap quality yan.
1: Amroxyl hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tiguang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
4: Uy, what ako?
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang kang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, so, since then, bumili na ako noon. At doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi, nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, dagkan ko na inom. Pero dagkan na po kong mag-give up. Murag kani akong na-maintain.
10: At your age, you're still strong.
9: Because you have the right support. Sa MX3, the rig yung ko believe.
11: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
12: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
13: Ilong Ranger?
14: Tanaw nimo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
13: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
14: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
13: Sip-on dayon?
14: Oh, di ha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Dukhans.
4: Kainom ka o dito ang side man din. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos inig minum ko sa kumatulog, di na ko sige ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon, magandang kubuntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun, ano na yung TikTok? GTX.
6: Mabibilis sa mga butika.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Kumata akong ignon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipamarun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa kuwa nga interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa

0: Alert!
1: Ako si Irma Harjo, 62 years old, taga Puro Kuno, Barangay 20.
2: Sa imong ibati, sa wala pa ka naginuman ng Ditribayo o DTX 500?
1: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag take na ko sa Ditribayo, ubuhon magaling pero not nga mapaingon sa hubak-hubak na giyod o hangoso na giyod.
2: Dali ra kang maayo sa kag naginom ka sa DTX 500 o Ditribayo?
1: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng mga produkto.
0: DTX 500, mabilis sa mga butika. Ditribayo, mabibilis sa mga butika.
3: Isigutan nato rin ng lugo nato mga higala. Aron nga kaning ato ang lawas. Mamahimong healthy. Kay laban ron sakit, naas dugo. May high blood ka, dugo. May diabetes, dugo. Sa uric acid, dugo gihapon. Kasing-kasing, dugo gihapon. Ang atong dugo, mga higala, muna siya'y responsible sa pag-transport sa tanan ng mga material sa atong lawas. Ang oxygen, ang carbon dioxide, ang hormones, clotting factors, ang sugar, ang fats, ang mga cells of the immune system, toxin, waste products. Muna siya'y ginatransport gina-travel sa ato ang dugo. So, importante kayo na yung dugo. Kaya kung may dugo, patay.
0: DTX 500 Health Alert!
3: Yeah, kinahanglan na tayo healthy o himsog, limpyo nga dugo. Because blood is the current of life. Ang dugo mo ay kadala na itong kurintis at itong kinabuhi. So, kung ang ato ang dugo, mga higala, hugaw, possible nga na ay mga manifestation nga ato ang mabatyagan sa itong lawas. Especially kining itong panint bitaw na ay mga manifestation sa mga skin problem nga dala mga higala sa pagkahugaw sa itong dugo. Pwede ta magkabaton og mga skin diseases. Sagikaingon ko na ang pinakaunang function sa itong dugo, kinahanglan nga mag-transport mga higala ang itong dugo sa oxygen sa tibok na itong lawas og mukuha sa mga carbon dioxide aron mapagawa sa lawas. Kini usab gadala sa itong immune system, guardian cells, waste product, hormones, and so on. Kay kung na ay kakulangon sa dugo sa parte sa itong lawas, mag-lead kini mga higala og pagkamatay sa minilyon ng mga selula sa parte sa itong lawas.
0: DTX 500 Health Alert!
3: For example, kung sa brain na mahitabo, dili ka-circulate og tarong ang dugo. Sa tupa, dili siya kaabot dito sa area sa brain, dili siya kaagi, kay naay bara. Katong mga area nga dili niya masuplayan sa oxygen, kay gadala man ng oxygen ang dugo. Katong area nga dili niya maabdan, katong mga selula dito, mga mata ito sila. Every seconds, there are millions of cells ang gakamatay. Eh, mag-lead ka na siya sa pagka-stroke. Kung sa kasing-kasing ka na mahitabo mga ka-DTX, mag-lead na siya sa pagbaton ng heart attack. And also, ang kining dugo na to, gahatag ni siya protection na ay white blood cells sa ana, which is part of our immune system. Kamawaan nagapatay sa mga kagaw nga musulod sa itong lawas. Naapon na siya sa ito ang dugo, mga higala ka lang ato mga immune system. Kining platelet factors para sa blood clotting. Aron nga ma-minimize ang loss of injury. Naagya po na sa dugo. Ang dugo usab, nag-regulate kini mga higa sa pH and water balance o temperature sa itong lawas. Sa ito pa ang pagka-alkaline, ang acidity, iya po nung gina-control, iya hang gina-regulate. Ang tubig, gina-regulate po niya. Ang temperatura sa itong lawas, ang kainit o ang kabugnaw, gina-regulate usab mga higala sa dugo. Muna nga, importante nga ma-detox na ito ang atong dugo. Malimpyo na ito.
0: DTX 500 Health Alert! Para sa matino nga dugo! DTX 500! Para sa healthy nga tayo! DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidant! Nga amo naman ang nagatino sa imo atay! Mas tatino nga tayo! Happy kanunay! DTX 500! Masaligan! Epektibo! DTX 500!
4: Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Lunaw, Puro Kuno, Hingog City, 55 anyos. Nagbalitian ako sa Osaka, diabetic o mild stroke. Busa, nakabatib ako sa advertise sa radyo sa Energy FM sa maong produkto nga Ditribayo. Akong gisulayan o tumar. Sulod sa tulo ka tuig, bago pa ko nakatumar niya, karoon na akong paminaw sa kumulawas ni Arang-Arang yun. O dagang salamat. Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Lunaw, Puro Kuno, Hingog City.
0: Ditribayo, mabibilis sa mga butiga.
3: Muling usa sa ito ang kanunay ginapahinom-num, mag-inom yun sa DTX 500. Mag-inom yun sa Mighty C, ha? Kay gatabang kini mga higala sa pagdetox sa atong dugo. Murag mo say babay ko mga higala kay tong oras limitado kay anyway sa gyapon Dog Hands Lim, dolo nyo nagkauban sa programang DTX 500.

0: kon ka, uy, naghatag ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
1: Ah, oh, mani. Ako sa lang ang gahatag karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabil ta sa mga diskwento.
1: Oh, dili kit mare. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa ka mutawag sa ilang numero 09384136179.
0: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. K-Surplus Bohol. Quality and affordable products direct from Korea. We have two branches in the province of Bohol. Visit our Panglao branch at Buroksay, Tawala, Panglao, Bohol, next to Crystal E College. Open every Monday to Saturday, 10 a.m. to 6 p.m. You can also visit our Hagna branch at Purok Uno, Kanupaw, Hagna, Bohol, in front of Sky Go, before Hagna Town proper. Open every Monday to Saturday, 10 a.m. to 6 p.m. Also open on Sundays from 12 noon to 6 p.m. Tara mga suki! Gusto ka o quality and affordable products direct from Korea, visit K-Surplus Panglao and K-Surplus Hagna.
3: Open Gangnam Style!
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin D complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Chicks 500.
1: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman? Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
5: Para pagpagaling ng Pilipinas.
6: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mga higala, mayong gabi kaninyong tanan at mga suking tigpaminaw sa tungtulon sa tagbilaran by night at lang Webes na usab sa atong pagpanag-uban na Pizza Jess na buwan sa September 2026. O kininausab inyong higala sa kanginan Leonard Simbit, mag-uban-uban ko mga higala sa atong tulumanon diin maghatod kita sa mga balita, mga labas na mga balita na ipadangat sa itong mga TVN Alagad Full Reporters na nukagikan sa buhatan sa CTPNP si Darubo Cup Willie Maestado, samtang mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran o nanukagikan sa buhatan sa BPPO si The Barker Cell Remulador. O atong sitwasyon sa itong tambalanan sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center na kantabay si Alerto June Joteres. Sa pikaslawak atong makauban si DJ Cyrus Libairos na maoy magtimon sa tong programa o mag-uban-uban kita mga higala, hantod kita sa alas 11 sa gabi. Sa kanunay, atong ipadangat o atong ipaambit atong mga pangumusta o atong mga pagtimbaya sa libuan na tuntig paminaw sa atong tulumanon sa tagbilaran by night sa tibuok kalibutan. Ato mga kaisunang bulanon nga naas sa bisang asang dapit sa kalibutan nga kanunay nga nagbantay ug nagpakabana sa mga panghitabo dinhi sa tumahal nga lalawigan sa Bohol. Labi na sa nga naminaw kanato pinagi sa 1161 sa dial sa mga radio sets dinhi sa tundakbayan sa tagbilaran sa mga 15 ka barangay ug ingon man sa tulo ka mga distrito dinhi sa tung lalawigan sa Bohol nga sakop sa 1st, 2nd o sa 3rd district ato mga kaislahan ato mga kabukiran. Mga silingang dapit din sa itong lalawigan sa Bohol sa Kabisayan o Mindanao, mayong gabi kayong tanandiha o sakay na tabay sa TBN Tagbilaran by Night. Ato sa mga pangumusta, labi na sa itong mga viewers sa itong Facebook Live sa DYRD ang Kasaligan Facebook. Ato mga listeners worldwide, pinagi sa www.dyrdam.com. Atong mga pagtimbaya kayong tanandiha o mayong buntag, mayong palis, mayong hapon, kung asa mo karon tibuok kalibutan nga nag-uban ka nato, nag-atang sa ato ang mga balita na ihatod sa atong tulumanon dinhi lang sa atong istasyon sa DYRD. So arang kada na punta mahigala sa atong tulumanon, TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Atong takna mahigala alas 9:19 na. Arita sa itong mga luhan sa itong mga balita, ipadangat sa itong mga TVN Alagad Field Reporters. O atong unahon mga balita nga nahipos gikan sa tambalanan sa Gallares Hospital. Ania si Alerto June Gutierrez para sa uluhan sa itong mga balita. June.
2: Salamat sa Leonard, may gabi, sa mga suki na tapaminaw nagsunod ganun ay sa itong tulumanaw ang tagbilaran by night. Naitang at Distinguished Medical Center ang usaka dagos, usaka dosiklo. O makinay nakatulog na nag-drive, may bangga kinisa nakaparking na tosikul. Diya sa Lunso sa Buena Vista, ay ang pakasama suwang, mga kompleto ni Tali sa tayo magbalik.
0: Samtang sa laing balita, Habimos Episcopum Novum. Human kapin 5 kabuwan sa paghuwat sa mga kaisuunang bulanon, aduna kitay bag-ong pangulo na maoy mo duma sa Diocese of Tagbilaran. Arita mahigala sa mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran ug nanukad gikan sa buhatan sa BPPO ania si The Barker Cell Remulador Cell.
2: Okay, daghang salamat Leonard. Ito mga panimbaya, pangumusta, madong gabi, madong pagpaminaw sa itong mga binangga, shocking pagpaminaw. Na kanunay nagsunod sa itong talumanan sa Tagbilaran by Night Worldwide. Mukabat sa 370,000 pesos ang kantidad sa mga nasakmit nga baboy nga gipayuhot dito sa pantalan sa Uano sa barangay sa Nusi Itape nga nasigpatan Lunes sa Kedlaon nga sakmit sa kapulisan inabagan sa Municipal Agriculture o PCJ Itape substation. Tinukad gikan sa kampo ni Bohoy, the Barker, Sel Remolador, and Brendo Forever. Basta Balita, DYRD, ang kasangitan sa balita. DYRD.
0: Samtang sa laing balita, Provincial Government of Bohol, kauban ang Department of Energy ug mga power stakeholders, nag-emergency meeting. Aron hisgutan sa nakagrabing power deficiency sa Visayas grid ug ang posibleng rotational brownout sa lalawigan sa Bohol. DYRD. Samtang sa laing balita din sa Tundak Bayan sa Tagbilaran, nagatagbo ang Committee on Energy, Public Utilities and Franchises sa sangguniang panglungsod ug ang mga opisyal sa nakinalaing Tricycle Operators and Drivers Association kung TODA aron nahisgutan ang posibleng pagbalik sa 20 pesos ang plitihan. DYRD. Sa paugnat sa kusog, Bumong Bulanon 26 na pahigayon karong adlaw Sabado sa Bohol Wisdom School, ang veteranong Amerikanong referee nga si Tony Wicks maoy magsilbing third man of the ring atol sa pahigayong rematch tali sa Bulanong Boxidor nga si Reggie Suganob o si South African Sivinati Nonshinga. Huwag ato may gala at umaluhan sa ato mga balita o ang detalye nini at umabati sa Dili Madugay.
3: Optic, paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
4: DYRD, Sniper ni Bay.
3: DYRD, Sniper.
1: Tagbilaran by night.
0: Atong takna, 23 minutos milabay sa alas 9 sa gabi. Once again, welcome na sa mahigala sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night, Webes nga edisyon mahigala sa atong pagpanag-uban. Kamusta ang atong mga kaigsoonan nga Bulanon? Bisan tuod kay bawta nga naata sa krisis mahigala. Politika krisis, no? Palaliton krisis, petrolyo krisis. Niya palito na itong mahal kayo mga higala. Niya karon, nadungagan tag-crisis mga higala tungod ni ining kakuwang sa supply sa itong kurente. Maunang emergency meeting dayon mga higala, no? Ang Department of Energy o ubang mga stakeholders kung saan ipagsulban ang kakuwang sa kurente din sa itong lalawigan sa Bohol. Uingon man sa Kabisayan o Mindanao, posible. Nakita mga higala, hiagom na ta karon o naka-experience na ta og rotational brownout, mando ka na sa NCCP ato naghiskutan karong tataod mga higala ang kining ato ang pag-brownout or kaning pagbahin-bahin sa supply sa tong kurente, mando ni sa NCCP, mando ni sa NCCP mo nang ato ang mga dios na to halasunod na laman kay udi po sila motuo hala automatic pagngan po na sila sa supply sa tong kurente mga higala to nang hisgutan karon to taod mga higala. Unya tong mga kaisunan na sab nato ha na mahiligon mo sa boxing ha karon na nang adlaw Sabado. Hapit sa 12 mga higala da sa Bohol Wisdom School ang rematch ne ni Reggie Suganob, no, mao ni ato ang Bulanon gone na do na napoy na abot, no, sa natad sa boxing mga higala. Mao ni suportaran mo na pasalamat usab kita labi na sa PMI Bohol, no, boxing promotions, pinagi ni Attorney Florisel Pudot, no, sa pagdagod ni ini ni pudlali mga higala na aduna kay promotions i-promote nimo ang ato ang mga boxidor na to, no, nagharos lang ato ang mga PMI sa PMI boxing stable, no, dito sa Prelude, no, ang pasiuna dito sa lungsod sa Luon mga higala. Isip po to kasaulugan silang piyesta. Muna ang atong pasalamat usab, no, sa PMI ni Attorney Floricel Pudot, ningon man ni Mayor Yul Lopez no sa lungsod sa Luon og ni SK Federation da President no sa atong probinsya sa Bohol no si Lawrence Xavier Angkla. Namao na gidagyod ang maong kalihukan dito sa lungsod sa Luon isip kabahin usab sa ilahang kapistahan dito. So karong pizza 12 ana atangin ninyo ha kay daghan kayo ning mga angay atangan nato no na mga kalihukan labi na sa veterano gyud ning referee naka-referee na sa atong hisgutan po naun niya mga higala kini si Tony Wicks no ubay-ubay po ning yahang mga ipangreperehan ng mga mga crucial po na mga duwa sama nilang manipakyaw ug uban pa so apila sa atong hisgutan ng mga higala so welcome na sab na panghinaot nga naa kita sa maayong kahimtang tuod na nata sa krisis karon unya napag yun ng El Nino mga higala promating nga puntali karon I don't know ha o mauban ni po sa dagan sa panahon na to karon tungod ni ining pag-usob yun sa dagan sa tong panahon no El Nino ta dire haskang kainit ta dire po dito sa laing lugar sige pag uwan-uwan no maot ang panahon dito labi na katong nasunog nga barko mga higala dito sa Palawan naglisod ni sila og rescue nini or pahigayon sa maong search and rescue operation tungod kay maot ang panahon digto maone nagpahinay no or nagpa kining lisod no sa search and rescue effort no sa MV June Aster digto ni sa Coron barangay Marcelia Coron Palawan mga higala maunay nakalisod sa mga tinugyanan sa Philippine Red Cross mga higala sa ilang search and rescue team tungod kay maot ang panahon dito no bawd ang kadagatan maunay na lisod niini pero ubay-ubay na baya pod ang nakalas ni kinabuhi ug pipila pod ang na missing niini tungod niining pagkasunog no sa MV June Aster 117 ka pasahero og 17 ka crew members niini and then adunay konpirmado ato po nang isutan karon do taod mga higala sa atong pagpanaguban dinhi lang sa atong tulbanon sa Tagbilaran by Night mga higala
1: Tagbilaran by Night
0: Habimos Episcopum Novo mga higala no sa ato pang pinulungan ni ana no aduna na kitay kaning episcopum is obispo no unya kaning novum bag-o no so ato nang sumpayon aduna na kitay bag-ong obispo so mao nay habimos episcopum novo mga higala so mao nay ato ang gipasalamatan kalipay nato mga kaisuunang bulanon labi na sa mga Roman Catholic nga magtutuo no mga Katoliko mga higala at last aduna nay napili ang atong Santo Papa na maoy mo duma no sa mahimong leader sa atong Diocese of Tagbilaran. Human lima ni kabuan mga higala ang atong paghuwat niini na aduna nay bag-ong itudlo ang obispo na mango dinhi sa atong Diocese of Tagbilaran. So gitudlo ni Pope Leo XVI si Most Reverend Crispin Barrete by Barques Didi isip ikawalong obispo dinhi sa atong Diocese of Tagbilaran. Diin nagtimaan kanang mahigala sa iyang pagbalik dinhi sa atong lalawigan sa Bohol isip sakop anak sa atong Diocese of Tagbilaran. Si Bishop Barques no usa ni kabulanon mga higala proud tang taga mga bulanon unya taga Sibilya ne ato di pagtimbaya ni Sir Junin Caverte Mayor Junin Caverte og ni Ma'am Aster Caverte no ato ang provincial administrator ang anak Sibilyahanon maonay muduma sa ato ang Diocese of Tagbilaran mga higala si Bishop Crispin Barrete or by Barques mga higala so maunay ato ang gipasalamatan sa kitasan nga at last aduna na kitay bag-ong obispo dinhi sa ato ang Diocese of Tagbilaran mga higala sumpay ni ana atong mahinabi karong gabi una ang atong chancellor no sa Diocese of Tagbilaran si Reverend Father Geraldine Laniba atong kamustahon, no, o say pagpangandam o kanusa po ni nadawat ni maong balita, mga gala, good news sa para sa ato ang mga Katolikong magtutuo di sa ato ang Diocese of Tagbilaran kay aduna na kitay bagong obispo na muduma sa atong Diocese of Tagbilaran. Nasa pikas linya, no, ato ang higala. Ato ang so na higala, mga gala, si Father Geraldine Laneba. Father, mayong gabi eh.
5: Mayong gabi, Sir Leonard. Mayong gabi sa itong mga suking tigpaminaw.
0: Okay, sa dilipata mo padayon na Father Dindin, no? Imo lang imuhang greetings, imuhang mga pasiunang mga pagbati, labi na sa itong mga naminaw karon sa itong tulumanon sa Tagbilaran by night, Father Dindin.
5: Sigurado ko daghan sa itong mga igsoong bulano nilabi na sa itong mga magtutuo sa Diocese sa Tagbilaran ang malipayon karon. So, dakong pagpasalamat na to sa Diyos, no, nining maayong balita, no, isip pagtudlo ka Bishop Bai Marquez nga atong mamahimong bag-ong obispo sa Diocese of Tagbilaran.
0: Okay, salamat kay Father din, no.
5: Pagtimbaya,
0: okay. Bai, padayon Father din, padayon.
5: Akong pagtimbaya sa atong mga tigpaminaw, timbaya sa kalipay yun, Sir Leonard, no?
0: Okay, salamat kayo sa paghatag kay Gayunan, Father Dindin, kay usapod ta sa nalipay ane, kay saan yung duman na to, no? Ikaw medyo pod mismo ng may pabuhagay ni itong panahon pa, no, ni Father Sacco, na dito gito sa seminaryo, imuha po ng pamulong ang Habimus Episcopum Novum, no, dito sa seminaryo. Unya karon kanus aman ni nadawat ninyo akining maong balita? Good news, Father Dindin. Kining aduna na bag-ong gitudlo, no, na mao'y moduma sa atong Diocese of Tagbilaran.
5: Official announcement yun, Sir Leonard, no, nahitabo ganihang alasay sa gabi, no. Ang official time sa Vatican alas 12 sa udto dito. So hopefully sa atong mga preparations from here onwards, ang initial nga schedule sa canonical possession niya, Sir Leonard, kay si Bishop Bai Obispo na mangdaan, so no need sa ordination, no? So tentatively next month dayon.
0: Next month dayon
5: lang ngayon, no, kay taon-taon nang nagpapot po ng ato ang Diocese sa Tagbilaran.
0: Okay, so kaganina pa ni Father Dindin, no? Pero alas 12 na dito sa Vatican, alas 6 dito sa tua, posible po to na atong orasa po, maupoy pagkadawat, no, sa announcement ni Bishop Bai Marquez.
5: Sa katungod ni Bishop Bai, ang presumption na Sir Leonard, no, na hibaw na siyang daan kay tawagan magyud na siyang daan, no. Pero mao lagi digyud siya mahimong official once it's publicly announced dito sa Vatican.
0: So sukad ka ganina alas 6, Father Din, aduna na ba moy communication, no, ni Father ni Bishop Bai isip pagtudlo kaniya na mao ni moduma diha sa atong Diocese of Tagbilaran?
5: Yes, sir, no. Ang naay constant communication, you know, with Bishop Bai, si Father Jingboy Sacco, kay appeal man ni sa iyang katungdanan isip diocesan administrator ang pagpahiluna, you know, sa diocese hangtod mo abot ang iyang bag-ong na obispo.
0: So kaganina imong gi-mention na ug mahimo sunod buwan dayon, no. Ato na nang usa may tawag na ni wa naman te ordination ni metabuan ni pagkuan na lang, no, pagpahiluna na lang niya na mao nay pagsugod sa iyang panahon, no, na mulingkod isip obispo o muduma sa atong Diocese of Tagbilaran, Father Din.
5: Yes, sir, no, ang terminolohiya gyud, no, canonical possession.
0: Oh, canonical kuan.
5: Possession.
0: Okay, kaning maong paglingkod yun niya sugod.
5: Yes,
0: aduna na ba tayo tentative dates ane, no? October, no? Next month matadayon, October. Kuan naman ta karon pizza. Yes, na mataron.
5: Tentative date ani, sir, October 27, pero naa pa gi finalize pa ng mga butang, no? Especially sa schedule usab sa presider sa maong canonical possession.
0: Okay, kung kinsa kay posibleng presider ani Father Dane?
5: Ah, okay. Ang giingon nga mahimong presider Sir Leonard si Archbishop Abet Oy.
0: Ato ang pinalangga po natong Arsobispo sa Sugbo.
5: Oo. Unya gi-consider pod ang schedule sa ato ang papal nuncio no si Archbishop Brown. So hopefully atong ma-publish no ang final nga date as soon as possible.
0: Okay, so bali kaning tentative nga date na to, 27 ani Father Dane. So sugod ugmang adlawa or posible pa na nangandam na mo para sa umabot na ning dakong kalihukan ni sa tuang simbahan no sa Diocese of Tagbilaran. Ikaw mismo ani Father Dane no kuan ba ne kanang aduna ba kay personal na kasinatian no labi na ni Father Ba ani Bishop Bay nga Bulanon man eh pero dugay na po ni dito sa kuan mga duha ka dekada ni siya ga serbisyo isip bishop po, no sa Burungan Samar. Aduna ba kay personal na kasinatian na mahalubilo ni si Bishop Bay Barquez sa Father Dane?
5: Yes sir no. Although ang akong personal kasinatian niya wapa ko mapare. Kini si Bishop Bay na agyoy tinud-an ang kinaiyog Bulano no. Hospitable, religious, kanang warm no as a person. Sa sumaapot sa kasinatian sa kadaghanan kasagaran Ginoo I mean sa ilang pagkailan ni Bishop Bay I think we share the same impression.
0: Kaning kinaiyang Bulano no kaning hospitable mita may bebihon unya di na po ta posible kwan po no dili na siguro po dako og adjustment ang ato ang mga Paris priest na to or kamong anaa mga officials des sa Diocese of Tagbilaran tungod kay nakasinati na mo ni Bishop Bay no sa pagduma og usa po yung mga palisiya na yang implement dia sa Diocese of Tagbilaran.
5: Sakto gyud sir no, especially sa akong mga magulang pare na sinati gyud po nila personally si Bishop Bay kay of course pare man sa diocese sa Tagbilaran si Bishop Bay kaniadto no.
0: So last ni mo na nahimamat si Bishop Bay Father Dane na uli ba to pagkuan pag kining kanang annual bitaw nga anibersaryo diha sa IHMS no sa Immaculate Heart of Mary Seminary nahing uli ba to si Bishop Bay?
5: Yes Leonard no kanang pero ang ako ang yung recent nga encounter niya dito sa cathedral.
0: Cathedral.
5: Casual lang no kanang uli siya usahay mudalikit og bisita sa ato ang probinsya sa Bohol especially sa iyang pamilya dito sa Sevilla niya ni Happy Chag Cathedral mo wow, gito ikuan. So basic mo to yung mga pahiwatig ba?
0: Well, yeah, kwan po Father Dane, no? Labi na kay kaganina pa maning alasays. Kamusta man po ang reaction, no? Response sa ato ang mga pari na to, no? Pipila ka mga pari na to. Dili lang siguro sa Diocese of Tagbilaran. Apil po no? Diocese of Talibon, no? Labi na kay ang ato ang iksuong Bulanong Obispo maupoy mo duma na din sa ato ang Diocese of Tagbilaran. Kamusta man ang ilahang mga feedbacks, ani Father Dane?
5: Dakong kalipay gyud sir no kay nanate bagong obispo. Pero na doble ang kalipay kay ang bagong natulong obispo Bulanon nya kaila pa gyud nila.
0: Okay, so ang ato pong parte pa po ang atong Diocese of Talibon sa pagpangandam ni ini Father Dane pero ang Sibilya kay sakop man ni sa kuan no Diocese of Tagbilaran.
5: Yes sir Leonard, so ang iyang hometown, so kuan gyud siya anak yun sa atong diocese.
0: Correct, no?
5: Karoon siya maoy ato ang amahan.
0: Ika-walo ni Father Dane, o ako masayop?
5: Technically, sino?
0: Ika-walo nga obispo, no? Na muduma din sa atong diocese of kining Tagbilaran. So, unsama yung mga plano ninyo, Father Dane, no? Ugmang adlawa dayon kay karoon naman din ng Pizza Bati City ang tentative nato nga bali canonical possession ni ini. So, unsa may ato ang mga pagpangandam na to nga buhaton, labi na sa mga umaabot na to mga adlaw, aron mahimong meaningful no o successful kining maong paghimuon nga kalihukan.
5: Okay, so ang tentative date sa iyang canonical possession, Sir Leonard, October 27, and starting tomorrow, natay paghimuon ng mga initial nga panagtigom no sa katong grupo nga mo'y mututok sa preparations. So from there, murag na ay mahitabog yun yung mga series of meetings and coordination sa ubang mga grupo o ahensya baka nga atong mahangyo nga mutabang sa preparations.
0: Okay, so apil sa kalihukan ani Father Dean Pohon, kining umaabot na to nga po kanang canonical possession. Posible po no nga to ang mga kaisuunan na to mga bulanon usab no ng mga obispo, apil po no, apil po sa maong kalihukan aron mo tambong usab no sa maong pag-uli no sa to ang iksuong bulanong si Bishop Bai no na mo'y muduma sa atong diocese.
5: Definitely, Sir Leonard, no, muna'y usa sa ato ang gi-expect nga mutambong sa ato ang canonical possession tuhon, and so with other bishops, no, all over the Philippines.
0: Nahinabi na ba po nimo si Archbishop Abitoy, no, sa kining good news para sa atong syudad sa Tagbilaran, o sa mga po'y reaksyon ni Father ni Bishop Abit, no, sa maong pag-announce na si Bishop Bai Barquez de Ay ang atoang obispo na diri sa atong syudad sa atoang Diocese of Tagbilaran.
5: Although wala na to mahinabi si Archbishop Abet, pero nakakita ko siyang Facebook no nga page ang iyang post dito nga nagpadayag sa iyang tumang kalipay no sa pag tudlo ni Bishop Bai nga mahimong bagong obispo sa Tagbilaran.
0: Okay, pwede ba masaysay ni mo Father Dean no gikan sa iyahang pagka seminarista unya mi graduate unya murag taas nga panahon ang iyahang pagserbisyo isip bishop dito sa Burungan Samar, Father Dean. Pwede ba nato masaysay labi na sa ato mga naminaw to karon a little background no ni Bishop Bai Barquez sa Father Dean.
5: Okay, si Bishop Bai Sir Leonard no sa akong nahibawaan, kung ano siya, late vocation ni siya, Sir Leonard, no? So, murag na siya ay, at the very least mo, muna iskwela ni siya una sa Gawas, I'm still confirming kung nakahuman ba siya kurso sa Gawas mo. But anyway, sawa pa siya musod sa seminary to Staluto, na siya ay experience sa pag-iskwela sa Gawas, no? I mean, sa dili sa seminaryo. Unya, nahuman niya ang iyahang philosophy din mismo sa ato ang seminaryo sa Immaculate Heart of Mary Seminary. Kunya ni padayon siya sa iyahang pag-eskwela sa teolohiya dito sa ang Divine Word School of Theology dito sa Tagaytay. Pero ang iyahang formation house dito sa San Agustin Major Seminary dito ra usab sa Tagaytay.
0: Okay.
5: Tiri siya godinahan sa ato ang diocese niya serving several ministries na po sukat sa iyang pagka-ordina. So until na tudlo siyang obispo sa Burungan. So sa akong pagkahiba, murag abot og 20 ka tuig.
0: Oh, murag 2 decades ako apong na, yes. Na search na ko mga 2 decades po sa serve. So human nga na tuboy isip obispo kanin si Father Bai Barquez, diha nagyusa sa Burungan, Father Dean, no? Wa nagyusa na balhin og laing kining diocese or lain pong giduma niya. Karon pa na, ikaduha pa niya na assignment ang syudad sa Tagbilaran, no? Ang Diocese of Tagbilaran.
5: Yes, Sir Leonard, no? So, napili siyang obispo sa Burungan niya. Karon pa siya mabalhin sa atong diocese.
0: So mura po gitawag na Diyos siguro ni sa atuang mahal na magagahom na serbisyuhan ang atuang Diocese of Tagbilaran kay labi na po kay ang Sibilya Iyahang yutang natawhan sakop man sa Diocese of Tagbilaran kay murag uhaw na ta father din ay kagani mismo nga usa ka sa mga nagduma sa tuang Diocese of Tagbilaran kinahanglan gyud tag leader gyud na permanente na diha na may muduma aron mapadayon ang kalambuan sa atong Diocese of Tagbilaran.
5: I think just like any other diocese, no, Sir Leonard, no, matag diocese gyud adunay kinahanglan adunay obispo gyud nga mao'y magdumala.
0: Isip-isip kasinatian ni Mona Father Din, no, kay usap po na sa daghang pumutana ni ini mulingkod na poho, no, kani si Bishop Bay Barquez sa Diocese of Tagbilaran. Aduna ba'y dakong mga kausaban labi na sa mga kining mga kuraparuko sa tuang mga parishes, no, or aduna ba'y mga adjustments na pagabuhato sa atong Diocese of Tagbilaran?
5: So far, Sir Leonard, no, pag yun ni makaistorya ni Bishop Pai, sa mga

0: Aron, no, si Father Jing Boisaco, usa na asa na po sa asa na po na sa ibutang, usa na po iyahapong tuluman noon, no, sa atong Diocese of Tagbilaran.
1: Pagkakaroon, Sir Leonard, until such time nga nagpaabot ta sa official nga canonical possession, magpabilin si Father Jingboy nga diocesan administrator unya ug unsay mahitabo after the canonical possession, naa gyud na ni Bishop Bai.
0: Okay, so imuhang personal ni mo nga kuan Father Day, no? Imuhang gibati ni mo karon nga ano na na jutay amahan sa ato ang Diocese of Tagbilaran.
1: Sa gikaingon ko na Sir Leonard, no, dakog yung kalipay, no, ang pag kining balita nga aduna natay obispo nya na doble kay ang ato ang igsoong Bulanon maoy napili nga mahimong bagong obispo sa Tagbilaran. So ang maong kalipay murag dili gyud masukot, no.
0: Okay.
1: So we're hoping for the best, no, sa mahitabo, no, under Bishop Bain.
0: Okay, so mao ni atong paboton, Father Day, no, ang pizza 27 karong buwan sa Oktubre ang maong tentative, no, na canonical possession ni Bishop Bay Barquez diha sa atong Diocese of Tagbilaran. Imo na lang mga panapos, no, imo na lang mga auhag ba, no, ang ato ang mga dugang pag-ampo labi na sa ato ang mga kaisuunan natong mga Katoliko, no, na nasakop sa atong Diocese of Tagbilaran, Father Dean, labi na sa umaabot nato na dako nga kalihukan sunod buwan, Father Dean.
1: Okay, Sir Lynette, no, so samtang atong gibati karon ang tumang kalipay, atong dalong kinitanan sa pag-ampo, especially samtang pagsugod na usap kita sa atong pagpangandam alang sa canonical possession pohon ni Bishop Bay. Ako usab hangyoon ang katilingban sa Diocese sa Tagbilaran nga iampo usab nato ang Diocese of Borongga, no. Kay sila usab dito may officially mahimong sede vacante na hinautog usap unta nga sa dili madugay tagaan usab sila og ilahang bag-ong obispo dito sa Borongan, no.
0: Okay, so ang hitabo di ani Father Dean sa pag-announce pa na ibalhin si Bishop Bay diri sa tuang sa Diocese of Tagbilaran na bakante dai pod ang Borongan.
1: Technically, sir, no, ma sa di bakante siya inagka canonical post maka himo na og canonical possession si Bishop Bay sa atong diocese sa Tagbilaran.
0: Okay.
1: But of course, it's something expected, no? Pohon.
0: So wa de po appeal og announce nga aduna poy bag-ong gitubuy nga obispo or nga himong obispo sa Borongan. Pero mura gikuha de si Father Bay dito sa Borongan og gibalhin ra ni sa to ang diocese sa Tagbilaran.
1: So far why announcement sir, no, kung kinsay mahimong bagong obispo dito po sa Diocese of Borongan.
0: Mo nang sakto po itong gingon ni mo, Father Day, no, na kinahanglan po pag-ampo aron na di po makasinati ato ang mga kaisunan na itong mga Katoliko sa Borongan Samar, no, na kita, no, pila to kabuan, mo sobra na po to kabuan, so paabot na to, or lima kabuan ba itong paabot na to nga matagaan gitag amahan sa itong Diocese of Tagbilaran.
1: So actually na ako'y mga nahinabi usab nga mga kailan akong mga pari dito sa Borongan. So ang ilang kasing-kasing yung po, no, nagdugo sa mong balita. But anyways, ay nga na magina sa, no, so but they're praying, no, nga sa dili madugay, dunay bagong mapili usab alang kanila dito sa Diocese of Borongan.
0: Okay, so mo nang pag-ampo atong kinahanglan, no, pasalamat nga pag-ampong atua kay gitagaan na ta og amahan sa atong Diocese of Tagbilaran, sa Diocese of Tagbilaran, pero makinahanglan po ta po pag-ampo labi na sa atong kaisunan nato sa Borongan tungod kay mabakante ang ilaha pong Diocese of Borongan tungod kay mo pauli na ang ato ang pinalanggang bishop nato din sa ato ang lalawigan sa Bohol. Father Dean, no, daghang kayong salamat sa panahon na gihatag sa atong tulumanon. O mayong gabiin, no, o good luck.

0: nasa itong mga kalihukan na ito, no? Labi na sa mabot nga canonical position sa mabot itong amahan sa itong Diocese of Tagbilaran, si Bishop Bay Barquez.
1: Okay. Salamat po sa Sir Leonard, no? Niya, ang atong diocese mo update lang no sa mga kalihukan pohon, no? Especially sa update usab sa atong mga sa atong preparations.
0: Okay, salamat Father Dean, og maayong gabi ini mo diha.
1: Walay sa payan, maayong gabi usab Sir Leonard.
2: Tagbilaran by night.
0: Okay, si Father Dean din, no? Herald Dean Laniba Manghigala, no? Nagkaabot mi ato sa seminarista pa to, ha? Dito ko sa seminaryo po ga tudlo. Motong kailan na to si Father Dean. Motoy chancellor na to karon, no, sa Diocese of Tagbilaran. Mauday, no, katong last na tong gisgutan na masidi bakante day pod ang kuan, no, ang Diocese of Borongan, tungod kay gitudlo si Bishop Bay Barquez na maoy mo duma dinhi sa tuang Diocese of Tagbilaran. Akong gikay-kay diri mga higala, no, si Bishop Barquez, no, nataw ni siya Disyembre 5, 1960. Diin nahimo ni siyang seminarista. Mao ni iyang formation diha sa Immaculate Heart of Mary Seminary. Ubay-ubay na nahimong obispo, no, sa ato mga bulanong obispo mga higala na diha jud ka hulma, no, sa Immaculate Heart of Mary Seminary diha sa Barangay Talukto. Pero ang iyang philosophy, no, nakuha niya iyang degree of philosophy sa Theology of Saint Augustine Major Seminary dito sa Cavite, no, labi na sa Tagaytay, Cavite. Unya naordinahan ni si Bishop Bay Abril 14, no, 1989. 9 years old pa tayo mga higala. Human sa iyang unang assignment, isip assistant parish priest sa Mindoro. Miuli ni siya din sa itong lalawigan sa Bohol aron mahimong formator diha sa Immaculate Heart of Mary Seminary. Sa pagkakaroon na itong formator na ito diha, no, si Father Efren Bungay. Mayong gabiin mo diha, Monsignor. Monsignor Efren Bungay, no, nga ito ang formator diha. So kani si Bishop Bay, no, nahimo ni siyang formator sa Immaculate Heart of Mary Seminary. Onya nahimo po ni siyang formator, no, sa St. Augustine Major Seminary sa Tagaytay, gikan sa 1990 hantod ni sa 2000. 10 years po, no, usa po ni kadikada mga higala. So dinhi sa tuang lalawigan sa Bohol, no, labi na sa Diocese of Tagbilaran, nagserbisyo ni siya si Bishop Bay, no, isip parish priest sa nakadaiyang mga parokya sa Diocese of Tagbilaran. Onya gitudlo de po ni siya ko, ano, Vicar General sa tuig 2007 dinhi sa tong diocese, no, sa Tagbilaran. Onya pipila ka bulan ni ana mibalhin ni siya og ministeryo ngadto sa Eastern Samar. Onya dito na siya gitudlo og obispo sa ko ano, ang exact date ni ini is August 4, no, 2007. No, so gitudlo ni siya og Vicar General, no, sa Diocese of Tagbilaran Enero, ha, 2007. Unya pila lang kabuwan, no, from Enero to Agosto, pipila lang kabulan mga higala mibalhin ni si Bishop Bay dito sa Eastern Samar. Unya kay gitudlo ni siya isip obispo dito sa Borongan August 4, 2007, no, kung ipo na to de 2007 mga higala, unya karon 2006 mabalhin siya dire sa atong Diocese of Tagbilaran. Amo nang duha na jud po kadikada de milabay ang pagserbisyo nito sa Borongan kay since August 4, 2007 nahimo siyang obispo dito sa Borongan na Samar. Amo nang nadawat po niya ang episcopal ordination isip pagka-bishop, no, October 18, 2007. So paspas kayong panghitabo mga higala kay natudlo ni siya or natuboy ni siya nga isip obispo Agosto 2007. Mo nang hibalhin na siya dito sa Borongan unya ang episcopal coordination October 18, no, 2007. Unya gi-install po ni siya isip ika-unom nga obispo sa Diocese of Borongan, no, niya itong November 8, 2007. So mo nang pipilado po katuig yung serbisyo dito sa Diocese of Borongan na summer mga higala. So kaning pagbalik karon no sa Diocese of Tagbilaran no ni Bishop Bay Barquez. Ora ni siya og kining homecoming sa anak no, labi na kay nahimo ni siya og Vicar General, second to the Bishop man ni Vicar General, homecoming ni Bishop Bay. Nakatong gi-mention po ni Father Dean no, Father Dean din ang casual ng adlaw no, mo bisita na, mo hapit na siya diha sa tong Diocese of Tagbilaran no, muli na siya dire labi na sa lungsod sa Sevilla aron mo bisita, mo hapit gyud na diha sa to ang Diocese of Tagbilaran. Niya morning ikawalo ne nga obispo dinhi sa tong dakbayan sa Tagbilaran, sa tong syudad sa Tagbilaran mga higala, kini si total of 8 no, total of pero ikawalo ni siya ang nahimong obispo na diri nag-mo serbisyo diri sa tuang Diocese of Tagbilaran. So gikan sa iyang pagka-seminarista ngadto na pare, formator, parish priest, vicar general, unya nahimong obispo sa Borongan, si Bishop Bay Barquez na mobalik din sa tuang Diocese of Tagbilaran orang ipadayon no ang iyang kining spiritual na mga kalihukan. Na mo'y mangu diri sa tuang Diocese of Tagbilaran mga ikalan. Muna kitang mga magtutuo, labi na sa itong makisunang mga Katoliko na to, malipayon kita. O thankful, no? Mapasalamaton kita na aduna na kita'y bagong obispo. Dili bagong obispo, kundi aduna kita'y obispo ang muduma sa itong Diocese of Tagbilaran. Muunang, labi na sa gimension ni Father Dean, no, ang pag-ampo na to, dili lang sa tua nga magpasalamat, no? Tungod kay aduna na'y mango, aduna na tay amahan sa itong Diocese of Tagbilaran in the person of Bishop Bay Barquez, kundi ang Diocese of Borongan. Masedi bakante po ito sila mga igala. Susama na to, napipila po kabuan na kita waya mo tay amahan sa itong diocese. Muna'ng atong pag-ampo, dili lang para sa itong kugalingon, dili lang para sa itong Diocese of Tagbilaran, kundi sa ito po mga kaisuunan na itong mga magtutuo dito sa Borongan Summer mga igala, tungod kay ang atong iksuong si Bishop Bay mo serbisyo, muli na dire sa ito ang Diocese of Tagbilaran o ingon man sa lalawigan sa Bohol.
2: Tagbilaran by night.
0: Atong takna alas 10 na mga higala, unyari sa tagbasa sa tag mga mensahe sa atong mga viewers sa atong Facebook Live kay mapaspasan ning oras na to, no? Unya maabsan ta sa oras din natakabasa ning mga mensahe. Si Aster Doy Sabas, good evening Sir Leonard, timbaya ko ni Ma'am Charla, trabaho. O ni Umer trabaho diha sa Baclayon. Ingon man si Albor Vice Mayor Dadan Summer, si John Real Misana, gikan ni Aster Doy Sabas. Rocky Tungko, mayong gabi ino mo diha sa Bikahan Antikera. Speak of Antikera mga higala, di ba ni matug o di mahumat itong programa. Si Uncle Ibil o si Auntie Auring, baliong diha sa Antikera o ato mga kagupa o mga pariente na to diha no sa Hanupol Balilihan mayong gabi nyo diha. Vice Mayor John Baliong mayong gabi eh. Arita Humamoy mayong gabi mo diha no diha sa CPG North Avenue Tagbilaran City. Nindot ko yung mensahe si Ma'am Arita kay Ampo o Amping ang tanan kanunay salamat sa Ginoo. Importante ko nang magpasalamat ha. Olen Salboner no diha sa Danau Antikera Bohol unya si Lydia W. Arat from Albor, no? Ubay-ubay po itong mga listeners sa Albor. Gaudin siya dayo, mayong gabi ni Modiha, no? Leonides de Catalina, si Lucia Mikulob, watching from Tabalong, Dawis, Bohol. At ito din pagtimbaya ni Ma'am Miluna Palakat, o ni Marvin, no? Atong mabot atong principal na to, si Marvin Isneya, diha sa Tinago, niya po sa Maribilis. Si Ma'am Miluna Palakat, no? Niya si Ma'am Charito Gutierrez, diha po sa Mansasa atong mga kauban na to sa Immaculate Heart of Mary Seminary no sa high school pa at mo ning kabats na to nga na maestro Yor Milana Adilad diha sa Bilisan Panglao ingon man si Marivic Bagtasos Lito Maghinay, nagtanaw sa DOARD ang kasaligan Facebook Barangay Kugon, puro kasingko. Unya si Apolinaria Doria Lumod Adlaon, mo yung gabi, watching from Yanaya Bilar. Shout out ko ni Nanay Piling nga nag-inom og tuba samtang naminaw sa TBN. Bagong abot yun siguro nga tuba, no? Lami ba yung imno ng bagong abot nga tuba? Ilang pod palabi kay ikanang igo na pangkatog. Kamusta mo diha? Napabatay brown out niyo diha? Kay dere sa mong barangay Ubuhan, ang schedule na mo kaganina is alas 5 to alas 6:30 sa gabi, eh, no? 1.5 hours mga higala. Ang nahitabo ani, so rotational brownout, moneg pasabot mga higala sa ato ang kuno to, no, ang Boholite, no, BLCI mga higala nga dili control nila ne, tungod kay mag-agad na po ni sila og pila ra po i low diha gikas sa GCP, amo nang bahin-bahinon. Aduna po tayo mga nabasa sa group chat mga higala, labi na sa ato ang mga kaisunan diha sa Barangay Ubuhan. Uban pang mapipila ka mga barangay, dili ta man kapili og oras, tungod kay depende na, no, sa area na to diha kay mostly residential. Unya pila load ang ikinahanglan niya na mo nang ilaning bahin-bahinon, ato bitaw ning gi-raise ni siya nga pangutana, no, sa gihimong press con sa kining mga tinugyan na to, mga opisyalis na to sa BLCI mga higala dito sa The Terrace, no, formerly Lantaw. Ato ni gipangutana og usama gud sa concern ni ini og gipahinumduman gyud, no, sa tuang mga tinugyanan nato sa Boholite mga higala nga aron di mga guba na ang inyong mga appliances, kinahanglan gyud na ibton sa dili pa mag brown out, no, or dili pod na pod angay pod na isaksak pa na kay nigbalik ni ana, no, nga taas ng kurente na musud diha mo nang mga guba ng atoang mga appliances. Mo nang atong ipangutan sa po pagkahibaw, labi na po og di magsubay, o di magkapaminaw og announcement ni ini kay lahi man pod ang ihatag nga schedule ni ini para ugma, kay ato man ipangutan, di ba pwede o mingontag diha sa amuang Barangay Ubuhan every 6 to 7 or 5 to 6 ba? Matod pa po sa ato ang mga tinugyanan na to sa Boholite mga higala, di ta makaingon ni ana kay depende po na og pila ra po unsa orasa ang mas gikinahanglan og asang lugar ra po na angay pagngon aron bahin-bahinon. Kay maoro man ay gihatag kinta, moraragod po na kinta, og usaka balding tubig mga higala, unya po ta nakinahanglan niya na bahin-bahinon mangyo na, no, unya pila na kinta ka litro ng para imuha, bahin-bahinon aron maangay tanan. So mo na nahitabuan ni nato karon. Pero ang pangutana ni ini kantot kanu sa mata mag sinati og ingine, sa ako apong side mga higala, di maputa pod angay ko magyaw-yaw ni ana kay nataw mata ning kalibutan ni ini nga lamparilya rata, sa pagkakaroon lang kay atong mga design sa atong mga panimalay, wa nay mga dagkong bongbong, wa nay mga dagkong bintana, puro sa bongbong na kay mga air condition man mo nang kita o mag brown out di katog jabaw gyud tungod kay igang init kayo tungod kay sa design na sa ato ang mga room sa tukaroon. Pero sa una, lahos-lahos ng kuan, oy lahos-lahos ng kining hangin, wa ta nag-agad niya ng mga electric fan o mga aircon. Pero karon lisod na gyud, no, mag brown out ta, no. Pero mao lagi po na wa mamutay mahimo ni ana kay krisis malagi, mao na nga ito ang provincial government of Bohol kauban ang Department of Energy o mga power stakeholders ga emergency meeting ni sila aron hisgutan, labi na anining nagkagrabe nga deficiency, no, sa Visayas grid o posibleng rotational brownout ini sa atong lalawigan sa Bohol. Din ang maong emergency meeting mo makuha ang pinakabag-ong kahimtang, no, gihisgutan mga higala, kamusta naman ang ato ang supply sa kurente, mahatagan o kustong impormasyon ng mga kaisunang Bulanon o posibleng epekto ni ini labi na sa supply sa kurente din sa atong lalawigan sa Bohol. Matod pa ni DOE Visayas Field Office nga hinungdan sa power deficiency mga higala ang pagka-down, pagka-aberya sa mga pipila ka mga dagkong power plants labi na dito sa Cebu ug sa Iloilo. So makaingon ta ni mahigala na sa so, unong karon pa mo ni panahon gi igo ning maong mga pagkapalya o pagkaaberya ni ini unsa man day maintenance ni ini wa ba day maintenance ng ilaha mga dagkong mga power plants ni ana. Apil po ni ana no ang pagkawa po ni ining Mindanao it's VDC import mo ning mga power plants mahigala nga nagtabang ni sila og supply dia sa kurente sa Visayas labi na din sa tuang lalawigan sa Bohol. Munang tungod ni ana, posible gihapon nga aduna tay gitawag og rotational manual load dropping sa mga pipila ka bahin dinhi sa tuang lalawigan sa Bohol kay kaganina ang atong supervising commissioner nga dito ron nga gaduwa sa Governor's Cup sa Gindulman nakadawat tag reports na napaong ang ilahang suga dito sa gym tungod kay ga-brown out na mudagan pa kuntog mga duha ka oras. So adyo na laman tita dire sa tuang syudad sa Tagbilaran kay adunay 1 hour or kaganina 1.5 hours. Pero dito duha kuno ka oras. Maadyo lang gani kay adunay standby generator no nga tong gym dito sa Gindulman kay baguhay pa mapuni sila nagsaulog silang kapistahan dito. Isip sumpay po silang mga kalingawan. Nakapasiga. No, pero mula gina, no, tungod ni ining pagkapalya sa mga power plants no sa Cebu, sa Iloilo, ingon man sa Mindanao mangigala, posible na aduna ba gihapon ay mahitabong mga rotational manual load dropping sa mga pipila ka bahin dinhi sa tung lalawigan sa Bohol aron mapadayon ang stability sa grid og malikayan ang mas grabe pa nga sitwasyon sa total grid no na mo blackout na gyud ta. Mao na gi-explain no labi na ni Engineer Almidelia mangigala na musanong gyud. Motuman gyud siya kung sa'y mando sa NGCP o pila na po'y bahin para sa BLCI. O mingon ang NGCP na amaw rin ay bahin ninyo, maunang ang ato pong BLCI, bahin-bahin nun po na no, sa itong mga feder. So maunang diha sa post, no, kita po mismo mo share matag post nini. Makakita mo diha no, kung sa'ng oras sa dihang lugar, kaning mga lugar, mauni mapawang suga diha, tungod kay bahin-bahin nun. Munang kayo di na ikunupod mo tuman, magpataka na po ng mga distribution utilities na muloda ni Ana, automatic pag nga na sila sa NGCP, kay posible pa na muhatag na udakong daot no, na matotal grid blackout yuta tungod ni Ana o di good mo sanong. Maunang gilauman sa Department of Energy na makabalik sa operasyon ang pipila ka mga power plants, no? Labi na, karon katapusan sa Setyembre, hantod sa unang semana sa Oktubre aron posible na mabalik sa normal. Mo nang ang ato ang mga opisyales atong gobyerno headed by our Vice Governor Nick Besas kining emergency naghimo gitambungan usab kini no sa DOE Visayas Field Office ang ato ang mga stakeholders nato no labi na sa Buhiki 1, Buhiko 2, Buholite no ingon man kaning Mapalad Corporation mangigala. Diin nanawagan atong gobernador Aros Omentado labi na sa mga kaisunang bulanon nga magpabiling alerto labi na sa posibleng rotational brownouts o subton nga maong sitwasyon kining maong lakang nang gihimo gikinahanglan aron malikayan ang epekto sa power shortage dili lang din sa atong lugar mahigala kundi sa mga pipila ka mga bahin din sa atong Visayas o Mindanao na mahigala ang pagpasabot. Labi na ni ining nasinati na to karon nga brownout mo nang dawat na lamang gyud tag unsay ato ang mga sitwasyon na to karon. Tay mahimo na beyond our control ne. Beyond our control ning maong panghitabo na to karon. Kining maong pagkapaong o aduna tay rotational brownout mga higala. Sa maning mensahe dapat ilang inaon sir aron walay maamong nga magamit bitaw ha mao ni reaction sa atong texter may gala si texter 6257 dapat ilang inaon sir aron walay maamong na mga gamit unsa may pagtuo nila gipangayo ng mga butang namo mao bitaw ni akong gipaklaro sa among gihimo nga press con mga higala nga kung mahimo challenge nila ne no, na tagaan ta og advance sa unsang paagi na kita ma-inform, oy, kamo diha taga Taluto, kamo diha taga Mangga, Ubuhan, o mapawang mo, alasays, alasiti, ano usang orasa. Aron kita po magkapangandam ta, hala, husaan ang inyohang aircon, husaan ang inyohang mga refrigerator. Ayaw sana ibalik, not unless mobalik po ang supply sa kurente. Pero in fairness po ha sa Bohol-Lay at Mangigala. Inigingon ganin na og alas 5 to la size 6:01 siga gyud na. So usa ka oras ko po agdugwan, agwanta na to na mag pungko lang ta diha sa gawas na to tungod kay labihang jud ka init sa suod sa patong panimalay. Mo nang mugawas gyud ta kay aron mahanginan ta. Pero insaktong usa ka oras siga lang po, no? Mano mao sa Davao di Oro, sir? Wala may brownout? Mo lagi na, no? Kay matud pa, texture 8264, ang gasupply sa kurente sa Visayas, no? Katong gimensyon na to na dito sa Iloilo, no? Sa Cebu na mga power plants, kung mga dagko na mga power plants, diha sa Cebu, Iloilo, appeal na niini ang Mindanao HVDC import. Maunay na palya or naaberya ang ilang mga power plants. Natungnan po mahigala na karong panahon na nga grabe na sugod na nga to ang El Nino, ni mulanat pa ni sunod tuig. Pero mulay po na, no? Pipila kabahin sa itong nasod mahigala nga labihay mapod pagka maot sa panahon kita diri kay giinit mangyuta. Maunang taas po na itong konsumo sa itong kurente tungod kay gamit mantag mga electric fan na buntagay, air condition na buntagay. Tungod sa kainit, unya nakinhanglan tag kurente karon kay minus sa katong kurente. Pero matud pa sa Davao di Oro kuno kay wa man kuno sila brown out dito. Posible ang mga power plants na gasupply dito, wa po na aberya. Natungnan nakita dire mga higala na aberya nga to ang mga power plants na to. Mo nang gipanawagan na sa atong gobernador na to nga kinalang alerto ta sa kanunay. Kanang ato mga appliances na to, mo nang kitang tanan kay aduna mo tay mga cellphone ini, i-add ninyo na kanang Bohol-Lay, Boheco or Boheco 2 ba aron makahibaw mo kung sa orasa ng inyohang kuan, kung sa orasa ng inyohang pagkapaw sa inyohang suga diha, no, sa electricity ninyo aron makontrol ninyo ang inyohang mga appliances kay mao ni makaingon na maguba. Dinhi sa atong syudad sa Tagbilaran, no, in fairness ato ang Bohol-Lay, katong na ay mga cellphone or naka appeal mo sa mga GC, naa diha gipang post unya bantay na po mo kanunay, no, mas maayo og ari lang mo sa DWRD ang kasaligan Facebook, tungod kay aduna tay i-post diha, no, kaning manual load dropping, kaning rotational brownout na implement sa Bohol-Lay dinhi sa atong syudad sa Tagbilaran. Unya ingon man dito sa Boheco 1, Boheco 2, ala post mo diha og unsang orasa ng mga paong diha aron makaandam, no, ang ato ang mga kaisunan nato aron milikayan ang mga pagkaguba sa atong mga appliances kay matud palagi sa atong texture nato, no, di pa pud lalim ajud ta pud og gipangayo ng mga butang, ha, nailahang mga gamit diha, mga guba lang tungod ni ining pagkapaw, no, pero matud pa sa ato mga tinugyanan sa Bohol-Lay, mao gyud po nay rason ng mga guba ng appliances tungod kay pagbalik sa kurente ni ana, no, taas ang kining kurente na mosod diha, no, mo nang nasa lagi awhag na butangan diha og kuan, sa toy gi-turn nila ni ana na mura ba tong mo-kontrolar sa mosod na kurente, pero di mo puta ka afford ni ana og mga yano lang kita mga lumulupyo lisod mga bayad kurente, mahal karon mga higala, gani ha kay po ni nato na misaka po naghapit 20 pesos kada kilowatt per hour ang presyo sa kurente sa spot market sa Visayas ug Mindanao mga higala. Di ka po nagtinuyuan ningining gi brown out ani ini kay aron reasonable, makaingon ta ma justify nilang pagsaka sa kilowatt mo nang gi sama ne aduna ba ni sagol pong binuang ni ene, makanahona po nato makaisunan mga higala. Laliman kag 20 pesos kada kilowatt, no, hapit, no, 20 pesos kada kilowatt per hour ang presyo sa kurente sa spot market sa Visayas ug Mindanao. Okay, mauli po na law and demand man igon, law of demand and supply, no, supply and demand, ha, mao man eh og kita na kinahanglan tag supply sa kurente, mosaka ang demand, onya kuan mga higala, na ingana man na negosyo mo po nang ingana lagi pod, mo nang mag lisod jo guna huna ang ato makaisunan na ni o dati nuyuan ba ni aron mo saka mo diha, mahal pa ang ato ang presyo sa to petrolyo karon, kay murag taas ang saka na to karon, ha, murag ang bana-bana na eh, bana-bana pa na eh, di pa na ni final mga higala. Ang posible nga saka sunod semana ha, gisakaan na ta og 5 baya karon. Ha, karong semana gisakaan tag 5 ang projected oil price hike no. Ha, tungod ni sa 3-day trading data mga higala. Ang gasolina posible mosaka ni sa og 2 pesos ngadto sa 4 pesos. Unya ang diesel mosaka ni sa 3 pesos ngadto sa 5 pesos. Ibutan ta lang arita sa 5. Ah, laing sakang 5 karon ya, karon si mana saka og 5 na abot nang gitag 150 per liter ni ini mangigala. Pumingon po to manginumay og beer, layo ra nag Red Horse. Red Horse karon kay 160 man Red Horse karon. Mo nang lahi no ang gasolina kay kinanghalon kinahanglanon sa tanan. Di man tanan manginumay mao mo punay supakiro lagi po na mga kuan kini mga tambay po na pila lago po ng kuan litro o gasolina beer gani na mo palit mo inom gani min na tag 100 kapin po ng lit per litro pila pa ka case po ipaliton pero musaon man to mga tricycle driver na dili man na kanang ilang income na makuaan imbes kay pangpalit og bugas na to na puno og palit og kuan gasolina kay mahal ang presyo sa krudo, gasolina o kining kerosene karong panahon na mga higala. Sumpay sa maong tag 20 pesos no ang saka ni ini. Sa Visayas misaka og 64.9% ang spot price sa kuryente ngadto sa 18.59 kada kilowatt per hour. Gikan ni ha sa 11.29 kilowatt per hour netong July. So taas ang pagsaka mga higala din sa tuang sa Visayas. Tiyaw by 64.9% mga higala. Amo nang kung alaman ta. Kung saan ta. Kijugpos lang ta karong panahon na mga higala. Paabot lang ta. Kano sa masulban ni tanang problema. Ingon nung tagtanang problema mga higala. Kaya dili lang kurente. Dili lang ang gasolina. Kundi mahal na palaliton. Di ba di ay pwede renewable energy sir? Wind, wave, hydrothermal energy sir. Gi-explain eh, ha? Gi-explain eh sa paghihimong press con sa Bohol-Light no ni Engineer Almedilla mga igala. Na mao ni mga sources no or mga supply sa kuryente. Ha, usa ni ini kanang coal bita no, gibawal man pero na pa man gihapon karon. Usa man gani sa kaning kuan no, kaning mga pamaagi, pwede gani sa hydro no. Pwede gani sa thermal energy no wind. Mao ni mga supply sa atong kuryente. Kaning coal lagi no. Unya wa man na gi-implement na to diri sa atoang nasod kanang kining kuan na nuclear no wa man na pero kaning kuan hydro thermal o kini pong kuan lagi tong giingon na kong coal lagi nya kani pong diesel pero grabe po na consumption sa diesel na labi na mahal pag gasolina karon nya mo gamit pa mo mahal gyud ang presyo sa kining atoang presyo sa diesel og mo mahal pa ang diesel. O niya mo pa'y gamiton pong supply sa kurente, kaya naman ko na murag i-reinforce ng mga power barge mga higala. Dako pa nagtrabahoon, kaya tanawon pa managasa na pitan ibutang. So kanang mga power barge run by diesel, mahal na daan ang diesel, o niya mo pa'y gamiton source supply sa atong kurente na to, source atong kurente, mo saka po ng presyo sa atong kurente, mo mahal po na. So mao na gi-explain ni Engineer Elmedilla nga mao na yung mga supply no pwedeng kakuha ang kuryente. Kaya giingon sa atong texture na to kaning mga pure renewable no energy, kaning wind, kaning wave, hydro, thermal energy ug uban pang mga klase na makaproduce og kuryente mao na gipangkuhaan sa supply sa kuryente. Naatlan nan gyud na ang Iloilo, Cebu ug apil ng Mindanao niini na aberya napalya ang ilahang mga kuan mga planta mao nang kita pud karon apektado pud ta niini mga higala. Ora pud na sa tuwa po mga tricycle drivers and operators sa atong syudad sa Tagbilaran nga gipagawsan ni sila og ordinansa na ibalik sa 15 pesos no ang atong plitihan. Karon yayay sila no, tiyabaw na pud sila kay mahal no, napadayon og mahal katupang atong isulti to karon na posibleng mosaka ngadto sa 2 to 4 or 5 pesos sunod semana mga higala. Luoy ang atong mga tricycle driver mo nang hanyo po ni sila nga ibalik sa 20 pesos no ang plitihan ha mo nang angay-angay lang matang tanan mo nang wa na gid ko kitag na pay mag suroy-suroy mga higala o maglaglaag lang kay tungod sa kamahal sa ato ang palaliton sa petrolyo karong panahon na mga higala. Atong tak na alas 10:22 na. Ari sa ta sa ato mga detalye sa ato mga balita mga higala ipadangat sa ato mga TV na lagad reporters. Niya human sa ato ang pahinumdong hiskot putag nining paunat sa kusog. Ah, kay daghag di motuon nining aduna si referee, ha? Ah? Tony Weeks, no? Ah, si Tony Weeks mga higala, na usama niya sa mga gibantog pod, no? Sikat po ni siya, veterano ni siya nga referee. Ah, mo referee ni siya sa away ni Reggie Suganob og ni Sevinati Nonchinga. Karong adlawng Biyernes. Ang nahibaw-an nato kay kuana, sold out na kuno ang general admission. Ato nang isigutan mga higala. Atong takna alas 10:23 na.
2: Pilaran by night.
0: Ari sa taas ato mga detalye sa ato mga balita o katong unahon, arita sa atong sitwasyon sa atong tambalanan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Ania sa alerto June Gutierrez. June
2: Pilaran by night.
3: Nananat sa Galliares Medical Center ang usa ka driver sa sakop sa siklo. Ang makinay nakabangga o tricycle na nakaparking dito sa lungsod sa Binabista. Ang driver sa motorcycle logi pailangan si Pasiano Ustaniane sa 51 anis lumay ka nakabangga lutaw sa lungsod sa Inabangga. Sa tuwan na siran, ngagilang mga alas 3 sa iyo nga kapunan, ngagikan ka niya sa lungsod sa Binabista sa may pispan. O si iya naging pagpauli, loyo sa kainit sa adlaw, na medyo hintukar ang iyang high blood. May nunda nga na out control ang iyang hida ng motosiklo dito kini yung pangga na nakaparking na tricycle. May pakamu-mu ang trawag kini nga driver. O gadali sila grisyo sa tuwa nga hindi anari mo o gidagan destanglaris medical center. O karon gabi at tuwa nga kisuse nakaangko kini sama sa suwang ang usap sa kalawasan o prayo si kini gatiman sa tuwa mga doktor. Ika ng direktangan sa Galliares Medical Center, kasi neto ng service ang Premo Prever. Hasta berita, TYRD. Sigigan sa berita. TYRD.
0: Daghang salamat, alerto June Gutierrez sa imong reports. Naghatod sa tuntak na may gala, alas 10:24 na. Aduna po yung mensahe sa itong mga textures, no, sa itong text klamo number. Gikan ni 4522, good PM, TBN. Nindot unta og naay magpakuha sa tertiary mga balay og mga emergency no interview kay makalangan diretso sakay sa tertiary ihatod sa ospital. Please lang board member Multi Atirol og Gov Ares, please lang sugdan karong og mahimo nako na interviewhon mga higala. Sige, salamat kayo sa pagpadangat sa inyong mensahe. Ari sa tamang higala sa atong detalye sa mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran uban ni the Barker Cell Regulator Cell.
4: Pedagang salamat, Linard, na nasakmit sa kapulisan sa Itafi Inabagan sa Buatan sa Municipal Agriculture ang mga sakop sa Philippine Coast Guard substation dito sa lungsod sa Itafi. Uman madawat ang taho kalabot sa mga gipayuhon nga mga baboy nga way dokumento nga gidonggo kiningadto sa pantalan sa Uwano sa Barangay San Jose sa lungsod sa Itafi na sigpatan kini Lunes sa kadlawon. Sa gihimong investigasyon na sayran nga mukabat sa 58 ka mga buhing baboy o ka 3 ka mga patayng baboy nga mukabat kini kandidat sa 370,000 pesos ang kantidad ni ini. Ang mga baboy gipanagiya kini sa usa ka 25 anyos nga ulitao kauban ang kalive-in ini. Lumulupyo sa puro 4 sa Barangay Kampao Oriental sa lungsod sa Itafi. Pakya sa mga hingtungdan pagpakita sa mga legal nga dokumento human sa gihatag nga 24 oras nga lugway ni ini. Ang buatan sa Provincial Veterinary sa Lalawigan sa Bohol mihatag og mando sa legal nga pamaagi sa pagpatay sa mga baboy o paglubong sa gihatag nga tukmang dapit dito sa Barangay Taytay sa lungsod sa Itafi. Samtang ang mga sakyanan nga gigamit sa mong illegal nga transaksyon upos kinikaroon sa kustodiya sa kapulisan sa Itafi inabagan sa buatan sa Department of Agriculture. Itong panimbaya, o happy birthday sa itong pagumanggon na nagsaulog sa iyang birthday karong adlaw. Happy birthday to Engineer Roseanne Hamero, Remolador sa DPWH alongside sa Kindulman. Gikan sa Remolador og Ibarra family. Ato ding pasubo sa familia ni SD Bro Ili Inohalis sa kamatayon sa iyang inahan og mga pasubo gikan usab sa Sigma Gamma family. Nanukad gikan sa Campo de Cohoy na Barker Cell Remolador Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Daghang salamat, The Barker Cell Remolador si Mong Reports. Alas 10:28 na. Happy birthday no sa tanang mga nagsaulog, silang adlaw natawhan no, labi na pud ugma no, advance happy birthday kay tanan diha.
5: Happy birthday!
0: Onya dugan na tong pagtimbaya no, gikan ni Amol Apolinaria Doria Lumod adlaon mayong gabi inyo diha no. Diha sa Yanaya Bilar, shout out ni Nanay Piling. Nag-inom pagtuba dahil kanoon sa karoon. Mapa na to si Nanay Piling. Valerie Aiko, watching from Antiquera. Wilson Salazar Otec, diha sa Maribuhok Buol. Maribuhok Buhol. Maribuhok Dol. Sige, shout out diha sa Maribuhok. Gikan ka na ni Wilson Salazar Otec. Congratulations diha no, sa team Maribuhok. Libin na si Coach, si Kagawad, no, former mayor. Mer Arotsa, ha, kay daog ang iyahang team batok sa Tubigon sa semifinals. Paabot na lang sila kinsa mo daog sa Kalapi o Gloon, ugma at to sa Kalapi. O niya, at ang ipon ninyo ha, sa laing pong match-up no, dire sa Holy Name University Barter Gym. Sogda nag-alasize imidya sa gabi. Tagbilaran po na versus Luway no, sa 17 under division. Niya, Tagbilaran versus sa Bilar. Ugmang adlaw diha sa Holy Name University Barger Gym alas 6 imidya sa gabi. Nya lain pod no diha pod na sa kuan no Dawis no tulo ni Cavinius ugma Holy Name University Barger Gym ang lain pod diha sa Dawis no sugdan pod ni alas 7 sa gabi. Ang unang hugna niini is ang 17 under unya sundan sa 20 under no Dawis versus Luway no ang magsangka ni ana no sa 17 under unya Dawis versus Baclayon sa atong mga sukid dig paminaw diha no labi na mga Kalisar atong mga higala si Paul Kalisar Franco no uban pa diha atong mga Kalisar brothers ugma na ana sa Dawis ha alas 7 sa gabi no Dawis versus Baclayon unya Dawis versus Luway ari sa Holy Name University Barger Gym Tagbilaran versus Bilar unya Tagbilaran pod versus Luway sa kuan no sa atong 17 under division mga higala. So sa semifinals na no sa The Governor's Cup season 4 mga higala. Dugang mga mensahe atong mga greetings no pagtimbaya sa atong mga viewers sa atong Facebook Live atong basahon human sa atong mga pahinomdom.
6: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Tagbilaran by Night, makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Tagbilaran by Night.
7: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
8: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City, kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Balmes General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipment.
9: YY Home Builders Depot. nagatanyag og gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical og plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento og puthaw ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless mga PVC tank og nagabligya usab sila og mga empty drums og usab ang YY Home Builders Day po, ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. At ang ilang tindahan diya sa may 7G Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran o doon na sila isangang mga tindahan diya sa Jake Larin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng mga pintal para sa mga simento, hoy og potaw. Ana ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue apan kini sa Ball Friendship ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall dinhi sa downtown area dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalain mga palaliton diha sa mga tindahan. Igsoon kining tindahan sa Plaza Marcela din maligya usab kini sa Marcela Free Tubo garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall usa ka dako og labing bag-o ang moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhit ng atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol di nagagabak kini o mga kandila mga nakalilain ng mga disenyo sa kandila nagibaligya sa nakalilain ng mga moros din sa ato lalawigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight gidumala o gipanagiya sa buutan ng atagiya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Oras, hatod ganato sa anda di Boracay.
3: Oh, ano mo kung ano man na imong dagway, pre?
4: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin na ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
3: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
4: Maulagi, pre, unsaon, narbaho man ta.
3: Yun na, pre, naalagay mailbox na imong balay o sa gate.
4: Wala, pre. Magpagama pa ko.
3: Ay, sus, pre. Ang ngayon, butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao, imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
4: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
3: Daghan ng mga pamaagi, pre, para makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sila programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
4: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
3: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
4: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
3: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
4: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dilipon mo pa ulahi sa trend karon.

0: Oras hatod ganato sa Buholano Broadband Internet Provider.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
0: TransAsia Shipping Lines, padayon nga nag-alagad sa biyahe tagbilaran Tukayan de Oro City kada Lunes, Merkules o Biyernes matag alas 7 sa gabi. Samtang ang biyahe nga Cagayan de Oro to tagbilaran kada Martes, Huwebes o Sabado matag alas 7 sa gabi. Aduna usab sila biyahe Cebu to tagbilaran kada Lunes alas 8 sa gabi. Duna pod sila special trip kada Lunes alas 12 sa gabi biyahe tagbilaran to Cagayan de Oro. TransAsia Shipping Lines, duha wa lang ilang buhatan diha sa Palma Street nindak bayan sa tagbilaran. O di ba kaha kontak ka sa numero 411-1848.
2: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at Mangsa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ning Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
6: The Millionaire Mindset.
5: Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 102. 2.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
7: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
5: K-Surplus Bohol, quality and affordable products direct from Korea. We have two branches in the province of Bohol. Visit our Panglao branch at Puroksay, Tawala, Panglao, Bohol, next to Crystal E College. Open every Monday to Saturday, 10 a.m. to 6 p.m. You can also visit our Hagna branch at Purok Uno, Kanupaw, Hagna, Bohol, in front of Sky Go, before Hagna Town proper. Open every Monday to Saturday, 10 a.m. to 6 p.m. Also open on Sundays from 12 noon to 6 p.m. Tara mga suki! Gusto ka o quality and affordable products direct from Korea, visit K-Surplus Panglao and K-Surplus Hagna.
8: Open Gangnam Star!
9: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo-grabe. Kanang silbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganin siya. And Uniplus, wellness every day. You need

Atong tak na 13 minutos sa dili pang alas 11 sa gabi o kay kaya taduga pa mga mensahe sa atong mga viewers sa atong Facebook Live atong mga pagtimbaya ni Joanne Rinobla sa Bocay Rifamonte. O niya si Lito Maghinay. Good evening Sir Leonard. Watching Barangay Kugon Purok 5. Congrats nga naatay bagong

0: Sige, salamat kayo, Lindon Doidora ato, no? Naldosa Liza Comidoy, sa Kanangkaan Corilla, onya si Delphine Sumampong, congratulations, Bishop, bye. Rolanda Gabo, uy, atong silingan na ito, ne? Wala na taga-abot dito sa labasan, no? Sa diha sa Kijaw, no? O diha sa kuan, Ubuhan, no? Baybayon. Watching kada gabi igyod, no? From Ubuhan. Salamat kayo, Roland, no? Atong silingan na ito diha. Si Roland Gabo. Yang isuon si Bitrowers, si OJ, no? Paayo mo mga applyan sa salaagto mo ni OJ. Mayong gabi inyo diha. Hasta yung mama sa bill ni mo, ha? Bilya Caballero, good evening TBN watching. Onya si Alberto Aragon diha sa Dadao, Tagbilaran City. Lorena Salisi, always jud ko na minaw sa imuha programa watching from Valencia, Bohol. Uy, lilihin sa mayong gabi ni mo diha, no? More power po, no? Onya. Ninske, good evening Sir Leonard. Ang ayan, good. Na ay mga AVR or automatic voltage. Oh, ano itong term? Nakalimot ko, ano, Sir Ninske, ba? Automatic voltage regulator, no? Ang tawag, ano, no? Kanagkadabalay. Tagpila mo na po ng ina, Sir Ninske? Kaya magbutang tayo, ano? Kaya di, malikaya na ito, makalitan. O kapaong, kaya matod pa ni Sir Ninske, aron dili, mga daot, ilang mga appliances, o mas maayo, o makaprovide, o UPS, no? Uninterruptible, no? Power supply para naapay time na makaibot ka sa saksakan sa appliances. O yun ay kinahanglano na to karon Sir Ninske, no? Sir Leonard, inig brown out usa pang hose on ang mga plug sa, no? Mga appliances unya ibalik 5 to 10 minutes usa ibalik maunay tips Sir Leonard. Tumbalik ko na. Matud pa ni Sir Lito Maghinay. Inig brown out usa pang hose on ang mga plug sa mga appliances unya ibalik 5 to 10 minutes usa ibalik maunay tips sa diha Sir Leonard. Okay. Ibalik dai ko na mga 5 to 10 minutes, no? Igo pag human og brown out. Maora ni siya'y pangagi aron malikaya na pagkadaot sa mga appliances, kompleto ko tanan ni Sir Leonard AVR o UPS. Dako gyud makatabang. Naho na Sir Leonard kay wala gyud nagadaot ahong appliances, labi na ahong computer, mahal lang gyud siya paliton. Mahal gina. Di maka-afford ng ato mga yanong mga lumulupyo na ito ni Sir Ninske. Mo po na ako apong tanaw, no? Dili tanan maka-afford ni Ana. Di dyan malikayan mga guba atong appliances, mga higala. 9 minuto sa dili pa ng alas 11 sa gabi. Aris atas atong panapos na mga balita ni The Barker Cell Remulador. Cell, go ahead, Cell.
1: Okay, dagang salamat, Leonard, dito sa lungsod sa Sagbayan na Kangkon o sa Matsanaw. Ang driver sa Honda XRM ng motorsiklo, uman kinima mo-mo sa gisundang Toyota Hilux PNP patrol car na itabo dito sa Barangay San Vicente Norte, Sagbayan, Martes sa gabi. Basis sa taho, naseran nga lulan sa mga patrol car ang kapulisan sa Sagbayan nga paingon kinimo responde. Dito sa Barangay San Vicente Norte, Sagbayan, kalabot sa gikataho nga tulo ka mga lalaki sakay sa usa ka motorsiklo nga kadudahan og lihok ang mihunong kini sa usa ka panimay dito sa Barangay San Vicente Norte, Sagbayan. Apat paghidangan sa maong dapit wa damha kalitmil lagubo ang likod nga bahin sa maong PNP patrol car sa diyang nadusmugan kini sa maong motorsiklo. Kagi maniho sa 27 anyos nga ulitaw, angkas ang tulo ka mga pasahero nga minor di edad o kapulos kini lumulupyo sa puro 4 sa Barangay Calatrava, Carmen. Gumikan sa angol nga naangkon sa mong driver, girefer kini sa Carmen District Hospital. Kini nga driver sa motorsiklo o nasairan nga upos di kini sa gahong Sabino Atol sa maong hitabo. Atong shout out diha sa Base Camp Sports and Adventure Park des Bulod Panglao ni SG President Doydoy Madanggit, Vice President Doydoy Madanggit o kaingon man ni Hiram Muransing sa tanang sakop sa Sigma Gamma Family. Shout out usab ni Ibi Bunachita o ni John

0: mag-achieve tanga ng monitor ground sa ilang kaimanan. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy na Barker, Sel Revalador, ang friend mong forever, basta palita, DYRD, ang kasaligan sa palita. DYRD.
1: Dagan salamat, The Barker Cell Remulador, sa imong reports. Dugang mga pagtimbaya no ni JR Kaluba, greet ko ni Balong Inson nga nag-birthday karon. Sir, good evening. Oy, happy birthday ni Moneha Balong Inson. O sa tanang nagasaulog silang alatawan. Happy birthday!
2: Woo! Happy birthday!
1: Sabi na ni Balong Inson. Sincha magsayo. Oy, mauna imo hangi DJ Hani mo, DJ Cyrus de Byros, no? Diha sa Purok 5. Silingan na Moneha. Pero biyahe ko atong time, no, muna ako ka-appel sa iyong disco-disco. Pasalamat na ito ni Puto Bugas, no, Alexander, o ni Ruby, no, Alex Dote, o si Ruby, mo na sponsor sa ako, DJ Cyrus on the mix, diha sa Berhin sa Kasilak, no, Purok 5, Barangay Ubuhan. JR Kaluba, greet ko ni Balong, sige, na naman na. On ya, Lito Maghinay, dugang paniya. Good evening, Sir Leonard. Magtukod unta ta og kogalingong planta kanang turbin naa sa Balili, Kawasan Falls, Kambugnaw Falls. Kusog kayo gaambak nga tubig. Sayod, giyod ko makatabang na dire. Solusyon lang. Maubitaw, no? Anhat ang manggaputa makanahona o kung saan may buhato ni ini. Kung naana ang krisis, di ta ka maumangandam sa umabot mga higala. Labi na sa mga panghitabo karon, kato mga proyekto nga gisugdan sa mga pila ka administrasyon, maputol tungod sa politika. Kung sa itong mga proyekto habi, nawa gipangtiwas tungod kay hadlok man o mahinumduman, nga proyekto man niya, proyekto man niya, mo nang way asinso atong gobyerno, way asinso atong nasod mga higala. Mo nang aris atas ato ang boxing mga higala. Adyo po ni kay suportara na ito ng boxing sa itong lalawigan sa Bohol. Kay aduna na tayo mga kuan, aduna na tayo mga prospect na ito na mahimo na ng mga international world champion na siya mga higala. Labi na diha sa standing diri sa itong kuan, no, diri sa ito ang nasod mga higala na pipila na ni ka mga boxidor mo oy na ila na sa kalibutan. Ato di pong padayag na to mga higala, no? Congratulations labi na sa PMI Boxing Stable, no? Nila ni Jerwin Asilo, silang Jericho Aquilar, silang Sugar Ray Leonard Porres, silang Drex Russell Sardalia. Ang main game ni ini si Jerwin Asilo, onya ko main event silang Jericho Aquilar, no? Batok po na ni Renuel Pail, silang Alex De Quiros, Jilo Bacalso, niya si Anthony Galan. Diin maone mga professional bout, no, dito ni Pahigayon sa lungsod sa Maribohok. Unya aduna po'y amateur, no, mga kuan pod mo, mga inspiring po, no, mga promising boxer pod, labi na sa first bout, no, si Carl Vincent Soriano sa PMI Boxing Stable, no, daog ni siya batok ni Michael Daguplo, no, sa Hagna. Unya second bout si Jim Mars Gramatica, no, gikan sa Sikatuna. Gipildi na siya ni Janjan Bahasa Hagna, no? Unya ang third bout ang si James Bacosa Palma, no, Pride of Municipality of Luon, napildi na siya ni Glenn Cyril Ragindin, taga Batu Batuan, no, si Glenn Cyril Ragindin. Kaning mga kuana mga boksidor sa ato mga kalusuran. Unya si Pedrito Anita, no, gikan sa Sikatuna, na pildi po na siya ni Orly Sampan, gikan sa Camotes Island, Pride of Villamor Boxing Gym. Onya ang last nga duwa, si Red Grig, John Sumugong sa PMI Bohol Boxing Stable, no, daog na siya batok ni John Del Labara from Batuan. So maunay mga amateur, mga very promising. Manong makaingon, bitaputan na murag basketball naman ko akong ginahiligan. Pero sa pagsaksi na to ni ining maong boxing mga higala, daghantag mga bulanon na mga very promising na mahimo ning mga kuan, mga tanyag ni tibok kalibutan mga higala. Suporta kita ni Manny Pacquiao na taga Deadgen sana. How about, no, labi na si kuan pod, no, si Mark Magnifico Magsayo, mo balik po tug-away mga higala. no, ang ato po mga professional bout, no, daog po ni si Jerwin Asilo, batok ni Rinuel Pael, no, daog po si Jericho Aquilar, batok ni Dikiros, Alex Dikiros, Sugar Ray Leonard Porres, daog po batok ni Jelo Bacalso. Unya daog po si Drex Russell Sardalia, batok ni Anthony Galan. So maon ay pasiuna, no, the prelude. Dito na himua sa Luon. Muna pasalamatan ni Mayor Leo Lopez, ingon man ni Iski Buhol, no, Federation President Xavier Lawrence Angkla, na maon ay mi abi-abi o mi hatag pod o kalingawan sa mga katawhan dito sa Luon. Unya ni Attorney Florisel Pudot, no, o ni Sir Edsel Borlas, no, sa PMI Boxing Promotions Mahigala. Mo na dakong kalihukan na, ha, karoning pizza 12, dinanha na sa kuan, no, nahibawaan na tumurag, sold out na ang general admission na nagkantidad o 500 pesos Mahigala. Unya, at tangin ninyo ni, no, ang veteranong Amerikanong referee nga si Tony Weeks, na umuone siya third man on the ring sa rematch ni Reggie Sugano batok sa South African nga si Sibinathi Nonshinga, alang ni sa IBF World Lightweight Flyweight Title Eliminator karon ng Sabado diha sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Na kani si Weeks mga higala, ubay-ubay po ning mga kuan, mga away nga iyahang gireperehan, labi na nila ni kuan Manny Pacquiao, silang Floyd Mayweather Jr. Onya kadaogan po ni Pacquiao batok ni Oscar De La Hoya. Onya tong 2008 to siya. Onya away po nilang Mayweather, no, og ni Juan Manuel Marquez, Miguel Cotto og ni Marcos Maidana. So mao ni mga away, no, bigati ng mga higala. Onya last ni siya naka-referee diri sa atoang nasod, no, nga Pilipinhon, diin siya mo iga-referee, no, sa WBO bantamweight title. Kato sa Subuano ba ito? Kabahinomdong pa bumun ni AJ Banal. Batok to siya sa Thai boxer nga si Pong Luang Suor Singyo. Diha sa SM Mall Asia Arena. Diin si Tony Weeks, no? Mauni nag-referee mga higala. So mauni masaksihan na to karong Pizza 12, no? Diha sa Bohol Wisdom School. Unya ang mga tickets ni Ene, agtula na palita sa mga designated na mga baligyanan sa tickets mga higala, mulagwa na takakuha diri sa kuan, no, kining listahan sa mga lugar kung asa to magkapat. Purag na pa ba ibakante siguro mga tickets karon? Ang mga tickets na available diha sa manidapitan eh. Kuan lang. Tulang subayon lang silang kaya napamantay igong panahon po na mapalit ng mga tickets. No, ang VVIP o VIP tickets available na, no, until Friday ugmang adlaw, unya ang general admission sold out na. Unya naatay ticket booth, no, diha sa ICM Activity Center. Pwede mapalit ninyo ng mga tickets aning Sugano versus Nochinga the rematch, no, unfinished business mga higala. So tama na na ugma, no, ang VVIP o VIP tickets, tama na na ugma, no, Friday aron maandam na ang inyohang mga meals kay apil man meals sa inyohang kining gipalit niyo sa ticket. Unya ang general admission sold out na. So kita-kita tapuho, no, Pizza 12 diha sa Bohol Wisdom School Gymnasium mga higala. Og din hinagtako pa tong panag-uban sa lang edisyon sa tuntunmanon sa Tagpilaran by Night karong adlawng Webes. Pizza Jess na buwan sa September 2026. Ato mga pasalamat labi na sa ato mga viewers sa tong Facebook Live, ato mga listeners worldwide, ato mga kaisunang bulanon nga nag-uban o nagtampo sa tong tulumanon sa Tagpilaran by Night. Sa Pikas Lawak, si DJ Cyrus Ibayros. Ato sa pasalamat ng ato ang mga TV na lagad full reporters. Sa ngalan ni Kagawad Tuntun na Niskal, Alin Doidora o ni Ern Payahay, kini inyong higala sa kanginan, Leonard Simbit. Mayong gabi.

0: ako na mong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Ang Takna, alas 5.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Dukhans.
0: Gainom ka og dito ang segment. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi, tapos hindi makatulog magani ko katamata ba. So, di gito sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon, magani ko buntag na. Ako mismo, nakamamatuod ko. Nindot yun. Ado na yung ipikto. GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Alas 5.20 sa DYRD.
4: DYRD. Nag-una sa mga balita.
5: Igalamay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga. Dinigad na karon nga Biyernes, September 11, 2025. 58 ka baboy nga gipalusot dito sa padalan sa Wano sa barangay San Jose Itape, nasakmit sa mga otoridad. Usa ka motorsiklo ni Bangga sa nagaparking at tricycle sa Binabisa, driver samaran. Sa boxing, andam na ang rematch ng mga dlawa sa bulanong boksidor nga si Reggie Suganob o South African Seminati Nod Shinga sa kumong bulanong 26 diha sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Samtang bitiranong Amerikanong referee nga si Tony Wicks maoy referee sa Suganob ng Chinga rematch. Posibleng mulanat pa hanggang sa Oktubre ang mga rotational brownout sa Bohol nga may target sa mga nagubang planta sa kuryente nga maghandar og balik matod sa Department of Energy. Bago ito mga igalang at mga uluhan na mga detalye kanong alasayin sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Kumahanggang nga ito'y kusap may buntag.
4: DYRD. Nag-una sa mga balita.
6: DYRD. Kinaham. Kanunay. Kanunay.

0: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Arco Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Arco Capsule mo tabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Arco Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
1: Aldrich Body Arco Capsule. Ito ang totoo.
2: TYRD Kinaham Kanuna
3: Ang takna alas 5:25.

0: Ay, pagkalamig yun yung sweet music, no?
1: Oh, ayaw upit ah.
0: Nga naman gone.
1: Doon ako yung upat.
0: Uba, uy, pasensya ka. Huwag yung tangoy kalibutan niya. Doon na di aki matagpiki.
1: Basin, ibawani mo ang tambalin.
0: Ay, kasayon ang tambal.
1: Doi ko dyan.
0: Kanabang buwaks ang tuwa nga, itapot sa imong lubot niya. Dugdugog palo-balo, musudlot man na, mawadayon.

0: Ay. Alas 5:30 sa DYRD.
1: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
2: Aron ta mahimong bililhon sa mga mata sa Diyos. Aron ta mahimong epektibo niya nga magsasangyaw. Di man ta kinahanglan nga magsinaw. Di man ta kinahanglan nga mahimong mahalon. Di man ta kinahanglan og dagko nga mga butang kabtangan na idendaya na to sa atong kaugalingon. Ipakita gid sa Ginoo nato, you are the salt, you are the light, very ordinary. Pero kabalo gid ang tanan, kung way asin, kung way kahayag, way kanindot sa kalibutan. Ang asin, kung makabantay mo, di gid siya mahinungan. Sa iyang paghatag o kalami, di siya mahinungan. Kanading mga unta, ganahan kasudan, mahinungan ba ka pagkalami sa asin? Teacher, tingali ang uban mahingon, mayuhas, kusiniro ani nila, oy, maayos kasi may galuto ani, kanindot ba? Lamian ni nga restaurant, oy, ang pagkaon lami. Pero wag yung mahingon ito, lami as asin, oh. Di ta kinahanglan nga makit-an aron maghatag og kanindot sa kalibutan. So that is an inspiration from the Lord. Para di ta mahimong mapahitas-on, di ta mahimong hambugiro. Di ba? Mulihok ta sa hilom, mapaubsanong paagi, pero makatandog ta sa kinabuhi sa mga tao. Let us bring hope in the darkness. Kadaghanan na to, magyawa-yawa man ta, mamaligkas man ta, sa puto man ta, sa kahintang, sa kangit-ngit sa kalibutan, bisan sa atong balay, basta na hindi mao, maot ni hitabo, magbagulbul ta. Pero, rather than curse the darkness, why not light a candle? Magdagkot kandila, meaning magampo, kay magdagkot ng kandila, basta magampo ta, di ba? Unya, magdagkot og kandila, maghatag og maayong ehemplo to make a difference in the darkness. Ni Santa Clara, ngalan palang daan, sabot yun siya. Ang ngan niya Clara, nagpasabot, klaro, clear, lamdag, hayag, no? Hatag sa kahayag. Importante ba ni ngalan, no? O kabasig ka mo diya, ha? Ang inyong ngalan, charity niya, very uncharitable mo. Basi na ay mga ginganlan dag hiniroso, generous, niya tihik kaayo. Di maayo, no? Oo. So, si Santa Clara, iyag yung gibarugan ang iyang pangalan. Iyag yung gipadayag. Ipaklaro ang gugma sa Ginoo. Pero tanawa ra God, makatandog ani kay si Santa Clara, wala siya magdalag kahayag aron mahinungan sa mga tao. Wala ba siya magpasikat, no? Wala siya magpasibya, wa siya magpabalita, wa siya maghambog sa katawhan, kinsa siya. Pero nahimo siyang kahayag. O siyang gibuhat, nagpaduol ra gyud siya kang Kristo. Mga igsoon, this is an inspiration to all of us. Magpaduol kita sa Ginoo, mahayag kita. Maghatag ita galamdag sa atong puluyanan, des pamilya, sa imong kasilinganan, sa bagang katilingban. Bisan pag di ka magpahinung ter, bisan pag di ka magpost sa Facebook, paduol lang sa Ginoo, and you will be a light in the darkness. Do not shine so that others will know you or will see you. Shine rather so that through you, people will see God. Amen?
1: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
0: Ang takna, alas 5:35.
3: DYRD. Nag-una sa mga balita. DYRD Weather Report.
4: Maayong buntag, ani akini pinakaulang kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Doon natay duha ka loppers or iyang gibantayan karong adlaw nga naa kini sa gawa sa par or outside Philippine responsibility o under usab kini sa pag-asa monitoring domain. Una kining maong low pressure area nga naa sa west of southwestern Luzon kagani nang alas 2 sa yos kabuntagon karong adlaw. Ana kini mahimutang sa 900 km west of southwestern Luzon o naa kini sa coordinate nga 13.2 degrees north 112.9 degrees east. Samtang kini maong low pressure area medyo mangyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Ug samtang kini maong low pressure area wala usab kini direct epekto diri sa ato sa nasod. Samtang sa mga bahin, lain nga low pressure area, kining naa sa 2,145 km east of Eastern Visayas. O naa kini sa coordinate nga 11.3 degrees north, 145.1 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, unlikely kini nga ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo or wala kayo chance ni sa pagkaroon nga mahimong usa ka bagyo. Samtang kini mong low pressure area, wala sa kini direct epekto diri sa ato asan nasod. Samtang ang nagpasulabi nga sistema karong mga panahon na padayon gyapon nga nakaapekto kining gitawag natong southwest monsoon o habagat kining maong weather system nakaapekto kini sa Central Luzon, Southern Luzon ug ingon masab sa Kabisayan. Samtang ang atong forecast karong adlaw ang probinsya sa Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales ug Bataan kining mga lugraha karong adlaw makasinating mga occasional rains gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang bangbayan sa Luzon ug lakip na usab ang Western Visayas ug Northern Samar kining mga lugar ha karong adlaw makasinating maragumon nga kalangitan ug adunay katag nga mga pag-ulan mga pagpanupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang bangbayan sa nasod ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug nakmayan sa Tagbilaran karong adlaw makasinating itang mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay maragumon nga kalangitan. O ginubanan sa panagsang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulog o pagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngato na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang silangan o paingon na ngato sa aminang silangan, nga mo ay mapuslabi dito na pinta sa may Northern Luzon o samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay o ngato na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatang kasagpan o paingon na ngato sa habagatan, nga mo ay mapuslabi sa tibok Kabisayan o lakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol, og ingon man sab dintong dapita sa Los og ingon man sab dintong dapita sa may uban ubang bayan sa Luzon og sa Mindanao og samtang kadagatan nining mga lugraha malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 24 pataas ngadto na sa 34 degrees centigrado adlaw misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntagon og mosalop sab kini sa may alas 5:46 sa kahaponon. Din nila lang kutob, kinirigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
3: DYRD Weather Report.
5: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus dahil tawid capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Alas 5:40 sa DYRD.
3: DYRD. Nag-una sa mga balita.
6: Higala may nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga. Dinigad na karon nga Biyernes, September 11, 2025. 58 ka baboy nga gipalusot dito sa patalan sa Wano sa barangay San Jose Itape nasakmit sa mga otoridad. Usa ka motorsiklo ni Bangga sa nagaparking nga tricycle sa Binavisa, driver samaran. Sa boxing, andam na ang rematch ng mga adlaw sa bulanong boksidor nga si Reggie Suganob o South African Seminati Nondeshenga sa kumong bulanong 26 diha sa Buho Louis Dam School Gymnasium. Samtang bitiranong Amerikanong referee nga si Tony Wicks maoy referee sa Suganov Nondeshenga rematch. Posibleng mula na't pa hanggang sa Oktubre ang mga rotational brownout sa Bohol nga mo'y target sa mga nagubang planta sa kuryente nga magandar og balik matod sa Department of Energy. Bago itong mga igalang at mga uluhan na mga detalye kanong alasayin sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa may buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.

0: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
1: Oh, ano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
2: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
1: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
2: Maunagi, pre. Unsaon? Narpaho man ta.
1: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
2: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong hibalan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
2: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sila programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
2: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat, sweet tumaligi ka na, pre.
2: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yun ramanday kaayong pagsulbad. Pilid ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Tawo ka natuntanan. Good morning. May papanig kay Sikay sa itong mga kaigsoonan. Nining sa iyo nga kamuntagon. Salamat sa Diyos sa tanan nga mga grasya nga itong naangkon. Good morning sa mga tigamitan o padong pangamugamit sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation. Atong timbayaon ang atong regional coordinator no sa Aldrich Corporation nga si Ma'am Clarice Cheng. Dinhito kagahapon sa Bohol. O gaingo manasab ni Provincial Coordinator Pari Gilbert Narval Rice uban siyang banay diha sa lungsod sa Maribohok. Sa mga butika nga nagpadagan, 150 ka mga nagpadagan sa mga butika dinhi sa tung lalawigan sa Bohol nga nang atong mga produkto. Good morning kaninyong tanan. Ang atong Pau de Arco Capsule, Pau Liniment, Pau Masahi, Pau Sports, Energoturo, guban pa mga higala. Kaya ang atong mga kaigsoonang mga senior citizens nga vulnerable kaayo sa mga problema sa kalawasan. Kumusta naman? Okay ra ba nga to ang pagbangon na karong butaga? Makapanikaisikay baba sa kusina o kaha mag-aatiman sa mga atimanonon diha sa balay. Kadtog yung mga dunay gihambin nga mga balatian naa sa ospital o naa po sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga kabalayan, hinautunta nga miarang-arang na ang inyong hanggibati o nagpaingon nga to sa kaayuhan. Ayaw kalimot ha sa pag-inom sa tong Pau de Arco Herbal Capsule o Pau de Arco Herbal Capsule. Maoy angayan nato nga pag-aimnon mga higala. Inom dumi nga 30 minutes before meal. Hapit na mga alas 7 ng ating pamahaw. Mga alas 6 media, muinom ka na sa itong Pau de Arco Herbal Capsule. Kunya, tulaki lag init-init nga tubig mga higala. Tulaki lag init-init nga tubig kay aron ma-enhance pag-ayo ang elemento nga naa ni anang inner bark sa kahoy nga lapatso nga may gipauga nga mauna ang main ingredient sa tong Pau de Arco Herbal Capsule mga higala. Sa ato nga panuki-duki mga higala, kining problema bitaw karon sa acid reflux, kining mga GERD, heartburn, midagsang ni tungod kay wa man tay pura sa pagkaon sa mga kontra nga mga pagkaon, kining mga pagkaon nga maka ingon gyud ani no. Unya, kinilabang problema ha, kining GERD, acid reflux, or hyperacidity. Basta na nimo kay duga, nisud kayo ang wadun. No? Dali-dali mawa. Mawa, magkakadiyot, pero mubalik na po, labi na maka-trigger sa imong pagkakanon o pagkaimnon. Mag-trigger ba? Matandog siya sa imong mga pagkakanon o pagkaimnon. Mao ni problema kayo mga higala, nagasumikad manguni sa pagsige o kaon o mga aslom ng mga pagkaon niya, why should antiyan?
1: Sige, pre.
0: Okay, so mauna ano, ang makaingon nga magka acid reflux, why kining pagsige o inom o coffee, kaon sa mga mantikaon ng mga pagkaon, magutman ka, unya, masubrahan na po ni mo kaon, kinalisuran ng maumatang sa problema mga higala. So, ato gyon nga likayan, kining magpagrabi kag aslum niya, why should ang mutiyan. Ingaunon ka o mga aslum nga mga pagkaon niya walay sud ang tian, maawas mo, awas na gani ang sukdanan sa imong lawas sa aslom, resulta gyud na ana, no? Mo resulta gyud na. Labi na ning mukaong kag pinya. Pinya nga saon malagi po nang ipang sulti pod sa mag-post pod sa Facebook, umusunod po ka kanang empty stomach man. Tua dito. Adto ka maga problema sa kahapdos. Pilmero hapdos ng imuhang tiyan. Kadugayan, mag-bloating. Mauna na, no? Murag shortness of breath. Murag mubo ang imuhang gininhawa. Mauna na ang sinugdanan nga magka-problema ka sa acid reflux o kanang GERD, hyperacidity. Kanang GERD, murag mauna na siguro, murag magguwang-magguwang na gamay ana sa kanang hyper, no? Mauna na murag kinalisuran na makakos na nag-anxiety. So kinahanglan gyud nga apingan ato ang atong kaugalingon, makatabang nini maong pag-inom sa tong Pau de Arco herbal capsule nga kinahanglan lig-on ang ato ang resistensya. Unya dili ta magpalipas sa gutom, dili po ta magpasubrag busog, labi nagpadung kamatog. Kay giingon sa mga wellness consultant ug sa mga doctors, mga higala 2 to 3 hours ang imong pagkaon. Unya usa ka matug. Unya after 5 p.m. daw, wa na kuno heavy meal nga pag atong kuanon, pero sao man ning kasagaran mga salusalo kay mga invitation, adunay mga tapok-tapok kay labi ng mga birthday, anha mong yung panahon sa gabi eh. Mao nang mahatumpawag juga sa pagbusog panahon sa gabi eh, kay pwede man lamia ang mga andam. Pero kung matug ka dritso ana, o kuang ka mukos na o hyperacidity ka na ba mag-aslom ng imuhang kuang kay di na maapas sa imuhang digestive system, magka-problema ang imong digestive system imbis nga mupahuway ng takay tingkatug na taning mga gabi eh. Unya mahago siya, mao nang may man mo resulta sa indigestion.

Inom sa to ang Pao de Arco Herbal Capsule, mga higalat. 30 minutos sa dili paka mukaon. Tulaki lagi init-init nga tubig. Unya, mahay mo ba kuno ni nga kining atong Pao de Arco Herbal Capsule i muinom pod sa uban nga mga imnunon? Mahimo, no? Walay contraindication. Walay contraindication kini atong Pao de Arco Herbal Capsule tungod kay kini puro natural. No, ginama ni gikan sa inner bark sa kahoy nga lapatso. Pero og di pa po ting oras ting inom sa imuhang kuan, hinighuman ra kag panihapon, hinighuman kaon na nimo ka mo inom sa imuhang mga tambal, mahimo nga dili masabay, no? Kay 30 minutes before meal man. Ang atong mga produkto, wa gyud ni kaayong gisuroy-suroy ha, naa ni sa ato ang mga butika o sa mga designated outlets. Kasaganan ng mga designated outlets, naa diha ang Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports o Energo, ang Energo Toro, ganun, mura kasaganan na ragyo na sa mga butika. Ano? Kaya ka ng mga designated outlets, mga higala, ipapahimutang na anang mga na yung mga barangays nga doon ay daghang tao o tapukanan, no? Kanang nay dili na siya lungsod, nahimutang sa lungsod, kanang nay naagyon na ng poblasyon, kanang nay poblasyon o kita na sa mga barangays nga medyo adunay tapukanan, daghang mga tao, labi na nang nay mga duol sa mga basketbolan, duol sa barangay hall, adunay mga designated outlets pod uban diha. Pero kasagaran kining ato ang Pau Liniment, may gipang butang. Ang Pau de Arco Herbal Capsule kasagaran naagyo na sa mga butika. 150 ka mga butika libot sa tuang lalawigan sa Bohol, mga higala. So, ingon ana mga higala, no? Ang ato ang pasabot sa ato ang mga produkto. Ang gididaan ani mga higala, kato mga babaeng buntis nagpasusog bata, nagidad ug ubos sa 18 anyos. Nganuman ginitungod kay basing mapasanginlan unya ta, no, kay kining magbuntis magburos, tandugon na ba kayo basing mapasanginlan ato mga produkto. Unya kato nagpasusog bata pod, ato lang mo pong gi discourage o atong gididaan sa paggamit ani tungod kay ang atong Pau de Arco Herbal Capsule mutabang mugunis pagpagawa sa mga toksin sa lawas. Basig ana moagi sa agianan sa gatas, no, sa bata. Ang matutoy no sa bata, sa bata ang mga toksin sa lawas gikan sa inahan. Ipaagi sa normal body processes ang pagpagawa sa mga toksin sa lawas sa ato ang Pau de Arco Herbal Capsule, mga higala. Sa bisan unsa nga outlet sa ato ang lawas. Good morning adto ni Ma'am Clarice Cheng, atong Regional Coordinator sa Aldridge Corporation. Si pare Gilbert Narval arise diha sa Maribok, uban siyang banay. Hapit na labang barangay election, pre. Doris Caluyong, Ems Rekina, si Ma'am Dorica Goko diha sa Albuquerque, mga higala. O sa tanan niyang mga ginsakpan sa mga senior citizens, no? Good morning. Diha po sa Baclayon ni si Boss Iti Sanchez nga kanunay nagtakin sa tong Pau Liniment uban sa iyang mga gisakupan po diha sa mga senior citizens sa lungsod sa Baclayon. Si Ma'am Bete Matiga Humawid as Poblasyon 3, naglanog-lanog ato ang Sibya, mga higala. Si Ma'am Ems Rekina, si Sir Leo Rekina, si Led Dominic o Carla Mia Rekina, ilang mga anak. Asterio Doy Sabas, good morning. O gingo man usab, mayong nga pagpamati ni Teofilo BC, Dudong Jet Romanilios Ridulia diha sa Lourdes Cortez. Timbaya ko ni Papa Karing Putani diha sa Maribuhok nga tiggamitan sa Pau de Arco. Salamat gayo. Matod pa ni Ma'am Ems Rekina, ang Pau Capsule maoy kanunay na kong gamit isip panagang sa mga bati-bati, gibati-bati sa lawas, labi na kay senior citizens na ta. Importante gyud nga atong ampingan og hatagan og pagtagad ang atong lawas. Salamat kay Ma'am Ems. Doris Caluyong nagtimbaya ngadto ni Paulina Batilong, Ferry Habahab, Felicitas Lidama, Frank og Ronnie Ongkoy, Sula Grado, Stella Ehera, Lisa Bonita, Pau de Arco Capsule users ni sila sir.

0: Atoy. Good morning, gikan ni Ma'am Doris Caluyong. Salamat kayo, Ma'am Doris Caluyong. Og sa atong nahinganlan ato nga gi-greet ni Ma'am Doris Caluyong ang nagagamitan sa tong Pau de Arco Herbal Capsule. Salamat kayo sa inyong makanunayong paggamit sa tuang mga produkto. Og atong iampo kanunay sa tuang Diyos nga magagagahom nga unta bantayan ta o ilikay ta sa mga makuyaw nga mga sakit, mga higala, no? Ma'am Maria Jima Auman, good morning. Oh, onya. Oh, si Ma'am Edith Rebeta diha sa Montanya Baclayon, no? Good morning. Well, Yeno Joven Ibarra, good morning. Atong hilngong kuno to sa makadiyo tong kamam Edith Rebeta, kaya doon na to siya ipatimbaya, no? Atong liliyo na to. Okay. Oh, happy birthday sa akong eldest grandson nga si Conrad Miguel Valeroso. Okay, good morning. Mayo nga pagpamati sa ato ang mga kaigsoonan karon, mga higala, no? Nga namati na ito sa akong buntaga. Salamat kayo og mayong buntaga kanatong tanan. Ato sab nga timbayaon na sila si Attorney Edgar Migrino Chato, diha sa Balilihan, uban siyang banay, branching ng Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply, diha sa PG North Avenue, ang Cortez Bicycle Shop, diha sa Upper La Paz, Cortez, Dawi Cycle Center ni Sir J. Tandog, mga pisyonado sa SSS, JSIS, sa mga senior citizens, okay nila ni Ma'am Jikjik sa Cebu, APC Finance Corporation, Bradley Batugan, Sister Phil Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop, Bro Kagawad Dani Abiliana diha sa Barangay Kugon ng Dakbayan sa Tagbilaran. Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2 ng itong syudad. Ni Kagawad Paul Pahang diha sa Mansasa. Good morning po ni Kagawad Sabel Rinca diha sa Buol. Good morning ng Mamalali Aliman ang nagpadagan sa Serenity Park diha sa tip-tip kansang buhatan ng himutang sa second floor sa Galeria Luisa ng itong syudad sa Tagbilaran. Councilor Ede Borja. Councilor Plong Rinca din sa Dakbayan sa Tagbilaran. Engineer Edgar Mamida Balunga sa Balungas Lechones, Purok 3, Barangay Dao. Makontak sa 0939-904-6801. Greetings tanang taga Bohol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide. Uban sa BOD Chair si Sir Melchor Daniel, ugan General Manager si Ma'am Janet Romero, mga membro ng staff. Bohol People's Lumber, Real Supplies Plaza, taga Bohol Tropics, good morning. Labi na din sa mga guwaping diha sa Accounting Division. City Mayor Jane Yap ning atong syudad sa Tagbilaran, good morning. Good morning sa mga miyembro konsumidor sa Buhiko 1. Ubos maayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas sa tanang taga BDMPC. Ubos pagpanguna sa pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Taguktok. Ang BDMPC nagpadaga gasoline station sa Purok 5, Barangay Buol, Brato ilang mga produkto dito, mga higala. Municipal Councilor Sin Gingging ug Muloy Caballo. Good morning ni Ma'am Edith Rebita sa Montanya Baclayon. Ni Ma'am Claire Dahay, nagpadagan sa The Generics Pharmacy, gakatap lang din is Buhol. Kinakusgang Vice Mayor Dan Samar de sa lungsod sa Alburquerque o ngang mahigalaon kayong hotel manager nga si Sir RJ Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center diha sa Palma Street, Poblacion 2 na itong syudad. Haumsta ng mga events, mga higala. Dool ra kayo sa pantalan ng itong syudad. 3 minutos lang kung mo pag-asakyo na yung adlaw.
1: Inyong napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldred's Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugat roll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Munang ako day gipatumar akong amahan, og sulod sa pila kaadlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, Jude. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugat roll tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
5: Ang sugat roll mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Karong sa detalye sa itong mga balita, itong nahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Giyoyonan sa sanguni ang panglungsod sa Dakbayang Stagbilaran sa Committee on Public Utilities nga ibalik ang 20 pesos nga temporaryong pilitihan sa tricycle tungod sa pagsaka sa presyo sa gasolina o ubang gastuhan sa pagbiyahe. Uban na ito karong buntaga ang chairman sa Committee on Public Utilities sa sanguni ang panglungsod din sa Dakbayang Stagbilaran, City Councilor Ede Borja. Councilor Borja, good morning.
1: Good morning, kanimo paringatoy. May buntag sa tanan o mayong adlaw sa tibok kalibutan.
0: Human nga naprubahan sa imong komitiba nga ibalik ang temporaryong pagpatuman sa 20 pesos nga pilitihan. Ano sa amani hingpit nga ikapatuman nga Councilor Borja?
1: Yes, paringatoy ato sa atong gihimo nga committee meeting kagapon tinambungan sa mga drivers o operators o uban sab sa akong kauban sa Committee on Public Utilities, Franchises and Energy. Bitambog kagapon usab si Councilor Tim Butalid, Councilor Merrick Blanco o si Councilor Atty. Durong Gonzaga o ang mga representante sa People's Council o sa Riding Public. So, giduso na to, no? Kaguan nga ang hangyo sa ito mga drivers and operators nga i-implement pagbalik katong provisional rate paringatoy nga 20 pesos as minimum fare o niya 2 pesos sa succeeding kilometers, no? For sa ito pilihan din sa Dakbayang Stagbilaran. So, may tabuan karong umabot session na to, karong sulod simana, no? Martes, September 15, pohon sa buntag. Buntag, may mo session next week. Atong disto, itong resolution na maghatag sa provisional approval sa pritihan sa atong mga tricycle na to sa 20 sa minimum fare o 2 sa succeeding kilometer. So, maprubahan ni karong Martes kaya ito pa mo na iluso dito sa plenaryo. Ato pa ning pirmahan pa ni sa Executive Department sa atong mayor o niya i-publish pa ni karong sunod Domingo sa atong mga lokal ng mga pamantalaan. So, mahuman ka ning prosesuha by September 21 paring atoy mo take effect na, no, ang maong litihan. So ato lay paibaw sa ato mga driver nga sa ugbahip no lang tanan way problema sa approval karong Martes o yung mapirmahan ni sa Executive Department by September 21 pa ang effectivity ni paring atoy.
0: So, sa gayon nga muus-us na po ang gasolina, sa unsa kahay presyo nga mamahimong ibalik na po ang 15 pesos sa councilor?
1: Yes, kaiguan po daw sa mga driver operators kagapon nga doon naging significant decrease, no, sa presyo sa lana. Mabalik yun sa previous ordinance, katong 15, niya 3, nga i-approvehan na to sa itong asang guniya ordinansa naman to paringatoy 15 pesos sa minimum fare unya 3 sa succeeding kilometer unya amo pong ikaiguan gagapon in the presence po sa ato mga drivers operator nga among pauyon do sa atong implementing rules and regulation especially sa implementation sa C-211 nga starting next week or before the end of this month. Mualaw na ta paringatoy o kadang pagpadangat sila through digital complaint sa ato mga sumasakay. Pananglitan ko na yung reklamo sa mga pasahero na overcharging, refusal to convey, or itawag na to kani kasagad ani kaning arrogant driving. Pwede na ipadangat ang ilang reklamo paringatoy pinagi sa digital complaint, no? Ila lang iduso ni sa buhatan sa City Traffic Management Office unya ang may tabuan at tagaan na ni og due course of action. So ipatawag kong driver nga gireklamo unya mo set sila og oras og adlaw nga pili sila magkomportasi. So di na kinahanglan moadto sila sa buhatan sa CTMO para mo pal silang complain kundi ila lang iduso kini pinagi sa digital pa complaint nila ang ipadangat. Gagama namin sa forma pa rin atoy through Google Forms kung saan na ipagpadrangat silang reklamo. Unya, amog i-encourage po nga isukipan kanila o picture ba or video no sa maong insidente para maon ay mahimong base kinta sa reklamo sa ato mga pasahero o sumusakay. Atong gihimo ni Paringato ito give convenience labi na sa mga pasahero nga maiagom sa mga pinita mga pag-abuso sa ubang mga driver no nga dili na tagalag kalisod kinta pagpadangat sa ilang mga reklamo Paringato.
0: Kining 20 pesos nga ipatuman pila to'y patong sa succeeding kilometer ani?
1: 2 pesos Paringato.
0: 2 pesos pero katong 15 pesos ang ipatong sa sa unang 3 pesos no?
1: Ah, 3 pesos pa rin ato.
0: Ah, okay. Salamat kayo City Councilor Ide Burha.
1: Salamat kay Prengatoy, bayang buntag ka na atong karan.
0: Bayang buntag ka nimo. DYRD nag-una sa mga balita. Alas 6:20 atong oras sa kabuntagon gitudlo ni Pope Leo XIV ang Bulanong Obispo nga si Burunggan na Bishop Crispin Bay Varquez isip bagong obispo sa diocese sa Tagbilaran.
2: Jose, ikasulti rin mo Bishop Bay kaning official pronouncement sa Vatican as the new bishop of the diocese of Tagbilaran.
3: Kanang una, salamat ko sa pagsalig sa the Papa nga butang ko sa home diocese. Oo. Nga kaduha kining bagong challenge kay 19 years man ko diri sa mag almost 20 years ako diri sa Burunggan. So another challenge sa paniniya kay 20 years mo kunawa diri sa ato. Sa in 37 years ka sa pagkapari, almost 20 years diri ko sa Burunggan. Mo ni nga maraw kanang diri po nawa wa kayo pero at least for that number of years manawa ko di man mo permi ang di man permi ang panahon so challenge sa pagatubang sa bag-ong ano mag-una po nga mga responsibility sa pagka, sa opisina sa obispo kung misali man ko sa Ginoo nga di ko pasagda niya anong gawin ka ng marag ka ng nagod tayo gamay nga kahadlok okay bago naman pong challenge pero God is there. I believe nga this is a work of God man. So instrument man ko di niya pasagdan niya, ang dayos sa Tagbilaran po padayon na nga po sa paglambo. Oo. Pinagay sa grasa sa Ginoo.
2: Unsay mensahe ni mo Bishop Bay sa taga-Bohol?
3: Di ba? Unsay mensahe? Lighting. Check pa ko ron, Pete. Oo. Ano tama? Kita tayo po hon.
2: Okay.
3: Sa akong installation, niya ka ng magdungan to sa paglawig, tungkol ko ninyo nga mauban ninyo nga maglawig ko sa isip ko sa kasimbahan. Atong pagyaan ang spirit of stewardship and sinodality. Kaya mga naman yung ang simbahan karon ron. Pamaagi. So, basta tinabangay lang magkapatayan gapon sa paglawig.
2: Salamat. Salamat kayo, Bishop Bay.
3: Sige,
4: thank you. Exclusive balita sa DYRD.
0: Si Bishop Crispin Bay Varquez nga usa ka Bulanon. Atong liliyaw ng atong lakats panahon pinahigala pinaagi ni Sir Leonard Samar kon kumusta ang atong panahon garon kay kagahapon nagpost man si kanhi mayor o vice mayor o kanhi vice mayor des balilihan si Ma'am Poresa Beloso Chato nga gauan mo kuno dito gagahapon. No, mas murag na na lipay ang mga tao nga dool na din sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagtilagak ang uwan dito sa Balilihan. O ba na ito karubutaga si Sir Leonard Summer? Sir Leonard, good morning!
5: Maayong buntag, ano yung kining pinakaulang kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Doon natay duha ka lopersorya nga gibantayan karong adlawa nga nakinisagawa sa par or outside Philippine responsibility o under sub kini sa pag-asa monitoring domain. Una, kining maong low pressure area nga naa sa west of southwestern Luzon, kaganyan ng alas 2 sa Sayos Kabuntagol, Karong Adlawa, na kini may mutang sa 900 km west of southwestern Luzon, o na kini coordinate nga 13.2 degrees north, 112.9 degrees east. Samtang kini maong low pressure area, medyo mangyang chance nga mahimong usa ka bagyo. O samtang kini maong low pressure area, wala usap kini direct epekto diri sa ato sa nasod. Samtang sa pangbahin, lain nga low pressure area, kining naa sa 2,145 km east of eastern Visayas. O anakinis coordinate nga 11.3 degrees north, 145.1 degrees east. Samtang kining mong low pressure area, unlikely kini nga yung chance nga mahimong usaka bagyo or wala yung chance ni sa pagkaroon nga mahimong usaka bagyo. Samtang kining mong low pressure area, wala sa kini direct epekto diri sa ato asan nasod. Samtang ang nagpasulabi nga sistema karong mga panahon na padayon gyapon nga nakaapekto kini gitawag natong southwest monsoon o habagat, kini nga maong weather system nakaapekto kini sa Central Luzon, Southern Luzon ug ingon masab sa Kabisayan. Samtang ang atong forecast karong adlaw, ang probinsya sa Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales ug Bataan, kini mga lugraha karong adlaw makasinating mga occasional rains gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang Bangbayan sa Luzon ug lakip na usab ang Western Visayas ug Northern Samar, kining mga lugar ha karong adlaw makasinating maragumon nga kalangitan ug adunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanubakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Bangbayan sa nasod ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug Dakbayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinating itang mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay maragumon nga kalangitan. O ginubanan sa panagsang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulog o pagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngato na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang silangan o paingon na ngato sa aminang silangan, nga mo'y mapuslabi dito na pita sa may Northern Luzon o samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay o ngato na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatang kasagpan o paingon na ngato sa habagatan, nga mo'y mapuslabi sa tibok Kabisayan o lakip na usab din sa atong probinsya sa Bohol, og ingon man sab ditong napita sa Los. Og ingon man sab ditong napita sa may uban ubang bahin sa Luzon og sa Mindanao. Og samtang kadagatan nining mga lugraha, malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 24 pataas ngadto na sa 34 degrees Centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntagon og mosalop sab kini sa may alas 5:46 sa kahaponon. Din nila ng kotob, kinirigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
4: DYRD, nag-una sa mga balita.
0: Mga balita, gikan sa kaulohan. Patay ang 5 ka mga pasahero, samtang 86 pa ang waikita sa diha nga nasunog ang MV Jones or June Asters dito sa Palawan. Kini mo'y gitutukan sa UNTV News.
6: Nice matukoy ng Maritime Industry Authority kung ano ang tunay na nangyari sa nasunog na MV June Asters sa Coron, Palawan, kung saan 5 nasawi habang mayroon pang 86 na patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Sa pahayag na inilabas ng Marina, sinabi nito na nagtalaga na sila ng investigation team habang pinakikilos na rin ang mga nasa Regional Office 4 upang makipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard para malaman ang tunay na dahilan ng pagkakasunog ng pampasaherong barko. Tiniyak din ng mga ito ang pagpapaabot ng tulong sa mga survivors sa insidente. Samantala, binigyan din naman ni Department of Transportation Secretary Banoy Lopez na mananagot ang sinumang mapatutunayang may kapabayaan sa nasunog na MV June Aster. Sa pahayag na inilabas ng DOTR, inilahad ng kalihim na isinasagawa na ang imbestigasyon sa insidente at tiniyak ang pananagutan anuman ang maging resulta ng investigasyon. Sa mga paunang salaysay ng mga nakaligtas, dalawang magkakasunod na pagsabog umano ang narinig mula sa loob ng barko bago sumiklab ang sunog. Bukod sa pag-iimbestiga, nakikipag-ugnay na rin ang DOTR sa iba pang mga ahensya at mga lokal na pamahalaan para sa agarang serbisyong medikal, ayuda at suporta sa bawat pamilyang naapektuhan ng trahedya. Sa ngayon ay patuloy ang sinasagawang search and rescue operations para mahanap ang nasa 86 pang mga biktima na sakay ng barko. Samantala, may mga itinalaga ng help desk ang Coron LGU at Marina para magbigay ng assistance sa mga survivor at kanilang pamilya. Asher Kadapan Jr. humahataw sa balita ngayon.
0: Padayog dong ta sa mga balita gikan sa gawas. Gidaghanon sa mga namatay sa Nepal, posibleng moabot nga tumusubra sa 10,000 ka mga tawo. Kini mao gitutukan sa Net25 News.
7: Ang una-unahang Filipino media na nakarating at nangangalap ngayon ng mga balita sa Nepal, ito po ang Net25 News and Information Team. Ito po'y may kaugnayan sa malagim na debris flow dyan sa border ng Tibet at ng Nepal. Posible umanong umabot sa 10,000 individual ang may tatalang biktima ng trahedya habang libo-libo pa rin ang inahanap 2 linggo matapos po ang sakuna. Sa ngayon, tuloy pa rin ang search and rescue operations. Kabilang na ang paghahanap sa mga posibleng nakulong sa mga tunnel ng hydropower project doon. Kunin natin ang detalye mula sa mata natin sa Nepal. Walang iba, naroon si Mar Gabriel.
8: Puspusan pa rin ang paghahanap sa libo-libong biktima ng nakakakilabot na debris flow na rumagasa sa mga bayang sakop ng Rasuwa, Nuwakot at Dading District sa Nepal noong August 26. Sa bayan ng Bidur sa Nuwakot District, tumambad sa amin ang lawak at tindi ng pinsala na iniwan ng malabangungot na trahedya. Ang mga gusali sa tabi ng ilog, winasak ng puwersa ng kalikasan.
9: How are you? How are you? This is your home?
10: Tapay ko yung baro.
9: Is this your home? Is this your home?
10: Yes.
9: Where were you when the tragedy happened?
8: Inabutan namin sa lugar si Saro Shrestha, na may-ari ng isa sa mga hotel na nasira at natabunan ng debris.
11: She's saying that you can see.
8: Nakaligtas siya at ang kanyang pamilya. Kasama nila ang 15 guests na mga araw na yon.
11: When they just peeped from the window, they saw the huge waves coming from the river and they all ran from town. And everyone shouted that, run and save yourself. They all started running outside and they came here. We witnessed the flood before, but they had not even imagined that this kind of severe flood would occur. That's what they would not be aware of.
9: Dahil sa tindi at lakas ng puwersa ng pagragasa ng putik at tubig at iba pang debris na rumagasa dito sa lugar, ito ang kinahinat na ng mga gusali rito. Wasak at walang natirang maayos. Karamihan sa mga gusali na tabunan ng mga bato at mga buhangin na nagmula pa sa itaas nitong ilog.
8: Halos parehong sitwasyon din ang sinapit ng mga residente sa katabing bayan ng Devigat, kung saan tuloy din ang search and rescue operations. Ang buong bayan halos mabura sa mapa. Kaya naman balot pa rin ang lungkot at panghihinayang ang mga residente.
9: House. Where's your house? Over there? Ang dating bayan kung saan maraming tao ay tahimik na matapos ang kalunos-lunos na trahedya. Marami sa mga residente rito tumutuloy sa mga itinalagang evacuation center. Marami sa kanila hindi pa rin alam kung paano makakabangon mula sa pinakamatinding trahedya na naranasan nila sa kanilang buhay.
0: Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita. Hatod ka na ito sa Marcella Fee.

0: A las 6:34.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
0: Hatod sa maiting uhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated. Ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta. Sa mga nagunang ulohan tudling sa itong mga balita karong adlawa, posibleng mulan at pahangtod sa Oktubre ang mga rotational brownout sa Bohol. Nga mo'y target sa mga nagubang plantas kuryente nga makaandar og balik matod sa Department of Energy. Wala na maapil sa bagong 1 million pesos insurance coverage ang mga depositor sa nasiradong Cooperative Bank of Bohol. Nanawagan si Board Member Mutya Macuno nga idritso na sa tambalanan nga adunay anti-venom og dili na ihapit sa albularyo ang mga mapaakan og banakon og ubang pangmala nga mga bitin. Kini og dugang pang mga balita inyo mabati karong alas 7 na.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon o sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod, uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Maong nga kayang-kaya, maong nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
3: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
4: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Para sa DYRD, ang friend mo forever, alas 6:43 ang takna sa Kabuntagon. Good morning sa atong mga online viewers sa DYRD Bohol, kasaligan na Facebook, sa atong Facebook pod, no? Dors Kaloyong, Tere Lasco Dalugdug Puhada, sa Kauswagang Katigbian, Jumarti Kong, Eli Lagura Hapay, watching live from Malaysia. Good morning kaninyong tanan diha. Mga bulaanon na sa gawas nga nasod. Rachel Lanoy Andales, Kabasakan Sagbayan. Celestina Canyesaris Istaka, atong kababayan na diha sa Barangay Buoy. Good morning. Inday Gilikami, San Roque Maribuhok. Villa Caballero, Terso Lico, Lydia Arat, watching live from Alborquerque. Good morning usab ngadto ni kanhi kagawad Anthony Cornell diha sa Dao, og ni Janet Lim Villarojo mga higala. Good morning. Ingon man usab ni kagawad Paul Pahang diha sa Mansaksa, ni kagawad sa Bilringka diha sa Buol, ni pareng Vin Arigo diha sa Habitat Buol. Good morning ni Tony Itak diha sa Kugon. Adunay nagpangutana dinhi kon asa mapalit ang tickets sa away ni Suganob, no, karong September 12. Pilay at general admission kay daghang nangutana ani, kisa may nakahibaw ani. Ikaw James, wa kahibaw, ug asa mapalit ang mga tickets? Ikaw pa rin Gilbert. Sige, manguta na lang ta, no? Manguta na lang ta. Ay, daghang gusto masayod mga higala kung asa mapalit ang tickets para sa away ni Reggie Suganob. Alas 6:45 na.
7: Way balinay, DYRD kanunay.
8: BDMP Cooperative.
9: Mahal Diocesan Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City, the first billionaire cooperative in the province of Bohol. Recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, alote loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings operation, savings deposit, and time deposit, consumer services and catering, funeral services, cooperative assurance center for life and non-life insurance, ticketing services, gasoline station and car wash, and refilling station located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City, with branches in Hagna, Ubay, Panglao, Tubigon, in the municipalities of Carmen and Talibon. BDMPC offers pre-membership education seminar every Saturday at 1:30 p.m. at the main office, simultaneous in all branches. For details, call or text 0925-586-9406 or call landline at 501-9720 and look for Mrs. Jocelyn Tagokno, General

0: drink responsibly.
1: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: High blood, tridor nga sakit, daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Powder Arco Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Body Argo Capsule, motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi, ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
5: Aldrich Body Argo Capsule, ito ang totoo.

0: DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Alas 6:53 ang atong oras, nakaangkon mga samad sa lawas ang usa ka idaran nga lalaki. Nabangga ang iyang gisakyang motorsiklo sa usa ka nakaparking nga tricycle dito sa lungsod sa Buena Vista. Si John Gutierrez sa iyang report. John, go!
2: Hello, dagan this Aguilares Medical Center. Usa ka driver sa usa ka motorsiklo nga usa ka lulo. O makini mi bangga tricycle nga nakaparking dito sa lungsod sa Buena Vista. Ang lulo nga driver gipaila nga si Pasiano Ustanian sa 61 anyos nagapuyo sa may barangay Lutaw sa lungsod sa Ilabanga. Sa tuna sa ira kahapon sa malas 3:45 sa iyo nga kapunan. Nga kini si lulo gikan kini sa Pispan diha sa lungsod sa Buena Vista ug si iya na unta nga pagpauli. Lulan sa gida ng motosiklo. Pag-abot ko sa may barangay Sweetland, tungod na gina out of control ang iyang gida ng motosiklo kay nakatog. Og dito ka na may puntariya ka na sa mga nakaparking at motosiklo diya sa may daplin ng bahay sa National Highway. Pinod na nga may tambakan loko in town ka na si Lulo. Og sa tuwa, usab nga papaginabi ni Police Patrolman Joseph Calvo, Police sa lungsod sa Buena Vista.
3: Nakabangga o yahara ng accident?
4: Yahara sir, yahara sir.
3: Okay.
4: Man, murag. Ima si dito siya mo ang kon ba basin tani amin alam mo na kung bakit nakatong siguro kay ikalit ka naman siguro basis mga witness siya dito na kita ikalit ka naman siguro siya giliko pa doon dito sa mga tricycle mo rin na tong siguro ito purma
3: dito na siya nabangga na siya mga tricycle na parking
4: o na nabangga siya bago galing kay bagin tayo naaw ka ng ano yung motor mo inabot dito tricycle na ang driver itong tricycle may galing kay may ilakaw po dito yan
3: ako to yung nadamage kay tricycle sa may paga to
4: para man po siya ng istorya sir okay raman ko ng po siya sir.
3: Ah, okay, bitaw tong tulad tagay sa motorsikol.
4: Oh, sir.
2: Mabuntag ato ang gisusi kani nga driver sa motorsiklo. Nakaangko kani sa mga saya nga suwang bunog usab sa kalawasan o garong buntag padayon sa pinisiya gatiman sa tuwang mga doktor. Gikan lang diri mutangan sa Cagliari's Medical Center kani sa alerto sa Butcheris ang Primo Forever Basta Balita DYRD sa Ligan sa Balita. DYRD.
1: Alas 6:55 ang atong oras, padayon karon sa atong mga balita. Gibati sa Department of Agrarian Reform ang kalisod sa atong mga mag-uuma human na sinati ang kainit da sa El Nino phenomenon. Gibutyag kagahapong adlaw ni DR Regional Director Melvin Castor Sivistre sa iyang mensahe nga gipalanog sa hiniusang Provincial Agrarian Reform Committee, PARCOM and Provincial CARP Implementing Team PICT meeting nga gihimo diha sa Budare Conference Hall sa Barangay Daon in Dakbayan sa Tagbilaran. Iyang giingon nga dili sayon ang nasinati karon sa ato ang mga mag-uuma kansang mga tinanom nga mga humay o guban pang mga pananom ang naapektahan sa climate change. Matod pa ni Regional Director Sivistre, ginahanglan nga ang gobyerno adunay mga lakang, mga interventions nga ikahatag ngadto sa mga mag-uuma nga apektado pag-ayo sa climate change.
5: Pero anong significance kung dalawang dito? Yung problem na hinahandle po ninyo noong 1988 at 1989, yun pa rin yung problem natin ngayon. And yun pa rin ang purpose, bakit tayo mandated by law na magsama-sama, upuan yung mga problema na yan at humanap ng common solution. 40 or 38 years ago, yun yung problem. Yun pa rin yung problem natin ngayon. And sad to say, nadagdagan pa, nandyan ang climate change, na hindi naman natin problem 40 years ago. So imbis na nababawasan po ang problema, nadadagdagan. I don't want to destroy the very festive mood that we have here today, but those are the realities that we have to face. Yung mga problem natin noon, yun pa rin ang problem natin ngayon.
1: The Regional Director Melvin Castro Sivistre. Si Sivistre mao ang nanguna sa pagpapanumpa sa mga bagong miyembro sa PARCOM nga gipangunahan ni Engineer Vicente Luquillano, mao ay chairman. Gihangup ang iyang pagbisita sa bagong regional director ni Dr. Ronald Pumatong, ang PARPO 2, PARCOM Executive Officer. Inyo nabati ang kinatibuk ang bahin sa tong round buhol balita.

0: nga nag-unang balita gikan sa kalungsuran Round Bohol. Balita uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
1: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
2: DYRD Operation Tabang.
3: Hello, good morning.
4: Hello, good morning, sir.
3: Good morning, kisa ni ma'am.
4: Analin ang pangalan, sir.
3: Apelyedo.
4: Andin.
3: O sa may problema?
4: Ang tiyan siya, masiging sakit niya. Napupigwitir.
3: Okay, pila edad ni mo, ma'am?
4: Hmm?
3: Pila edad?
4: 47.
3: Sige, huwat-huwat lang diya sa gawas ha. Palihok ko nung kukpasa ng imuhang cellphone anang aduna po ilang ihangyo diha.
4: 47
3: akong edad. Oh, eh, pasa na. Okay na, okay na. Eh, palihog ko nung pasa. Pahuwa man ang imong cellphone anang aduna po ilang ihangyo diha. Palihog. Hello, good morning.
5: Good morning, sir.
3: Good morning, kisa ni ma'am.
5: Lydia Tanail.
3: Unsay problema?
5: Ako lagi maintenance serva kanang ingabot og 10,000.
3: Usa may sakit? Usa may sakit nimo?
5: Sa breast cancer.
3: Pila may edad nimo, ma'am?
5: 65.
3: Watuwat lang di sa gawas ha.
5: Oh, sige, salamat, sir.
3: Palihog ko nung pahuwa man ang imong cellphone anang aduna po ilang ilangyo diha. Hello, good morning.
6: Hello, good morning.
3: Good morning, kisa ni?
6: Ako si Stephanie Balmera.
3: Kisa'y pasyente ani, ma'am?
6: Ang anak, sir, na ay puan maintenance.
3: Kisa may nga si mong anak ni mo?
6: Mark Louis Kapapas.
3: Unsa may problema niya?
6: Dahil maintenance na kambal, patulon.
3: Pila may edad ani?
6: 7.
3: Okay. Sige, huwat-huwat lang diha. Palihog ko nung kung napay-usa diha, ano?
6: Napay-isa.
3: Palihog ko nung ng isa, eh. Hello, good morning.
7: Oh, good morning, Sir Atoy. Si Rinaldo Miralnay. Laboratory ko na dagang resita sa akong mga tambol.
3: Pila edad ni mo, sir? Pila edad?
7: Well, running to 80 na.
3: Okay,
7: 79 ka pa. Pag-i-18 na ako, sir, tuig.
3: Huwat-huwat lang na sa gawa, sir. Polos mo makadawat ng 1,000 pesos dito mga loyal donors. Salamat sa itong mga loyal donors, mga igala.
8: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Adi and Ryle, Rollitz Auto Care, Praxedes Mahumas, Bohol Shipping Lines Corporation, Mimiel, Grace Labby, JF Twin House, og TCB.
3: Okay, salamat kayo sa pagkapurok 2, Barangay Dao, Purok 3, Barangay Dao, Luyo sa Dao Diamond, no, si Jerboy, ni Sir Jiboy Tabera sa Rulets Auto Care, na imutang dili halayo sa Coop Hospital sa Barangay Dampas ng itong syudad, ni Sir Leo, ni Ma'am M. Srikina, ni Ma'am Fraxides Mahumas, o ingo manusab nga to ni Ma'am Grace sa Labby, no? Salamat kayo. O ni Undoy Cristan, na doon ay 200 pesos, Father James Darunday, ano na 500 pesos, pinagi sa programang Bawon sa Kagawasan o Baksan, ipagi ang paghatag gustabang diya sa STK Diner at Bank sa Solidad Suite sa Poblasyon 2. So ang 500 pesos, gikan ni Ma'am Inday Bonete sa Hesel Bulaluan na mga higala ang nahimutang dilihalayo sa KFC Church diya sa Poblasyon 2. Walang restaurant de punuan sa Kasya. Salamat po dahil sa Rad's Foods, pinagi ni Sir Datoy, no, dito ni Bay nga Adlaw, diya 500 pesos yung gibitsog hatag gustabang sa diya na kinahanglan po, no? Okay, salamat kayo. Og good morning ato ni Kagawad Batsoy Alba og ni Dani Abiliana, nagpaminaw karon og nakit na usab si Councilor Klong Ringka. Kini sa atoy COSAP, ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Dios, umayong buntag ka na tungkaran.

0: Alas 7:02 na.
1: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen o PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, Diharesco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na, sure ka pa!
0: Nagpangita ba kamo karon og butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog BNP Poblacion 2, diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa, diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin duol sa Holy Name University, diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad, o diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa Panginabuhi, ang dili ganun ta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot, og diha lang sa Kalapi butika ng bayan, gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca, at tuwa o palit na.
3: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor. Pila, pila,

0: Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: DJX 500.
2: Yossi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500.
2: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butiga.
4: Balit

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhay, balik.
0: Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: 7 minutos pasado alas 7.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanyaya sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Higala may nga buntag, kininausab ang hanay. Sa labing labas, nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Sa tuganis may nga tinguha sa Island City Mall. Hinikayo, giandam sa mga gisaligang tighipos. Sa mga balita, gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang Fred Mo Forever.
2: Glee or Colio, ang fan mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita, gwaron sa itong mga uluhan. Gitudlo ni Pope Leo XIV ang Bulano Obispo nga si Borongan Bishop Crispin Bay Varquez isip bagong obispo nga ni sa Diocese of Tagbilaran.
2: Posibleng mulan at pahangtod sa Oktubre ang mga rotational brownout sa Bohol nga may target sa mga nagubang planta sa kuryente nga makaandar og balik kini matud pa sa Department of Energy.
0: Giuyunan sa Sangguniang Panglungsod Committee on Public Utilities nga ibalik ang 20 pesos nga temporaryong plitihan sa mga tricycle tungod kanis pagsakas presyos gasolina ug uban pang mga gastuhan sa pagbiyahe.
2: Waan na napil sa bagong 1 million insurance coverage ang mga depositor sa nasiradong Cooperative Bank of Bohol.
0: Sa paugnat sa kusog, andam na ang rematch ug mga adlaw sa Bulanong boksidor nga si Reggie Suganob ug South African si Vinati Nochinga sa Kumong Bulanon 26 diha sa Bohol Wisdom School Gymnasium, samtang veteranong Amerikanong referee nga si Tony Weeks mao'y referee sa Suganob Nochinga rematch.
2: Nanawagan si Board Member Mutya Makuno nga iniritso na sa tambalanan na dunay anti-venom o dili na ihapit sa albularyo ang mga mapaakan o manakon o gubang langabitin.
0: I-Google sa Bulanong US Open ball girl Bea Digoma sa oras sa pag-eskwela sa kolehiyo samtang nagapadayon sa pagkabot sa damgo nga makasood kani o niya magaduwa sab sa mga professional nga competition.
2: Sa atong police report, nasakmit ang 58 ka buhing baboy nga gipalusot dito sa padalan sa Uwano sa Barangay San Jose, Getafe.
0: Magapahigayong karong adlaw ang PhilHealth og awareness campaign sa Z Benefits para sa orthopedic implants diha sa Governor Celestino Gallares Medical Center.
2: Sa balitang regional, balik-balik nga power plant shutdown paimbestigahan sa Cebu Electricity Rights Advocates.
0: Samtang sa kauluhan, hiring matod pa gi-freeze sa mga magtutudlo sa 2027 kani gipanghimakakusab sa Department of Education.
2: Gibotyag sa Department of National Defense nga mamahimong bakwion ni VP Sara Carpio ang mga security detail kung wa na siya'y salig niini. Sa paugnat sa kusong, kompleto na ang line-up sa Gilas Pilipinas para sa Asian Games dito sa nasod sa Japan. Sa balitang artista, nagaligon og samot ang relasyon nila ni Aiko Melendez ug Juan Mig Bundok. Usa dako ang pagtuo sila mga fans nga musangpot yun kini sa pagpakasal.
0: Mga itong mga uluhan sa itong mga balitang kompletong detalye sa among pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong dapit. Gitudlo ni Pope Leo XIV ang bulanong obispo nga si Bonungan Bishop Crispin Bay Barquez. Isip kini bagong obispo nga ni sa diocese of Tagbilaran. Atong paminanong kumpletong detalye sa Lagad Ray Tutas.
1: Human sa hapit unom kabuhan nga pagpabot, adunay bagong obispo ang Diocese of Tagbilaran. Si Bishop Crispin Bay Barquez sa Burungan gitudlo ni Pope Leo XIV kagahapon isip bagong obispo sa Diocese of Tagbilaran nga nagbalik kini sa iyang yutang natawhan din siya giordinahan nga pare. Gipahibaw sa Vatican ang pagtudlo kagahapon sa unto oras sa Roma o alasay sa gabi sa Pilipinas. Si Barquez sa 75 anyos mipuli kang Archbishop Alberto Abet Uy kinsa mipuli sa Archdiocese sa Cebu niya doon September 2025. Sa pagiginabi sa DYRD Balita, si Bishop Barquez nagpasalamat sa Santo Papa sa pagsalig ganiya nga Mangulo sa Diocese sa Tagbilaran. Siya miingon nga usa kini kabagong hagit sanglit 22 siya nga wa magserbisyo dinhi sa dioceses.
2: Una, salamat ko sa pagsalig sa Santo Papa nga butang ko sa home diocese nga kaduha kining bagong challenge kay 19 years man ko diri sa mag almost 20 years ako diri sa Burungan. Another challenge sa paniniya kay 20 years man ko nawa diri sa ato sa in 37 years ka sa pagkapari almost 20 years diri ko sa Burungan morning and maraw kanang hindi na po nawa wang kayo pero at least for that number of years manawa ko di man magpermi ang limang termi ang panahon. So challenge sa pagkatubang sa bagong mag-una po nga mga responsibility sa opisina sa obispo.
1: Ang iyang pagkatudlo na hitabo, kapin sa limang kabuhan human ang napiling nga bishop kasi Reverend Father Gerardo Jing Buisaco Jr. Miatras sa pagdumala sa diocese tulurang kasimana sa wapang iyang gigatagda nga ordinasyon sa pag-obispo. Nanawagan si Bishop Barquez sa mga bulanon nga ubanan siya sa iyang paglawig sa pagdumala sa dioceses nga iyang yutang natawhan.
2: Nagumtay gamay nga kahadlok, okay, bago naman pong challenge. Pero God is there, I believe nga. This is the work of God man, so instrument naman ko. Di niya pasagdan, ang Diocese sa Tagbilaran po, padayon na nga po sa paglambo. Pinag-isag na sa Ginoo. Magdungan to sa paglawig, tungkutin ko ninyo nga mauban ninyo nga maglawig ko sa isip ko sa kasimbahan, tungkuyan ang spirit of stewardship and sinodality.
1: Nataw si Barquez sa lungsod sa Sevilla niyatong Desyembre 5, 1960 o nagtuon og filosofiya sa Immaculate Heart Seminary sa Tagbilaran City o teolohiya sa St. Augustine Major Seminary sa Tagaytay City. Naordinahan siya nga pare sa diocese sa Tagbilaran niyatong Abril 14, 1989 sa edad nga 28 anyos. Dayo nagpadayon siya sa postgraduate studies sa Seminary Formation sa Cebu City o Family Counseling sa Center for Family Ministry sa Ateneo de Manila University. Nagserbisyo si Barquez as a formator sa Immaculate Heart Seminary Bohol sulod sa upat ka tuig o sa St. Augustine Major Seminary sa Tagaytay City sulod sa lima ka tuig. Naghupot siya og pipila ka mga katungdanan sa diocese. Lakip ang Vicar General sa Tagbilaran sa dihang gitudlo siya ni Pope Benedict XVI nga obispo sa Burungan niadtong Agosto 2007. Si Barquez giordinahan sa pag-obispo sa Tagbilaran Cathedral niadtong Oktubre 18, 2007. Nabutang siya isip obispo sa Burungan niadtong Nobyembre 8 sa maong tuig. Mahimo siyang ikawalong obispo sa Tagbilaran nga natukod isip dioceses niadtong 1941. Usa sa iyang gisundan mao si retired Bishop Leonardo Medroso kinsa gipulihan usab ni Barquez isip obispo sa Burungan. Sulod sa CBCP kon Catholic Bishops Conference of the Philippines, si Barquez nagserbisyo og duha kasunod-sunod nga termino sa Permanent Council niini gikan 2013 hangtod 2017. Siya usab ang nangulo sa Episcopal Commission on Women sa mga obispo sulod sa tulo ka termino gikan sa 2019 hangtod 2025. Karon nagsilbi siya isip Vice Chairman sa CBCP Committee on Bishops' Concerns o isip miyembro sa Episcopal Commission on Social Action, Justice and Peace. gikan sa St. Joseph Cathedral. Kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Hermes Malalog. Naminaw karon diha sa Cornelia Bohol. Perlita, Perlido Isabas, nagtanaw pod ka na to karon. Live sa DYRD Facebook, Richie Montanes nagtanaw. Live gikan sa Sikatuna Bohol, si Norma Daral nagtanaw pod ka na to karon. Og usab, good morning ni Ma'am Elma Teruel, si Romy Teruel, naminaw, Emerson Pinos ug si AJ De Guzman. Posibleng mulanat pa hangtod sa Oktubre ang mga rotational brownout sa Bohol nga mo'y target sa mga nagubang planta sa kuryente nga makaandar og balik, kini matud pa sa Department of Energy. Atong paminawon ang report ni Alagad Aledora.
4: Posibleng magpadayon gihapon ang rotational brownout sa pipila ka bahin sa Bohol tungod sa kakuwang sa supply sa kuryente sa Visayas Grid samtang wa pa mobalik ang operasyon ang pipila ka mga dagkong power plants sa Cebu ug Iloilo nga napiktuhan usab ang Mindanao. Kini ang gipatinaw sa Department of Energy Visayas Field Office atol sa meeting nga gipatawag ni Gobernador Aris Sumintado gagahapon uban sa mga stakeholders sa power industry aron masulta ang gasamtangang kahintang sa supply sa kuryente ug mahatagan og gustong impormasyon ang mga bulanon. Matod sa DOE VFO, ang power deficiency mahinungdan sa posibilidad nga ipatuman gihapon ang manual load dropping o rotational brownout sa pipila ka mga lugar sa Bohol aron mapadayon ang kaligon sa Visayas Grid o malikayan ang mas dakong problema sa supply. Gilauman sa DOE nga mobalik sa operasyon ang mga apektadong power plants sa katapusang bahin sa Setyembre hangtod sa unang semana sa Oktubre. Padayon usab ang mga lakang sa gobyerno o power industry aron makadugang og reserve power lakip ang pag-andam sa battery energy storage system og diesel power facilities samtang giyawhag ni Gobernador Aris Sumintado ang tanang bulanon nga magpabiling alerto og musunod sa mga pahibaw bahin sa rotational brownout. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 21 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News giuyonan sa Sangguniang Panglungsod Committee on Public Utilities nga ibalik ang 20 pesos nga temporaryong plitihan sa mga tricycle tungod kinis pagsakas presyo sa gasolina ug ubang mga gastohon sa pagbiyahe. Atong paminawon pagbalik si Alagad Ray Tutas sa kompletong detalye.
1: Giuyonan sa Committee on Energy, Public Utilities and Franchises sa Sangguniang Panlungsod sa Dakbayan sa Tigbilaran ang hangyo sa mga tricycle associations sa syudad ga ibalik ang temporaryong pritihan nga 20 pesos. Giaprubahan ang maong hangyo atol sa committee meeting nga gipangluhan ni Konsehal Leonides E. de Burha kagapong adlaw uban sa mga miyembro sa committee nga sila si Konsehal Timbo Talid, Merrick Blanco ug Dudong Gonzaga.
5: Kaiguan nga ang hangyo sa ato mga drivers ug operators nga i-implement pagbalik katong provisional rate paringatoy nga 20 pesos as minimum fare unya 2 pesos sa succeeding kilometers sa tuplidihan din sa Dakbayan sa Tagbilaran.
1: Gikalipay sa mga presidente o representante sa 22 ka mga nakilalaing tuda o tricycle operators and drivers association sa Tagbilaran nga mitabong sa tigom nga gidungog ang ilang hangyo nga ibalik ang pagpatuman sa provisional fare tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa gasolina o ubang produkto ng petrolyo. Gawa sa gasolina, misa kausab ang presyo sa piyesa, maintenance sa sakyanan o ang boundary o abang sa tricycle. Pag tinaw ni Burha, committee level pa lang ang niuyon o dili pa ang konsiyo. Busa, dili pa mahimong magkapaningil ang mga tricycle driver sa provisional fare adjustment hangtod nga dili pa hingpit maaprubahan sa konsiyo. Apil na ni Mayor Jean Yap ang resolusyon ngayang iduso.
5: May tabuan eh, karong maabot session na to, karong sulod simana, no? Martes, September 15, pohon sa buntag atong disto itong resolusyon na magatag sa provisional approval sa pritihan sa atong mga tricycle nga ito sa 20 sa minimum fare o 2 sa succeeding kilometer. Pirmahan pa rin sa executive department sa atong mayor o niya i-publish pa rin karong sunod Domingo sa atong mga lokal at mga pamantalaan.
1: sumala sa magbabalaod. Iha pa nga ipresentar sa plenaryo karong Martes nga regular session alang sa diskusyon sa di pa maghimo ang final nga desisyon ng konsiyo ang nauyunan sa iyang committee. Sa nauyunan sa Committee on Public Utilities, ibalik ang 20 pesos nga pelitian sa unang kilometro o magpabili na usab nga ipatuman ang 2 pesos sa matag musunod nga kilometro. Pahinumdum usab ni Burha sa mga tricycle driver, ipatuman ang 20% ng diskwento sa mga senior citizens, estudyante o persons with disabilities. Gikan sa Saguni ang panlungsod, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
6: DYRD.
3: Good morning ni Mary Blanche Discalyar. Nagtanaw live hika sa San Roque, Maribohok, Bohol. Apolinaria Doria Lumo, nagtanaw po tanato karon live. Fe Moncada Malimot is watching. Mahil kiwag aranton, nagtanaw po karon kanato. Wa na naapil sa bagong 1 million insurance coverage ang mga depositor sa nasiradong Cooperative Bank of Bohol. Atong paminaw ng report ni Alagad Allen Doidora.
7: Sayang kay wala na makover sa bagong 1 million deposit insurance coverage sa Philippine Deposit Insurance Corporation kan PDIC ang mga depositor sa nasiradong Cooperative Bank of Bohol kan CBB tungod kay nasira ang bangko so wala pa mapatuman ang mas taas nga insurance coverage niadtong Hulyo sa tuig 2024 gibanduan sa Monetary Board ang pagsira sa Cooperative Bank of Bohol o ang pag-takeover ni ini sa PDIC apan niadtong March 15, 2025 pa amisugod ang implementasyon sa bagong maximum deposit insurance coverage ng 1 million pesos kada depositor. Kada bangko, gikan sa kanhing 500,000 pesos.
8: Ang 1 million po kasi became effective. Pero ano po siya? Moving for prospective po. So, March 2025 po siya naging 1 million. Ang mga bangko pong nagsara, bago mag-March 2025, 500,000 lang po. Kaya po, yun po ang sitwasyon natin sa Cooperative Bank of Bohol.
7: Matod ni Jose Villarreal Jr., Vice President sa Corporate Affairs Group sa PDIC, na ang pagtaas sa insurance coverage kabahin sa lakang sa ehensya, aron mas mapalig-on ang proteksyon sa mga depositor o mapalambo ang pagsalig sa publiko sa banking system. Sa kaso sa mga depositor sa Cooperative Bank of Bohol, ang ilang coverage gibase gihapon sa rules o coverage na epektibo panahon sa gisirhan ang bangko. Tungod kay nahitabo ang closure ni adtong 2024, pipila ka buwan sa wa pa ang mamahimong epektibo ang 1 million pesos coverage. Gibutyag usab ni Villaret nga halos tanang depositor sa CBB anaa sa 98% nang nabayaran sa PDIC o tag 500,000 pesos nga insurance. Samtang hangtod karon nagpadayon ang himong imbestigasyon sa PDIC aron masulta ang kamatuoran kung unsay hinungdan sa kalit nga pagkasirado sa CBB o kung kinsay responsable nga manubag sa mga depositor. Gipahinumduman usab sa PDIC ang mga depositor nga ang deposit insurance o sa lamang ka safety net o importante gihapon ang pagpili o ligon o otorisadong bangko alang sa ilang mga savings. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
6: DYRD.
0: Sa paugnat sa kusog, andam na ang rematch ng mga lawan sa Bulanong boksidor nga si Reggie Suganob batok sa South African nga si Nochinga sa Komong Bulanon 26. Anak kini diha sa Bohol Wisdom School Gymnasium samtang veteranong Amerikanong referee nga si Tony Weeks boy referee sa maong sangka. At ang paminahon si sportscaster Leonard Simbit.
9: Sanatad sa boxing, Tony Weeks anaa sa Bohol. Ang veteranong Amerikanong referee nga si Tony Weeks mao'y third man sa ring atol sa Komong Bulanon 26 the rematch tali sa Bulanong boksidor nga si Reggie the Filipino Phenom Suganob ug ang South African nga si Sivinati Nonchinga alang sa IBF World Light Flyweight Title Eliminator ug mang adlawa adlaw Sabado na ipahigayon sa Bohol Wisdom School Gymnasium alang kang Weeks kini ang iyang unang taha sa Pilipinas sulod sa 14 katuig. Ang katapusang higayon nga nagdumala ang iladong referee og away sa nasod na itabo kini ni atong Oktobre 20, tuig 2012, dihang iyang gidumala ang away alang sa bakanting WBO bantamweight title tali sa Subuanong si AJ Banal og ang Thai boxer nga si Pungluang Sourcing Yu sa SM Mall of Asia Arena. Dili na bag-o alang kang weeks ang mga dagkong intablado sa boxing. Siya ang referee sa light flyweight unification bout netong 2005 tali nila ni Diego Corrales og ni Jose Luis Castillo nagiila sa kadaghanan isip usa sa labing nindot nga away sa kasaysayan sa boxing. Nagdumala usab si Wicks sa mga dagkong away sama nila ni Manny Pacquiao o ni Floyd Mayweather Jr. Lakip na ang kadaugan ni Pacquiao batok ni Oscar De La Hoya netong 2008 o ang mga away ni Mayweather batok nila ni Juan Manuel Marquez o ni Miguel Cotto. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Linar Sumbit ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD 30 minutos pasado alas 7 dari sa itong DYRD Breakfast News. Atong kinis may tinguha sa Island City Mall.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, ito paminawon si Leonard Samar, gikan sa lokal nga buhatan sa pag-asa. May buntag, Mr. Samar.
2: Maayong buntag. Ano yung kining pinakaulang kalabuhan sa kaimtang sa panahon karong adlaw? Doon natay duha ka lopers or yang gibantayan karong adlaw nga nakinisagawa sa par or outside Philippine responsibility o under usap kini sa pag-asa monitoring domain. Una, kining maong low pressure area nga naa sa west of southwestern Luzon, kagani ng alas 2 sa iyo sa Kabuntagon, karong adlaw. Ana kini may mutang sa 900 km west of southwestern Luzon, o na kini coordinate nga 13.2 degrees north, 112.9 degrees east. Samtang kini maong low pressure area, medyo mangyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Ug samtang kini maong low pressure area, wala usap kini direct epekto diri sa ato sa nasod. Samtang sa pangbahin, lain nga low pressure area, kining naa sa 2,145 km east of eastern Visayas. O na kinis coordinate nga 11.3 degrees north, 145.1 degrees east. Samtang kining mong low pressure area, unlikely kini nga yung chance nga may mong usaka bagyo or wala kayo chance ni sa pagkaroon nga may mong usaka bagyo. Samtang kining mong low pressure area, wala sa kini direct epekto diri sa ato asan nasod. Samtang ang nagpasulabi nga sistema karong mga panahona, padayon gyapon nga nakaapekto kining gitawag natong southwest monsoon o habagat. Kining maong weather system nakaapekto kini sa Central Luzon, Southern Luzon ug ingon masab sa Kabisayan. Samtang ang atong forecast karong adlaw, ang probinsya sa Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales ug Bataan, kining mga lugraha karong adlaw makasinating mga occasional rains gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang pangbayan sa Luzon ug lakip na usab ang Western Visayas ug Northern Samar, kining mga lugar karong adlaw makasinating maragumon nga kalangitan ug adunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanubagilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang pangbayan sa nasod ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug nagbayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinating itang mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay maragumon nga kalangitan. O ginubanan sa panagsang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulog-pagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o nga ito na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang silangan o paingon nga ito sa aminang silangan, nga mo ay mapuslabi dito na pita sa may Northern Luzon o samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay o nga ito na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatang kasagpan o paingon nga ito sa habagatan, nga mo ay mapuslabi sa tibok Kabisayan o lakip na usap din sa itong probinsya sa Bohol, Og ingon masab ditong napita sa may uban ubang bayan sa Luzon ug sa Mindanao. Ug samtang kadagatan ining mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 24 pataas ngadto na sa 34 degrees centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 5:46 sa kahaponon. Dinila ng kutub, kinirigikan sa DUST Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na ba ating DYRD Breakfast News? Ito ganis mayang tinguha sa Island Cinemall. At ang indungan balita din sa DYRD. Ang radyo sa katawahan ng salamat ng Mayong Buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: Oras sa DYRD Worldwide, 8 minutos, hindi pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
5: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic.
6: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
7: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart o sa bulsa.
8: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO. Mag Parex B araw-araw.
9: Time check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
11: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street. Get a great deal at BGY. Your choice. Get there first.
1: Kining Balita Pilipinas, sa itong ganito sa Tire Queen Goodyear Servitec, your first stop in first class tire service, tagalidag ng servisyo tuwag kay gay paluyuhan sa Goodyear. Noawa ka ron, Tire Queen Goodyear Servitec, Dalan Financial Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran.
2: Gibot niya sa Department of National Defense nga mamahimong bakwi o ni VP Sara Duterte Carpio ang mga security detail kunwa na siya'y salig ni ini. Kini ang gipadayag ni DND Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. Mayon si Teodoro, kung sa tanaw ni VP Sara, nga dili na siya luwas, aduna siya'y katungod nga hangyoon nga pulihan o ipatangtang ang iyang mga bodyguard.
1: Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnat sa kusog human niini.
3: BYRB. Balita, balita, Pilipinas.
4: Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitec sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga digid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitec. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato wa karon ang Tire Queen Goodyear Servitec. Tire service you can trust.
1: Balita sa gawas sa nasunod ng nato sa Tire Queen Goodyear Servitec. Ang U.S. Central Command may tabang kini sa 96 ka mga commercial nga mga barko sa pag-usab sa ilang mga ruta. Gihimo kini nga lakang tungod kini sa padayon usab nga pag-atake sa Iran batok sa mga barko nga nag-agi diha sa Strait of Hormuz. May tabang sab sila kapin sa 50 ka mga barko nagdaan kini og mga humanitarian aid. Gipadayon usab sa Iran ang pagsira sa dakong bahin sa Strait of Hormuz. Samtang ipuntirya niini ang mga barko nga nag-agi sa maong lugar. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnan sa kusog.
2: Kompleto na ang line-up sa Gilas Pilipinas para sa Asian Games dito sa Japan. Matod pa ni Gilas coach Tim Kohn na ilang gikuha aron muduwa si Calvin Oftana. Si Oftana mao'y muhulib sa pwesto nga gitagana unta ni Justin Brownlee nga kasamtangan nga nagpaayo pa sa iyang angol sa lawas. Ang mga miyembro sa Gilas Pilipinas nga musalmot sa Asian Games, dilang kuba nila ni Don Trulliano, RJ Abarrientos,